0: Blessed Sunday at magandang araw po sa ating mga takapaginig, taga-subaybay dito sa ating himpilan ni Radyo Pilipinas World Service. Narito po tayo sa isang na namang edisyon ng ating programang Warm Heart kung saan pinapalaganap natin ang mental health awareness at education. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Drizzle Nanyong, at kasalukuyan po ninyong napapanood ang ating programa sa ating official Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Bukod sa Facebook page, maaari po ninyo kaming mapanood sa aming YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service via replays and re-uploads para pwede po ninyong balikan ang aming mga episodes. Samantala, meron din po tayong audio live streaming sa pamamagitan ng Evox PBS Receiver app. Paano ito ma-access? Magtungo lamang po sa Google Play Store para po sa Android phone users at mga App Store naman para naman sa iPhone users. I-download ang app at hanapin lamang ang logo ng icon na Radyo Pilipinas World Service upang live na live po ninyo kami mapapakinggan sa aming programang Warm Heart. Sa pagpapalawak ng ating reach na ibalik po natin sa shortwave radio ang Radyo Pilipinas World Service, ito ay naging posible sa pagtutulungan ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at United States Agency for Global Media o USAGM. Ang ating programang Warm Heart ay napapakinggan tuwing Lunes sa madaling araw, oras dito sa Pilipinas sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang ating replay sa katabing nating istasyon na Radyo Magazine 1278 kHz. Every Saturdays and Sundays po yan mula alauna hanggang alas dos ng hapon. Ngayon mga ka-Warm Heart, tatalakayin natin ngayong araw ang isang pinakamalalim at napapanahong paksa sa larangan ng psychology at relasyon o pakikitungo natin sa kapwa. Familiar ba kayo sa kwento ng Peter Pan? Kasi kung matatandaan ninyo, ito yung bata na lumaki na siya, nagkaedad na siya lahat-lahat, pero nananatili pa rin siya or tumatanggi pa rin siya na para mag-act nung age niya. Nananatili siya dun sa tinatawag na Neverland. At na-meet naman niya to si Wendy na ito yung tao na nag-aalaga at sumasalo lagi sa kanya. Hindi natin nalalaman na ang Peter Pan syndrome at ang Wendy syndrome ay isa pala itong totoo na na-apply sa buhay. Hindi lamang ito kathang-isip o mga kwentong pambata lamang. Ito ay isang psychological pattern na pinapakita sa pag-uugali habang tumatanda yung bata at higit sa lahat habang siya'y tumatanda, umiiwas siya sa responsibilidad ng pagiging adult habang ang kanyang kapareha naman tinatanggap ito na nagiging labis ang pag-aalaga o yung tinatawag ng mga Gen Z na enabler. Ano nga ba itong Peter Pan syndrome at saka Wendy syndrome? Dahil dyan, bibigyan tayo ng isang in-depth at formal na talakayan mula sa clinical perspective na makakasama natin ngayong araw na sa isang dalubhasa sa mental health na si Clinical Executive Director ng Abundo Psychological Clinic, Dr. Michelle L. Abundo Contreras, isang registered psychology at isang registered psychometrician. Doc, good morning po and blessed Sunday po. Welcome po sa Warm Heart.
1: Yeah, good morning din po at good morning din po sa ating mga tagapakinig. Isang rainy morning po sa ating lahat.
0: Ayan, Doc, sisimulan po natin yung pundasyon ng ating paksa. Mula po sa isang clinical perspective, ano po ang kahulugan ng Peter Pan and Wendy syndrome at paano po ito nakakaantala sa developmental or pagiging matured ng isang individual?
1: Okay, no? So, clinically siguro na I would be very careful in using the word syndrome, no? Kasi yung Peter Pan syndrome and Wendy syndrome, they are not formally recognized as psychological or psychiatric diagnosis, no? Siguro mas magandang tignan natin sila as descriptive patterns. Una, when we say Peter Pan pattern, no? So, we usually refer to an adult who chronically avoids responsibilities, no? Tulad nga po nung backstory no, na-mention natin paano siya na-derive dun sa ganun term, no? Na ina-avoid din yung accountability niya, commitment, or even yung roles na associated with adulthood. And then, hindi ibig sabihin na childish lang siya or mahilig siya sa youthful things. Ang concern ay kapag persistent na ang avoidance or nakaka-apekto na to sa trabaho, sa relationship, finances, or even independent functioning. On the other hand, no, yung Wendy pattern naman, It refers to someone na who tends to overfunction for another person. So, for example, na siya yung lagi niyang sumasalo, nag-aayos ng problema, gumagawa ng responsibility ng kanyang partner. And at the same time, minsan, nagkakasakripisyo ng sarili niyang pangangailangan. Ang difference nito sa normal delayed maturity, no, ay yung pattern and persistence and impairment, no. So normal sa younger adults na hindi agad ready, no, sa lahat ng adult responsibility. So nagiging concerning siya developmentally kapag paulit-ulit na yung avoidance at ibang tao na ang kailangang sumalo ng consequences.
0: So doc, follow-up ko lang, kung paano po ba natin masasabi na nagkakaroon na siya ng develop, parang nadidelay na yung pagde-develop niya. Diba po kasi we have this developmental age or developmental stages sa mga bata na nagkakaroon ng trust and mistrust, yung mga ganon. So, kailan po ito pumapasok? Kailan po ito nagmamanifest?
1: Okay. So, usually, nagmamanifest siya kapag nandun na siya sa point na kailangan niya talaga niya na decision making, no? Maaring nandun sa siya sa patterns ng early adulthood, na kung saan nandun na yung time na siya na yung mag-work, no? Kailangan na niya mag-decide ng for employment niya or even sa mga decision making, sa mga simpleng bagay na kailangan niyang gawin, no? So, kapag nandun din na yung maturity na tinatawag natin, so most probably doon sa, and even emotional maturity, no? So, doon nagsisimula, no? Yung tinatawag natin na developmental, na kailangan isang tao ay ready na siya, no, to proceed with other roles na ine-expect sa kanyang developmental age. So most probably mga nandun siya sa point ng 18 years old and above.
0: Oh, okay. So doc, eto naman po, sa etiology o yung mga pinagmulan ng ganitong mga attitude, pwede po ba natin masabi na nakaka-impluwensya yung parenting style natin? Like for example, yung mga parents po na overprotective or nawawala na yung boundaries nila sa bata, lalo na kunyari ito growing age, mga teenagers sila o mga nasa pre-adolescence po?
1: Yes, possible din naman na ganun ka-early, no, dun sa stage ng tinatawag natin na identity versus role confusion, no, sa mga adolescent.
0: Sa inyo po bang clinical study bilang isa din po kayong clinical practitioner, may mga ganito po ba tayong kaso or may mga na-o-observe po ba tayo sa inyong profession po na nagkakaroon ng ganito po yung bata, nagmamanifest po siya?
1: Okay. So actually kasi, no, yung question nyo po kanina, yung parenting ba ay nakaka-influensya, no? So yung parenting kasi can actually contribute, no, kasi part po siya ng tinatawag natin na biopsychosocial model, eh. For example, ayun nga, no, multifactorial kasi siya, no, but we should avoid saying na parenting alone yung cause, no? So for example po, may tendency kasi na kapag overprotective yung environment at laging nire-rescue yung bata, no, from the consequences, maaaring hindi niya fully ma-develop yung autonomy, no, sa kanyang sarili. Even the problem solving, frustration tolerance, at confidence na kaya kong harapin to, no? So usually po kasi anong age ba na de-develop tong autonomy? Usually at age ng mga toddlers or even mga preschool, eh, na parang ako na yan, or may mga tendency na yung mga magulang kasi they are very protective na hindi na nila totally nabibigyan ng sense of independence or autonomy yung isang bata to decide kung ano yung gusto niyang mangyari until such time na nag-adolescent na, siya yung nag-isip ng course sa college, or siya na yung halos nagmamando or nagbibigay ng drive dun sa bata kung anong dapat niyang gawin. So at some point, nakaka-contribute talaga siya, no? At kapag unclear naman yung boundaries, for example, maaaring mahirapan siyang matutunan na may responsibility at consequences yung choices niya. So, interestingly, the opposite can also happen, no? For example, someone who experienced excessive responsibility very early in life, no, may later develop naman yung avoidance because adulthood becomes associated with burden and pressure. So, of course, no, hindi natin sinisisi ang parents, no? We look at the interaction of upbringing, temperament, attachment experiences, coping styles, and kasama na din doon yung relationship and present environment ng isang individual.
0: Doc, paano po ba natin pwedeng magandang bigyan ng approach yung mga bata while growing up at syempre nandun na sila sa point ng buhay nila na kailangan nilang magbigay ng choice para hindi sila maging dependent masyado sa magulang o sa mga kaibigan nila? Ano po ba yung magandang step or paano po magandang approach na ibigay natin sa kanila?
1: Okay. So, una kasi na, at a very common, especially with my patient, regardless sa age nila, sila man ay bata pa, or adolescent, or even matanda na, napakahalaga kasi na we teach them no, how to regulate their emotions, and at the same time, no, kung paano nila tinotolerate yung kanila mga frustrations, and even, for example, yung mga uncontrolled natin, like criticism na ibang tao, or even failure. Kasi usually, kapag mababa yung frustration tolerance ng isang tao, no, even yung ordinary criticism can feel disproportionate for them, no, or threatening. So for example, may mga processing tayo ng feedback, no, na ay dapat may kailangan akong improve sa sarili ko. Or maaring ito ay maranasan ko as a failure, no, or failure ako. So ayaw nila sa akin. So kung mga ganung mga pakiramdam, so possible responses, nagkakaroon na ng mga defensive defense mechanism, nagbe-blame na sila, nagpo-quit na sila. So technically, yun ang pinakamaganda rin na maitulong din natin sa kanila na how to regulate their emotions. For example, nakikita natin sila, how are you feeling? Can you tell me ano ba nararamdaman mo ngayon? Happy ka ba? Sad ka ba? Kasi at least doon, nagiging fully aware sila na, ito pala yung aking emotions, no? Although, akala kasi ng iba, happiness lang yung pinaka-masaya or para pinaka-okay na emotion eh. But of course, we have 7 basic emotion na dapat natin ay napifeel natin. Hindi porke malungkot ka or galit ka ay masama or negative emotions na yun, no? Kaya kailangan i-process din siya. Kasi may mga tendencies na, about parents, no? Huwag ka magalit, yun lang. Huwag ka malungkot, yun lang. We should not invalidate yung emotions. But the thought behind it, no? Kung bakit ba naramdaman ng isang tao itong feelings na to, because there is also an underlying thought na kailangan i-check natin kung ito ba ay rational, irrational. And of course, kapag katrado na siya, doon natin siya totally i-process, no? Kung ano ba yung nagli-lead. Kaya nagkaroon siya ng ganong emotion based on that particular thought or happenings or event.
0: Doc, since kanina nasabi niyo po about the defense mechanism, no? So babalikan ko lang po yun. Ito po ba yung mga defense mechanism is usually, ano po yung mga signs or mga palatandaan na, okay, etong batang to, defense mechanism lang nito, etong batang to medyo natatakot pa tong mag-take responsibility, etong taong to ayaw pa niya talaga na tanggapin na, okay, nandito na sa edad na to, I need to grow up, I need to man up or woman up.
1: Okay, no? So siguro developmentally, kasi nagkaroon din ako ng ganyan na case ng patient to, so parang yung magulang niya, adolescent na eh. So hindi niya alam kung bakit parang ayaw pa niyang maging independent. Yun pala, developmentally, meron din siyang concern. For example, individual with autism spectrum disorder. Again, although again, let's be clear na spectrum siya, maaaring hindi ito maranasan ng ibang may ASD, no? Although dun kasi nahihirapan siyang ma-differentiate na, it's time na pala to be independent. So ang tingin niya ay kailangan na pa din yung mother niya all the time, tabi pa rin sila matutulog, no? So may mga ganun kasi tayong mga classified na mga cases. Pero to an individual, no, sometimes kasi avoidance function, no? Yung avoidance, it functions as a psychological protection, no? For example, yung adult confronts us with uncertainty. Halimbawa, katulad nga nung na-mention natin na it always starts with adolescent and early adulthood, no? So, for example, kung overwhelming yung isang tao para sa responsibilities niya like career decisions, financial responsibilities, aging, or even commitment, no, yung mga failure, even the realization that our choices have consequences. So, kung overwhelming kasi yon para sa tao, so remaining, no, independent or adopting a childlike role can temporarily reduce anxiety. So, ganun paraan, masasabi natin na yung defense mechanism, medyo okay pa eh, no? Para kasi temporarily gusto mo lang naman na alisin or magbigay ng pahinga muna and then later on naharapin mo siya. Pero, paano kung ito ay talagang totally defense na hindi na siya totally akma, no, sa kanyang age? So, for example, kung hindi siya fully responsible, hindi na rin kailangang harapin lahat ng consequences. But clinically, I would automatically label infantilization itself, no, as one specific defense mechanism. For example, no, kasi mas accurate sabihin na yung behavior ay may serve a defensive or avoidant function. So, yung the problem is that something that reduce anxiety today can maintain anxiety tomorrow, no? So, the more responsibilities you avoid, the fewer opportunities you have to learn. No, kaya yun yung mga bagay na commonly nagiging patterns ng defense mechanism ng isang individual na nagkakaroon ng Peter Pan or even yung Wendy syndrome.
0: Doc, meron po ba itong connection sa mga social media since nasa modern age tayo? So, halos lahat nakadepende sa social media. Meron po ba itong impact na since pag nakikita nila, overprotective to, ganyan-ganyan, tutularan ko. May ganun po bang instances or may nakikita po ba kayo as a professional, as a psychologist, I mean, may nakikita po ba kayong ganun na parang trend or parang, oh, ito yung nangyayari sa social media, so ito yung nagiging defense mechanism nila, ito yung ginagaya nila, mga ganun po.
1: Okay. So sa Peter Pan kasi na pattern na maaaring ma-reinforce ng social media yung avoidance. So halimbawa no, a constant yung entertainment, instant gratification kasi 'di ba with the social media ngayon no, parang anytime na kailanganin mo siya nandiyan siya, no? Hindi katulad before na meron na tayong specific time talaga na yun nga sa screen time, no? So and even nandoon din yung comparison, validation and can make us actually uncomfortable and take yung adults no na less appealing. So that's why maaaring ma-romanticize online na here pa lang nung life nito, no? Yung avoidance of commitment or dependence. Pero again, hindi ibig sabihin na mahilig tayo sa, for example, yung mga app, no? Yung mga nagsasayaw tayo, gaming, social media ay immature, no? Kasi pwedeng ano lang naman din nila yon, no? Coping para sila ay maka-temporary aleso sa kanilang mga stressful environment. So sa wedding pattern naman, of course, no? So social media can also reinforce yung excessive caretaking or validation. For example naman, yung excessive na yung validation seeking. So halimbawa, feeling na kailangan lagi siyang available, mag-fix ng problema. May mga ganun kasi tayong part, no?
0: Mm-mm.
1: So parang akala natin tayo lagi yung parang hindi naman totally messiah syndrome, na parang more on mother style, no? Na nurturing or i-maintain yung image ng perfect relationship. Pero of course, may isa pang importanteng angle no, na kailangan natin tignan doon sa social comparison. For example, kapag nakakakita ng young adult na seemingly successful, no, na ang peers, so for example, may bahay na siya, may career na siya, or marriage and travel.
0: Mm-mm.
1: So of course, pwedeng tumaas yung anxiety. No, na parang feeling, ay napag-iiwanan na pala nila ako. No? For someone already prone to avoidance, pwede maging response withdrawal yun eh. No, na parang ayun nga, withdrawal, and then procrastinate na sila, and then mag-escape na sila. So more on using social media. So nag-create siya ng cycle.
0: Doc, pumunta naman po tayo sa mga pang-araw-araw na pamumuhay at saka sa trabaho. Sa isang, doon muna po tayo sa Peter Pan, doon po sa main okay. Peter Pan. Paano po ito nakaka-apekto sa kanila at saka paano po ito nakakasagabal sa everyday life nila, pati yung sa pakikitungo nila sa kanilang mga workmates, sa kanilang mga friends, mga ganun po.
1: Okay. Actually, one major na challenge kasi nito yung is tinatawag natin na imbalance, no? So, for example, yun nga, no, sa work, no, pwede itong makita bilang procrastinations or pag-iwas sa difficulty. For example, nangangailangan ng leaders, no? So, they tend to be saying na sila na lang yung followers. But then, no, may tendency kasi na, alam naman natin, no, even in the Philippine setting, may tendency na even as a follower, hindi ka rin totally nagbibigay ng lead. So, wala din totally self-growth. So, hirap silang tumanggap ng feedback. May tendency na sisihin din nila yung circumstances or ibang tao kapag may mga problema. Or yun nga, difficulty making ng independent decisions. No? So, pagiging inconsistent sa commitment or yun nga, pag-quit kapag nagiging in-demand na yung mga trabaho nila. No? So, maaaring mausay sila initially, pero nahihirapan kapag dumadami ng responsibility o kailangan na maging accountable sa consequence. No?
0: Okay po. About naman po dun sa Wendy syndrome, 'di ba? Nasabi niyo nga po, nurturing, motherly like, ganun. So paano po 'to nakakaapekto once na isang tao po, especially siguro I think common 'to sa mga women if I'm correct po. Correct me if I'm wrong po. Common po 'to. Paano po 'to nakakaapekto sa everyday life at saka sa work din po nila, sa mga nakakasalumuha po nila.
1: Okay. So yun know, since actually para nagiging opposite din naman siya ni Peter Pan, no? So yun know, sa araw-araw kasi pwedeng ganito yung manifestations. For example, inuunin na palagi yung needs ng partner, familiar, even sa work niya, no? Imbis na yung kanyang sarili. No? So nahirapan sila totally magsabi ng no dahil nagkakaroon sila ng guilt feelings, no? Na pati, inaako nila pati yung problema at consequences na ibang tao. So lagi nagre-remind, nagde-decision para sa partner. So yun nga, nakakaramdam sila, kapag hindi ko ginawa to, walang mangyayari, no? So over time, maritong humantong din sa emotional exhaustion naman, no? Ano pa, resentment, anxiety, at pagkawala ng oras para sa sariling needs, no?
0: Mm-hmm.
1: So of course, doon na mismong concern din sa guide, nangyayari na is about the emotional and mental health effect.
0: Paano po natin kaya ito ma-address, Doc Michelle, sa kanilang, sa pang-araw-araw, like, since nasabi nyo nga po, di ba, na pwede siya makaapekto. So paano po patong po natin sila matutulungan or magandang maipapayo po natin sa kanila to set
1: okay.
0: boundaries as well.
1: Mm-mm. So yun na para sa wedgie pattern. Of course, ang goal natin ay hindi maging less caring eh, no? Ang goal natin ay matutong mag-care without overfunctioning or rescuing. For example, ito mismo ang mahalagang issue sa mga bagay na pagbasag ng unhealthy relational cycle, no? So for example, sa intervention, pwede nating tutukan yung boundaries, self-awareness at redistribution, no, ng kanilang responsibility. So kailangan matukoy muna niya, no, alin dito ang responsibility ko, alin ang hindi, no? And then kapag may problema ang partner, no, or halimbawa yung sa katrabaho niya, so pwede magbigay ng emotional support, no? Mm-hmm. Katulad ng mga psychologist, counselor. So normally ganun naman din, pero hindi automatic na siya ang gagawa ng solution, no? Mm-hmm. So kasi mahalaga rin na matutong magsabi ng no without excessive of feeling guilt, no, na magkakaroon ng sariling activities at priorities at hayaan ibang tao na maranasan yung reasonable consequences ng kanilang desisyon.
0: Siguro Doc, bago po tayo mag-break, isang tanong ko lang po, paano po to nagkakaroon or paano po bumubuo ng isang codependent and unhealthy loop ang isang may Peter Pan and Wendy syndrome, lalo na kapag nasa workplace or nasa corporate style?
1: Okay. So, you know, good question siya. Kasi imagine mo, no, yung partner mo consistently nag-under-function siya. Tapos yung isa naman nag-over-function siya, di ba? So, ang tendency, kapag hindi nagbayad ng bill, for example, no, yung partner A, si partner B nagbabayad. Kapag may problema sa trabaho, si B ang nag-aayos. And then yung mga consequences, si B din ang sasalo. So, initially, it can look like love and care, eh, di ba? No? Pero, unintentionally, every rescue can remove an opportunity for partner A, no? To experience natural consequences and develop competence. Meanwhile, ito naman si partner B may become increasingly exhausted and resentful. So, nakikita natin yung loop dito ng avoidance and then may magre-rescue. So, temporarily nagkakaroon ng relief. And then continued dependence and then more rescuing. So, ibig sabihin, both roles maintain the relationship pattern.
0: Okay po. Doc Michelle, dyan lang po muna kayo ha. Magkakaroon lang po tayo ng maliit na break. Mga ka-warm heart, magbabalik po ang ating programa matapos lamang po ang ilang paalala dito po sa ating himpilan.
2: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano't ang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

Alagaan ang isipan. Pag-aanin ang puso. Ingatan ang sarili. Alamin niya dito sa Warm Heart. Warm Heart.

0: At nagbabalik po ang ating programang Warm Heart. Kasama pa rin po natin si Doc Michelle ng Abundo Psychological Clinic. Doc, sa pagpapatuloy po ng ating talakayan, ano naman po ang pinakamalaking hamon sa mga relasyon o mga kapag may mga commitment or accountability ang isang individual na may ganitong klaseng attitude?
1: Okay, no. So, katulad din nung nabanggit natin kanina, no, maaari din ito na makaapekto, no, dun sa mismo relationship nila kapag hindi sila totally nagkakaroon ng emotional regulation, frustration tolerance, and of course, no, yung criticism din and failure, no, possible pa rin siya na connected doon. Kasi for example, no, possible na halimbawa sa magkakarelasyon, no, possible na responses nila mag-include ng mga defensiveness. Or halimbawa, no, katulad ng binigyan nating loop, no, na example kanina, hindi nagawa, so isisisi kay Wendy, pwedeng gano'n, no, na parang more on blaming, and then ito naman si Peter Pan, more on pagiging defensive. So ang tendency, maaaring mag-lead ito to a psychological incapacity, no, parehas no, sa dalawa. Kasi there is an excessive and pervasive pattern nga ng emotional immaturity, no. So kaya ang possible noon, nagkakaroon ng procrastination or even emotional outbursts or halimbawa naman is mag-avoid sila na situation where performance is totally magkakaroon ng bearing or value. So sa professional life nila, no, so malaking issue din yun because for example, no, yung adulthood it also requires tolerance for discomfort. So kumbaga emotional maturity isn't the absence of frustration eh.
0: Mm-mm.
1: But it's the ability to experience frustration without abandoning the responsibility.
0: Doc, mapunta naman po tayo sa ating konteksto ng mga, dito naman po sa lipunan natin in general. So, since may modernong socio-economic reality na po kasi tayo na i-impluensyahan tayo nung mga nakikita natin sa social media, balikan ko lang yung kanina. So, paano po ito masasabi natin na medyo nagiging symptomatology na siya ng Peter Pan at paano po ito may kukonsider na okay, na-adapt ko na itong sistema na nakikita ko, nawawala na yung pagiging ako at lumalabas na yung pagiging codependent ko dun sa partner ko o dun sa mga kasama ko.
1: Okay. So dito, no, kailangan natin maging fair. No? Hindi lahat ng delayed independence ay psychological immaturity na. No? So today, mataas ang cost ng halimbawa, no, ng housing, nating basic needs at may mga uncertainty sa employment. No, kaya ang isang adult na nakatira pa rin sa parents at financially dependent ay hindi automatic na may Peter Pan patterns. No, we have to distinguish kasi between I cannot yet and I consistently refuse to. May mga ganun kasi, no? So, socioeconomic condition can delay traditional milestone of adulthood. Unlike kasi sa US, no, na parang pag 18, ina, sineseparate na nila. No, but they can also amplify an existing avoidance pattern because, for example, becoming independent feels increasingly difficult or frightening. So yung context natin dito ay nagmamatter na hindi natin dapat ipathologize ang isang tao na hirapan dahil mayroon talaga ang economic environment.
0: Okay po. Sa mga nakakaramdam po ng ganitong pattern as a psychologist, ma'am, ano po ang therapeutic approach, na pinaka-epektibong therapeutic approach natin para tanggapin natin yung responsibilidad natin na, okay, matanda na tayo, may mga kailangan na tayong harapin na hindi natin kailangan matakot, hindi natin kailangan na okay, ma-overstimulate tayo ng mga stress.
1: Mm-mm. Okay. Actually, walang specific therapy na officially designated for Peter Pan syndrome or even Wendy syndrome, no? Because again, it is a formal diagnosis, pero treatment should target the underlying problem, no? Maaari nandito yung tinatawag natin na cognitive behavioral therapy or ECT din. So for example with the CBT, no, so it may help addressing violence, no, and then even no, catastrophic thinking nila kasi sa CBT kasi katulad ng na-mention ko kanina, no, we have to identify ano ba yung thoughts nila before nila totally na naramdaman yung particular na feelings and then ano ba yung mga control nila doon sa situation, ano yung mga cannot control nila, ano ba yung mayroon bang fear of failure, may maladaptive beliefs ba about the responsibility. No? So and then we have another therapy na ayun nga na we can also use yung solution focus or pwede rin naman na rational emotive depende rin sa case ng isang individual talaga, no? Kasi maaaring yung nag-highlight is yung ganitong syndrome but then definitely may mga underlying factors pala. It can actually help someone accept yung kanilang discomfort, no, and yung uncertainty while still taking actions consistent with their values. So we can also work on emotional regulation, yung problem solving, executive functioning, communication, and yung gradual assumption, no, of responsibility. Hindi naman porque nagpa-consult, bibigyan na atin siya, oh, next follow po, dapat marami ka ng responsibility. Hindi, it should be gradual, no? So the keyword here is yung gradual. Hindi natin sasabihin na mag-mature ka na, no? So instead, your responsibility can be broken into manageable behavioral goals. So the person develops mastery and self-efficacy.
0: Doc, siguro follow-up ko lang po. Ano po ba yung magandang approach natin sa mga taong may ganito po para at least makatulong tayo, say for example, sa family, sa community, yan, sa mga friends natin? Paano po kaya yung best approach or ano po yung magandang pang-intro natin para at least maramdaman nila na, okay, huwag ka matakot, nandito lang din kami.
1: Okay, good question siya, no? So, ano ba yung mga basic, no? Kahit na totally wala pa naman din sa level ng psychologist pwedeng sa bahay. For example, sa Peter Pan, no? Avoid natin excessive na rescuing. Bigyan sila ng pagkakataon na mag-desisyon, gumawa ng task, na magkamali. At maranasan yung reasonable na consequence. Kasi the more na hindi natin sila pinapa-experience noon, hindi talaga nila di totally malalearn na ano ba yung mga possible consequences ng kanilang mga behavior or even decision. So of course, we start with manageable responsibilities at gradually increase them, no? So we reinforce yung progress rather than demanding instant maturity. And then para naman sa Wendy, no, sa Wendy pattern, no, encourage boundaries and self-care. So tulungan natin silang ma-recognize na supporting someone is different from taking over the person's responsibilities, no? Mm-hmm. So ito ang mahalaga para mabasag yung codependent or unhealthy cycle na kasama sa mga bagay na na-experience din nila.
0: Okay, bali sa panghuling katanungan ko lamang po, Doc, ano po ang closing message po ninyo para po sa mga nakikinig at nanunood po sa atin ngayon? At kung meron po kayong gustong i-shout out, please do so. Thank you.
1: Okay, no? So siguro pinakamagandang mensahe natin ay huwag natin gamitin yung Peter Pan or Wendy na label para mag-insulto o mag-diagnose ng partner or even workmates, no? So sometimes what looks like immaturity may actually involve anxiety, pwedeng trauma-related na coping, attachment difficulties, even executive functioning problem, depression, personality factors, or socioeconomic limitation. So of course, those are require proper assessment. So maturity doesn't having everything figured out. Psychological maturity is being able to acknowledge yung ating fear, uncertainty, and discomfort. And still, gradually, it takes responsibility for our choices and our lives. No? At sa relationship, love does not mean doing everything for another person. Sometimes one of the healthiest form of love is allowing someone to develop the capacity to stand on their own, no? So yan ang gusto din shout out ng aking asawa, Jared Contreras, ang aking anak na si Gerald Mateo, and of course yung family ko diyan sa Bulacan na ano po sila ngayon nasa taas na ng bahay dahil inabot na ng baha, no? So ingat po kayo diyan, kay Mama, kay Papa, kay Ate Cedric, kay Mocha. And of course po, no, kung for further consult and information, so, pwede po kayo mag-message po sa Abundo Psychological Clinic. And shoutout din po sa mga employees po ng Abundo Psychological Clinic and Abundo Playful Family.
0: Ayun. Maraming salamat po, Dr. Michelle, sa inyong panahon at napakahalagang in-depth na kaalaman na na-share nyo po na dito sa amin ngayong araw na to. God bless po and have a blessed Sunday po.
1: Thank you din po sa inyo at sa mga listeners po natin. Ingat po.
0: Ingat po. At ating nakapanayam po ang ating butihing Dr. Michelle Ann Abundo Contreras, ang registered psychologist at registered psychometrician and clinical executive director ng Abundo Psychological Clinic. Magkakaroon lang po ng short break ang aming himpilan. Magbabalik po ang Warm Heart.
2: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Eh di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips na ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam. Maging
3: panatag Pilipinas. Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: Warm heart.
5: Warm heart.
4: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health.
6: Alamin ang ilang mga self-help tips.
4: At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
5: Warm Heart.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo.
3: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid.
2: Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo.
3: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid.
2: Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang Commission on Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO ng ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dangat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nanatili na matibay ang ugnayang pampulitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programang magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon.

0: at ng Commission on Filipinos Overseas sa pangunguna ni Secretary Clink Ang. Ako po yung lingkod, Ray Sampang, and of course, kasama pa rin natin si Ares Gutierrez dito po sa ating programa. Hahabol po si Sir Ares dito sa ating programa. Medyo naipit lang sa traffic, ano, si Sir Ares, pero makakasama pa rin po natin siya sa kabuuan ng ating programa sa edisyong ito ng Bridges on Air. Siyempre, sa palig po ng Radyo Pilipinas World Service, katuwang natin sa Master Control, sina Hero Lucero, sa Wirecast, si JP Lumuntad, and of course, ang ating coordinator at executive producer sa panig ng World Service, si Miss Stephanie Vicente. Kami po, inyo na susubaybayan, napapakinggan at napapanood sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live, ganyan rin po sa ating YouTube channel. Sa Facebook browser po nyo, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan din sa inyong YouTube browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, napapakinggan din tayo sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. Ayan, ano ho. And syempre, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Ano po, sa ating live audio streaming sa inyong mga cellphones, Android man yan or iPhone, i-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Ayan, ano po. At ito na, nakikita ko na si Sir Ares at na traffic kasi, medyo traffic, alam niyo naman sa mga panahon ngayon, ano po, lalo pat meron na naman tayong binabantay ang ikangalagay na sama ng panahon nitong mga susunod na araw. Ito na, kasama na natin sa loob ng ating studio, Ares Gutierrez. Good morning, Ares!
1: Magandang araw sa lahat ng tagapakinig ng Bridges on Air at hinihingal-hingal pa
0: ala palagay ko, naghagdan ka. Ayan.
1: Oo, eh, alam mo naman dito, yes, sorry, yes, sa yes, ating yes. Opisina.
0: Fourth floor tayo.
1: Parte na ng buhay natin dito ang masiraan ng elevator.
0: Yeah. Alright. Pero nice to see you, Ares. And of course, para sa edisyong ito ng Bridges on Air, makakasama natin si Attorney Jade Quiamco. Si Attorney Jade Quiamco ang sa ilalim ng Office of the Executive Director for Legal and Communications. Mm-hmm. Yeah. Later on, sa second part ng ating programa, makakasama natin, para sa Pinoy Ako segment, isang international barrister.
1: So, puro pala abogado.
0: Puro abogado kasama natin dito. Magkakilala kaya si Attorney Jade at saka si Attorney Joseph. Yeah. Mamaya malalaman natin. Okay. Anyway, so dalawang abogado makakasama natin sa first part and sa second part.
1: So para pala tayong nagko-cover ng impeachment.
0: Oh, para impeachment. Sino kaya sa kanila ang sa prosecution, at sino sa defense? Okay. Anyway, so nasa linya na natin ng komunikasyon si Attorney Jade Quiamco. Ano po, like I said, under po siya ng Office of the Executive Director for Legal and Communications. Mm-hmm. So, Attorney Jade Quiamco, good day po sa inyo at welcome sa programang Bridges on Air.
2: Hello po, magandang umaga, magandang hapon po sa inyo. Salamat po sa pagpapa-unlock or pag-invite sa akin dito sa inyong program.
0: Mm-hmm. Alright, Ares, si Attorney Jade.
1: Hey, Attorney Jade, para ngayon lang tayo.
2: Hi, Attorney. Ay, sir, na-miss kita.
1: Hindi kasi, Kuya Ray, si Attorney Jade ang pumalit sa akin sa CFO.
0: Mm-hmm. Anyway, so, Attorney Jade, sinabi ni Ares na ikaw ang pumalit sa kanya sa CFO. Kamusta 'yung trabaho sa ikaw nga trabahong tinake over mo kay Sir Ares?
2: Gusto ko lang pong sabihin na walang pumalit kay Sir Ares dahil siya ay nag-iisa lamang. Napunan lang ng ibang tao ang task, pero well, masaya, madami, pero masaya naman po ang trabaho.
0: All right. Okay, when we say under ng Office of the Executive Director, Legal and Communications, mm-hmm. point person, and you are that, Attorney Jay, ano ba yung main, sabihin na nating mandate, o ano ba yung main na trabaho under the Office of the Executive Director, particular sa Legal and Communications?
2: Well, basically po, ang under po sa Executive Director or kay Under Secretary Earlene Borja, sa amin po pumapasok yung mga legal papers na kailangan i-review para align po tayo sa batas or wala tayong hindi naiisa tama or wala tayong pinoprohib na kahit anong batas. So we check, we review, and

0: international barrister. Remember, pag sinabi natin, di ba sa Pilipinas, ano eh, sinasabi ba, di ba, integrated bar of the Philippines, di ba? Integrated bar of the Philippines. O sa pang-isang organization, Association of Bar, Bar Association of the Philippines. Ano? Sila, international barrister. Yan. Kasi hindi lang isang bansa sila nagpa-practice ng law, kundi sa iba't ibang magbabansa kung saan sila nakakakuha ng accreditation and license to practice law. Kaya tinatawag na international law. Isang Pilipino po yan. Pilipino. Ha? Si Attorney Joseph Borja Erice. Ano po? At isa siyang, yung family niya galing din ng Pilipinas. Okay? Talaga namang taga Baguio. Yung mga parientes niya, Baguio. At kung itetrace natin yung history ng family roots niya dito sa Pilipinas, hindi ko lang nakuha yung pangalan. Pero naging dating mayor ng Pangasinan. Isa sa mga lalawigan o probinsya sa Pangasinan. Ang ikang lolo nitong si Attorney Joseph Borja Erice. Familiar yung ano eh last name na Borja at Erice. Kilala po 'yan sa political circle dito sa Pilipinas, lalo na 'di ba? Merong Congressman Erice. 'Di ba? Bakit si Messenger? Malayo ba? Malayo. Medyo ano eh, medyo nagre-react si Stephanie tsaka si JP. Anyway, alright. Okay, pero sabi ko nga po, ano po, maraming salamat sa inyong pagsubaybay dito sa isa pang edisyon ng programang Bridges on Air. Kanina nakasama natin si Sir Ares Gutierrez sa unang bahagi ng ating programa. Of course, kasama rin natin doon sa unang bahagi ng ating programa si Attorney Jade. Oh, si Attorney Jade Kiamco. Kaya lang medyo meron lang kinakailangan asikasuhin eh si Sir Ares. Kaya hindi na natin siya nakasama dito sa ating second portion ng ating programa. Pero doon sa first portion, yan nakasama natin siya with Attorney Jade Kiamco. So, maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay. And of course, paalala pa rin ang ating programang Bridges on Air, hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Pero ito ay isang collaborative effort sa pagitan ng Radyo Pilipinas World Service at ng Commission on Filipinos Overseas. Of course, sa pangunguna po yan ng ating kalihim Secretary Clink Ang, gayon na rin ng mga opisyal at mga ikang empleyado, staff ng lahat ang bumubuo ng Commission on Filipinos Overseas. Sa panig naman po ng Radyo Pilipinas World Service, kami po ang inyong mga lingkod sa production side. Kasama natin ang ating Executive Producer Coordinator, si Ms. Stephanie Vicente. Sa mga oras na ito, ang ating Master Control, si Hero Lucero. And of course, sa Wirecast, si JP, na talaga naman pong matamang nakinig kanina sa panayam natin. Ano? Kay Attorney Joseph. And of course, kanina din, talagang ano siya. Ito medyo ano to, ano eh, kung nakikinig lang sa akin si Sir Ares ngayon, ito pa lang si JP, may trauma na yan sa leptospirosis. Yan. Kaya kapag may interview tayo tungkol sa leptospirosis, talagang hindi gumagalaw ang mata niya. Ano, talagang nakatutok siya. Okay? So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Again, ito po ang programang Bridges on Air.
1: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang

0: Online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
1: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service Online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
2: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Pilipinas para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Mga kababayan,

sakit, mahal kong Ernesto. Alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin. Ito palang ibig sabihin, ang kapit sa patalim. Kung mabaho sa bunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura, ay ibaling ang tingin kahit ako.

0: sa dilim.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
3: Oras para sa musika, dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Ito ang Radyo Pilipinas, World Service.
1: Radyo Pilipinas, World Service.
0: Ang online, digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas, World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas, World Service.
0: Ang online, digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo.
2: Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
3: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad po ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, Ang Pilipinas Ngayon.
3: Sa gitna ng mabilis na pagbabago sa teknolohiya at patuloy na panawagan para sa mas inklusibong pagkilala sa pagkakakilanlan ng bawat Pilipino, dalawang panukalang batas ang isinusulong ngayon sa House of Representatives na tumutugon sa mahalagang usapin ng karapatan, pagkakapantay-pantay at pananagutan. Kabilang dito ang House Bill Number 9929 o Lived Identities Recognition Act na kilala rin bilang Charmaine Bill na naglalayong gawing mas accessible ang proseso ng legal na pagkilala sa pangalan at gender marker ng transgender, intersex at non-binary na mga Pilipino. Kasabay nito, isinusulong din ang House Bill Number 10362 o Proposed AI Governance Act upang magkaroon ng bansa ng isang komprehensibong balangkas sa responsable, ligtas at makataong paggamit ng artificial intelligence. Kasama na natin ngayon sa ating linya ng komunikasyon si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, isa sa mga may akda ng mga panukalang ito upang talakayin ang kalilang layunin, mga proteksyong inilalatag at ang epekto nito sa karapatan at pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Kong Percy, welcome po sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service.
4: Magandang umaga, Steph, at magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapanood at tagapakinig sa isang makulimlim at sana wag nang lumakas pa ang ulan na linggong ito.
3: Maraming salamat po, Kong Percy, for joining us dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Unahin na po natin itong House Bill Number 9929 o yung Lived Identities Recognition Act na kilala rin niya po bilang Charmaine Act. Ano po ba yung pangunahing suliranin o kakulangan sa kasalukuyan po nating mga batas at sistema po sa pamahalaan na nais tugunan ng panukalang ito, lalo na pagdating sa legal na pagkilala sa pangalan at gender marker po ng transgender, intersex at non-binary Filipinos?
4: Naku, Steph, napakaganda nung pagkabalangkas mo nung tanong. Yung sabi mo ay ano bang problema, suliranin o gap na gustong tugunan. Kasi ganyan ang attitude natin sa Akbayan Party List pagdating sa paggawa ng batas. Hinahanap natin ano yung mga problema ng ating mga kababayan. Ginagawa natin ito ng paraan para magkaroon ng solusyon. So in the case of the Charmaine Bill o yung Live Identity Recognition Act ay ang kinikilala natin dito yung pagkatao ng mga kapatid nating transgender kasi may malaki silang problema na kinakaharap araw-araw, no? So imagine, isa kang transgender woman na you live as a woman for more than a decade, tapos bigla kang pupunta sa isang opisina ng gobyerno para mag-access isang dokumento. At pag tinawag ka, gagamitin ang pangalan ay yung iyong nasa pangalan na nasa public documents tulad ng mga public ID. So, limbawa, you lived as a transgender woman by the name of Rufa. Pero ikaw ay isang junior na ang pangalan mo ay Ranulfo. At tapos tatawagin ka sa PA system o Ranulfo. Tapos lalapit ka ngayon doon sa counter to claim or process your request. So grabe yung humiliation na nararanasan ng mga kapatid natin transgender women, transgender men, at yung mga non-binary individuals in the LGBTQIA community. So simple lang naman ang gusto ng gawin ng panukalang batas natin. May ganitong problema, pabilisin natin yung solusyon. Mas mabilis, mas madaling paraan ng pag-align nung lived identity ng mga kapatid natin na mga transgender, non-binary, at kahit yung mga intersex persons. Nang sa ganun ay hindi na sila pahirapan pa ng proseso na magpalit ng pangalan. Kasi napakahalaga ng pangalan. At tingin ko, itong nangyari nito nakaraang buwan kung sa nakilala ng sambayanan si Charmaine, naintindihan natin how important a name is. Napakahalaga na yung pangalan that you lived with and lived by every day ay yung pangalan na kinikilala kung sino at ano ka.
3: Mm-mm-mm. At dahil ito nababanggit natin na tinatawag nga itong Charmaine Bill matapos ang isang viral na meme na nagpasimula rin ng malawak na usapan tungkol sa pagpapalit ng pangalan. Paano niyo po ba eksaktong ginagamit ang isa tilang tila magaan at viral na usapin para ilapit sa publiko ang mas malalim na diskusyon tungkol sa legal identity, dignity at karapatan ng isang tao na makilala ayon sa kanyang lived identity?
4: Sa totoo lang, Steph, itong viral meme na ito, yung video ni Charmaine, laking tulong doon sa ating advocacy. Kasi matagal na pinapanawagan ng mga kapatid natin sa LGBTQIA community na dapat magkaroon ng ganitong panukalang batas. At perfect yung timing kasi nagkaroon ng isang national conversation tungkol sa paggalang at pagkilala sa tao bilang siya, yung pagkilala niya sa sarili niya. Sabi ko nga palagi, kung si Charmaine nakaramdam tayo ng compassion o pagmamalasakit o awa doon sa isang prutas, sana ganun din sa kapwa natin tao at kapwa natin Pilipino. At itong panukalang batas na ito, hindi lamang ito para sa members of the LGBTQIA community, kahit yung mga biktima ng pang-aabuso sa kanilang mga pamilya na gusto magpalit ng pangalan kasi halimbawa sila ay junior at yung abuso sa kanila ay yung kanilang tatay, imagine living with the pain of being called by the name of your abuser every day. So, bahagi din yan nung gusto natin ibigay na pagkakataon sa ating mga kababayan to live their truth, nang sa ganun ay mas maging magaan kahit papano yung buhay na pinagdadaanan nila araw-araw.
3: Kong Percy, ito naman po yung sunod ko pong katanungan para sa inyo. Sa ilalim po kasi ng panukalang batas na ito, nais magtatag ng administrative process sa halip na dumaan sa mahaba at magastos na proseso sa korte. Ano po ba mismo ang magiging proseso para sa isang kwalipikadong individual na nais mag-update ng kanyang legal na pangalan at gender marker, at ano-ano po yung mga safeguards upang matiyak na magiging maayos, legitimate at hindi maabuso ang sistemang ito?
4: Tama ka, no? Mas pinapadali nito. Kasi ngayon meron naman na tayong mechanisms for changing one's name. No? Medyo mahaba at masalimuot yung proseso. At ang nangyayari, yung may mga kaya lamang sa buhay nakakagawa nito kasi kaya nila magbayad ng abogado o isang law firm para iproseso yung masalimuot na prosesong ito. So this process gusto natin gawing mas administrative na lang yung proseso ng application at processing ng pagpapalit ng pangalan ng mga kapatid natin na gustong kilalanin by their lived identities, mas lalo doon sa kanilang lived names. No? So, mainam at nabangit mo, Steph, yung ano yung safeguards. Kasi kahit anong batas, maaaring maging subject to abuse. So talaga, tiniyak natin na ang panukalang batas na ito, ang Charmaine Bill, ay may mga safeguards. No? Yung una, dapat ay kung sino man na mag-a-apply, dapat walang pending na kaso na maaaring nasa NBI o gumugulo ngayon sa korte. Kasi maaaring gamitin yung pagpapalit ng pangalan para makatakas sa responsibilidad. So yun yung unang hurdle. No? So dapat walang kasong kinakaharap. Dapat hindi gamitin ito para makatakas sa responsibilidad. Tapos pangalawa, hindi ito dapat ginagawang habitual. So once every 10 years lang, pwede mag-apply. Ibig sabihin, kung nag-apply ka this year, after 10 years, yung kung sakali man mag-decide ka to apply for another. Tapos yung pinakamahalaga din na ginagamit natin dito ay kung sino man, ang pinakamahalaga natin na guardrails na nilagay na kung sino man ang gagamit ito para abusuhin other than yung papapalit ng lived identity to evade accountability, mayroon ding parusa doon sa magagamit ng Charmaine Bill para gumawa ng mga illegal na bagay. So tiniyak at pinag-aralan talaga natin na dapat merong guardrails, meron tayong protection mechanism para hindi maabuso ang ganitong very innovative na batas.
3: Kong Percy, isa po sa mga sensitibong usapin no, na kumbaga iniugnay dito sa Charmaine Bill ay yung privacy at protection laban sa discrimination. Paano po ba tinitiyak ng Charmaine Bill na ang personal na impormasyon at dating records ng isang individual ay hindi basta magagamit upang i-out, i-discriminate o ilagay ang isang individual sa panganib, sa trabaho, paaralan, serbisyong pampubliko at iba pa pong aspects ng kanyang buhay?
4: Alam mo, sa community natin, sa LGBTQA community, kadalasan ang ginagamit ng mga tao to insult a transgender woman or a transgender man ay para i-dead name sila. Ibig sabihin ng pag-dead name ay paggamit ng kanilang name assigned at birth, yung nakalagay sa birth certificate nila, para sila ay pahiyain. Ano? So, yan yung isa din na tinitingnan natin na may mahalagang papel itong panukalang batas na ito para tiyakin na yung proseso na pinagdaanan, particularly yung paggamit ng dead name para hiyain ang isang transgender woman or transgender man or non-binary persons ay meron din kaupulan accountability at redress mechanism para sa kanila. Kasi madalas ganyan ang ginagawa ng mga tao pag meron silang kinakaasaran, isang transgender woman or transgender man, tatabagin nila by their dead name para ipahiya lalo na sa publiko at sa maraming tao.
3: Moving forward to another topic, ito nga po nga House Bill number 10362 o yung proposed AI Governance Act. Bakit yung nakitang mahalaga at agara na kailangan ng ating bansa ang isang unified national framework para sa artificial intelligence, lalo na ngayong malawak na ang paggamit ng AI sa mga negosyo, trabaho, edukasyon at maging sa paggawa ng mga mahalagang desisyon?
4: Alam mo, Steph, yung nakita natin kasi madalas ang nangyayari sa governance, nauunahan tayo lagi ng technology. No? Para nandiyan na yung technology at saka naghahabol ngayon yung governance. Ang problema kasi kapag namayagpag yung technology without the necessary governance framework, madalas nagiging subject ito to abuse. Tapos may mga nadi-displace na hindi natin natutugunan yung kanilang mga pangailangan. At hindi natin napoproteksyonan yung ating mga mamamayan. At kapag hindi napasa sa lalo madaling panahon, itong panukala nating National AI Governance Bill, mangyayari uli yan. Mauna yung technology kesa sa governance framework, tapos ang mangyayari, maaabuso at may mga madi-displace na hindi na proteksyonan ng gobyerno. So with this bill, gusto natin na yung gobyerno kinakailangan at this point, kahit na medyo, sa totoo lang, medyo huli na nga kasi namamayagpag na talaga ang AI sa industriya, sa ating social media, sa eskwela, kinakailangan talaga mag-develop na isang national AI governance framework. Una, para tiyakin na hindi ito maaabuso. Kasi sa ngayon, nakakakita na tayo ng abuse sa paggamit ng AI. Tapos pangalawa, mapoproteksyonan yung mga sektor na maaring tamaan kapag mas lalo pang namayagpag ang AI, lalo na sa industriya at sa workplace. Kasi hanggang sa ngayon, niwala nga tayong datos. Ilan ang Pilipino na wala ng trabaho dahil sa AI? Dahil yung dati nilang trabaho, ginagawa na ngayon ng AI. So, kinakailangan merong just transition para maproteksyonan yung mga kababayan natin na mawawala ng trabaho because of the shift to AI ng kanilang industriya ang pinagtatrabahuhan. Kasama dyan, ano yung reskilling na kailangan nila para sa ganun mas maging competitive sa workforce pagpasok nila muli. At pangatlo, kinakailangan din na magkaroon tayo ng mas stricto mekanismo para makita paano ba nito i-enhance ang industry, ang education, etc. Pero at the same time, paano ito ipapreserve integrity ng education system na hindi ito magiging subject to abuse? Kasi nakita natin, uso-uso ngayon yung mga synthetic media na tinatawag. Ito yung altering ng mga photos, ng mga videos para gamitin sa pagpapakalat ng fake news. So, sa ngayon, wala pa tayong mahusay na monitoring mechanism. Paano masasawata, mare-regulate, at eventually mapipigilan itong ganitong klase ng panlilinlang sa ating mga kababayan. So, with the National AR Governance Bill, gusto natin magkaroon ng capacity ang gobyerno para gawin ang mga ito. At madalas sinasabi natin, capacity, kailangan ng investment, kailangan ng budget, no, para makapagdagdag ng skills yung mga government agencies. And you can only do that kung may legal basis yung pag-build ng capacity ng ating mga ahensya. And we hope that this bill will provide that legal basis. Nang sa ganun, mabigyan ng pondo, ma-investan ang mga government agencies para una, protection ng ating mga kababayan. Tapos pangalawa, para ma-harness yung industry na ito. Kasi it's here to stay. Wala na tayong takas. Talagang nandito na tayo sa panahon ng AI.
3: At nabanggit niyo na rin po, no, itong reskilling, upskilling and all. Paano niyo po ba eksakto nga nakikita na maisasalin ang mga prinsipyo under the proposed law sa mga konkretong programa na ng pamahalaan at aling mga ahensya ng gobyerno, just for the information of everyone, ang dapat manguna upang matiyak na walang manggagawang basta na lamang maiiwan dahil sa technological change?
4: Well, nakikita natin pangunahing dito role ito ng Department of Labor and Employment kasi sila lagi din yung kausap ng industry. May role din dito ang DTI at lalo may role dito ang DICT. So ngayon, tingin ko yung pinakamahalaga, gumawa ng National AI Situational or National AI Study para i-determine ilan na yun na-displaced, bakit sila na-displaced at nasaan yung mga workers na ito. Tapos pangalawa, ilan pa yung nanganganib na ma-displaced because of the onset of AI technology. Kasi kung maalala natin dati, Steph, di ba, yung isang naging employment boom ng ating bansa ay yung BPOs, yung mga call centers. Marami, at least ito in the metropolis at sa iba-iba pang mga urban centers sa Pilipinas, maraming pamilya ang umaasa dito sa mga BPOs para sa trabaho ng kanilang mga pamilya na bumubuhay sa kanila. No, while this is a very lucrative industry, nakita natin, ito rin yung isa sa pinaka-apektado ng AI. Maraming redundancy na nangyayari. Ibig sabihin ng redundancy, yung dating trabaho na ginagawa, halimbawa ng isang agent, pwede nang gawin ng AI ngayon. O yung dating trabaho na ginagawa ng isang grupo ng tao o isang departamento, AI na yung gagawa. So ibig sabihin, may displacement, may nawawala ng trabaho. So kaya na kailangan yung gobyerno tiyakin na una yung nawawala ng trabaho, nasasalo natin by re-entering the labor market. Tapos pangalawa, dapat may just transition. Dapat hindi bigla-bigla yung transition to AI. Para nang sa ganun, may pagkakataon din yung gobyerno na hanapan ng ibang mekanism para tiyakin na hindi drastic na mawala ng trabaho yung ating mga kababayan. Step.
3: Kong Percy, iminumukahi rin, no, under this House bill na magbigay ang employers ng hindi bababa sa 6 na buwang abiso, ito nga ang mga transition na ito, bago mag-deploy ng high-impact AI systems na makakaapekto sa mga empleyado. Bakit po ba mahalaga ang meaningful worker participation sa ganitong mga desisyon at paano makatutulong ang advance notice upang magkaroon ng mas maayos na transition para sa ating mga manggagawa?
4: Napakahalaga ng just transition, kasama dyan yung dapat may ample time for them to be able to find a new career path or to find a new job para tiyakin yung economic security ng kanilang mga pamilya. Siyempre, kinakailangan ng batas to be able to enforce this. Kasi kung isang executive order lang, isang memorandum circular, pwedeng tumakbo sa korte yung kumpanya at sabihin na hindi, gagawin na namin to kasi kailangan namin para mas sumaki yung kita namin, no? Para mas maximize namin yung profit. But with a law like this, mas enforceable na dapat merong at least 6 na buwan na notice yung ating mga kababayan bago sila mag-shift to the AI platform or AI technology that will eventually have their jobs taken away from them. So mahalaga na may ganitong bahagi ito ng mekanismo ng just transition, yung pagtiyak ng economic security at stability ng ating mga kababayan. Kasi pag pinabayaan natin na basta-basta na lamang lagi ang mga kumpanya ay mag-shift to AI at tatanggalan ng trabaho ating mga kababayan, we're looking at thousands ng mga Pilipino na hindi natin mamamanage yung kanilang re-entry into the labor force.
3: At hindi lamang po social at labor concerns na tinututukan ng panukalang ito dahil may mga provisions din tungkol sa environmental impact ng data centers at AI facilities. Ito na pag-uusapan na dahil mayroong PAC silica gaya ng energy at water consumption, environmental assessments at consultation, no, consultation sa mga communities po natin. Bakit mahalagang isama ang environmental accountability sa usapin ng AI governance, lalo na habang lumalawak ang digital infrastructure dito sa Pilipinas?
4: Well, nangyayari kasi yung paggamit natin ng AI sa level ng platforms sa technologies, hindi natin makakaila na kinakailangan nila ng physical offline facilities to be able to power this industry. So halimbawa ito, lumabas yung usapin ng Pax Silica, kaya nga nag-file tayo na resolusyon sa Kongreso na dapat sa lalong madaling panahon, imbestigahan yung agreement para malaman natin ano ba yung provisions nitong agreement na ito. Tapos pangalawa, nabanggit mo yung usapin ng consultation, napakahalaga para sa atin noong free and prior informed consent, no, yung FPIC ng mga communities that will be affected. Kasi we're not talking about small industries, ito ay malalaking mga plots of land na gagamitin kung sakali man na magkaroon ng ganitong mga klase ng facilities sa ating bansa. At malaki ang impact nito doon sa environment, doon sa community na nakatira doon, at pangatlo, doon sa usapin ng resources, energy and water. Sa ngayon kasi, sinasabi ng DTI nung huli namin pagdinig, and this is something that I raised during the budget hearing, sabi nilang ganun, malinaw naman daw doon sa agreement that the industry will be responsible in bringing in their own water, their own power source, to build their own roads and then also to develop their own water source. At niraise ko nga yung issue dito nung sa water, lalo na sabi ko napakatindi ng pangangailangan sa tubig, yung cooling mechanism para sa ganitong mga planta. Pero sabi ko sa kanila, pinaalala ko sa DTI, kung sila ay hindi nila kaya magdala ng sarili nilang tubig, ang gagawin nila, they will build a facility that will tap into our own water table na siya din pinagkukunan ng tubig na ating mga kababayan. Kaya mahalaga talaga na meron tayong matindi environmental safeguards para tiyakin na hindi lamang nadi-displace yung mga, na hindi nadi-displace yung mga community, number one, at number two, hindi inagawan ng mahalagang resources ng ating mga kababayan tulad ng tubig at kuryente.
3: Siguro ito na lamang po akong Percy, bago ko po kayo pakawalan from this interview. Kung titingnan po itong dalawang panukala na ating diniscuss sa edisyon ito ng Ang Pilipinas ngayon, ito nga po nga Charmaine Bill and the proposed AI Governance Act. Pareho silang tumatalakay sa mga pagbabago sa lipunan at sa pangangailangan protektahan ang dignidad at karapatan ng tao. Ano po ang mas malawak na legislative vision ng Akbayan Party List sa pagsusulong ng mga batas na tumutugon sa identity, equality, privacy, labor rights, at technological change? At ano po ang inyong mensahe sa publiko tungkol sa papel ng Kongreso sa paglikha ng mga batas na handa para sa mga hamon ng kasalukuyan at hinaharap? Go ahead po, Kong Percy.
4: Maraming salamat, Steph. Marami sa ating mga kababayan, iniisip nila malayo sa sikmura yung mga ginagawa sa Kongreso. Pero sa totoo lang, nakatali po sa ating sikmura ang mga batas na ginagawa ng Kongreso kasi may epekto po yan sa ating buhay at kabuhayan. Halimbawa, itong Charmaine Bill, alam natin yung discrimination may economic cost. May mga tao na nahihirapan pumasok sa eskwela kasi nakakaranas ng discrimination on the basis of being transgender or gender binary. So ibig sabihin, pag di ka nakapag-aral, di ka nakatapos, mas magiging mahirap yung social mobility mo o yung pag-angat mo sa buhay. Ganun din, marami din nahihirapan pumasok ng trabaho o kaya nakakaranas ng discrimination sa trabaho, kaya bumababa yung kanilang well-being or wellness and eventually, even their productivity. Dito naman sa AI Governance Bill, gusto natin tiyakin na sa panahon ng AI, hindi maaagawan ng trabaho na kailangan ng ating mga kababayan ng teknolohiya. Hindi sila maagawan ng kanilang pangangailangan for resources every day. So yung vision ng Akbayan for a legislation is ano yung makakatulong para una, pag-aanin yung mga problema ang hinaharap ng ating mga kababayan. Tapos pangalawa, mabigyan ng pagkakataon ang bawat Pilipino na mabuhay ng disente at magkaroon ng trabaho na kabubuhay sa kanilang pamilya, Steph.
3: And with that po, maraming salamat po Kong Percy for joining us dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
4: Mabuhay po kayo at mag-ingat po tayo mga kababayan, lalo-lalo na po yung mga nasa danger zones.
3: Maraming salamat po. At atin nakasama sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon, si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Magbabalik ang ating programa makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Nagbabalik na po ang programang Ang Pilipinas Ngayon at tayo dadako na sa bugso ng ating mga balita. Isang low pressure area o LPA ang namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang may mataas na posibilidad na maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. Yan ay ayon sa PAGASA. Huling namataan ang weather disturbance sa layong 1,545 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Ayon sa PAGASA kay PAGASA weather specialist Daniel James Villamil, maaaring makaranas ng pagbaha at pagguho ng lupa sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, malaking bahagi ng Central Luzon, Metro Manila, Calabar Zone at ilang lugar sa Mimaropa dahil sa malalakas na pag-ulan na pinalalakas ng hanging habagat. Kapag naging tropical depression ang LPA at pumasok ng tuluyan sa PAR, tatawagin itong Pilandok. Sinabi ni Villamil na inaasahang magpapalakas ang posibleng bagyo sa southwest monsoon o habagat na magdudulot ng mas maulang panahon sa ilang bahagi ng bansa. Hanggang Lunes, inaasahan ang malalakas na pag-ulan sa Metro Manila, Central Luzon at malaking bahagi ng Southern Luzon. Simula naman Lunes, inaasahang lilipat ang sentro ng malalakas na pag-ulan sa Northern Luzon.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Samantala, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. iniutos ang pagpapalabas ng 1 bilyong pisong pondo para palakasin ang Project NOAA. Ang detalye ng balita ay hahatid sa atin ni Alvin Baltazar.
6: Nagbigay na ng kautusan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa pagpapalabas ng 1 billion peso allotment na magagamit para sa Project NOAA. Itong Nationwide Operational Assessment of Hazards na isang mahalagang disaster risk reduction and management program na magpapalakas sa kapasidad ng bansa para ma-monitor, ma-assess at makaresponde sa mga natural hazards. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, may direktiba na si Pangulong Marcos kay DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon para maipalabas na ang pondo na gagamitin sa proyekto na sa pamamagitan ng artificial intelligence ay may isasagawa ang real-time hazards monitoring at maagang pagtukoy sa posibleng pagbaha. Makakatulong ni Castro ang programa para sa mas maagang paghahanda at mabilis na kilos ang pamahalaan bago pa lumala ang sitwasyon dulot ng mga kalamidad. Gagamitin din ang pondo para sa pagbili ng mga kinakailangang kagamitan at teknolohiya, ganun din sa pagkuha ng mga eksperto na kailangan para maisakupatuparan ang naturang proyekto. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Sa kaugnay na balita, Negros Solon itinutulak na gawing isang permanenteng institusyon ang Project NOAA. Ang kabuang-ulat ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes.
7: Ikinalugod ni Negros Occidental Representative Javi Benitez ang paglalabas ng DBM ng 1 bilyong pisong pondo para sa Project NOAA ng University of the Philippines System. Ayon kay Benitez, mahalaga ang pondo para sa flood modeling, LIDAR mapping at real-time hazard assessment na makatutulong sa mga lokal na pamahalaan sa paghahanda at pagtugon sa mga kalamidad. Gayunman, sinabi ni Benitez na mas mainam kung maisa sa batas ang kanyang House Bill 2577 upang hindi na kailangang umasa ng Project NOAA sa paglalaan ng pondo kada budget season. Sa ilalim ng panukala gagawing UP National Climate Resilience Institute, ang kasalukuyang UP Resilience Institute na nagpapatakbo sa Project NOAA, magkakaroon ito ng sariling line item sa General Appropriations Act, permanenteng research positions at resilience knowledge platform na maaaring gamitin ng mga lokal na pamahalaan para makakuha ng hazard data. Ayon sa mga batas, sa halip na isang taon lamang na may sapat na pondo ang Project NOAA, mas makabubuti kung magkakaroon ng bansa ng permanenteng institusyon para sa climate resilience. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Samantala, Department of Health o DOH nagbabala laban sa maling impormasyon kaugnay ng patuloy nitong investigasyon sa naiulat na nasawi matapos ang pagpapabakuna kontra measles rubella. Ang detalye ng balita ihatid sa atin ni EJ Lazaro.
8: Naglabas ng payag ang Department of Health o DOH kaugnay ng mga kumakalat na ulat ng mga umano'y pagkamatay na inuugnay sa Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRSIA at tiniyak na masusing iniimbestigahan ito ang bawat kaso. Ayon sa DOH, naikirama ito sa mga pamilya ng mga batang nasawi at nakikipag-ugnayan na sa mga lokal na pamahalaan at iba pang kaugnay na ahensya upang alamin ang tunay na sanhi ng bawat insidente. Sinabi na kagawaran na sinusuri sa investigasyon ang medical records, vaccination history, laboratory results at iba pang mahalagang impormasyon. Binigyang diin ng DOH na ang seryoso o hindi pangkaraniwang pangyayari matapos ang pagbabakuna ay hindi otomatikong nangangahulugang ang bakuna mismo ang sanhi ng pagkamatay at kinakailangan pa itong mapatunayan sa pamamagitan ng masusing pagsusuri ng mga eksperto. Hinikayat ang DOH sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon habang nagpapatuloy ang investigasyon. Muli rin itong tiniyak na mananatiling ligtas at epektibo ang mga bakuna laban sa mga sakit na maiiwasan tulad ng tigdas at rubella. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Sa iba pang mga balita, recantation ng mga testigo, posible pang maging dagdag na ebidensya sa kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ito ay ayon sa Ombudsman. Ang kabangulat ihati naman sa atin ni Mary Ann Bastasa.
9: Tinabla ng Office of the Ombudsman ang pahayag ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na dapat nang ibasura ang kaso laban sa kanya kasunod ng pag-recant ng ilang testigo sa umano'y anomalya sa flood control projects. Sa isang pahayag, iginiit ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na hindi otomatikong nabubura ng pag-atras o recantation ng mga testigo ang kanilang mga naunang testimonya. Sa halip, itinuturing pa itong karagdagang ebidensya ng Ombudsman na kailangan suriin kasama ng original na pahayag para matukoy kung alin sa dalawang bersyon ang totoo. Kaugnay nito, kinwestiyon din ang Ombudsman ang mga ulat na may ilang testigong nagtago matapos bawiin ang kailang mga pahayag at may mga ilang binayaran umano para mag-recant. Giit ng Ombudsman, hindi dapat lituhin ang publiko sa tunay na kahulugan ng recantation. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Sa iba pang mga ulat, sinabi naman ni Senador Panfilo Lacson nitong Sabado na apat na parsela ng lupain sa Taguig City ang umano'y illegal na na-reclaim ay saklaw ng mga titulong lupa na peke o mapanlinlang na na-issue. Inilabas ni Senador Lacson ang paunang resulta ng pagsusuri bilang tugon sa mga paratang na fake news. Ang kanyang mga naunang ibinunyag tungkol sa umano'y illegal na reclamation sa lugar. Ayon sa Senador, kabilang sa mga nasuring ari-arian ang isang lupang may lawak na 9,204 na metro kwadrado na saklaw ng administrative patent at nabigyan ng original certificate of title o OCT. Ang ikalawang parsela ay may lawak naman na 5,000 metro kwadrado at dumaan sa judicial o ordinary land registration, habang ikatlo ay may sukat na 181,077 metro kwadrado at saklaw ng homestead patent at transfer certificate of title o TCT. Ang ika-apat na ari-arian naman ay may lawak na 100,000 o 193,027 metro kwadrado o mayroon din na TCT. Sinabi naman ni Senator Lacson na isusumite ang mga dokumento sa fact-finding team ng Ombudsman para sa nararapat na aksyon. Now na lang hiniling ng Senador sa Land Registration Authority o LRA na balikan ang kasaysayan ng mga nasabing titulo upang matukoy kung paano umano ito na proseso at minanipula, habang maaari ring ideklarang walang bisa ang mga titulo mula pa sa simula kung magsasagawa ang Philippine Reclamation Authority ng forfeiture proceedings alinsunod sa batas.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Samantala, plano ng Department of Science and Technology o DOST na palawakin sa 2027 ang STEM Scholarship Program nito upang mas marami pang estudyante ang mabigyan ng pagkakataong makapag-aral sa larangan ng Science, Technology, Engineering at Mathematics. Inaasahang lalampas sa 67,000 scholars sa buong bansa ang mapopondohan sa ilalim ng panukalang budget ng ahensya para sa susunod na taon. Sa 30.9 billion pesos na panukalang pondo ng DOST sa 2027 National Expenditure Program, 8.67 billion pesos ang inilaan para sa Philippine Science High School System at Science Education Institute, mas mataas kumpara sa 8.31 billion pesos ngayong taon. Tinatayang aabot sa 67,504 DOST scholars ang makikinabang dito o dagdag na 2,407 kumpara sa 65,097 student beneficiaries ngayong taon. Sa kabuuang alokasyon, 1.12 billion pesos ang mapupunta sa Philippine Science High School System, habang 7.55 billion pesos naman ang ilalaan sa DOST SEI para sa mga scholarship at iba pang suporta sa mga kumukuha ng STEM-related programs. Malaking bahagi rin ng panukalang budget ng DOST ang nakalaan sa Grants in Aid Program para pondohan ang research and development, innovation, training at mga proyektong magpapalakas sa productivity at competitiveness ng industriya. Bukod dito, 2.28 billion pesos ang inilaan para sa research programs sa food and nutrition, advanced technology, nuclear research, gayon din sa mga industriyang metal, textile at forest products.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Sa iba pang mga balita, hinimok naman ng Public Health Advocates na Healthy Philippines Alliance o HPA at Health Justice ang mga mababatas na magpatupad ng buwis na hindi bababa ng 80 pesos para sa mga vapor products o vape. Ayon sa mga naturang grupo, kailangan lang mas mataas sa buwis upang mapigilan ang paglaganap ng vaping sa mga kabataan at mabawasan ang pangmatagalang panganib nito sa kalusugan. May panukala ang Department of Finance at Department of Health na gawing 72 pesos and 93 centavos ang isang tax rate para sa sigarilyo, heated tobacco products at vapor products pagsapit ng 2027, ngunit iginiit ng mga health advocates na hindi ito sapat upang mapigilan ang paggamit at pagkagumon. Nagbabala rin sila na kapag mababa ang buwis, mas magiging abot-kaya ang vape sa mga kabataan na maaaring magdulot ng mas malaking gastusin sa healthcare system sa hinaharap. Ayon kay dating Health Secretary at HPA Lead Convenor, Dr. Jaime Galvestan, hindi ligtas o harm-free ang vape dahil maaari itong maiugnay sa maagang pagkakaroon ng chronic heart at lung diseases. Samantala, tinutulan din ng Health Justice ang mungkahing ibaba sa 15 pesos kada milliliter ang buwis sa vape na tinawag nitong mapanganib at hindi katanggap-tanggap. Iginit ng grupo na mas mababang buwis kasabay ng itinuturing nilang maluwag na regulasyon sa vape sa Pilipinas ay maaaring magbigay daan sa mas agresibong marketing at mas malawak na paggamit ng nicotine products lalo na sa kabataan.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Sa iba pang mga balita, binigyang diin ng Commission on Elections o COMELEC ang kahalagahan ng Random Manual Audit o RMA upang matiyak ang katumpakan ng automated vote counting. Ayon kay COMELEC Chairperson George Irwin Garcia, magsisilbing pagsusuri ang RMA kung tama ang pagbibilang ng mga vote counting machine at kung maayos na naipatupad ang sistema at proseso ng halalan. Aniya, kapag naisagawa na ang iba't ibang testing at nakakuha ng international certification ang automated election system, mahalaga pa rin ang manual audit bilang karagdagang validation. Isinagawa ni Chairperson Garcia ang pahayag sa seremonyal na paglagda sa Memorandum of Agreement para sa RMA sa unang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Layunin ng audit na matukoy ang anumang pagkakaiba sa pagitan ng resulta ng machine counting at manual na pagbibilang ng mga balota. Sa May 2025 midterm elections, iniulat ng COMELEC na umabot sa 9.99% ang accuracy rate ng automated counting na pinakamataas na naitala ng poll body. Tinatayang 2.3 milyong botante ang boboto sa BARM parliamentary elections sa Setyembre 14 para pumili ng 80 miyembro ng BARM Parliament.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: At yan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayan na naman ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng ating mga regional news.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
3: Dumako muna tayo ngayon sa rehiyon ng Luzon. Mga magsasaka sa lungsod ng Tugigaraw, nakatanggap na ng ayudang fertilizer ayon sa Department of Agriculture o DA. Ang kabuang ulat ihatid sa atin ni Dina Villacampa mula sa Tugigaraw.
10: Naitanek nga na na Department of Agriculture Regional Field Office 2 iayuda nga abono tamin na kusecha iran ang may ta syudad na Tugigaraw. Turi Biyernes, turi umayda nga nayawa irayaw ang abono Kofun is City Agriculture Office. Iga isa isyentos na litro na foliar fertilizer sa isyentos na pakete na wetapol powder at resyen na nakasakong ammonium sulfate inayawa data kalipikado nga minakusetya ta amay no sitaw ialokosyon e pare-parehas miske ani katagal na komada yaw ay tepeno patas laman ipangitanek ta ayuda. Ikaya may patumpal na yaw nga programa ay mapasikan iproduksyon na amay antare mafunan iminakusetya kusetya ira na malapawan ta paggatang ta usad da ta komadda. I-distribusyon, inatendaran ga pa ni Mayor Myla Tingke ante karwan ira nga konsehal ante opisyal na gafu ta Department of Agriculture. Yato ni balita na gafu ta syudad na Tugigaraw, yaw si Dina Tudaw Villacampa, Radyo Pilipinas, World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
3: Inyong napakinggan ang ulat ni Dina Villacampa mula sa Tugigaraw. Punta naman natin ang Baguio City. Baguio City Disaster Risk Reduction Management Office na nanatiling naka-red alert dahil sa enhanced habagat. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Joseph Cabanas.
11: Agtatalinaad ang nakaibayog ti red alert status iti panagsagana ti City Disaster Risk Reduction Management Office gapu iti tuloy-tuloy at tudo gapuanan iti enhanced habagat sigun kini CDRRMO Chief Engineer Charles Carame. Nangisayangkat na gito iti pre-disaster assessment. Kadwada na gito official iti barangay tapno kitayan na gito lugar a posible a pakapasamakan tilayos ker panagrigaay iti daga. Iti assessment na gito fully saturated na gito banbantay gapuanan iti nakaro at tudo. Binalakadan na gito official iti barangay amang ipatumpal iti preemptive evacuation kada gito pamilya nga da kada gito peligroso a lugar. Sigun kini Engineer Larry Esperanza ti Pag-asa Baguio, katukad ti innem a bulan a volume ti tudo, tinapasaran ti syudad iti unaglaeng ti makabulan. Kinunana nga awanan ti kapasidad dagiti banbantay amang tengel iti danom a posible amang itunda iti landslide. Iti forecast dagitoy nakaingato iti orange rainfall warning ti syudad iti sumaruno adwang aldaw. Kabayatan na inwaragawag ni City Social Welfare Development Officer Lisa Bulayungan ang nakasagana na gito'y amang ipaay ititulong kadagiti maapektaran a residente. Manipod dito'y Radyo Pilipinas Baguio. Siak ni Joseph Cabanas para iti Radyo Pilipinas World Service.
12: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
3: Inyong napakinggan ang ulat ni Joseph Cabanas mula sa Baguio City. Punta naman natin ang Bontoc, Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR IMUS Cavite, nagbigay ng mga ICT at electronic equipments sa Sagada Mountain Province. Narito si Arlene Fagyan para sa balita.
13: Al nga inawat iti munisipyo ti Sagada Mountain Province, ita nga aldaw August 28, 2026 iti donasyon nga 20 nga unit nga ICT ken electronic equipments manipod Philippine Amusement and Gaming Corporation wenno PAGCOR sa JPAGCOR IMUS Complex iti IMUS Cavite. Inawat mismo ni Mayor iti Sagada Felicito Dula, kadwana ni ABC President Pio Wadingan, PTA Federation President Sammy Buyagan, Honorable Joseph Aklupan, ken Manarley Buwaken. Dagiti na idunar, kat sa nga pulo nga unit ng 43 feet digital smart TV LED set, sa nga pulo nga desktop computer set nga danti LED monitor, USB ken keyboard. Kat na impuswan mo, iti panagyaman ni Sagada Mayor Dula, iti PAGCOR gaputa dakkel atulong daytoy nga maipaay kadagiti recipient, kanda ito'y mutkat may isang support initiative nga mangi promote iti panakagunod iti digital technology kan informasyon iti munisipyo. Manipo dito'y DCRK Radyo Pilipinas Bontoc, Arlene Fagyan para iti RP World Services.
12: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
3: Inyong napakinggan ang ulat ni Arlene Fagyan mula sa Bontoc. Tutungo naman tayo sa Virac Animal Quarantine Checkpoint, itinatag sa Virac kontra African Swine Fever o ASF. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Rosie Nieva.
14: Pigtatag kan lokal na gobyerno kan Virac at Antuanes ang animal quarantine checkpoint komo dagdag na lakdang nganing mapugulan ang paglakop kan African Swine Fever o ASF sa Banuaan. Katabang ka Municipal Administrator, Mayor's Office at si Municipal Agriculture Office ang Virac Municipal Police Station, Katanduanes Police Provincial Office at si Philippine Army sa pagpapautob ng checkpoint. Napag-arama na gikan sa Sarong Farm sa Barangay Hikming ang blood sample na enot na nagpositibo sa ASF sa Virac. Sigun sa LGU, obeto kan mga lakdang na makontrol ang sitwasyon asin maibuelta ang Virac gikan sa pink zone pasiring sa green zone. Nangapudan man ang administrasyon ni Mayor Pusoy Sarmiento nin pakikipagtabangan kan mga residente asin hog raisers kasabay kan pagsisyerto na panagos na pigtututukan kang lokal na gobyerno ang sitwasyon. gikan sa RP Virac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service.
12: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Nadako na tayo sa Kabisayaan. Lalawigan ng Bohol nagdeklara ng dengue outbreak. Dengue Task Force mas pinaigting. Pakinggan ang ulat ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu.
15: Formal nang gideklararan dengue outbreak sa lalawigan sa Bohol, pinaagi sa Executive Order No. 40 Series of 2026 nga permado ni Governor Erico Aristotle Omentado, tibuok lalawigan ang naka-alerto tungod sa padayong pagsaka sa kaso sa dengue sa Bohol. Matod sa datos, gikan Enero 4 hangtod Agosto 22 tuig 2026, mukabat na sa 1,863 ang kumpirmadong kaso sa dengue, samtang 21 niini ang nakalas. Suportado ang deklarasyon sa DOH-7 aron mas mapalano ang mga intervention.

0: Pagpatuman sa 137 Intensified Vector Control Strategy for confirmed dengue cases. Panawagan ni Governor Omentado magtinabangay ang mga Bulaano na labina kantong anaa sa mga komunidad nga duna na gitaho nga pagsaka sa kaso sa dengue fever. Gikan sa RP1 Cebu dia sa Aguailanan para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo. Iloilo at Board of Investments o BOI, pinatibay ang partnership para mapalakas ang investment sa lalawigan ng Iloilo. Ang detalye ng balita ay hahatid naman sa atin ni Hope Torrechante.
3: Ginpabaskog sang Iloilo Provincial Government kag Philippine Board of Investment ang ILA Partnership agud mapabakod kag mapadasig ang investment kag mapaayo pa ang serbisyo para sa mga investors pinaagi sa Memorandum of Agreement ginpirmahan ang kasugtanan bilang kabahin sang BOI Local 2026 Learning Festival on Local Economic Development nga gintambungan ni Congressman Ferg Piron bilang guest speaker. Ginalauman niya pinaagi sa MOA mas mangin mahapos ang proseso para sa mga negosyo nga mag-operate sa Iloilo. Lakip na diri ang pagbulig sa mga investor sa pagkuha sa mga permit kag license kag pagpatukod sang green lane para sa strategic investment agud mapadasig ang pagproseso sa mga kinahanglanon. Magahatag man ang BOI sang suporta sa probinsya paagi sa investment seminar, business matching activities kag technical assistance sa pagpaayo sang lokal nga mga polisiya para sa investment. Nagtambong sa pagpirma sang kasugtanan sanday Attorney Bobby Fondivilla, Executive Director sang Investment Assistance Center sang DTI BOI, Aulin Yusin, Provincial LEDIP Officer sang Iloilo Provincial Government kag Ernesto De Los Reyes Jr., Director sang Investment Assistance Service sang DTI BOI. Mula sa Iloilo, ito si Hope Torrechante para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Hope Torrechante mula sa Iloilo. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Mindanao, East Mincom. Ipinagdiwang ang ika-20 anibersaryo na insurgency free. Ang detalye ng balita ay hahatid sa atin ni Armando Feniquito mula sa Davao.
4: Gisaulog sa Eastern Mindanao Command kon East Mincom ang ilang ika-20 anibersaryo kon asa ilahang gibida ang kalampusan sa pagkabot sa insurgency free status sa mga lugar nga ilang ginsakupan. Mismo si East Mincom Commander Lieutenant General Adonis Ariel Orio ang nangulo sa maong kasaulugan kung nasa nahimong dinapit na bisita si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Antonio Navarrete sulod sa Camp Felix Apolinario Naval Forces Eastern Mindanao sa Davao City niadto Agosto 28, 2026. Sa iyang mensahe, gipa si Garbo ni Orio ang baguhay lang nga nakabot nga kalampusan sa ilang hutong partikular ang pagpuhag sa Northeastern Mindanao Regional Committee kon NEMRC nga matud pa haliging komitiba sa New People's Army kon NPA sa norteng bahin sa Mindanao. Matud sa opisyal, karong tuig 2026 miabot na sa 84 ka mga syudad ug lungsod sa ilang tibok areas of responsibility ang nakabot ang insurgency free status samtang 79 ang nakakuha sa stable internal peace and security kun asa nagpakita kini sa ilang seryoso nga kampanya batok insurhensiya pinaagi sa pakigtambayayong sa ubang ahensya sa gobyerno, pribadong sektor o komunidad. Giday ko sa ni Navarrete ang nahimong kalampusan sa East Mincom tungod sa dedikasyon sa kasundaluhan nga mabantayan ang katawhan batok sa bisan unsang hulga sa ilang seguridad. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, ako si Armando Feniquito para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Armando Feniquito mula sa Davao. Dito na nagtatapos ang bugso ng ating mga regional news. Narito naman ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports na ihatid

0: atin ang ating kasamang si Leo Magpayo. Magbabalik ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Nakikita ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na mananatili sa pagitan ng 5.5% hanggang 6.5% ang antas ng inflation ngayong Agosto. Ayon sa BSP, patuloy na nagtulak sa presyo ang bigas, gulay, prutas, isda at lokal na petrolyo na bahagyang dulot ng masamang lagay ng panahon. Gayunpaman, nakatulong ang pagbaba ng presyo ng karne, mas mababang singil sa kuryente at ang pag-appreciate ng piso upang maibsan ang pagtaas ng bilihin. Sa pulong nitong Huwebes, itinaas ng BSP ang interest rates ng 25 basis points sa 5% bilang tugon sa patuloy na pagbago-bago o pagbabago ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ang opisyal na datos ng inflation para sa Agosto ay ilalabas sa Biyernes, Setyembre 4.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: Humina muli ang piso sa ikalawang sunod na araw at tuluyang bumagsak sa lampas 62 pesos kada dolyar, ang pinakamahinang antas sa kasaysayan. Sa pagtatapos ng kalakalan nitong Biyernes, lumubog ang piso sa 62 pesos and 265 centavos matapos magbukas na mahina sa 62 pesos and 5 centavos, mas mababa pa kaysa dating record na 61 pesos and 888 centavos. Sa pagdinig sa Senado, sinabi ni BSP Governor Eli Remolona Jr. na mahirap pigilan ang pagbaba ng piso dahil sa current account deficit ng bansa. Binanggit niyang posibleng mag-intervene ng BSP sa merkado sa pamamagitan ng pagbebenta ng dolyar, ngunit hindi ito praktikal dahil maubusan ang bansa ng reserves. Bilang pangmatagalang solusyon, iginit ni Remolona ang pagpapalakas ng export sector kabilang ang mga proyektong gaya ng Pax-Silica Hub at Luzon Economic Corridor. Ayon sa pahayag ng BSP, mahigpit nilang minomonitor ang galaw ng piso at kontra dolyar dahil maaari itong magpalala ng inflation. Samantala, pansamantalang nakikinabang ang mga pamilya ng overseas Filipino workers dahil mas maraming piso ang nakuha sa bawat dolyar na padala. Ngunit mabilis din kinakain ng mataas na presyo ang kanilang purchasing power.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: Magkakaroon ng rollback hanggang 4 na piso kada litro ngayong Linggo ayon sa Jetty Petroleum. Bababa ang presyo ng diesel ng 3 pesos and 50 centavos hanggang 4 pesos kada litro habang mababawasan ng 25 sentimo hanggang 75 sentimo kada litro ang presyo ng gasolina. Ayon kay Jetty Petroleum President Leo Belias, bumaba ang presyo ng langis ngayong Linggo matapos mabigo ang bantang US sanctions na magdulot ng mas matinding pangamba sa merkado. Nagbigay ng pag-asa ang muling pagbubukas ng usapan ng Iran at Oman kabilang ang posibilidad na muling buksan ang Strait of Hormuz. Gayunpaman, binigyan din ni Belias na ang pagtaas muli ng world oil prices matapos tanggihan ng US ang ceasefire deal sa Iran ay maaaring mag-limit sa rollback at posibleng bumaba sa pinakamababang dulo ng tinatayang bawas presyo.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod na po ang sports balita.
2: Updates at pinakahuling
3: tapos ang makapagpigil hiningang panalo ng Gilas Pilipinas kontra Jordan 82-81, agad na nagpaalala si Coach Tim Cone na hindi pa tapos ang laban. Para sa kanya, nasa kalahati pa lang ng trabaho ang koponan at kailan pang makuha ang isa pang panalo laban sa Iran ngayong Linggo, Agosto 30 sa SM Mall of Asia o Mall of Asia Arena. Ang Nationals ay may 3-4 record matapos putulin ang 4-game slide habang ang Iran ay nasa 5-2 at kasalo sa 2nd-4th spots. Malaking hamon ang susunod na laro lalo't galing sa overtime loss ang Iran at tiyak na babawi. Muling aasa si Cone sa liderato ni Kai Soto kasama sina Kevin Kiambao at Dwight Ramos habang si CJ Perez ay inaasahang magdadala ng kumpiyansa matapos ang kanyang matinding performance kontra Jordan. Sa kabila ng morale boost, paalala ng coach na wala pang kasiguruhan ang World Cup ticket ng Gilas at kailangan pang tapusin ang buong laban.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, nakatakdang makaharap ni Alex Ayala ang dating nakalaban na si Mary Stoyana sa unang round ng US Open sa New York. Ito na ang ikalawang beses na magtatagpo ang dalawa matapos ang kanilang laban noong 2024 sa ITF Landisville, Pennsylvania, kung saan tinapos ni Ayala ang American qualifier sa straight sets. Malaking bentahe ang hawak ng Filipina na kasalukuyang nasa career high number 18 at galing sa makasaysayang panalo sa Mubadala DC Open. Nais niyang lampasan ang kanyang best Grand Slam finish na 4th round sa Wimbledon. Kung mananalo, makakarap ni Ayala sa mananalo sa pagitan nina Oleksandra Oleinikova ng Ukraine at wildcard Rhys Brantmeyer ng Estados Unidos. Ngunit hindi basta-basta si Stoyana. Umakyat siya mula number 378 noong nakarang taon tungo sa number 122 ngayong Linggo at nakapasok sa main draw matapos talunin sina Harmony Tan, Katie Swan at Yue Yuan sa qualifying. Ang laban ay magiging mahalagang hakbang para sa kampanya ni Ayala na makapasok sa mas malalim na yugto ng Grand Slam.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Steph Vicente.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At inyong napakinggan ang mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports na inihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na si Namilo Jonela, Susan Aison, Hiro Lucero, John Paul Muntad at Anthony Pimentel. Salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Drizel Nanyong. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutan mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account page o channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino.
2: At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon!
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
2: anytime, anywhere,
1: from Manila, Philippines.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na, #panatag ang may alam.

0: tahanan ng OFW. Handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, programang maghahatid ng impormasyon sa mga polisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW. Programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
1: Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyo pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacdac, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayun din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-abot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa, nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
2: Alright, maulang Biyernes na naman,
3: yes.
2: Ma'am Jel. Kumusta kabayan? Tuloy po kayo sa tahanan ng OFW, hatid sa inyo ng Department of Migrant Workers. Magandang araw sa lahat ng OFW sa anumang panig ng mundo. Kami po ang inyong makakasama sa isang oras na makuluhay ang talakayan. Mula sa DMW, Land-Based OFW Concerns, ako po si Asik Veni Ligaspi.
3: At mula naman sa DMW Strategic Communication Service, ako po si Jel Miranda. Narito na ang programang tatalakay sa mga kwento at magiging tulay para sa mga serbisyo at programang laan para sa ating mga bagong bayani. Maulang hapon, Asik Veni, and suspended na, di ba?
2: Oh, maulan. Oo nga, mabiyayang hapon. At of course, sa lahat ng ating mga taga-subaybay, narito na ang mga mahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang balitang DMW.
0: Balitang DMW.
2: Overseas Construction Board ang kasunduan para palawakin ang oportunidad ng mga Pilipinong construction workers sa ibang bansa. Layunin itong suportahan ang mga kumpanyang Pilipino sa pagkuha ng mga proyekto abroad habang pinatitibay ang proteksyon, kasanayan at ethical na recruitment. Pinangunahan naman ni na Secretary Hans Leo J. Cacdac at POCB Chairman Isidro A. Consonhi ang pirmahan, kasabay ng pagtiyak na ang bawat manggagawa ay handa, may sapat na kasanayan at protektado.
3: Sa iba pang balitang DMW, nagpaalala ang Philippine Embassy sa Amerika sa mga kababayan na manatiling updated sa mga pagbabago sa U.S. immigration at visa policies. Kabilang dito ang pagsusuri ng U.S. Department of State sa mga B1, B2 visa ng mga banyagang nag-a-apply ng asylum na maaaring humantong sa pagkansela ng visa. Hinimok ang mga Pilipinong may alalahanin sa kanilang status na kumonsulta sa kwalipikadong immigration attorney o accredited legal service provider dahil bawat kaso ay sinusuri batay sa sitwasyon ng aplikante.
2: At sa pagpapatuloy ng ating balita sa labas ng bansa, mahigit 100 OFWs sa Katowice, Poland, ang nakinabang sa Labor Outreach and MW Prague at Philippine Embassy sa Warsaw. Dinala sa isang venue ang contract verification, OWA membership, passport at civil registration services para mas madali itong ma-access ng mga manggagawa. Kabilang sa mga napagsilbihan ang mga production workers, bus drivers, welders, machine operators at iba pang skilled workers bilang bahagi ng pangako ng pamahalaan na pangalagaan ang mga Pilipino sa abroad.
3: Samantala, nagdaos ang Department of Migrant Workers ng farewell luncheon para kay Japanese Ambassador Endo Kazuya. Pinuri ni Secretary Hans Leo J. Kakdak ang ambag ni Endo sa pagpapalakas ng labor migration at worker protection, kabilang na ang pag-unlad ng TITP, SSW program at PJPAC. Muling tiniyak ng Pilipinas at Japan ang kanilang pangako sa ligtas, makatarungan at etikal na trabaho para sa mga OFW.
2: At balita pa rin dito sa loob ng bansa, umabot na sa 519 OFWs ang nailigtas ng Department of Migrant Workers National Capital Region mula sa 24 illegal at hindi rehistradong accommodation facilities sa Metro Manila mula noong Hunyo 2026. Agad silang binigyan ng DMW at OWA ng airport assistance, medical check-up at financial na suporta upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Binigyan din ng Secretary Hans Leo J. Kakdak na responsibilidad ng mga recruitment agency ang pagbibigay ng maayos at legal na tirahan sa mga manggagawa.
3: Ipinagdiwang ng Department of Migrant Workers at Embahada ng New Zealand ang 60th taon ng matibay na ugnayan ng dalawang bansa sa pamamagitan ng Friendship Week. Binigyang diin ni na Secretary Hans Leo J. Kakdak at Ambassador Catherine McIntosh ang mga kasunduang nagtataguyod ng ligtas, makatarungan at etikal na trabaho para sa mga Pilipino. Mahigit 38,000 OFWs ang nasa New Zealand, kabilang na ang mga beekeeper na bumubuo sa 70% ng Manuka honey industry.
2: Balita pa rin dito sa NCR, matagumpay na inilunsad ang bayanihan para sa balikbayang manggagawa, National Reintegration Network or NRN at Job Fair sa lungsod ng Maynila. Ang detalye sa report ni DMW correspondent Kim Hardin.
4: Sa pagbabalik ng mga overseas Filipino workers dito sa bansa, hindi lamang trabaho ang kanilang kailangan, kundi maging suporta upang muling makapagsimula at makapagpatayo ng mas matatag na kabuhayan dito sa Pilipinas. Mula dito sa San Andres Sports Complex sa Maynila, nagsama-sama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, local government units, pribadong sektor at mga recruitment agencies para sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa, a National Reintegration Network o NRN and Jobs Fair na pinamunuan ng DMW-NCR.
5: Layunin ng aktibidad na paglapitin ang mga returning OFW sa mga oportunidad sa trabaho, livelihood, skills development, financial literacy at iba pang serbisyong makatutulong sa kanilang reintegration.
6: Ito po ay isang proyekto ng DMW na naglalayon na ibigay sa ating mga OFW lahat ng serbisyo ng government under one roof dito, hindi lamang serbisyo ng DMW, kundi serbisyo sa iba't ibang sangay ng ating pamahalaan, gayon din sa ating mga pribadong mga partner agencies.
5: Tampok ng programa ang seremonya ng paglagda sa Memorandum of Agreement at pagsisimula ng bayanihan para sa balikbayang manggagawa, a National Reintegration Network, gayon din ang Local Job Readiness Seminar ng PESO Manila. Maging ang mga benepisyo at serbisyong dapat malaman ng mga manggagawa mula sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig Fund.
7: Mas madali kang makakahanap ng trabaho dito at saka kung internationally, government to government siya. So mas maganda yung proseso, mas legit siya at saka mas safe ka kung sakali man na matanggap ka, mas safe ka kasi government to government yung transaction mo.
5: Kasama rin sa programa ang upskilling opportunities para sa mas magandang trabaho at career advancement sa pangunguna ng TESDA, pati digital financial literacy session mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Nagkaroon din ng awarding ng LPOR assistance, pagkilala sa mga government partner agencies at pamamahagi ng 100 PCSO charitimba at 500 food packs mula sa PAGCOR para sa mga benepisyaryo. Sa kabuuan, tinatayang 500 returning OFWs at kanilang mga pamilya ang napagkalooban sa iba't ibang serbisyo at oportunidad na hatid ng bayanihan para sa balikbayang manggagawa, National Reintegration Network at Jobs Fair.
4: Sa pamamagitan ng ganitong sama-samang pagkilos ng pamahalaan, pribadong sektor at iba pang katuwang, layunin na matiyak na ang bawat OFW na nagbabalik ay may oportunidad na makahanap ng trabaho, makapagtayo ng kabuhayan, mapaunlad ang kasanayan at makapagsimulang muli dito mismo sa sariling bayan. Mula dito sa San Andres Sports Complex sa Malate, Manila, ako si Kim Hardin mula sa DMW, ang tahanan ng OFW.
2: Sa linggong ito, dumako tayo sa serbisyong DMW.
0: Serbisyo DMW.
3: Sa panahon ng matinding pagsubok, malaking bagay ang agarang tulong para muling makabangon ng isang OFW at kanyang pamilya. Makakasama natin si Weng Cadayona, isa sa mga natulungan ng Action Fund ng DMW. Asek?
2: Thank you, Ma'am Jel. Weng. Oh, parang ano lang 'yan si Weng Wingwing sa Weng Cadayona. Ilang taon po ba kayong nagtatrabaho as an OFW? Land-based ba or sea-based?
8: Seafarer po.
2: Ah, seafarer.
8: 20 years po.
2: 20 years? Opo. Oh, tagal mo rin palang
3: sumasa. So, simulang nagtrabaho ka, talagang OFW na? O hindi, nag-work ka pa
8: hindi
3: dito?
8: Hindi naman. I'm into sales. Mm-mm. Marketing graduate kasi ako. Pero alam ko na after my graduation, parang I wanted to see the world. So talagang plano ko na po talagang I want to join the cruise industry.
2: Oh, okay. Sa cruise. At natupad naman.
8: Opo.
2: Walang bayad.
8: Yes. O,
2: iba-ibang ano ba yung bansa ang napuntahan? Halimbawa na pag-anuhan ng barko na nandun po kayo.
8: Marami po. Halos na ikot ko na po. Isa nga lang po yung hindi ko naikot kasi po hindi po ako nag-world cruise o nagkataong pandemic that time na nag-world cruise kami.
3: Mm-mm.
8: So, hindi ko na-explore ang Asia. So, Europe, USA, so, Greenland, Iceland, Antarctic lang ko napuntahan.
3: Oo. Pero anong pinaka-paborito mo?
8: Madami.
3: Lahat?
8: Yeah. Oo. Ano bang, yung Switzerland, ay hindi, wala ka palang Switzerland.
3: Parang di maisip
2: hindi na,
3: hindi
2: na
8: sa dami, no?
3: Diba, imagine mo naman kasi, Asek, 20 years.
8: Sa Italy, maganda yung mga, ano doon, yung magtutur ka. So, ano yung mga highlights kasi ng mga, like yung museum.
3: So far, naging maganda ang takbo ng iyong buhay OFW? O paano naman yung naging journey mo, ups and downs?
8: Nag-enjoy naman po ako kasi I'm into in the bar department.
3: Mm-mm-mm.
8: Kasi mahilig po akong chumika, so I love to talk people.
3: Mm-mm.
8: Special po yung mga pasahero po.
2: So, bali, ang trabaho niyo po roon, ano po? Bartender?
8: Ano po, bar waitress, nagsusimilar din po ako ng wine.
3: Okay, so yun parang, yung kanyang ano. Parang sayo ng work niya yan, no?
8: Opo, lagi may kausap at true. Saka kailangan pong bumenta din.
3: Para kasing ano yun, kumbaga nag-sail siya dito sa Philippines. Opo. Tapos nung nagbarko na siya, nasa cruise, parang ganun din, no? Na kumakausap ka ng mga tao. And then, ba't ka nag-decide na umuwi na dito sa atin?
8: Actually, hindi ako nag-decide umuwi kasi po, nagkaroon po ako ng medical problem on board.
3: Mm-mm.
8: So, kasi kung ako po tatanungin, I really wanted pa to work on the ship kasi medyo malaki po yung kita namin.
2: Mm-mm. At saka siyempre masaya ka. Sino ba naman yung magtatrabaho na binabayaran ka habang nakikita mo yung iba-ibang panig ng mundo?
8: Ako po talaga mahilig lumabas kapag may oras. Talagang in-explore ko po yung journey ko po as OFW na libre pong makita yung mundo. So, bakit po hindi ako, kahit na yan ba, may break ka, no? Lalabas ako para to explore yung kung anong bansa ako nandoon.
3: Mm-mm.
8: So, madami ka natututunan yung culture nila, yung salita nila, at saka talaga pong lumalawak po yung as a person po.
3: Mm-mm. At kinailangan mo na lang umuwi.
8: Opo.
3: Due
8: kailangan po talaga. Yung sa medical nga po na ano ko po na nagka-problema po.
2: Okay.
8: Na kailangan ko po na dito sa Pilipinas na Tignan po yung aking
3: kondisyon.
8: Opo.
2: Isa po kayo sa beneficiaryo ng programa po ng DMW, yung Action Fund, pagdating sa medical intervention. Paano po nyo nalaman itong programa ng Department of Migrant Workers?
8: Aware na po ako na dati po, kapag may mga ganitong problem ng medical assistant at nare-repat po, katulad kong seafarer, hindi lang po seafarer, yung mga land-based po. Konti lang po ang kaalaman ko, hindi naman po talaga puli. Alam ko po talaga yung makukuha ko.
2: Pero bumibisita po kayo sa page ng DMW, ha?
8: Opo.
2: Pag hindi kayo magla-like doon, kailangan mag-like kayo.
8: Opo, napunta ng DMW kasi po, dyan po kumukuha din ako ng Sigmund's book. Dyan ako nagre-renew dahil po ang konti ng pila, tapos convenient, pati sa pag-ibig, SSS, PhilHealth. Ang luwag po, napakaluwag para sa aming OFW kasi yung pila po talaga, bawat puntahan mo, ang tagal po, di ba po? Pero kami po na ano po kami. Tsaka po, yung sa Action Fund po naman po, nalaman ko din po sa mga kapwa OFW, si Perer, na may makukuha pala pagka na medical repat ka.
3: Yes.
2: At mapalad ka ngayon dahil dala-dala ni Ms. Jel, ni Ma'am Jel, ang kapirahan na ibibigay po ngayon sa inyo at gusto naming tanggapin mo po ang tulong mula sa ating pamahalaan, ating Pangulo at sa Department of Migrant Workers, yung Action Fund. Yan po ay tulong para pandagdag doon sa gastusin para po doon sa pagpapaayos ng iyong karamdaman.
3: Tama.
8: Malaking tulong po to sa mga taong katulad ko na medical repat na hindi natin akalaing na magkakaroon tayo ng problem sa medical natin. So, isa sa DMW ang nag-ano po ng tulong na pinansyal na malaki po to sa sitwasyon ng mga bawat Pilipinong OFW na napapauwi po dahil sa medical problem. So, yung mga suggest ko po, so para po malaman po ng kapwa OFW ko na meron pong tulong ang gobyerno na sa DMW, nabibigyan po kayo ng medical assistance. Malaking tulong po to. Lalo na po, katulad ko na wala muna akong work kasi I need to focus my health at magpagamot. Kaya po, sa mga taong hindi pa po alam na andito sa DMW po, para po pumunta doon po kayo at syempre dalhin niyo po yung passport niyo at yung mga abstract at medical certificate niyo po para po ma-provide kayo. At di lang po yun, meron din pong livelihood program po ang DMW. Kung kayo po ay nag-decide na hindi na po aalis ng bansa, so pumunta lang po kayo sa first floor po and then bring your mga documents niyo po na napatunay kayong OFW po. So, kumbaga po, malaking tulong po yun. Ako din po, nag-file po ako nun. So, makaka-receive po rin kayo ng email po kapag i-evaluate na. Tapos po, yung may training po ito.
2: Alright.
3: And it's yung para sa OFW Hospital.
2: Yun yung sa mga reintegration. Yes. Sinasabi, binabanggit ni Weng yung sa reintegration. Correct. Mayroon tayong kasing FAST SBMT, yung Financial Awareness Seminar para sa Small Business Management Training.
8: Hindi pa po ako nakaka-attend doon, pero hindi po, I'm waiting for the next email.
2: Yes.
8: Para po, ako, kasi po nakakatanggap na po ako for the evaluation. So yung next daw po nun is yung mag-a-attend ka na po ng seminar.
2: All right.
3: Thank you so much, Weng. Good luck, Miss Weng, ha.
8: Opo.
3: At sana panalangin namin ang yun, tuluyan na pagaling.
8: Opo. Na yung faith ko naman kay God, I'm always, kasi He is the provider talaga. Mm-mm. Tsaka po yung health ko, pinapatuloy niyang maganda po yung ano po. At sa mga kapwa OFW ko lang, kumbaga matuto tayong i-save yung money.
3: Tama.
8: Kasi katulad ko, I'm not expecting na mapapauwi ako dahil po sa condition ko. So kung po ang tayo po kasi hindi natin alam, ang sabi nga si Perer, katulad ko ay one day millionaire daw. So totoo po yun. Kaya po, kung hanggat healthy po kayo at nakakasakay po kayo ng barko o any land base po, i-value po natin yung pera at yung kumbaga sa isip niyo kung ano yung future na business na pwedeng ha. Ako ngayon sa kahit di po ako umaalis, meron po din akong mga konting negosyong pinagkakabalahan, gusto ko po yung katulad po nag-rebranding po ako ng perfume, kahit papaano po ay meron naman pong
3: at least tuloy-tuloy ang drop offer.
2: Salamat. Okay. Maraming salamat, Weng Kadayuna.
3: Maraming salamat, ma'am. Ingat po kayo.
8: Thank you po.
2: Okay.
8: Maraming salamat.
2: Sa aming pagbabalik, makakakwentuhan naman natin ang isa nating kababayan na halos apat na dekada ng OFW. 40 years,
3: 40
2: ha?
3: Years.
2: Pero bukod sa kanyang sariling tagumpay, malaking bahagi rin ng kanyang buhay ang pagtulong sa kapwa Filipino, lalo na pagdating sa financial literacy at paghahanda para sa kinabukasan. Kilalanin siya sa pagbabalik ng tahanan ng OFW.
9: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
10: Maging panatag Pilipinas.
11: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
12: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
11: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
13: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
11: Ang Barm parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsa Moro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsa Moro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng Barm sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
14: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Usapang pera,
18: usapang pondo,
17: usapang budget natin.
18: Ang programang magbibigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa mga pasikot-sikot sa paglalaan ng pondo para sa bawat proyekto ng gobyerno. Hatid ay talakayang makabuluhan. Magpapakita ng tapat na pagseserbisyo ng inyong pamahalaan. Meron pang mga tips and guides para naman sa personal na pagbabudget ninyo sa inyong tahanan. Usapang budget natin.
19: tuwing Biyernes dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
20: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Samahan si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 7:38.
21: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
22: Receive credible news and information.
21: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
22: Stay on track
21: with Radyo Pilipinas on Viber.
22: Viber.
21: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
23: Go Agri! Go Agri! Ang programang sagana sa magagandang balita, mga bagong proyekto sa agrikultura at pangisdan, at mga impormasyon para sa pagpapalago ng kabuhayan. Go Agri! Go Agri! Magbabahagi ng karunungan at mahahalagang kaalaman para sa pag-unlad ng ating mga kababayan. Go Agri! Go Agri! Kasama ang inyong partner tungo sa tagumpay, Kuya Francis Kiko Flores, tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Go, go, go, go, go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture.
24: Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ayo sa ating programa Tahanan ng OFW, ASEG. Meron lang tayong mga technical difficulties. Pero unahin natin yung mga announcement na importante po sa ating mga kababayan.
2: Okay, sige po, Ma'am Jel. Kaugnay ng malalakas na flash flood sa Nepal, nakikiisa at nakikiramay po ang Department of Migrant Workers sa mga pamilya at komunidad na napiktuhan. Patuloy na katutok ang DMW sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Para sa mga OFW at pamilyang nangangailangan ng tulong, bukas 24/7 ang DMW Public Assistance Desk at Emergency Hotlines. Para sa iba pang detalye at agarang tulong, makipag-ugnayan sa mga numerong naka-flash sa inyong screen. Patuloy nating ipanalangin ang Nepal at ang kaligtasan ng ating mga kababayan doon.
3: At ayun na, bago pa dun sa iba pa mga announcement natin, later on na lang yan. Asik at talagang syempre yung ating pakikiramay doon sa mga naging biktima nito. Talagang grabe ang naging epekto, di ba? Yes. Hindi natin inaasahan. And of course, ang DMW po nandito nakaagapay sa ating mga kababayan na naapektuhan nga po yan. So dumako na tayo dun sa ating interview. Meron tayong makakakwentuhan. Dumako na tayo sa Ikwento Mo, Kabayan.
25: Ikwento Mo, Kabayan.
3: Alos apat na dekada ng OFW ang ating makakakwentuhan ngayon at sa tagal ng kanyang buhay abroad, hindi lang career ang kanyang binuo. Ginamit din niya ang kanyang experience para tulungan ang kapwa OFWs lalo na pagdating sa pera, personal o personal growth at paghahanda sa kinabukasan.
2: Ma'am Jel, idol ko ito. So alamin natin ang kanyang kwento. Joining us via Zoom from Jeddah, Saudi Arabia, Kabini Tadili. Magandang araw at welcome sa tahanan ng OFW, Ludi.
3: Hi, sir.
26: Magandang araw po sa inyo, Asik Ka Benny and Ma'am Jel.
3: Alright, Ka Benny, almost 40 years na kayong OFW. Paano ka ba nagsimula dyan at talagang pinangarap mo ba magtrabaho abroad?
26: Actually po, hindi naman talaga abroad ang unang plano ko. I applied with PLDT and the National Grains Authority.
3: Mm-mm.
26: And despite nakapag-score ako ng 95% and above at nakasama sa first priority, hindi ako natanggap.
3: Mm-mm.
26: I felt that the system was not based purely on merit at that time.
3: Mm-mm.
26: So I told myself, kung ganoon ang tanging pag-asa ko na lang, siguro ay abroad. And that decision changed the entire course of my life.
2: 44 years, hindi pa ako pinapanganak, Lodi, niyan.
3: Parang kaedad ko lang yun.
26: Kaya nga po eh.
3: 27 pa lang pala ako.
2: Huwag mo masyadong
3: re-reveal.
2: Kwentuhan natin ng medyo light para.
3: Oo. Asik.
2: Yes po. Nung umalis sure kayo ng Pilipinas, naisip nyo ba na aabot kayo ng ganito katagal abroad? Sabi ko nga, hindi pa ako pinapanganak yun eh. 40, ano pa lang ako ngayon? Life begins at 40.
3: Oo. Cage lang pala tayo, Asik. So, yun. Aka Benny, naisip nyo ba na tatagal talaga opo kayo diyan sa
26: never abroad? Po. Mm-hmm. Never. Sabi ko sa sarili ko noon, maka 5 years lang ako sa abroad, mm-hmm, swerte na.
3: Yes. Mm-hmm. Pero ano yung pero, deep? Oh, sige.
26: Apo, pero lumipas ang 5 years, then another 5, and eventually 4 decades na.
3: Mm-hmm.
26: Looking back, I realize po that sometimes life takes you to a destination, mm-hmm, you never planned for.
3: Tama. Mm-hmm. Pero nakita mo yung pagbabago, syempre sa 4 na dekada, talagang yes, kayo po din, di ba? Asik Benny, as a former OFW. Ano ba yung pagkakaiba ng buhay OFW noon at ngayon? Ka Benny?
26: Napakalaki, mm-mm, po ng pagkakaiba. Opo, napakalaki po ng pagkakaiba. Nung nagsisimula ako, wala pang smartphones.
3: Yeah. Mm-mm-mm.
26: Internet, video calls at social media.
3: Mm-mm.
26: Communication with family was difficult and expensive. You had to rely on letters, voice, tapes, and occasional international calls.
3: Mm-mm.
26: Today, an OFW can see and talk to the family almost anytime.
3: Yeah.
26: Mm-mm. But I think one thing has remained the same, yung sacrifices po of being away from the people you love. Technology made the distance smaller, but it did not completely remove the homesickness po.
2: Mm, so, masasabi ko ba o matatanong ko ba na sa pagsisimula ng iyong karera dyan sa ibang bansa, ay yun ang pinakamahirap na iyong pinagdaanan o mayroon pang mas mahirap? Yung pakiramdam mo na talagang namimiss mo ang ating sariling bansa o kaya yung pamilya na naiwan dito sa Pilipinas?
26: Yes po. Pero I would put it this way. Actually, nung first night upon arrival namin sa camp ng King Fahd International Airport, ginagawa pa lang yung groundworks that time doon sa Damam. Mm-hmm. In 1984, nadatnan namin ang mga Pilipinong kinakabahan. May ilan pa nga umiiyak dahil may Southeast Asian na nagaganap. Imagine that time, meron na palang Southeast Asian.
3: Mm-hmm.
26: So, instead of allowing fear to take over, itinanim ko sa puso at isip ko, whatever happens around me, I'll be fine.
3: Mm-hmm.
26: And that became my personal philosophy throughout my OFW journey. Of course, it doesn't mean everything was always easy. It means I choose to believe that whatever challenge came my way, I would find a way through it.
3: Mm-hmm.
26: And I'm grateful that mindset carried me through all those years.
3: Mm-hmm. Pero 12 years, 'di ba, yung sa buong journey niyo, 40 years kayo talaga as an OFW, pero in 12 years na nasa Bupa, Arabia kayo, ilang beses na rin kayo na-recognize sa inyong performance. Ano sa tingin niyo yung talaga naging susi para mag-grow kayo sa trabaho diyan sa ibang bansa?
26: Yeah, thank you po for that great question.
3: Mm-hmm.
26: For me, simple principles po. Be accountable, be dependable, be in good terms with everybody, have integrity, and maintain a happy disposition. Sometimes people simply want to know that they can trust you, depend on you, and enjoy working with you.
3: Mm-hmm.
2: Kabini Idol, naalala ko tuloy yung boss mo. Eh, ano ko yan? Kaibigang katuto, si Basil Gasas.
3: Mm-hmm.
2: Shout out.
26: Yes,
2: baka siya na yung CEO ng Bufa Arabia ngayon.
26: Actually po, isa sa magiging awardee mamaya, as friends, most outstanding friends of OFW. Dasal na marami siyang naitulong sa community during the pandemic and also during the close the ano nung nag-close down ng ano ang Saudi Oger ng 2016. And also yung ginawa po natin noon na second anniversary ng OCL. Siya po ang very instrumental para magkaroon po ng medical mission sa consulate down the entire day.
2: Yes, number one supportin natin ng Bupa Arabia. Actually, they are into medical sector,
3: okay.
2: Insurance ano, at yung suporta nila sa Filipino community na dyan. So, of course, instrumental dyan si Kaveni dahil siya po ang boss ni Mr. Basil Gazas.
3: Wow.
2: Kasi pag siyempre kung anong kailangan ng boss mo, ikaw ang tatawagan. So
3: boss na rin siya.
26: Actually, naalala ko po yung boss ko dati sa ano sa nung nasa NCB ako, National Commercial Bank. Ang sabi sa akin, "I don't have to manage you, you have to manage me."
3: Mm-mm.
26: So yun, malaking impact sa akin po yun.
3: At syempre working closely with the executives, iba talaga rin.
26: Opo. Iba talaga.
3: Yes. Pero ka Benny, saan nag-start yung passion nyo na tumulong naman sa kapwa OFW?
26: Ano po? Nagising ako one morning in the early 2000s na sabi ko, teka, parehas kaming working ni Mrs. Ako dati sa civil aviation at that time and siya naman sa King Faisal Specialist Hospital. Bakit at it's every end of the month? Ubus lagi ang sweldo. Gusto kong mabago that time. Pero subalit, di ko alam paano eh.
3: Yeah.
26: Ang kasagutan po dumating sa pamamagitan ng TV program, doon sinasabi kung bakit maraming Pilipino pa rin ang naghihirap. Sinurge ko yung guest ng program and that time magkakaroon siya ng ng one-day seminar sa Mega Mall. Guess what I did po? Umuwi ako just for that purpose.
2: Ooh.
26: And marami akong natutunan. And I thought na ibahagi ang mga natutunan ko sa aking kapwa OFW. From there, gradually, naging passion ko na ang sharing, mentoring, and helping OFWs.
3: Mm-hmm.
2: So, bali sa pag-uwi mo na yun, doon mo nalaman na marami ka palang mga mistakes na kung nalaman mo nung bata-bata ka pa, baka...

0: Medyo napuputol na yung ano framing natin kay Kabeni. Yan, mas maganda yung nakikita yung kagwapuhan mo eh. Oh. Ayan, 'di ba? Medyo gitna ka ng konti sir sa yung camera para naman ano, yung mga followers mo. Yan, oh, sakto. So bukod dun sa financial literacy, Asik Benny. Kasama rin sa kanyang advocacy yung mental wellness. So ano po ba yung kadalasang pinagdaraanan talaga ng OFW na sa tingin nyo hindi masyadong napagbibigyan ng pansin o naiiwan, masyadong naiintindihan ng mga naiiwan sa Pilipinas?
1: Opo, kasi data shows that 20% to 30% of OFWs in the Middle East suffer from depression, reflecting a high rate of psychological distress among migrant workers. Ang core causes po isolation and homesickness, workplace stress, abuse and exploitation, financial pressures, at kasama rin po dyan, sama na natin yung self-limiting beliefs ng OFW.
2: So bali yun po yung ano, baka kasama na rin dun yung mga utang na hindi mo mabayaran dahil hindi mo na-manage yung
1: pressures. Opo. Yes, opo.
2: Finances mo. So paano mo pa ginagawa itong mga ganitong seminars at
0: libre daw eh. Libre niya binibigay, tama ba ka Benny?
1: Libre po.
0: Oh, di ba?
2: Sige, punta ka dito, maraming dapat mag-seminar sa iyo yung mga kailangan nating ayusin, mga 10, 20 taon, 30 taong OFW pag-uwi, wala pa ring ipon.
1: Kaya nga po eh, yun na bali ang nagiging dahilan kung bakit ako naging passionate, makatulong sa kapwa OFW po.
0: Yes. And of course,
1: without
0: without
1: expecting anything in return.
0: Yes. And I'm sure maganda ang takbo ng inyong buhay dyan sa ibang bansa. Pero napag-usapan nyo na po ba ng asawa nyo na umuwi naman o bumalik na dito sa Pilipinas for good?
1: Ah, maraming beses na po.
0: Mm-mm.
1: Actually, 2018, nagpaalam ako sa boss ko kay sa friend ni Asik Cabernet, si Mr. Basil Gazas, yung boss ko dati and boss ko pa rin ngayon. Dahil nung lumipat siya to be a CEO sa isang kumpanya, siyempre hindi siya tumigil hangga't hindi niya ako nakuha.
0: Uh-huh.
1: Opo, so maraming beses na napag-usapan ng pamilya na mag-for good ako. Ngayon, at my age, approaching 69 na po ako eh. Batang-bata pa po.
0: Hindi halata,
2: Hindi halata, walang problema.
1: Meron po. It's just how we manage
0: it's just the number,
1: problems and concerns, issues po. Ano po yung mindset?
0: Yes, alright. Oo.
2: Siguro, Lodi, bago ano, medyo nagkulang yung oras natin, bago po yung huling tanong ng, of course, na ibibigay yung mensahe sa ating mga tagapakinig. Gusto ko lang shout out at of course, i-congratulate yung grupo nyo at ikaw bilang ano, director ng ano nga ba yung ano mo? Grievance Committee.
0: Yes.
2: At ako yung ano sa awarding.
0: Sila yung nagbibigay ng award.
2: Oo, ngayon ba, di ba? Ngayon ang ma-off-taking ng OCL.
1: Ayaw po.
2: At saka awarding ng mga friends and outstanding OFWs.
0: Oo.
1: Yeah.
2: So, yes, alam ko po marami kang mga recognition, mga award na natanggap. Ano ba ang added value para sa iyo ng mga ganito?
1: Ano po eh, actually, I'm not the kind of a proud person when it comes to receiving to awards. I consider myself a humble and grateful receiver of recognition po.
0: Okay.
1: Pero, one of the most meaningful for me was the appreciation I received from the King Abdulaziz University Hospital Quality Management Department when I conducted financial literacy seminar.
0: All right.
1: More than 50% of the audience were Saudis. And I was standing there as a Filipino, receiving their appreciation and hearing them express their satisfaction. That made me very proud, not just of myself, but of being a Filipino. Dahil naramdaman ko po na somehow nakatulong ako na mas gumanda ang pagtingin ng ibang lahi

0: mga Pilipino. And siyempre, at the end of the each seminar, eh, meron po Q&A. So tinanong ko, kasi yung director mismo ng department was very engaging. So, I encourage them to be engaging during the seminar.
1: Mm-hmm.
0: And then, tinanong ko bandang huli, kung wala kayong tanong, ako na lang magtatanong sa inyo.
1: Tama. Ayun.
0: Opo, sabi ko,
1: uh-uh.
0: Sabi ko, sa tingin ninyo, ilang taon na ako?
1: Ilang taon ka daw, sir?
0: Opo, ang sumagot ulit, aba yung director mismo, sabi niya, I think you are 45, the most 47
1: wow.
0: years old.
1: Bagets na bagets.
2: All right,
1: Ka Benny. Hope magkita tayo ulit sa susunod na pagkakataon, di ba?
0: Opo.
1: Hopefully magkita sure tayo po dito na sa Pilipinas or dyan. Why not, di ba? Sa Saudi tayo magkita.
0: Looking forward po.
2: Mm-hmm. Yes po. Lodi, Ka Benny, gusto pa namin makipagkwentuhan siya. Kaya lang medyo
1: bitin.
2: Mabilis po yung takbo ng metro natin ngayon.
0: Opo. Understood. Right. Wala pong problema.
1: Thank you so much.
2: Maraming
1: po.
2: Salamat po. At sa susunod po, magkakaroon tayo ng mahaba-habang kwentuhan.
1: Mm-hmm. Alright. Maraming salamat. Nakasama po natin Ka Benny Tadhili mula sa Jeddah, Saudi Arabia. Di ba, Biten Asik Benny? So, announcement na tayo. Get trained, get certified, get connected. Tara na, kabayan. Sama-sama tayo sa kaalaman tungo sa kabuhayan o K2K. May 3,000 slots tayo para sa ating mga OFW at kanilang pamilya para sa libreng training at tulong pang kabuhayan. Sa pamamagitan ng K2K, handog po namin ang skills, training, industry, recognized certification at access sa job opportunities dito sa Pilipinas at abroad. Kaya scan the QR code and register now, kabayan.
2: At siyempre, invited ang ating mga OFW sa Nueva Ecija sa BBMNRN o Bayanihan para sa Balikbayang Manggagawa, a National Reintegration Network and Job Fair. So Wednesday na po ito, September 2,
1: yes,
2: sa Nueva Ecija Coliseum, Palayan City. Maki KKK na rin.
1: KKK.
2: Kabuhayan, kaalamat at kalinga. Isang bayanihan para sa ating mga balikbayang manggagawa. May local, overseas job fair, government services at learning session. Sign up na po at maki. KKK na.
1: Ayun. So sana nakita niyo yung ating mga announcement. Pero puntahan niyo yung mga Facebook pages ng DMW National Reintegration Center for OFWs para sa karagdagang pang detalye. Kabayan, nasaan ka man sa mundo, maging bahagi ng tahanan ng OFW. Ibahagi sa amin ang inyong mga kwento, karanasan, tagumpay at mahalagang updates mula sa inyong bansa. Mag-comment, mag-message at i-share ang aming mga episodes upang mas marami pa tayong maabot na OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Yan po ang naging kabuuan ng ating programa mula sa DMW Strategic Communication Service. Ako po si Jel Miranda.
2: At bago po ako magpaalam, babanggitin ko rin po, shoutout at maraming salamat and congratulations sa mga awardees na makakatanggap maya-maya po dyan sa Jeddah Kingdom of Saudi Arabia at yung pag-takeout ng mga bagong officialist ng OFW Council of Leaders na pinangunahan ni Director General Mufida Daknas. Mula sa DMW Land-based OFW Concerned, ako po ang inyong lingkod, Asik Benny Legazpi. Patuloy na maghatid ng makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFWs. Ito ang tahanan ng OFW.
3: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
4: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. pipiliting lumabas kahit na delegado mabagsakan ng bubuong lupa. Or B, Wapa Hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C, pagtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
6: This is a public service announcement.
7: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
6: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
3: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana.
0: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
3: Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise.
1: Discarding Wise.
3: Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise.
1: Discarding Wise.
3: Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service. Welcome po muli sa ating programang Discarding Wise. Layon ng programang ito, nagabayan ang ating mga kababayang OFWs para sa praktikal na solusyon, matalinong desisyon at tunay na wise na pamumuhay. Ako po si Leo Magpayo at kasama natin ang ating financial analyst na si Jonathan Jonas Ravelas. Magandang araw, Jonas!
5: Magandang maulang araw sa iyo, Leo, at sa ating mga tagapanood at tagapakinig ng Discarding Wise.
4: Oo nga, panay ang ulan eh. No? Napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store para naman sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At sa ating edisyon ngayong araw, matutunghayan niyo po ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya kung saan itinaas ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang key policy rates ng 25 basis points at bumagsak sa lampas 62 pesos kada dolyar ang halaga ng piso. Bukod dyan, umakyat na sa 2.32 billion pesos ang kabuang pinsala sa agrikultura dahil sa kombinasyon ng pinalakas na habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. At sa ikalawang bahagi ng ating programa, sa ating segmentong Alkansaya, tatalakayin ni Jonas kung paano makapagtipid ng WAIS sa pamamagitan ng 1% rule. Kaya't simulan na po natin ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya.
1: Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Eto, unahin muna natin, no? Konting good news, magkakaroon ng rollback hanggang 4 na piso kada litro ngayong Linggo ayon sa Jetty Petroleum. Bababa ang presyo ng diesel ng 3 pesos and 50 centavos hanggang 4 pesos kada litro, habang mababawasan ng 25 centavos hanggang 75 centavos kada litro ang presyo ng gasolina. Bumaba ang presyo ng langis ngayong Linggo matapos mabigo ang bantang US sanctions na magdulot ng mas matinding pangamba sa merkado. Nagbigay ng pag-asa ang muling pagbubukas ng usapan ng Iran at Oman kabilang ang posibilidad na muling buksan ang Strait of Hormuz. Ano reaction mo dito, Jonas?
5: Yan ay isang magandang pangitain, ano, mm-hmm. na bumabalik na naman sila sa mesa para pag-usapan, mm-hmm. no, kahit talagang hangga't hindi talaga natatapos 'yan, eh talagang magbabanta ang pagtaas baba ng presyo ng langis. Pero ito ay isang magandang pangyayari kasi yung piso, no, lumampas na ng 62, kaya mabuti yung magtaas baba yung langis, pabor rin sa atin, ano? Oo. Ngayon naman, itong 62 naman na nagbabatya, yan ang bago nating suliranin, ano?
4: Mm. Ayun. So, ito yung una nating balita, no? Itinaas ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang key policy rates ng 25 basis points, kaya nasa 5% na ang reverse repurchase rate. Kasabay nito umakyat sa 4.5% ang overnight deposit rate at 5.5% ang lending rate. Ayon kay BSP Governor Eli Remolona Jr., bumaba man ang headline inflation sa 6.2% noong Hulyo, nananatiling mataas naman ang core inflation sa 4.2% na may dagdag na banta mula sa presyo ng langis, El Nino at posibleng wage hikes. Git ng BSP, ang hakbang ay para patatagin ang inflation expectations at pigilan ang paglala ng pressure sa presyo. Inaasahang bababa ang inflation sa 6.1% sa taong 2026 bago tuluyang bumalik sa target range pagsapit ng 2028. Nakita naman ng BSP na mananatili sa pagitan ng 5.5% hanggang 6.5% ang antas ng inflation ngayong Agosto. Ayon sa BSP, patuloy na nagtulak sa presyo ang bigas, gulay, prutas, isda at lokal na petrolyo na bahagyang dulot ng masamang lagay ng panahon. Ang opisyal na datos ng inflation para sa Agosto ay ilalabas sa Biyernes, Setyembre 4. Jonas, mayroon bang ginagawang hakbang ang pamahalaan para sabayan ang monetary policy ng BSP at matulungan ang mga consumer?
5: Okay, marami ang talagang nangyayari ngayon, ano, ay nag-aangkat tayo kung may kulang lalo na sa mga pinsala na dulot nitong habagat, no? Tsaka mga bagyo. So, kumbaga, ino-offset natin yung mga kakulangan sa import. Ngayon, ang ginawa ng gobyerno, siyempre binabaan ang tarifa pagpasok ng mga imported goods. So, kaya nakakatulong 'yan, pero talaga wala tayong kumbaga shortcut kung hindi patatagin natin yung ating agrikultura. Kaya yan ngayon, yan yung nagagawa ng ating Rice Tarification Act na may pera dyan na nakukuha doon sa mga taripa para makatulong sa mga magsasaka. No? Pero ngayon, dahil talagang ito yung tinatawag nating mitigating circumstances, nag-aangkat tayo. Ang ginagawa ng Bangko Sentral, sinisigurado na maramdaman na mamaya na yung trend ng inflation ay pababa. Ngunit sinasabi nga ng Bangko Sentral, mayroong mga banta sa pagtaas ng inflation. Isa na dyan ang taas-baba ng langis. Pangalawa, yung impact ng wage hike. Hindi naman dahil nagtaas na, mararamdaman natin agad yung impact, lalo na doon sa yung unang 65 pesos. Diba? Ngayon, dahil may TRO pa lahat, kung matuloy yan, yung long-term impact niyan mga 6 months from now, mararamdaman natin. So, kumbaga, kaya ginamit ng ating Bangko Sentral governor yung word na preemptive. Kasi kumbaga ngayon pa lang ginagawa na nila ng paraan na itaas para yung epekto nito makontra.
4: No? Okay.
5: Pero ang isa talaga dyan, kumbaga unknown, ay yung impact ng El Nino.
4: Yeah,
5: kasi ngayon, parang hindi El Nino yung nakikita natin, di ba? So, parang ngayon, natutuwa lang tayo sa habagat. Pero sinasabi ng mga ibang eksperto, pagdating naman ng September, iba na ang storya. So, dyan natin makikita kung talagang papasok ang El Nino, no?
4: Ano ba talaga ang epekto nung dagdag na 25 basis points para sa mga ordinaryong mamamayan?
5: Magandang tanong niyan, Leo. Ano? Ang pagtaas ng interest rate ng Monetary Board is hindi niya talaga ina-address yung kakulangan, no? Kung pag-uusapan natin pagkain, pagtaas ng presyo ng langis. Ang ginagawa ng interest rate ay psychological. Kumbaga, psychological na pagdating sa consumer, ang impact ng interest rate ay magtatanong ka sa sarili mo, gagastos ka ba o mag-iipon ka? Kaya very timely yung ating pang-alcansaya later. No? Pero talagang ang ibig sabihin ng pagtaas ng interest rate ay hudyat kung mag-e-expand ka ba ngayon o hindi. Itatago mo ba yung pera o hindi? So ang monetary policy, ina-adjust niya yan para sa consumer, yung ating ginagawa. No? Kaya meron siyang comment na masyado tayong palagastos, di ba? Ngayon, ang ibig lang niyang sabihin talaga doon, mag-isip ka. Kasi tumaas yung interest rate, medyo magtatago ka ba ng mas malaki kasi tumaas ang interest rate. Yun yung parang hudyat. Yun lang, parang kumbaga sumusundot ang ating Bangko Sentral Governor na teka, kailangan talaga natin magtipid. Diba? Yun yung gusto niyang ipakita doon kasi tumataas nga yung presyo. Kung mas tumaas yung sweldo mo, may pera kang panggastos, lalong tataas yung inflation niyan kasi may demand eh. Diba? So yan ngayon yung kaya yung interest rate na pagtaas is really affecting our choices. Kahit negosyante ka, ganun din. Kung talagang desidido ka na magpagawa o mag-expand ng negosyo, alam mo na mahal ang pera mo ngayon kasi umuutang ka sa mas mataas na interes eh. Diba? Kaya kahit ang ating gobyerno, alam nila yan na pag nagtaas ang Bangko Sentral, maaapektuhan din yung paggastos, tataas din yung interest na inuutang ng gobyerno.
4: Yun.
5: Kaya 'di ba, parang I think yung mga sumunod na mga news na lumabas nitong linggo, iniisip nila umutang ng mas maaga. Kaysa sa isang taon kasi nakikita nila tumataas ang interest rate.
4: Yun pala yun, no? Ito, ikalawa nating balita, humina muli ang piso sa ikalawang sunod na araw at tuluyang bumagsak sa lampas 62 pesos kada dolyar, ang pinakamahinang antas sa kasaysayan. Sa pagtatapos ng kalakalan nitong Biyernes, lumubog ang piso sa 62 pesos and 265 centavos. Matapos magbukas na mahina sa 62 pesos and 5 centavos, mas mababa pa kaysa dating record na 61 pesos and 888 centavos. Sa pagdinig sa Senado, sinabi ni BSP Governor Eli Remolona Jr. na mahirap pigilan ang pagbaba ng piso dahil sa current account deficit ng bansa. Binanggit niya ang posibleng mag-intervene ang BSP sa merkado sa pamamagitan ng pagbebenta ng dolyar, ngunit hindi ito praktikal dahil mauubusan ng bansa ng reserves. Bilang pangmatagalang solusyon, iginiit ni Remolona ang pagpapalakas ng export sector kabilang na ang mga proyektong gaya ng Pax Silica Hub at Luzon Economic Corridor. Ayon sa pahayag ng BSP, mahigpit o mahigpit nilang minomonitor ang galaw ng piso at dolyar dahil maaaring itong magpalala ng inflation. Samantala, pansamantalang nakikinabang ang mga pamilya ng OFWs dahil mas maraming piso ang nakakuha sa bawat dolyar na ipinadala nila. Ngunit mabilis ding kinakain ang mataas na presyo ang kanilang purchasing power. Jonas, unang-una, ano ba ang purpose o silbi ng dollar reserves ng Bangko Sentral at bakit sinabi ni Governor Remolona na hindi praktikal ang pagbenta nito sa ngayon?
5: Oo. Magandang tanong yan. Ano? Ang gross international reserves, ito ang mga dolyar na hawak ng Bangko Sentral na nagpapatatag sa piso.
4: Okay.
5: So ngayon, hindi ito katulad na pag sinabi mong reserve parang sa tangke ng kotse mo na pag naubusan na yung main reserve, may nakatago, pwede mong gamitin. No?
4: Correct.
5: Ang pinapakita lang ng reserve ay kung mas malaki ang reserve mo, ibig sabihin matatag yung pera mo.
4: Mm-hmm.
5: Pero hindi dahil matatag yung pera mo, dahil nasa dati, nung nag-umpisa ang taon, nasa $113 billion yung ating reserves, yung gross international reserves.
4: Oo.
5: Nito mga nakalipas na buwan, nasa mga 104 billion pesos na lang yan.
4: Ooh.
5: No?
4: Uh-huh.
5: Kasi nga, kung matatandaan mo, ilang beses sinabi ng ating Pangulo na gawa natin ng paraan na patatagin ang piso. Diba? Mm-hmm. Nung una, yung 60, yung 61, at ngayon yung 62. No? Yung numero na yan is a number.
4: Mm-hmm.
5: Wala tayong ano dyan dahil market forces yan, merkado yan.
4: Mm-hmm.
5: Unit, pag mas malaki yung reserves mo, dapat hindi ka basta-basta matitinag.
4: Mm-hmm.
5: Ngunit, dahil sinabi ng BSP Governor yung current account, ang current account, yan yung mga, kumbaga, mas pinapakita mo yung pasok ng dolyar kaysa sa paglabas ng dolyar.
4: Mm-hmm.
5: No? Tulad ng tanong mo kanina, yung tungkol doon sa anong ginagawa natin pag mataas yung inflation, lalo na pagdating sa pagkain, di ba? Nag-aangkat tayo halos ng malaki sa food, sa fuel, at saka yung transport. Dahil yung transport sector natin, mainly diesel.
4: Mm-hmm.
5: Kaya dati, di ba, kung matatandaan mo, mas mahal ang gasolina kaysa sa diesel.
4: Correct.
5: But dahil sa demand, mas mataas na ngayon ang diesel.
4: Kaya nga eh. Mm-hmm.
5: Oo. So ngayon, lalo tayo nag-aangkat, no? Nagkakaroon tayo ng current account deficit.
4: Yun.
5: So okay. Ito ngayon yung ano, pag lumalaki yan, lalong nababawasan yung reserves mo.
4: Ayun.
5: Oh, ngayon, pag ginamit natin yung reserve kasi gusto natin lumakas yung piso at lalo tayong, kumbaga, nangailangan tayo ng gasolina, nangailangan tayo ng pagkain, di ba? Lalong, typically, ang measure niyan, dapat meron kang tatlong buwan na worth ng import yung reserve mo. Ngayon, nasa mga 6-7 buwan tayo. So, maganda sana.
4: Mm-hmm.
5: Ngunit, may mga ibang factor kung bakit humihina ang isang pera. No? Yung number one, lumalakas yung dollar kasi may geopolitical risk.
4: Okay.
5: No? Pag may uncertainty, lahat gusto dollar. Diba? Pangalawa, lumalaki yung demand dung pagbili natin ng pagkain, gasolina, no? Yan ngayon yung nakaka-contribute kaya lalong nagkaka-demand ng dollar.
4: Yun.
5: So, ngayon, kung i-defend natin ng i-defend, short term lang yan.
4: Mm.
5: So, ang mas tama, tulad ng sabi ni Governor Remolona, pag-intingin natin yung export, no?
4: Na,
5: kumbaga, ano ba yung low-lying fruit? Nandyan yung tourism. Pag-intingin natin yung BPO sector. Ngayon, sinasabi natin, paghandaan natin yung paksilika. Di ba? But of course, balikan natin yung ating export. Meron tayo mga 3 weeks ago, nabanggit natin yung mangga galing sa Guimaras, no?
4: Correct. Oo.
5: Kung matatandaan mo, yung mga export na yan na yung high value products tulad ng cacao, mm-hmm. Talagang makakatulong yan para lalong lumakas yung GIR. Yun. So, yan ngayon ang kailangan natin.
4: Okay. Ito no, alam natin na kapag tumasang halaga ng dolyar, so nagbe-benefit mga pamilya ng OFWs, pero hanggang kailan kaya tatagal ang benepisyong ito bago kainin ng inflation?
5: Kaya dyan ngayon, yan ang trabaho ng Bangko Sentral.
4: Uh-huh.
5: Kailangan talagang ilagay sa mga utak ng Pilipino na yung inflation bumababa. Ngunit talagang ngayon, nandito tayo sa kasagsagan ng pagtaas ng presyo.
4: Mm-mm.
5: No? Dahil na, kumbaga, meron ka na dyang pangyayari tungkol sa habagat.
4: Oo.
5: Na nakakapinsala sa agrikultura. So, lalo kang mag-i-import. Nagkakagulo sa Middle East. So, lalong nagiging volatile yung presyo ng langis. Di ba? So, ngayon, ang central bank, kumbaga, ginugutom ka. Medyo mag-save ka muna kasi medyo tumaas. Kung hindi naman niya sinasabi na huwag kang kumain. Ano? Sinasabi lang niya na medyo magtipid ka. Kung maikli ang kumot, matutong bumaluktot. Yun ang kailangan nating gawin. Kasi yan yung, kumbaga, it's one way na kailangan tayo rin ang magsakripisyo. Hindi kaya na yan ng gobyerno.
4: Mm-hmm.
5: Di ba?
4: Mm-hmm.
5: May mga ayuda na silang binigay. Ito yung mga sinasabi nating subsidy to transport na implement na dati.
4: Mm-hmm.
5: Tulad ng tanong mo, wala nang bago kundi yung subsidy sa driver, doon sa marginalized. Yan yung mga subsidy na binigay na ng gobyerno. Wala na siyang ibibigay na iba.
4: Mm-hmm.
5: Di ba? So, yan ngayon yung, kumbaga, parang kailangan tayo rin maramdaman natin yan. Pero kung yung inflation umaakyat, yung mga may bahay, kahit may ganansya sila sa paghina ng piso, hindi yan sila gagastos. Di ba? So, magtitipid din yan. Ngayon, ang kailangan lang natin, kumpiyansa ang mga mamamayan, gumastos. Kasi yung trend ng inflation bumababa.
4: Okay.
5: So, yan ngayon yung challenge na mapababa natin below or closer to 6.1.
4: Mm-hmm.
5: O mas maganda sana, mas magsarado yung taon na closer to below 6%. Mas maganda yon.
4: Mm-hmm.
5: Ngunit nagbabatsa nga na pwede pang tumaas yung inflation sa fourth quarter dahil sa impact ng El Nino.
4: Yun.
5: So, yan ngayon yung, kumbaga, yan yung wild card.
4: Mm-hmm.
5: Ngayon, hindi lang naman ito nangyayari dito sa Pilipinas.
4: Oo.
5: Nangyayari ito sa buong mundo. Nakikita na natin ang pagbaha sa West Virginia.
4: Mm-hmm.
5: Nakikita natin sa Nepal, sa China, di ba?
4: Mm-hmm.
5: Ito ay hindi kumbaga isolated sa Pilipinas. Buong mundo ito.
4: Mm-hmm.
5: Ang problema lang, yung ibang mga bansa, handa sila na stable yung price ng pagkain. Tayo, yan ang kailangan natin. Tulad ng World Bank, sinasabi natin na dapat paigtingin pa natin yung ating food security.
4: Mm. Ano naman ang payo mo sa mga OFWs at mga pamilya nito habang mataas ang palitan ng dolyar?
5: Yan ngayon talaga. Babalik tayo doon sa ating, papasok na tayo doon sa alkansa yan. No? Yung 1% rule.
4: Okay.
5: Kasi importante ngayon yung save first.
4: Mm.
5: Diba? Increase later. So, kumbaga, hindi importante yung, lalo na ngayon, pag biglang mataas na yung, malakas na yung dolyar, no?
4: Oo nga.
5: Hindi dapat focus agad doon sa pag-save ng malaki.
4: Mm-hmm.
5: Yung kunyari, nadagdagan ng parang 3,000. Ito, i-save natin. Hindi ganon.
4: Mm-hmm.
5: Ang saving dapat, hindi yung one time big time.
4: Okay. Oo.
5: Ang problema kasi sa atin, pag may pera tayo, sige, tatago ko to.
4: Mm-hmm.
5: O itong tinago kong 2,000, pwede siguro ito para sa isang buwan na.
4: Mm-hmm.
5: Yung sa susunod na ulit. Ang dapat is to develop the habit. No?
4: Oo.
5: Kaya marami sa ating mga Filipino na bumabagsak sa pagsisave kasi gusto nila gawin lahat agad-agad.
4: Oo.
5: Gusto kong gawin tong negosyo ko, dapat meron ako nito, di ba?
4: Mm-hmm.
5: Instead na parang sinasabi nila, oh, magsisave ako ng 30% ng salary ko, pero sa isang buwan na.
4: Yeah.
5: Hahabol na lang ako, di ba? O magsisave ako pag tumaas na yung sweldo ko, di ba? Kaso, ang buhay, ano yan eh, minsan, bibigyan ka ng malaking problema, di ba? Kaya nga, di ba, kung wala kang tinanim, wala kang aanihin.
4: Correct.
5: Di ba? So ngayon, ang solution dapat sa ating mga Pilipino, eh dapat matuto tayo mag-save kahit konti. Di ba? Ang 1,000 nag-uumpisa sa piso.
4: Correct.
5: So dapat, pwede yan tulad ng ano natin sa mga bata, uy, pwedeng 20 pesos a day o 500 a month. Ngayon, pag nakasubok na tayo ng 3 o dagdagan natin, doblehin natin yung 20 pesos a day, gawin nating 40.
4: Mm-hmm.
5: So, kailangan slowly but surely na tinataas natin. Ang importante, hindi yung amount.
4: Mm-hmm.
5: Yung laki ng nila ng tinatago mo. Ang importante dyan, nabibuild mo yung habit, yung ugali mo na magtago.
4: Mm-hmm.
5: Kasi once na nagawa mo yan ng 28 days, masasanay na yung katawan mo, di ba? Parang pag-e-ehersisyo yan eh. Pag nasubukan mo na yan ng 28 days, parang, uy, pwede na, di ba?
4: Mm-hmm.
5: Kumbaga, mahirap, kaya minsan mahirap huminto, di ba? So, yan ngayon. So, dapat either increase mo ng 1%, wag namang just 1%.
4: Mm-hmm.
5: Subukan po natin na habang kaya, at least 5% na increase doon sa after 3 months or 6 months.
4: Okay.
5: So hanggat kaya natin na mag-save, eh gawin natin, 'di ba? Kumbaga ngayon 5%, after 6 months 6%.
4: Mm-hmm.
5: Para kumbaga, ang importante dito yung disiplina. Hanggat hindi mo na nararamdaman na nagsisave tayo.
4: Oo.
5: 'Di ba?
4: Mm-hmm.
5: Kasi pag nagawa 'yan, madali nang kumbaga madali ka nang makapag-ipon. Ngayon lang talaga sa umpisa, para yan yung nag-i-intermittent fasting. 2-3 medyo masakit yung tiyan mo.
4: Mm.
5: Pagdating nakalampas ka na ng pang-4 chicken na sa'yo yan.
4: Mm-hmm.
5: So yan ngayon yung ano, yan yung mga tipong mga growing pains na tinatawag. Ganun din pagdating sa savings.
4: Mm-hmm.
5: So, medyo naghihirap. So, kung meron kang 25,000, mag-umpisa ka ng 1,250 a month.
4: Mm-hmm.
5: That's 5%.
4: Uh-huh.
5: Then, 6 months later, gawin mong 1,500. O, di ba? Bigla kang na-promote. O, gawin mong 7%. Di 1,750. O, di ba?
4: Mm-hmm.
5: So, parang kumbaga, instead na mag-upgrade ka ng lifestyle, ang palakihan mo yung savings mo.
4: Mm-hmm.
5: O, diba? Yan yung kailangan lang natin. Yan yung 1% rule.
4: Mm-hmm.
5: Kaya, lalo na sa ating mga OFW na lumalaki ang halaga ng remittance nila, isipin nyo po ito.
4: Mm-hmm.
5: Diba? Ngayon, magtipid tayo hanggang November. Diba rin na yung December? Kumbaga, kung ano yung matitipid nyo, 'di ba? Okay naman mag-reward sa sarili. No, pagdating ng Pasko. Pero ang importante dito, yung every time na makapag-save tayo at regular po yung pagtaas. 'Yun po yung pinaka-importante dito. So yung remittance can grow with your family's future.
4: Mm.
5: 'Yun ang importante diyan. Not just to support today, dahil may mga gastos tayo, but yung benepisyo na nakukuha nyo ngayon will eventually support the future ng pamilya.
4: Mm-hmm.
5: Diba? Kaya nga yung sinasabi natin, yung alkansaya o itong financial literacy is the gift that keeps giving pag tama ang pag-execute mo at saka yung habit mo na pag-impok talaga. Importante yan.
4: Yung habit talaga eh, no?
5: Oo.
4: Eto no, ihabol ko lang yung isang istorya, no? Umakyat na sa 2.32 billion pesos ang kabuang pinsala sa agrikultura dahil sa kombinasyon nga nung pinalakas na habagat at yung mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Ayon sa Department of Agriculture, ito ay 21.5% na mas mataas kumpara sa 1.91 billion na naitala noong Lunes. Apektado ang 69,615 na magsasaka at mangingisda sa walong rehiyon. Tinatayang 60,896 metriko tonelada ng ani ang nasira. Sa Clau ang 62,732 na ektarya ng sakahan. Pinakamalaking bahagi ng pinsala ay sa Palay na umabot sa 1.39 billion pesos o halos 60% ng kabuang halaga. Karamihan ay nasa vegetative o at reproductive stages. Kasama rin ang high value crops na may 692.21 million pesos na losses o halos 30% ng kabuuan. Patuloy pang inaasahan ang karagdagang pinsala habang nagpapatuloy ang assessment at validation sa mga apektadong rehiyon. Jonas, gaano kalaki ang epekto ng pinsala sa kabuang inflation ngayong buwan, tuong Agosto?
5: Nako, ito ang iyan ay nakakatakot. Maaaring hindi siya ganun kalaki ngayon dahil tinatayang pwedeng 6.1 to 6.5 yung inflation.
4: Mm-hmm.
5: At ang parang average ngayon ay nasa 6.1. Kung ako ay isang tinatawag na inflation hawk, no?
4: Mm-hmm.
5: Ibig sabihin tingin ko talagang dapat mataas na yan eh.
4: Oo.
5: Pero dahil nga sa mga datos sinasabi na hindi naman ganun kalaki.
4: Okay.
5: Pero ito nagbabat siya sa yung datos na sinabi mo, malaking impact dito yung rice. Nakakapangatlo o apat na buwan na tayo na lumalakas o tumataas yung presyo ng bigas.
4: Mm-hmm.
5: No? So ngayon, kung ganyang kalaki at 60% yung impact niyan, pwede na naman tayong pwedeng lumampas din yung presyo ng bigas doon sa 60 pesos.
4: Oh, okay.
5: Eh baka humabol nga yan sa 62 pag tuloy-tuloy ito. Yun lang ang maganda dahil nakalampas na tayo sa letter N, no?
4: Mm-hmm.
5: Kasi neneng na eh, 'di ba?
4: Oo.
5: Pero ito ay mabilis dahil kung matatandaan niyo, yung undoy is September 25, 26 eh.
4: Mm-hmm.
5: 'Di ba? Ibig sabihin, yung pasok ng bagyo ngayon mas mabilis.
4: Mas mabilis.
5: Kaysa nung 20 no mga panahon ng 2006 to 2010, no?
4: Mm-hmm.
5: Ito ay mabilis. Kasi kung matatandaan mo, ang Yolanda, November.
4: November, oo.
5: Oo, di ba? Kaya ako nasasabi yan dahil sa kada taon, pag nakalampas na tayo dyan, at hindi ganong kalaki, at tulad ng sabi mo, itong pinsala, nadagdagan na naman ng halos 40 billion, ano?
4: Mm-hmm.
5: Yung 1.1 nung Lunes, ngayon 2.3 na.
4: Mm.
5: 'Di ba? Talagang mape-pressure yung inflation na sinasabi din niya ng Bangko Sentral na kaya pwede pang umakyat yung inflation. Nagbabatsa siya na pwedeng pumunta ng 7.
4: Nako.
5: Dahil nga sa impact nitong climate hazards na tinatawag, tapos may El Nino pa tayo. So talagang a series of unfortunate events. Kaya nga yung patutsada ng ating Bangko Sentral ay isang parang parang lambing ba sa mga Pilipino na dapat magtipid tayo.
4: Ayun, so yun yung pinaka bottom line, no? Magtipid-tipid para meron din tayong makukuha kapag emergencies. Okay, so bago po tayo tuluyang magpaalam, napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.120 MHz. 90.190 MHz. Napapakinggan din tayo live sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store para naman sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At dito na po nagtatapos ang ating programa para sa Radyo Pilipinas World Service. Ako po si Leo Magpayo.
5: Ako po si Jonas Ravelas.
4: Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo sa kaparehong oras dito sa Discarding Wise.
3: Sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Radyo Pilipinas World Service is now fully digital, delivering news, information, entertainment, and variety of programs through your social media app. Follow, like, and share Radyo Pilipinas World Service Facebook page and Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Download PBS Audio Receiver app for continuous audio streaming of programs 24 hours a day, 365 days a year. Radyo Pilipinas World Service. Online. Serving the Filipino and the global community with unfading commitment. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines.
1: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

0: years na din. So, hindi naman nila maano kagaya ng sa husband nila. So, taking care of the baby na parang siguro walang ka-reliever na magpapahinga sila, dun sila napapagod. And sa emotional naman na challenge, yun nga, yung minsan yung loneliness, yung parang feeling nila yung sa burden na nararamdaman nila. But, nababawi naman daw once nakakausap na nila yung husband nila.
1: Malaki, so, talagang impact talaga ng
0: long distance, ano,
1: yes,
0: talaga.
1: Tsaka, syempre, iba pag asawa mo yung nahihingahan mo. Eh,
0: true.
1: Nakakapagod. Parang, iba talaga exhaustion eh. Nire-recall ko yung
0: experience
1: ko. Diba, bagong panganak ako. Parang, lagi akong pagod. Tsaka, syempre, pag gising yung baby, gising ka din.
0: True. Yung ganong age, di ba po, parang ano, puyat ear pa yan.
1: Puyat ear talaga. Tsaka yung sinasabi nila na sabayan mo ng tulog yung baby. Parang di naman siya possible kasi...
0: kasi mag-i-edit ka pang picture niya. Papost mo pa eh.
1: Yun lang yung nagiging me time mo, di ba? True. Pagtulog siya. Pero masabi ko lang, mama, nung nanganak ako, syempre naniko po kasing anak ko kasi preemie siya at 34 weeks. Nag-steroid shot ako kaya parang yung maturity niya 35 weeks. Pero naniko pa rin siya ng 23 days, naalala ka pa?
0: Oh.
1: Pero sobrang laking tulong, ma'am, nung mga angels natin sa NICU.
0: Oh,
1: ang dami
0: out.
1: Ko, shout out! ang dami kong natutunan talaga sa kanila, even yung pag-swaddle kay baby, yung mga tanong na hindi ko maiisip as a new mom, as a first time mom, ang dami nilang tinuro sa akin, kaya... Lako, saludo ako sa mga NICU angels natin.
0: Na-appreciate din sila ng mga moms natin kasi yung mga health, yung mga simple teaching everyday kasi daily sila pumupunta doon. How to breastfeed, paano ba mag-massage, paano ba magpalabas ng milk. So talagang medyo sila talaga yung hands-on, makakausap talaga nila mami.
1: Yes. At saka ano, kinakalma nila ako kasi nung NICU yung anak ko, syempre ang daming tubes, may OGT, tapos nung una may oxygen pa kasi yung monitor yung lungs niya. Syempre asama parang naiiyak ka, parang uneasy ka, pero kinakalma nila, mami, okay si baby, oh, 'di ba, yung mga vitals niya. Stable, oh, ganyan. So Shout out sa mga NICU angels. Ayan, tsaka sa mga mami. Hanggat nandyan sila, tanungin nyo na kung ano yung mga tips na maibibigay nila sa inyo. Correct. And of course, they are in good hands. And I know na yung atin pong NICU sa Amusup ay Center of Excellence. Wow, diba po? Ng DOH.
2: Kaka-accredit lang natin ulit na sa breastfeeding hospital.
1: Yan, breastfeeding hospital. And talagang, andyan si na Dr. Chet, Doc Maricel, diba? Alagang-alaga yung ating...
0: Hall of Famer ang Siemens Hospital.
1: O, diba? Hall of Famer ang Siemens Hospital. I'm sure not a lot of people know that kasi syempre Siemens Hospital. And yun nga, isa yan sa mga gusto nating i-promote, yung the way that we take care of the wives and their children while they are on board. Ayan, sa mga members natin. Okay? So, syempre po, bukod sa mga seafarers' wives, more women din po are now pursuing careers at sea. Mm-hmm. So now we're talking about our women seafarers naman po. So meron din po tayong mga, of course, mga sea women who are getting pregnant or are planning to have their family. So ano po yung mga tips nyo sa kanila? Ano po yung mga kailangan nilang malaman tungkol sa maternal health, sa breastfeeding, tsaka yung mga realidad po for them? How soon can they go back to work, ganyan. And for those po na nagpaplano pa lang, how should they prepare themselves for their maternal health kung nagpaplano po sila na mag-baby pagkatapos ng kanilang mga kontrata? Ano po yung mga tips?
2: Okay, so kung may partner, no, partner or asawa, no, at nagpaplano sila, no, pag-usapan nilang dalawa kung gusto ba talaga nila mag-anak na at kailan sila mag-aanak, no, kasi by the time na mabuntis at nakasampa sa barko yung babae, no, yung seafarer na wife, no, yun doon dumadating yung ano eh, difficult part eh, kasi hindi naman available ang medical aid everywhere, no. So kailangan alam nila kung saang station or saang port ba titigil ang barko at kung mayroong clinic na mapagpapa-check upan, no, once na buntis, no. And based on our interview kasi, ang mga buntis hanggang 6 months lang daw pinapababa na, no. So by the time na bumaba, no, so dapat nakaplano na, no, yung check up, no, saan ba magpapa-check up, okay? And sino ang kasama nang maiiwan nang buntis, no? Kung ang asawa ay nasa barko, okay? Kasi kailangan kailangan meron ding mag-aalaga. Sa hindi lang yung baby ang aalagaan natin, pati yung mommy.
1: Of course. No?
2: You have to take care of the mom also. Okay? So pag breastfeeding naman, hanggang kailan niya plano mag-breastfeed? Hanggang 6 months ba? Or 3 months lang, no? Dapat naka-align, mapag-usapan nilang dalawa.
1: Kumbaga, timing is everything. So from the planning to yung panganganak, to yung breastfeeding, yung pag-aalaga.
2: And syempre pinaka-importante yung financial support, no? Kailangan ready ba financially, no? Na mag-stop na si mommy, no? At hindi nasasampa sa barko at magte-take care na lang kay baby, no?
1: Pero meron naman din po nakakabalik sa pagbabarko kahit meron. Nanganak.
2: Meron, pero yung iba daw kasi hindi pwedeng lumagpas na one year, hindi pa sila bumabalik. So, they have to go back. So, yun yung medyo difficult decision for the mom na iiwan yung baby.
1: Of course, lalo na yung formative years. Kaya siguro yung iba, pinapalaki muna and then saka babalik uli. Kasi there's, unlimited opportunities naman sa pagbabarko. And, paganda po ngayon yung ginagawa ng ibang companies na they're giving consideration talaga sa women seafarers na, you know, sige, kung gusto mo mag-baby muna and then we'll still have a place for you when you decide to come back.
0: Maganda.
1: Yung assurance po na makabalik sila sa pagbabarko.
0: Para confident pa rin sila na makapag-breastfeed sila, maalagaan muna nila yung baby nila.
1: Kumbaga walang stress.
0: May isang story, Dr. Trish, no, yung isang mom na interview natin na parang she really has to go back kasi meron siyang inaalaga ang tenure kasi I think parang mahaba na yung service niya sa company. So, kinailangan niya bumalik at that time. Na nasa kitchen siya, dun pa lang din lumalakas yung breast milk production niya.
2: Siya sa barko.
0: Nasa barko na siya.
2: Dun lumalabas yung milk niya.
0: So, medyo tumatak sa isip ko yung ano na yun, yung thought na yun. So, iba. Very unique and iba yung to be a seafarer mom, ibang strength and will talaga yung ano mo.
1: Yes.
0: Kailangan mong dibdibin for that.
1: And I'm sure nakaka-inspire yung mga nami-meet nyo mismo.
0: Yes.
1: Seafarer mom. Wow.
0: Yes.
1: And actually, ako rin, mayroon akong friend, nasa Cebu na siya ngayon. Nasa shoreside na siya, pero dati siyang chief engineer na baba. And then, she had 3 kids, pero actively sailing siya, I think, hanggang sa 2nd kid. Tapos may isang time, may inattendan kaming conference, nagpa-pump siya na.
0: Diba?
1: Nagpa-pump siya. Nakakabilib. Kasi talagang, it really takes the grit and the strength na isang nanay, no, para i-pursue yung ganyang career and to decide to build a family also at the same time. Nakakabilib sila.
0: Yes.
1: And thank you for taking good care of them.
0: Yes.
1: Sa Siemens Hospital natin. Okay. So, ito po, nabanggit nyo kanina na stress, lack of sleep, and limited support can affect a mother's well-being. How do these factors, nasagot na yun kanina, yung impact nito sa breastfeeding. And based on your interviews po, based on your experiences, paano po na-overcome ng mga nanay yung ganitong mga challenges, no? Does it require for them to communicate more with their husbands or their support system, or meron po ba kayong kayo o may in-offer kayong mga kumbaga parang support also to the women who are experiencing these challenges and yung mga tips po na usually binibigay niya sa kanila?
2: Actually, ang number one talaga is communication.
0: Yes.
2: No? Okay, communication between the mommy and the seafarer, the dad. No? Okay, so kailangan talaga parating andyan yung daddy, not in terms of physically, ha, no? Kahit ano lang, video call, okay? Actually, maswerte na during these times kasi decades ago, walang video call, di ba? Ang mga seafarer letters lang, no? Ngayon, they can do FaceTime, video call, Viber, anytime, no? So, that's the most important thing that they can offer, they can give to their wives, no? Okay, so communication. And then, kailangan i-reassure nila na kung nahihirapan mag-breastfeed or mag-alaga yung mommy, ano, i-validate nila yung feelings na mm-hmm. they understand. Mm-hmm. Huwag papagalitan, no? Mm-hmm. Na kapag, ay, bakit ano, wala kang breast milk? Eh, bakit, bakit si ganito ang daming breast milk? Eh, bakit ikaw wala? Okay? Kasi, each mother has different journey. Okay? Yes, so, correct. You don't compare one mom from another. Okay? Mm-hmm. So, yun yung, ano ko, communication talaga.
0: Mm-hmm. Tsaka, andyan ang breastfeeding committee ng hospital headed by Dr. Ayan, Ish. Oh, no. Diba? Member kami. Kasama namin siya. Tsaka yung mga members din ng lactation committee ng hospital. So, everyday naman, may mga naka-post naman, mga mm-hmm. naka-on duty if kaya nila kaming i-visit, if they want to visit to mm-hmm. personally. Although, yung mga tutorial for the latching and mm-hmm. ano, mostly available online. And yun mm-hmm. nga, wag masyadong pressure sa sarili kasi breastfeeding is a journey itself. Yeah. So, wala pong nangyayari na day one, breastfeeding, magaling. Walang ganon. Mm-hmm. It doesn't just happen.
1: It's a learning
0: if I
1: journey.
0: May say, Ma'am Camille, ako pediatrician ako nung mm-hmm. nanganak ako. Doctor namin si Dr. Siyempre, mm-hmm. siya pa rin. Mm-hmm. Oh, under Dr. Siya pa din. So, nung pag-ground sila kay baby, as a pediatrician, kala ko, alam ko na. Kasi mm-hmm. ako nagdi-discuss ako eh. Mami, ganito, position, ganyan. Ah, sabi nga, ah, dehydrated po si baby. Ah, dehydrated ba? Ganyan. So parang hindi ko pa rin pala siya alam. So it's a humbling experience din for me as a doctor na hindi mo pala siya okay. Tas talagang days pa talaga yung ano, depende talaga sa inyo ni baby yung dynamics niyong mag-ina. Kung paano niyo makukuha yung tamang timing, positioning, and then saka po lalakas si milk.
1: Yes,
0: so hindi siya ano na, uy,
1: in a snap siya, na. Oh, in a okay snap.
0: Oh, it doesn't just happen. So it's a journey talaga. So be easy on yourself.
1: Yeah,
0: have the support if you need to. If kung may gustong magpalit ng diaper para medyo makarelax ka naman muna, may gustong mag-errands o gusto mo ikaw naman muna mag-errands habang may tumitingin kay baby, do so po.
1: Yeah.
0: Para ano naman, makarelax naman din si mami.
1: Be kind to yourself.
0: Be kind to yourself.
1: Tsaka don't take all the burden.
0: Yes.
1: So, take all the help that you can have, no? So lalo na yung mga in-laws, ayan, syempre iba kasi minsan nahihiya pa sa nanay ng asawa nila, di ba? Pero kung nag-o-offer ng help, you know, take it. It's for your, you know, for your own well-being. Parang wag mong masyadong siisipin na nag-iisa ka porque malayo yung asawa mo, di ba? But there's a village around you and here's the breastfeeding committee ng Siemens Hospital na always ready to help, to assist you kung meron kayong challenges sa breastfeeding, mahina or may parang namumuong milk. Di ba may mga ganun po eh, may mga ganun cases eh na may namumuong milk, hirap. Meron naman tayong mga professionals you can consult with our experts dito sa Siemens Hospital for your breastfeeding journey. Ayan, thank you so much. So, ang message niyo naman po sa mga seafarers, yan, how can they, kahit malayo po sila, no, how can they support their wives during pregnancy pa lang? Breastfeeding, and syempre, ito po yung mahalaga, yung postpartum period, even from a distance. Kasi, nako, yung postpartum na yun, medyo in-underestimate ko siya noong una. Na parang, di ba, kasi pag nakikita mo sa Instagram, yung mga celebrity, after pagkapanganak, after one week, after 2 weeks, nag-workout na, okay na sila, maganda na sila.
0: Parang sabi nga nila, nakakapayat. Parang humiyang naman po ako. Hindi naman nangyari.
1: Parang nung turn ko na, bakit parang iba yung... bakit parang 2 months na parang... parang hindi pa ako okay. So yung ganong postpartum, ano po yung pwedeng gawin ng mga husbands, lalo na pag yung asawa niya parang I don't feel like myself, yung parang when I look in the mirror I don't feel like myself, parang yung ganon, ano po yung naipapayag niya?
2: Actually kasi ano yan eh, minsan yung mga depression mo, 'di ba, yung mga nega mo sa sarili mo pag hindi mo siya ini-express, no? So nagbe-build up siya. So yun nagiging postpartum depression. Okay?
1: So nagbe-build up. Oo,
2: nagiging postpartum depression siya, no? Eventually pag lumala, nagiging postpartum psychosis,
1: ay,
2: no?
1: Yikes.
2: Oo, so yun yung ayaw natin mangyari, no? So let's start from the very basic, oh, communication, okay? So yun yung parati natin sinasabi kanina, pa support your wives, no? Okay, validate their feelings, na nahihirapan kayo, no? Okay? Pero nandiyan ka naman, okay? So, yun yung una. Pangalawa, siguro bigyan ng time para makarelax si mommy, okay? Mm-hmm. So, bigyan ng day off, no? Mm-hmm. Bigyan day off financially, so bigyan ng konting
0: pang-shopping. Okay ba, mga mami?
2: Pang-parlor, para they will feel good about themselves, di ba? Kasi minsan, pag breastfeeding ka, akala mo, ang pangit-pangit mo, nalosyang ka na. Mm-hmm. So, you have to take care of yourself. No? Mm-hmm. So, yun ang point.
0: Ayun. So I think yung talagang baseline naman dito is the relationship din ng husband and wife. So they really have to establish a very good foundation as a husband and wife bago po sila talaga magbi-baby. And from there, I think yung mag-outpour naman siya, Ma'am Camille, kapag love ng mga husband yung mga wives nila, they will know what to do. They will check on them every now and then. Kapag oras ng break time, pag every time may chance, na-appreciate na yun ng mga mami. Kasi before naman they enter the relationship na ganitong setup, alam na nila na for a season, sila lang magiging present physically. And then habang nagpa-provide naman, of course, yung padre de familia or kung sino man sa kanila, diba? So, yun, yung communication lang para hindi nga po mag-build up yung stress nila. And pwedeng kumausap if minsan kasi ayaw nilang mag-reach out sa professional kung makakatulong yung other moms na makapag oo nga ganito to yung share. Journey ko eh para lang ma-feel nila na hindi pala talaga sila nag-iisa
1: para hindi mag-build up yung depression niya, resentment, and huwag naman sana mag-lead sa mas serious na mental health issues. Pero kung may nararamdaman na po kayong ganun, huwag po kayong mag-atubili na mag-consult sa Siemens Hospital. Kasi meron naman po tayo dyang, yun po, yung support ng ating mga doctors, mga professionals, and may psychology department po tayo. Kung talagang meron na po kayong pinagdadaanan na hindi nyo na kayang bitbitin sa sarili ninyo, ay wag po kayong mag-atubili, wag po kayong wag nyong dibdibin mag-isa, wag nyong buhatin mag-isa. Nandito po ang Amos of Siemens Hospital para sa inyo. Ayan. Yeah. Sorry po, mag-overtime na tayo. Pero last na lang po, message nyo po sa mga seawomen natin, seafarers wives po natin, and yung mga maritime families, mga seafarer families po natin, about prioritizing maternal health and supporting breastfeeding po. Yan. Ano na lang pong message natin sa kanila?
2: So, para sa mga moms, no, okay, continue to breastfeed, okay? Mahirap talaga mag-breastfeed, pero always seek help, okay? Kapag feeling nyo merong mali or merong kayong kakaibang nararamdaman, always ask for help professionally. Like sabi ni Ma'am Camille, meron tayong Siemens Hospital, okay? So, meron tayong psych department. Okay? And meron din mga lactation consultant, meron mga nurses, mga doctors na pwede tumulong. Okay? Para sa mga seaman naman, seafarers, okay? Make sure na kapag iniwan ang mga asawa na buntis, ayusin na, tignan ang mga membership, kung okay ba ang membership sa AMSO, para anytime na magka-problema, pwedeng dalhin sa hospital. Okay, para sa mga families, okay? So always cheer, maging cheerleader tayo ng ng mga mommies, okay? So kapag nakapag-breastfeed, let's support them and then yung parang clap our hands na wow, go mommy, 'di ba? Kasi napakahirap talaga mag-breastfeed.
0: Ayan. So, ako naman sa mga mami, alagaan pa rin ang sarili, no? So, subukan magpahinga sa lahat ng pagkakataon na kaya, pero medyo malayo yan pag nasa newborn period ka pa, but malalampasan naman yan, yung mga ganyang stage. So, sa families ng mga mami, sa mga extended family ng mga family na seafarer at ang asawa, yung asawa nila on board. Maraming salamat kasi nakikita namin yung support nyo din sa mga anak ninyo, sa mga daughter-in-laws ninyo, na na-appreciate din po nila for extending help. Mostly kasi nung nasa atin, Ma'am Camille, yung mga parents nila din, yung talagang kasama nila sa bahay, na sometimes hindi lang po yung newborn yung baby nila, may iba pa silang toddler, may iba pang ibang baby pa na nag-aasikaso. So habang si mommy ay nakafocus kay baby, may ibang family po na naka-assign sa ibang anak. And sa mga daddy at mga seafarer, go lang, provide lang po ng provide, at mairaraos nyo din at mapapalaki nyo rin po ng maayos yung mga baby natin. So, nandito lang din po kami para magpaalala na hanggat kaya at permitted po yung breastfeeding po talaga hanggang 6 months. It will give you years of protection sa mga anak ninyo para hindi rin po kayo lagi nagpupunta sa hospital. Mm-hmm. It's proven and tested na po na ang gatas ng ina nagpapalakas po talaga ng immunity ng bata. So, kung may problems lang po sa breastfeeding, pwede po kayong dumaan sa Amusub Siemens Hospital.
1: Ayan, maraming salamat po, Dr. Marisol, Dr. Trish, sa mga message niyo po sa ating mga seafarers and their families. Ayan. Mm-hmm. On your screens po, nandiyan ang information ng Amusub Contact Center o ACC. Kung meron po kayong mga gustong itanong na impormasyon sa ating mga service units at departments. Nandiyan po ang telephone, mobile ng Globe and Smart po natin na pwede ninyong tawagan. Nandiyan din po ang Amusub Official Facebook page and Amusub Official Facebook group para po sa mga announcements ng ating union. And ang mga episodes po ng Alagang Amusub ay ating ina-upload sa Amusub Official YouTube channel para po pwede niyong balikan kung gusto niyo ng balikan yung mga tips ng ating mga guests dito sa Alagang Amusub. And of course, for more information about Amusub, our service units or provincial branches and other resources, punta lamang po kayo sa www.amusub.org. Sa gitna po ng tensyon sa Persian Gulf at sa Black Sea, mayroon din po tayong nakatalagang Amusub Help Desk para sa inyo. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa helpdesk@amusub.org para sa anumang katanungan o tulong na inyong kailangan. Katuwang din po natin ang Department of Migrant Workers at ang International Transport Workers Federation upang tiyakin ang kaligtasan, kapakanan at karapatan ng bawat Pilipinong mandaragat. Para sa agarang tulong at komunikasyon, nandyan po sa inyong screens ang kanilang mga contact details. Ang DMW Kumusta Kabayan email, Viber at WhatsApp at ang ITF Seafarer Support sa ITF Global po at sa ITF Manila. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat sa mga kasama natin dito sa Radyo Pilipinas na si Ms. Susan Aison, Milo Jonela, J. Arevalo, Hero Lucero, JP Lumuntad, Erwin Peñano at ang ating kaamusup na si Lara San Juan. Maraming salamat po sa ating dalawang doktor mula sa Amusub Siemens Hospital Manila Pediatrics Department, Dr. Tricia Santos at Dr. Maricel Castillo. Maraming salamat po sa ating mga doktora sa inyong patuloy na serbisyo at pag-aalaga para sa ating mga pamilyang mandaragat. Pagbati rin po muli sa lahat ng mga miyembro at dependents ng Amusub na siyang inspirasyon ng lahat ng mga programa at serbisyo ng ating union. Atin din pong subaybayan ang programang Alagang Amusub sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Ako po si Camille Simbulan at ito po ang Alagang Amusub.
3: All aboard sa talakayan! Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang Amusub dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Kabayan, OFW ka ba? Seafarer sa gitna ng karagatan? Mismo na ang Pilipinas? Hindi na kailangang malungkot. Radyo Pilipinas World Service Online will keep you company and informed sa mga balita at kaganapan sa iyong inang bayan. Pwede ka pang bumati at mag-iwan ng mensahe sa iyong mga loved ones. Tutok lang sa ating Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, type lang sa YouTube browser, Radyo Pilipinas World Service. At sa ating live audio streaming, sa inyong cellphone, download lang ang PBS Audio Receiver app at itap ang RP World Service. Bago, di ba? Ganyan tayo eh. Online at digital service na. Kaya't like, follow, subscribe, and download sa ating mga social media platforms ng Radyo Pilipinas World Service Online. Kasama mo kami 24 hours a day, 365 days a year. Yan ang serbisyo para sa Pilipino sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
4: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
5: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. #panatag ang may alam.

0: Magandang araw mga kababayan. This is Dante Clink Ang II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. The CFO is the government agency that helps Filipino immigrants prepare for a successful life overseas. Unlike other migrant-focused agencies, the CFO plays a unique role in strengthening the economic, cultural, and political ties between Filipinos overseas and the Philippines. Even before our kababayan leave for foreign lands, CFO equips immigrants with information and helps them easily integrate into their destination countries and prepares them to become successful ambassadors of Filipino culture and excellence. For us at the Commission on Filipinos Overseas, the global Filipino diaspora is an untapped resource beyond remittances, waiting to be unlocked for intellectual, cultural, and national growth. As we strengthen a fabric that connects the global Filipino community through various programs and initiatives, we transform the challenges of brain drain into opportunities of brain gain. The CFO seeks to nurture the strong sense of Filipino community across the globe, while also encouraging them to contribute to the nation's development. We thank Radyo Pilipinas for giving us this platform to the challenges and triumphs of migration and development. We hope that the global Pinoy will be made aware of the programs and services that empower them toward meaningful migration and pave the way to immigrant success. Tandaan kabayan, para sa inyo ito, mabuhay ang bagong Pilipinas.
1: Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Inig ng bayan, lakas ng katotohanan.
3: Himpapawid na maylayuning paglingkuran ang sambayanan.
2: Sa bawat kwento, may diwa ng serbisyo.
3: At sa bawat balita, may puso at paninindigan. Ito ang Serbisyong CFO, sa Bagong Pilipinas.
1: Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao at Metro Manila.
3: At magandang araw po sa lahat ng Pilipino saan mang panig ng mundo.
2: Ito ang Tambalang,
3: Jairus Madlangbayan,
2: at Ares Gutierrez, at kayo'y nakikinig sa Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, ang programang handog sa inyo ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service.
3: Ngayon po kababayan, mga kababayan, ay Martes na naman, Agosto 24 sa taong 2026. Magtungo po tayo sa mga balita na may kinalaman sa ating mga non-resident Pinoys.
1: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: CFO meets Filipino communities in the U.S.
3: You lead participants from Canada explore engagements in political, economic, and cultural areas.
2: PhilAm Teachers Association recognizes CFO for championing literacy and education.
1: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: The Commission on Filipinos Overseas delegation led by Secretary Dante Clink Ang II met with key stakeholders in different parts of the United States. At the recent annual convention of the National Federation of Filipino-American Associations and praised non-resident Filipinos in the U.S., calling them lifelong partners for Philippine development. The CFO delegation also visited several community stakeholders, including the Philippine Consulate in San Francisco and the people behind the Hinabi Project at the Centro Rizal.
1: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
3: We the theme from Maples to Mangoes, CFO ULEAD participants explored various engagements during their recently conducted immersion in the Philippines. From sapatos making in Marikina, gastronomic tours in Binondo, community-led involvement in Zambales up to legislative courtesy visits, the participants engage in the political, economic, and cultural aspects of the country. The ULEAD program, in line with the CFO's objectives in empowering non-resident Filipinos, caters to bringing Filipino roots and youth leadership closer to the Filipino diaspora.
1: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: CFO Chairperson Dante Clink Ang II, together with the Commission on Filipinos Overseas, were recognized by the Association of Filipino American Teachers of America for championing literacy among non-resident Filipinos. Ang received the Gawad Katiwala ng Agham ng Pagbasa, commending him and the CFO for harnessing the potentials of the Filipino youth. AFTA, known for its Balikturo program, is a Filipino community organization based in the United States, advocating for literacy and education among Filipinos.
1: Alamin ang mga serbisyong inihahati ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Ayun po, magandang... Ayun sir, Sir Ares. Isang
2: magandang umaga po sa ating lahat, sa lahat ng tagapakilin sa Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. At makikita po ninyo, pareho kami ng background ni Jairus sa Bayan. Dahil si Jairus po ay nasa studio, ako naman po ay joining the program online. At Jairus,
3: opo, Sir Ares.
2: Nakita ko natin ay very busy kayo dyan sa CFO. Marami na naman kayong pinuntahang lugar.
3: Kaya nga
2: yung
3: po.
2: Yung latest sa inyong biyahe.
3: Kaya nga po, Sir Ares. Parang katabi ko lang po kayo, Sir, dahil po sa inyong background na po. Akala ko nga po, Sir, ay nandito lang po kayo sa studio, Sir Ares. Pero tamang-tama po kayo, Sir Ares, na po hindi po nauubos ang trabaho at ang serbisyo po natin sa CFO. Na po, kakagaling lang din po nila Secretary Clink. No po, sa kanilang trip sa Canada at US para...
2: At US, oh, medyo mahaba-haba din.
3: Opo, mahaba-haba po, no, Sir Ares. No? So, araw-araw, marami po tayong engagement sa ating mga non-resident Filipino sa US, no po, at sa Canada. Tapos po, pagkabalik ni Secretary, hindi po nagpahinga, no po.
2: Sumabak.
3: Opo, sinamahan ko po siya sa Naga naman po para sa isang event naman po ng ating NRF partner organization na AFTA, no po. So tuloy-tuloy ang ginagawa po natin sa CFO, no, Sir Ares.
2: Ano ang ginawa niyo sa Naga? Anong particular activity?
3: Ayun po. Kasi po ayun po, alam naman po nating lahat na meron po tayong link appeal, no po, o yung lingkod sa Kapwa Pilipino program, Sir Ares. At para sa impormasyon na rin po ng ating mga kababayang NRF na nanonood ngayon, yung ating link appeal program po, ito po ay ginagawa ng komisyon para maikonekta natin yung mga philanthropic and volunteering needs ng ating mga kababayan kung gusto po nilang tumulong sa ating mga kababayang nangangailangan ng tulong. Yung AFTA po, yung kagaya po ng nabanggit ni Sir Ares kanina sa ating balita, sila po ay matagal nang tumutulog sa pamamagitan ng Balikturo caravan po nila. So sila po kasi ay mga grupo na mga guro na based na po sa US, at every time, no po, kada taon nagbabalik serbisyo po sila. Tinuturuan po nila yung mga local teachers natin, specifically po sa literacy at sa iba pang larangan po ng academics, no po, Sir Ares.
2: Ang naintindihan ko sa ginagawa nila sa Balikturo is tinuturuan din kumbaga sinishare nila sa mga teachers dito sa ating bayan.
3: Opo.
2: Yung mga bagong methodologies ng pagtuturo na ginagamit sa ibang bansa.
3: Tama po, Sir Ares. Ayun po. So parang ito po yung tinatawag na brain gain din po ng ating komisyon ng CFO.
2: May bago silang tawag dyan, Jairus.
3: Ano po yun, Sir Ares?
2: May bago yata silang tawag dyan.
3: Ano po yun, Sir?
2: Instead of brain gain, brain recirculation or something like
3: brain
2: that.
3: Brain recirculation, ano po?
2: Parang may ganun silang, ano eh. Kasi parang lumalabas, they are sharing knowledge, no? Yung those coming from overseas.
3: Opo.
2: They share their knowledge na yung natutunan nila abroad. And the local teachers also share their experiences dun sa mga foreign-based na Filipino teachers.
3: No?
2: So it's a two-way street kaya tinatawag nila yan na parang brain recirculation.
3: Brain recirculation. Po. Ang galing, no po, Sir Aris. So, parang give and take relationship lang din po ang nangyayari, no po, Sir Aris.
2: Pero bago tayo tumungo dun sa ating main portion, yung pakikipagtalakayan natin sa ating mga non-resident Filipino sa Ireland.
3: Opo.
2: Patiin muna natin yung ating kasama sa CFO, si Cleo.
3: Ay, opo.
2: Nakapasa.
3: Si Miss Cleo, ano po, nakapasa. Bilang isang registered guidance counselor. Ano po, ayan. Talaga nga namang...
2: Bakit pala tayo may, ano, ikaw na magpaliwanag, bakit ba may guidance counselor sa CFO?
3: Opo, no, Sir Aris. Pero talaga nga naman pong commendable po ang ating mga... CFO employees, ang ating CFO family, no po. Pero sa kaalaman din po ng lahat, kaya po tayo at kaya rin sineselebrate po natin itong milestone na ito, katulad po ng pagiging registered guidance counselor po ni Ms. Cleo ng CFO, ay dahil po ang CFO, other than our diaspora engagement programs, mayroon din po tayong mga frontline services, no po, na kung saan bago po umalis patungo ng kanilang mga host countries ang isang migrante, no po, sinisiguro natin na ready, no? Handa po ang bawat Pilipino na sumabak sa kung anumang buhay na harapin po nila. Isa na po dyan ay yung guidance counseling program and services na ibinibigay ng CFO sa kada kliyente po, sa kada constituents po natin, no po? Maging even yung ating mga nasa ibang bansa na mga Filipino migrants, no po? Patuloy pa rin natin silang tinututukan, lalo na yung kanilang karapatan, yung kanilang yung pag-aalaga ng kanilang welfare, no po. Isa po 'yan sa pinaka-importanteng trabaho ng CFO na ma-ensure po natin na lahat ng Pilipinong nasa ibang bansa, saan mang panig ng bansa, ay nasa maayos po silang kalagayan. Kaya mayroon tayong guidance counseling, no po, Sir Aris.
2: Pero ang isang importanteng aspekto dyan, Jairo,
3: opo,
2: diba? yung mental health.
3: Ayun, opo, yung mental health.
2: Ng ating mga kababayan. No? Kasi ngayon nga, well, sa generation namin, hindi masyadong binigyan ng importance yung mental health.
3: Opo.
2: Pero ngayon, talagang we're very conscious na to keep our sanity, di ba?
3: Kaya nga po, no, Sir Aris. And I also believe, no po, naniniwala din tayo sa CFO, no, Sir Aris, na other than these mechanisms, no po, marami pa rin po talagang pamamaraan para mas i-involve po natin yung ating mga kababayan para mapanatili at mapalakas pa nila yung kanilang mga yung kanilang mental health, no po, yung kanilang welfare and well-being, no po. At siguro po, Sir Aris, gusto ko rin po i-segue, no po, isa na po dyan yung pagpapanatili talaga ng ating kultura, ng ating connection sa ating Filipino roots, no po, sa ating sa mga Pilipino, no po, sa ating mga kapwa kababayan, no po. At
2: kaya mahalaga yung papel na ginagampanan ng mga Filipino community organizations abroad.
3: Kaya nga po, Sir Aris.
2: Mga makakasama ngayong episode ng Servisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
3: Opo.
2: Sila ay naka-base sa Ireland. Sila
3: yes.
2: Mga migrante na nasa Ireland. At siguro ikaw na magpakilala sa kanila.
3: Sige po, Sir Aris. No? So napakalayo po ng narating ng ating mga guests. No po? Pero feeling ko po ay naandito lang din po sila, no po, ang ating mga guests. Dahil sila po ay kasangga, no po, partner ng CFO para mas lalong mapangalagaan ang at maproteksyonan ang ating mga Filipino migrants, lalo na yung mga nakabase po sa Ireland, no? Napakarami po nating mga kababayang nasa Ireland. At mapalad po tayo ngayon, Sir Aris, sa serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, na makasama po nating muli ang mga kinatawan mula sa Filipino Multicultural Society of Ireland o kilala sa tawag na FIMUS na po for short.
2: Mga FIMUS yan sila.
3: Opo, FIMUS talaga, sir.
2: They
3: po.
2: Are FIMUS.
3: Opo, kilalang-kilala natin dahil sikat na po. FIMUS na FIMUS.
2: Oo.
3: Ayun po, no? Kaya po mga kababayan, wag na po nating patagalin pa, no po, i-welcome natin sa serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, ang Filipino Multicultural Society of Ireland, ang founding president na si Ma'am Hilda Areñas at ang cultural coordinator ng FIMUS, si Ma'am Rebecca Obeng Navarro. Hello po, Ma'am Hilda.
2: Magandang umaga po.
3: Ma'am Beng.
2: Magandang umaga po, Ma'am Hilda and Ma'am Beng.
4: Good morning din po, Sir Ares and Sir Julius. Thanks for having us dito sa Servisyong CFO.
2: Anong oras na po dyan?
3: Kaya nga po.
5: It's 3:24 in the morning po.
3: Opo.
2: Wow. So, kaya na nagpapasalamat po kami sa inyong sakripisyo para lang makasama kami dito.
3: Thank you.
2: Hindi mo na itatanong Jairus. Ano?
3: Yes
2: si
3: po.
2: Si Ma'am Hilda ay... suki na natin dito sa Radyo Pilipinas.
3: Oo
2: Pressure.
3: Nga po.
2: Si naging guest natin sa Bridges on Air. And yung discussions natin doon sa Bridges on Air, yun ang parang nag-pave way para magkaroon sila Ma'am Hilda ng regular program sa Radyo Pilipinas.
3: Ay, okay po. Ang galing.
2: Ma'am Hilda, kayo lang nga po magkwento ng inyong program dito sa Radyo Pilipinas World Service.
5: Yes po. Thank you po, Sir Aris. Hello, Sir Curious.
3: Yes po.
2: Jairus.
3: Hello po yan, ma'am.
5: Sir Jairus. Good morning po.
3: Morning
5: from
3: po, ma'am.
5: Ireland. Yes po. From previous interview sa Bridges on Air with Sir Aris and Sir Ray, they paved the way para magkaroon po tayo ng isang segmento sa Radyo Pilipinas called... Tayo na sa Ireland. So, dalawang segment po. Ang una po is kumustahan, where we, you know, have our resource person. Kumustahan po sa mga kababayan natin dito sa Ireland. At saka, ang second segment po ay Tatak Pinoy. Yung pong mga kasama natin dito, na kababayan natin, na nagbibigay ng magandang inspirasyon at examples sa kapwa natin Pilipino.
3: Ang galing po, no, Ma'am Hilda. So, ibig sabihin, Ma'am Hilda, kailan po ba ito pwedeng mapanood ng ating mga kababayan po? Ito po ba ay ibinabroadcast weekly?
5: So, at the moment, monthly siya.
3: Monthly
5: so, first
3: po.
5: Saturday of every month.
3: Mm.
5: So, local time, Philippines local time, I think it's from 4 p.m. to 5 p.m.
3: Opo.
5: Tapos, Ireland naman, from 9 a.m. to 10 p.m. Sorry, 9 a.m. to 10 a.m.
3: 10 a.m. Ang galing po, no?
2: Pero meron kasi, Jairus, meron na kasing existing na program ng ito sila, Ma'am Hilda. Kasi
3: opo.
2: Meron din silang platform dyan sa Ireland.
3: Ay, ibig sabihin po talaga ay nagpo-programa po talaga kayo, Ma'am Hilda
2: yes.
3: And Ma'am Beng, no po?
2: Oo, in-extend yes, lang natin yeah. Dito.
3: Kaya pala parang nasanay na rin po sa interview sila Ma'am Hilda, ano po, Sir Ares. Pero po,
2: pero alamin natin, Jairus, ano ba ang kanilang grupo?
3: Kaya nga
2: Filipino
3: po, Sir.
2: Multicultural Society of Ireland.
3: Kasi po ako po, Sir Ares, ngayon ko lang din po nakilala sila Ma'am Hilda and sila Ma'am Rebecca, ano po. And siguro po para na rin po sa kaalaman ng ating mga manonood, Ma'am Hilda and Ma'am Rebecca, ano po ba itong FIMUS na po? At ano po ang inyong advokasya?
2: Bakit kayo FIMUS sa Ireland?
4: Maraming salamat po, Sir Aris and Sir Jairus. So, ang mission, vision, and advocacy ng FIMUS Simple lang po ang aming mission, pero napakahalaga nito.
3: Okay.
4: Kasi ang magkaroon ng pagkakaibigan sa pamamagitan ng kultura. So gusto naming matulungan ang mga Pilipino dito sa Ireland na manatiling connected sa kanilang pagiging Pilipino sa ating kultura, tradition, at ang ating mga values. So kasabay nito, gusto rin naming maging bukas sa iba't ibang kultura at komunidad na nakapaligid sa atin.
3: Opo.
4: So ang vision naman namin ay ang magkaroon ng Filipino community na hindi lang basta naririto sa Ireland, kundi nakikita, pinapahalagaan at aktibong nakikilahok sa Irish society.
3: Ayun po.
2: So paano yan? Ito halong biro, pero baka naman totoo. Yung mga kunyari, gagawa kayo ng barrio fiesta dyan. So, may mga leprechaun din yung mga barrio fiesta doon.
4: Meron naman nung nakaraang February, yung March 17. So, yun yung isa sa activities nila rito, yung St. Patrick's Day. So, nakilang po ang FIMUS or Filipino Multicultural Society sa event nila. So, sumayo po kami doon. Sinayaw namin is yung dayang-dayang, isa sa mga traditional dances natin. Tapos, yung nakilahok din po tayo sa parade ng kanilang St. Patrick's Day.
3: Opo. Ibig sabihin
2: masaya
3: po.
2: Masaya yan kasi ang daming inuman dyan pagka St. Patrick's Day.
4: Yes.
3: Ibig sabihin talaga po no, Ma'am Hilda, Ma'am Beng, no po. So ibig sabihin parang nag-oorganisa po kayo lalo na ng mga activities no po para mag-gather talaga yung ating mga Filipino communities. Tama po ba, Ma'am?
5: Yes, po. Yeah. Hindi lang po sa community natin.
3: Opo.
5: Kaya lang sabi ni Miss Beng na we are trying to promote yung kultura natin sa iba-ibang lahi po na nakatira dito sa Ireland.
3: Opo.
5: So last Independence Day po natin, hindi lang isang event ang ginawa ng FIMUS, kung hindi a series of events po. So meron po tayong, meron po tayong arts and crafts workshop. Meron po tayong naganap na cultural dance workshop.
3: Opo.
5: Ang lead po natin doon ay si Miss Beng kasi siya po ay culture manager
3: ng
5: Filipino Culture Society. Yes. At saka nag-arnis din po tayo. So nag-showcase po ng arnis at saka may workshop din po siya. Saka meron din po kaming mga kwento ni Lola Pasiang para sa mga kabataan po.
2: Uy, maganda yan.
3: Ang ganda po.
5: Yes.
3: So, ibig sabihin...
5: So, madami po kami series of events throughout the Independence Day.
3: Opo.
5: Hindi lang po sa isang araw, every other weekend siya, di ba, Beng? Mga six events. Yes.
3: Ibig sabihin po, Ma'am Beng... Ay, sir, sige po. Pero po...
2: Ang alam ko lang is, sa dami ng activities na ginagawa nila, paano nyo binabalansi? Kasi I understand yung pressures and the pressures ng isang migrant worker ano, lalo na sa I'm not sure ano po yung mga work ninyo dyan, pero mostly yata nasa healthcare kayo.
3: Opo.
2: At tulad niya, sabi niyo nga si Ma'am Beng ay papasok pa sa trabaho ngayon. So, how do you find time in doing all these things for the Filipino community?
5: Yes. So sa amin po, sa FIMUS, ang ginagawa po namin ay pinapahalagahan din po namin ang isa't isa sa amin na mga officers.
3: Opo.
5: So, sa advocacy namin, sa mission namin, ang sama-sama po kami na pinapaunlad ang grupo at mga kababayan natin. Ang platforma po namin, tama po kayo, mahirap magbigay ng oras sa...
2: Yes,
5: sa lahat kasi busy po kami, may pamilya, may trabaho. Kaya ang ginagawa po namin, isa sa amin ay may mga talento. So may nakatutok po sa isang programa namin, kagaya ni Miss Beng, isa siyang culture manager at member din siya ng FIMUS Tala Dance Troupe. So sumasayaw din po si Miss Beng. So siya yung nakatutok doon sa cultural dance workshop namin.
3: Sayang po, no?
5: Yes,
3: kung live po tayo siguro, papasayawin po namin si yes. si Ma'am Beng sa studio po natin ngayon, no? Yeah. Ma'am Hilda.
5: Yes.
2: Pero so, Ma'am Beng, kayo po ba ay talagang you were dancing dito pa sa Pilipinas? Were you a member of a dance company here in the Philippines?
4: So sa totoo lang po, Sir Aris, hindi. Dito na lang sa Ireland.
3: Sa Ireland.
4: Kasi alam, kailangan natin ipakita yung talento natin bilang Pilipino.
3: Oo nga po. Pero Ma'am Hilda, Ma'am Beng, gano'ng katagal na po ba kayong nasa Ireland? At gano'ng katagal na rin po ba ang FEMUS na po?
5: So ako po, 2007, nung pumunta po ako dito sa Ireland. Ang FEMUS po, we're only just over 2 years old
3: two
5: po.
3: 2 years po.
5: So bagong organisasyon.
3: Opo.
2: Pero ang dami nyo nang nagawa for a two-year-old organization.
5: Yes, dami na po namin nagawa. And in fact, we are in partnership with the CFO po.
3: Opo, kaya nga po ma'am. Pero ma'am, yes. Very very interested din po ako na malaman na kahit hindi po Pilipino no po, ay kine-cater pa rin po ng FEMUS as long as gusto po nilang matuto sa ating kultura no po. So ibig sabihin po ba, bukas po ba ang FEMUS na maging miyembro kahit na hindi po non-resident Filipino, ma'am?
4: Yes, yeah. Kagaya nung isa sa aming activities nung Independence Day, si Yuki, isa siyang Indonesian, pero nakipag-ugnayan po siya sa atin ng mga Pilipino. So nagbigay siya ng pagtuturo sa pamamagitan ng yoga.
3: Dito po ba Ma'am Hilda, Ma'am Beng, pumapasok yung, kasi po nabalitaan din po namin ni Sir Ares na meron din po kayong isa pang organisasyon, yung Southeast Asian Network of Ireland, no po. So dito po ba parang pumapasok at nagko-collaborate po ang Sayani, no po, o Shani, tsaka ang FEMUS?
5: Okay, yung Southeast Asian Network, Sayani, ay isang organisasyon po na ang members po namin ay Federation of the ASEAN Countries.
3: Mm.
5: So 11 countries po is under ng Sayani. Tama po kayo. So recently, meron po tayong event na ginawa, yung first event ng Southeast Asian Network, kasi ang Southeast Asian Network Ireland ay isang taon lang din po siya. So it's very new organization, but we're going strong kasi we have 3 resident embassies. So Malaysia, Philippines, and Vietnam dito sa Ireland. Yung mga ibang embassy, they're based in London, but they're very supportive. Yes, very supportive po sila sa organization na ito kasi nakikita po nila na yung mga communities nila dito ay nakikihalubilo sa mga ASEAN member countries din po. Na at the moment, tayo po ang lead. At the same time, it connects with the chairmanship of the Philippines, diba?
2: Yes, yes.
5: For 2026, yes. And coincidentally, ako po yung founder ng Sayani. So ako ito yung nagli-lead ng Sayani sa ngayon. Yes. So
2: actually, nakakatuwa yung ginagawa niyo, ma. Kasi in other, for example, in the Middle East, nag-gravitate din sa Filipino community yung ibang ASEAN member countries.
3: Ano? Tama po. No.
2: Kasi ilan ba ang Filipinos dyan sa Ireland? Ang estimate
5: lang about 30,000?
3: Ang dami po. Napakalaking populasyon.
5: Yes,
3: no po?
5: 30-35, yes.
2: Kasi mostly, ang talagang pinakamaraming population, even in other countries, Filipinos. And then, yung ibang ASEAN countries, konti lang sila. So, nakikihalubilo sila sa Filipino community. Ganon din ba dyan sa Ireland, ma'am?
5: Before Southeast Asian Network was laid out to the ASEAN countries, hindi po, kanya-kanya po. So, nung nagsimula po kami, unti-unti po silang pumupunta
2: Sumasama na.
5: Police station. Yes, sumasama sa amin.
3: Opo.
5: In fact, yung nasabi ni Ms. Beng na si Yuki, who provided the yoga and wellness instruction noong Independence Day natin,
3: Yes po.
5: She's from Indonesia.

0: na ng marami sa ano eh, sa
1: Yes, Your
0: yung
1: Honor.
0: maganda
1: Opo.
0: engagement diyan. Kasi may common ano tayo, may common language tayo hindi with Malaysia, with
1: Ah, oo
0: Indonesia,
1: nga
0: yung
1: po.
0: yung bahasa.
1: Yung bahasa.
0: So may mga com yun nga usually yun ang icebreaker kasi
1: Opo.
0: pag narinig nila yung mga lalo na kung narinig nagrepetuhan yung mga Pilipino, o saan mo nabili yan? Ay, mahal naman yan. Tapos maririnig naman
1: Very
0: ako.
1: familiar, no po.
0: Uy, mahal. I understand that. That's all. That means expensive, right?
1: Opo. Even yung salamat, no sir? Yung salamat.
2: Yes.
1: No
0: So
1: po.
0: Kaya, alam niyo ma'am, nung there was a time, there was an ASEAN conference, napag-usapan yan na
1: Opo.
0: Bakit hindi yung mga Pilipino daw, since may base naman na bahasa yung Filipino language, bakit hindi natin pag hindi tayo mag-aral ng bahasa?
1: Oo nga po.
0: Kaya ang nangyari, imbis na pag-aralan natin yung bahasa language, yung baha naman ng napag-aralan natin, baha sa Makati,
1: baha
0: baha
1: sa
0: sa
1: Quezon
0: Manila.
1: City, no po. Kayo po, ma'am Bengen, ma'am Hila, hindi naman po binabaha, Joanne?
2: Binaha din one time sa isang lugar dito sa Dublin.
1: Opo.
2: Sa kasamaang palad, isang Pilipina nga ang namatay doon.
1: Ay,
2: nung binaha.
1: Po.
2: Hindi yun common dito, pero it happened.
0: Pero yun, ma'am, na-explore niyo ba yung possibility that you will have a common, parang a language training with Malaysia and Indonesia? Kasi yun ang pinupush yung ASEAN ngayon.
3: Hindi pa po, but pwede po, pwedeng-pwede.
1: Yes, na po.
3: Thank you for giving us the, you know, the heads up.
1: Opo.
3: Baka yan pang susunod na initiative ng ano,
1: ng HIMUS, na po, at ng
3: SIAN. Lahat na, yes, lahat na nagsisimulang initiatives ay galing dito sa CFO at Radyo Pilipinas.
1: Opo.
3: Maraming salamat po.
1: Pero po, Ma'am Beng and Ma'am Hilda, other than cultural initiatives po ng FIMUS, no po, in gathering our Filipino communities, Filipino groups based in Ireland, as well as yung iba pa po nating mga friends from the Southeast Asian region, may mga ibang initiatibo pa po ba ang FIMUS, no po? Katulad po, for example, may mga inoorganisa po ba kayong mga philanthropic activities, no po, mga political and economic activities, no po, maliban po doon sa ating mga cultural engagements, ma'am?
3: So at the present, ang ginagawa po namin is we are, like I said, we are in a partnership with the CFO.
1: Yes po.
3: So lahat po ng initiatives and new press releases na natatanggap namin from CFO communications ay nilalabas namin dito sa Ireland through
1: Opo.
3: Our social media. And gusto naming lumago. Kaya last Independence Day po, we had an event called LGBTQT Dialogue.
1: Opo.
3: Whereby, yeah, we linked with the CFO po. So yung gusto naming i-adapt kung ano yung mga ibang initiatives ng CFO and implement here dito sa Ireland for our kababayan po. In terms of philanthropic work, we are, kasi we're fairly new. Like I said, we're only over 2 years old.
1: Yes,
3: we're
1: po.
3: In the process of finalizing a few things para po naman makapag contribute tayo sa home country natin and dito po sa host country natin.
1: Opo.
3: So it will be together po. Parang home country at saka host country po.
1: Opo. Ayun po.
0: Jairus, baka maganda siguro suggestion. No? Yung meron po kasing minamanage sa program si Jairus, yung Peso Sense.
1: Opo.
0: Baka pwede.
3: Ah, narinig ko po yan.
1: Yung Peso Sense.
0: I-ano mo yan sila sa yung FIMUS sa Peso Sense.
1: Opo.
0: This is a financial literacy program.
1: Ayun po,
3: that's
1: ma'am.
3: That's fairly new, di ba?
1: yung ano po yung ating peso sense naman po Ma'am Hilda and Ma'am Beng. Famous na famous din po 'yun sa Pilipinas na po. Actually parang meron po siyang 4 million followers sa

0: Facebook ko, makikita nyo po sa Facebook natin. At maganda nga po noon na mag-collaborate po tayo with FIMUS and PesoSense para yung mga constituents po natin sa FIMUS na po maging aware sila nitong mga financial literacy initiatives ng CFO. No po.
1: Magandang idea yan.
0: Opo.
2: Ilugin mo na sila, Jairo, sa ano.
0: Sige po, mag-meeting po tayo after this po, Ma'am Hilda and Ma'am Beng. Kanina po si Ma'am Hilda, pinadalhan na po agad ako ng friend request sa Facebook, no po?
3: Of course.
0: Opo.
2: Sir, mabasa na lang yung Ma'am Hilda lahat ng
0: ginagawa kong
2: AI.
0: Opo. Pero,
1: ano po, yes, we'll definitely collaborate with your PesoSense, di ba, Ms. Rebecca?
4: Oh, yes. Yeah, we are yes. All willing.
0: Para matulungan din po natin palalo yung ating mga kababayan sa Ireland na po into their not only cultural needs na po but as well as yes. Yung paggabay po sa kanila in terms of managing their finances as a Filipino in the overseas na po. Dahil syempre sa CFO din po kasi alam natin yung hardship na po, yung difficulty ng pagiging isang overseas Filipino na po. Maraming mga marami po sa ating mga kababayan nagpapadala din po sa kanika nilang mga pamilya sa Pilipinas ng mga remittances no po. Mm-hmm. And even as well as their own expenses no po para matugunan yung kanilang araw-araw na pamumuhay sa Ireland no po. At
2: pero of course maganda rin ma-introduce Jairus sa mga kababayan natin sa Ireland yung various financial instruments na available sa kanila. No?
0: Like, kaya nga po, no, sir?
2: Mabanggit lang natin yung MP2 ng pag-ibig, napakalaki niya. At saka,
0: mga remember, stock investments, no, sir?
2: Remember yung land bank, nag-issue sila ng Ascenso Bonds.
0: Opo, yung Ascenso Bonds. No, po.
2: Oo.
0: Kaya nga po.
2: So yung mga ganong bagay, kung mai-relay natin sa FIMUS,
0: opo.
2: Baka malaking tulong yun sa ano, mga kababayan natin sa Ireland.
0: Sige po, we'll surely get in touch with Ma'am Hilda and Ma'am Beng po for this collaboration no po. Pero po Sir Ares, Ma'am Hilda and Ma'am Beng, before we end our interview po, may gusto po ba kayong sabihin Ma'am Beng and Ma'am Hilda sa ating mga kababayan, sa ating mga tagapakinig no po? Kung ano po ang mensahe ng FIMUS na po ng Shani into furthering na po para po mas mapalago pa po natin yung ating mga cultural initiatives na po. At kung bakit po ba mahalaga po sa atin bilang mga Pilipino na mapagyaman palalo yung ating mga cultural initiatives.
2: Well, let's start with Ma'am Hilda.
0: Opo.
1: Yes. So, sa amin po sa FIMUS, like you said, hindi lang po yung culture. So, pinapahalagahan po natin ang mga kababayan natin, bawat isa sa atin. So, pag sa kultura naman, it's not preserved by accident siya. It's preserved by intention.
0: Opo.
1: So, gusto natin yung next generation natin to carry it forward. Kasi it's not all the time na nandito tayo palagi. So we have to make sure na yung young generation natin ay equipped to carry our heritage and culture and values po. So yun, isa din po yun sa pinapalagahan ng FIMUS.
0: Opo.
1: At saka maging sustainable po yung mga kababayan natin in terms of financial literacy na sinabi ninyo po. So we are very much open to collaborating and partnering with you, Sir Jairus, with your PesoSense initiative dito sa FIMUS po.
0: Opo.
1: Ms. Beng?
4: As a FIMUS member, para sa akin, hindi hadlang ang distance o borders. Bawat Pilipino, saan man tayo naroroon sa mundo, ay bahagi sa kinabukasan ng Pilipinas sa ating opo. Bansa. Tayo bilang mga Pilipino ay may kakayahang gumawa ng pagbabago kahit saan man tayo naroroon. Tayo. Pilipino tayo.
2: Ayan. Marami pong salamat, Ma'am Hilda and Ma'am Beng. At narinig po natin sa episode ng Servisyong CFO sa Bagong Pilipinas, si Ms. Hilda Arena, yung founding president ng FIMUS. Ano nga ba yung meaning ng FIMUS na wala dito sa amin?
1: Filipino Multicultural Society.
2: Filipino Multicultural Society. At si Ms. Rebecca Beng Navarro, Cultural Coordinator na Filipino Multicultural Society in Ireland. Marami po salamat and we hope to see you more often, lalo na meron na rin kayong programa dito sa Radio Filipino World Service. Looking forward po for future and many more collaborations with you kasi marami po tayong pwedeng pagtulungan with the Commission on Filipino Sovereignty.
0: Sana po mag-guest nyo naman po kami ni Sir Ares po sa inyong programa. Joke lang po, Mamila.
1: Of course.
2: Mapapagkamalan tayong leprechaun dyan.
1: Sir Ares, baka pwede naman yung Southeast Asian Network ipromote natin sa ASEAN.
2: Yes, of course.
1: Ano natin dyan?
2: Oo.
0: Sige po.
1: Kasi we're 4 months to nearing the end of our chairmanship.
0: Ah,
1: gusto po natin mag-go yung Southeast Asian Network Ireland po.
0: Opo. Sige po, we'll definitely promote po, Shani.
1: Yes.
0: Sige po. Maraming salamat po ulit, Ma'am Hilda and Ma'am Beng, for our interview na po. At mga kababayan, yan po si Ma'am Hilda Areñas at si Ma'am Rebecca Navarro mula sa Filipino Multicultural Society of Ireland.
3: Alamin ang mga serbisyong inihahati ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagdaan na naman po ang isang episode ng Serbisyong CFO sa Batong Pilipinas.
0: At sa bawat kwento, sa bawat impormasyon, at sa bawat serbisyong hatid ng CFO, layunin naming mas mapalapit ang gobyerno saan mang Pilipino, saan mang panig ng mundo.
2: Nagdaan mga kababayan, basta serbisyo para sa ating mga non-resident Filipinos.
0: CFO kasama mo saan man sa mundo.
2: Hanggang sa muli, ito ang
0: Serbisyo CFO sa Bagong Pilipinas.
3: Serbisyo CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Serbisyo CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyo hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere, from Manila, Philippines.
5: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ang Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang imbahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Mababangon sa makabayang serbisyo publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Mababangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Isang mapagpalang pagbati sa inyong lahat, mga kababayang overseas Filipino workers, mga Filipino diaspora natin sa iba't ibang panig ng mundo at maging sa ating mga kababayan dito sa loob ng bansa. Ito po ang programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, hatid sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Ang programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko at ang mga programa sa Radyo Pilipinas World Service ay inyo pong maaaring subaybayan live sa pamamagitan nating Facebook broadcast. Inyo pong mga Facebook browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun rin sa ating YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, type nyo lang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang ating shortwave broadcast, gamit ang mga facilities ng shortwave transmitters ng Voice of America. Pero syempre hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa pamamagitan ng inyong mga cellphones, Android man yan or iPhone. Basta i-download nyo lang ang ating PBS eBox Radio Receiver app sa inyong mga cellphones at mapapakinggan nyo na rin po ang ating mga programa. Ano po sa inyong mga cellphones. Yan. Alright, sa ngalan po ng ating production team, nang babangon sa makabayang serbisyo publiko sa ating executive producer, si Ms. Stephanie Vicente. And of course, sa master control, nandiyan pa rin si Mr. Milo Junela. And of course, sa wirecast, nandiyan si JP. Alright? And siyempre, sa lahat po na bumubuo ng Radyo Pilipinas World Service. Tayo ay tutungo sa Japan. Yan. Talagang madalas na tayo pumupunta ng Japan ngayon. Ano? Kasi unang-una, madaling puntahan ng Japan, di ba? Malapit lang. At saka, marami rin mga Pilipinos doon. Marami mga festivals na ginagawa doon sa Japan. Marami mga kaganapan doon na ginagawa. Maraming mga Filipino tourists na nagpupunta sa Japan. Ano? Kaya't babalik tayo sa Japan. Yan. At makakasama natin sa pagbabalik natin sa Japan ay ang chairperson ng Philippine Assistance Group o ng Philippine Festival Tokyo. Tama po yung narinig nyo. Festival. Ano kayang festival ito? Mukhang ano to, masaya to. Mukhang marami tayong malalaman dito. Ha? Makakasama natin ang chairperson ng Philippine Assistance Group, Philippine Festival Tokyo, live via Zoom from Japan. Sa mga oras na ito, si chairperson Berlito Toots Kapulong. Toots, magandang hapon mula sa Pilipinas.
7: Ay, magandang hapon po, sir. Ray.
6: Ayan, magandang
7: hello po from Japan.
6: Yan. Anong oras na sa Japan ngayon, Toots?
7: Bali, 4:36 po.
6: Advance kayo ng mga 30 minutes, ano?
7: 1 hour po ba?
6: Mga 1 hour, okay. O nga pala, meron kagad akong isa shoutout dito, nakatutok na sa ating kagad, ha? Si Pekka Pulong Gatpayat at saka si Rosalinda Kapulong, nakatutok na kagad sa atin dito, sa ating programa. Mukhang kilala mo tong si Rosalinda.
7: Mga kapatid ko po siya.
6: Ayan, nasa Japan din si Rosalinda. Ayan, okay.
7: Nasa Amerika po.
6: Nasa Amerika. Saan sa Amerika?
7: New Jersey po.
6: New Jersey. Ba nandun si Mike Cohen? Mike Cohen. Nandun si Mike Cohen. New York si Mike Cohen. Okay, anyway. Alright. Sige, pag-uusapan natin pala ito, Toots. Itong grupo mo, itong Philippine Assistance Group. At mukhang tatalakayin din natin itong mga Philippine Festival Tokyo. Alright. Maari mo bang ikwento ang naging kasaysayan ng pagkakatatag muna nitong Philippine Assistance Group? Ano ba ang mga pangangailangan at hamong kinaharap ng mga Pilipino sa Japan na nagsilbing dahilan upang mabuo ang inyong federasyon?
7: Okay. Ang Philippine Assistance Group po is itinatag way back 1996 po. Before 1996, maraming Filipino communities dito sa Japan na of course lagi silang naiimbitahan ng Philippine Embassy. Then one time po hindi ko lang po matandaan ang Consul General at saka ang Ambassador po, nagsabi po sa amin na bakit hindi kayo magkaisa? Kasi para para unity kayo, hindi kayo hiwa-hiwalay. Then ang Philippine embassy po ang nagtatag actually ng Philippine Assistance Group, and as of now this is composed of 24 Filipino organization dito sa Japan po. Yan po yung simula, and even the fund po ang unang-unang fund po na nagbigay is ang Consul General and mga tauhan ng ibang mga taga-embassy po.
6: So liwanagin ko lang ngayon dito, Toots, ha. So sa ngayon, sa ilalim ng Philippine Assistance Group, you have 24 organizations under your umbrella, no?
7: Apo.
6: Kumbaga, yes, parang umbrella organization itong, yes, Philippine Assistance Group. Then you have 24 organizations. Lahat, yes, ito mga Filipino community organizations sa Japan.
7: Yes, po. Yes,
6: at ang unang, ang una pa lang tumulong na matatag to, Philippine Embassy sa Japan o yung, yes, Philippine Consulate
7: sa
6: General?
7: Sa Tokyo po, yes.
6: Oh.
7: Sila po ang nagtatag niya para isang unity na lang ang iba-ibang mga Filipino communities.
6: Mm-hmm.
7: So, nasa under umbrella po yung 24 Filipino organization.
6: Mm-hmm.
7: So, bali ang tinatawag lang ng embassy is yung Philippine Assistance Group. Mm-hmm. Then, sometimes po, you know, kami po yung parang ang Philippine Assistance Group ang pinaka-main.
6: Mm-hmm.
7: Then, kami po yung, you know, mag-i-implement kung may mga announcement, kung may mga sa another 24 Philippine organization.
6: Alright, 24 Philippine organizations. Marami to. How were you able to organize tong 24 na to?
7: Yes, actually, nung pong way back 1990s, medyo mahirap po kasi wala pang mga social media masyado, wala pang mga, you know, but then during that time po, syempre nakakita-kita lamang po sa mga church, sa mga simbahan, at minsan kapag may mga maliliit na gatherings po ang Philippine Embassy, so isa-isa po kaming natatawagan or nai-inform po.
6: Pero ngayon may technology na, may,
7: yes,
6: 'di ba? Mas madali na para sa inyo.
7: Mas madali na po ngayon, at madali na ding hanapin yung mga Pilipino na inahanap ng Philippine Embassy.
6: All right.
7: Mag-report sa kanila po.
6: Okay, so 24 organizations under the Philippine Assistance Group. Eh, yes. Ilan po yan? Nasa 10,000 ba kayo? 5,000? 6,000? Ilan members?
7: As iba-iba po eh. Kasi nung pong unang tatag nito, napakarami po. Kasi during that time, hindi naman po namin na inaano na dapat documented lamang or, you know. So, nung during that time po, 1990s, ang dami pong overstay. And they are also active volunteers ng Philippine ng kanilang Philcom organization.
6: Okay.
7: Yeah.
6: All right. So, paano ano yung mga programa at serbisyo ng Philippine Assistance Group para sa mga Pilipino sa Japan?
7: So, each group po actually nagpapadala po sila ng kanilang bylaws, and dapat magpa-register muna sila sa Philippine Embassy. Philippine Embassy will, you know, they have background check, titingnan nila yung mga mission and visions ng each group. Then, actually po, dyan po actually talaga nabuo. Kasi sabi nga po ng Consul General, your bylaws and your mission and vision halos magkakapareho. Tumulong sa tao, sa kababayan, sa Pilipinas. So yun po lahat pinagsamasama sa Philippine Assistance Group.
6: Ayun.
7: Yun po yung, kaya nagbabayanihan na lang po kami talaga lahat.
6: Okay. So ibig sabihin, yung mga social services ninyo, for example, yung mga community gatherings, yung mga social services, like for example, meron din ba kayong dental and medical outreach missions? Ganon?
7: Actually po yan, ginawa po namin yan before. Actually, ang ginagawa po namin is, yung mga each group, diyan po kami nagbobotohan kung kanino namin dalhin. Kasi marami pong group, halimbawa, Nueva Ecijanos Association in Japan, merong Tabela Japan Association, meron pong marami po, may Batanggenyo Association.
6: By region.
7: Yes po. Yes. So doon po nagbobotohan po kami or nagra-raffle kami kung sino yung mananalong you know, organization. Then doon po yung nakatutok ngayon kung halimbawa tinatanong po namin kung ano po yung kanilang gustong gawing serbisyo dun sa kanilang nasasakupang probinsya or, you know. So sumasama po kasi sila doon eh, syempre.
6: Diba? All right. Ito, Toots, ang susunod kong katanungan kasi alam naman natin sa bansang Japan, especially itong mga nakalipas na linggo, sunod-sunod ng lindol sa Japan.
7: Diba? Yes po.
6: Paano dito pumapasok ang Philippine Assistance Group, lalo na sa mga communities under this group, para masiguro na safe at accounted for yung ating mga kababayan pag nakakaranas ng ganitong mga paglilindol?
7: Since, as you know po, lahat po dito ng mga Pilipino nakatira sa mga bawat prefecture, sila po of course ay nakarehistro or ang makalam po nila ay nasa munisipyo. Actually po, ang Philippine Embassy po, napakagaling po ng kanilang assistance dyan.
6: Mm-hmm.
7: Kasi po, kaagad po, kapag nagkakamero ng mga disaster na ganyan, tsunami or earthquake, lahat po ito nakikipag-coordinate talaga ang Philippine Embassy. So nalalaman kaagad po ng Philippine Embassy mm-hmm. yung mga casualties, kung ilang Pilipino ang nandoon.
6: Mm-hmm.
7: Then of course, nakasupport po naman sila. Then that's time po na ini-inform po nilang Philippine Assistance Group, ang mga PhilCo, mm-hmm. na kung ano yung po pwedeng itulong
6: okay.
7: sa kanila. Which is, of course, alam niyo naman po ang Japan, mas nauuna po lagi sila. Lagi silang ready sa pagturo. So tayo yung secondary na syempre, di ba? Kasi pagka ganun po, kahit mo tumulong ka, hindi ka po makakapunta sa kanila eh.
6: Mm-hmm,
7: kasi
6: mm-hmm.
7: walang biyahe, sira mm-hmm. ang railroads.
6: Uh-huh.
7: You know, yung mga ganun po talaga.
6: So,
7: talagang, ang accountability po,
6: uh-huh.
7: ano, lagi pong updated ang Philippine Embassy.
6: Yun, so laging mahigpit ang communication ninyo with the Philippine Embassy,
7: yes.
6: the Philippine
7: Especially Consulate po ngayon, kasi nga po ngayon, i-reachable na po sila.
6: Yes.
7: Kasi lahat ng individual, may Facebook, may social media, unlike before po.
6: Mm-hmm. Alright, bukod sa mga pagtulong nyo sa mga individual na mga Pilipino dyan sa Japan, paano nyo naman sinusulong yung mga community empowerment at leadership development upang mas maraming Pilipino sa Japan na maging aktibong bahagi ng kanilang mga komunidad?
7: Okay. So actually po, ito, ilang years ago, meron po rin kami talagang ginagawa mga leadership program, mga training, mm-hmm. ine-mentor po namin yung iba. Actually, during 90s, syempre, nag-iiba-iba po yung statistic ng mga Pilipino. Kasi during that time, mas marami po ang overstay.
6: Mm-hmm.
7: Then,
6: mm-hmm.
7: pagkatapos po niyan, yung mga nag-resident, yung mga nag-asawa na ng mga Japanese.
6: Mm-hmm.
7: Then, this time po is, of course, medyo nawala na po yung mga talent before. So
6: yeah.
7: ngayon,
6: uh-huh.
7: mas marami po ngayon ang mga OFWs, which is... yan po ang talagang napakarami ngayon na, mm-hmm. na mga Pilipino dito sa Japan actually.
6: Mm-hmm.
7: So before po syempre tumutulong po kami sa Philippine Embassy, sumusulat po sila sa Philippine Assistance Group, nahingi po sila ng ganito ng support,
6: mm-hmm.
7: Minsan is material or voluntary, you know, mm-hmm. sa embahada.
6: Uh-huh.
7: Then nag-release po din po kami ng financial.
6: Mm-hmm.
7: Then nagkakaroon po kami ng mga fundraising, which is yan po namin kinukuha, of course, yung mm-hmm. yung aming dinodonate para sa kanila. Then as of now po, yung pong dinagdag po namin yung medical assistance to all Filipino detainees here in Japan,
6: mm-hmm.
7: plus yung pong repatriation ng mga overstay na nahuhuli,
6: mm-hmm.
7: wala po silang pamasahe pabalik ng Pilipinas.
6: Wait,
7: so,
6: teka.
7: Lahat po ito is inaanan ng Philippine Assistance Group.
6: Okay, maganda yung nabanggit mo kasi marami na kamong mga OFWs dyan sa Japan.
7: Yeah.
6: At marami na rin na nagkakaroon ng sabihin nating problemang legal sa kanilang trabaho.
7: Yeah.
6: Yung iba,
7: yes.
6: iba nag-overstaying siguro. Yung iba illegally nakakapasok. So
7: yes,
6: nakatutok
7: po.
6: Din kayo doon. Ibig sabihin, binibisita nyo ba sa mga kulungan itong mga kababayan natin?
7: Actually po, ito pong mga, yung repatriation po, syempre, may dalawang klase eh. Yung pong isa, nahuli sila on the spot, sa kalsada, mm-hmm. sa street, sa Shibuya, parang gano'n.
6: Mm-hmm.
7: Pag nahuli ka doon at undocumented ka, direkta ka na po sa kulungan.
6: Naku.
7: Hindi ka na po makakauwi.
6: Ha?
7: Hindi na po kayo pauwi eh.
6: Diretso ka na sa kulungan.
7: Po, yes, hanggang makauwi po kayo.
6: Ala.
7: Pauwiin kayo. Kasama ang immigration officer hanggang makasakay po kayo sa loob ng eroplano.
6: Pabalik na ng Pilipinas. Deported na, yeah. kumbaga.
7: Yes. Then yung isa po nga nahuli, yung isa po naman na repatriation is ito po yung mga kusang pumupunta para sumuko. At magsasabi sila na uuwi na po ako sa Pilipinas. So, yun, doon po sila sasalaysay po sila doon kung bakit sila nagpunta dito lahat. And of course, all of those nag-overstay po dito bago po sila ipa-repatriate or ipabalik sa ating bansa, kaya po nagtatagal kasi lahat po yon is iniimbestigahan pa rin po nila, especially yung mga fingerprints po nila, if they did some or commit some crimes sa Japan.
6: So ang inyong grupo, itong Philippine Assistance Group, also provide, do you provide legal assistance?
7: Yung legal assistance po, since meron naman po talaga ang embassy. Like before po, medyo yung during 90s, medyo mahirap po noon kasi parang super overpopulated ang Pilipinos dito. Pero recently po, especially po ngayong admin ngayon, medyo lahat po is all way out ang Philippine Embassy po. May legal assistance, may attention to the nationals. So even po ang OWA, ang Department of Migrant Workers po, they are very, very supportive po ngayon. So unlike before po, yung mga OFWs po doon na pagka nakakameron po sila ng problema, hindi po nila alam po saan sila tatakbo. As of now po, since ang OWA po at saka ang Department of Migrant Workers here in Tokyo, since meron po sila talagang fund na ngayon na sila ang nagtutustos sa mga pangangailangan ng mga OFWs, pagka meron pong naa-aksidente, pagka po meron pong gumawa ng, recently may mga gumawang ganon, sila po ang umaaten during their court hearing. So nandun po lahat ang mga official ng OWA actually.
6: So di ba laging ko lang to, no? I just want to confirm this, Toots. So, nung noon, sabi na nating late 80s to early 90s, medyo hindi masyadong involved ang embahada para tumulong. Ganun ba? Ganun ba yon? Pero ngayon...
7: Siguro po, very little yung makakaya, parang ganun.
6: Oh, pero ngayon, sa sitwasyon ngayon, especially itong mga nakalipas na taon, through OWA, through DMW, through the Migrant Workers Office, pati ang ating embahada, talaga nakatutok na sila. Nakatutok na sila sa mga pangangailangan.
7: Yes po.
6: Okay. Sige. So, pero sa puntong ito, may mga ano ba kayo? Cultural activities ba kayo na sinasagawa?
7: Yes po. Actually, lahat po may mga different, of course, project or event ang different Filipino communities po. And yan po kami nagsusuportahan kasi most of their events is fundraising. So nagsusuportahan po lahat ang mga Filipino organization under PAG para po makapag-raise din po sila ng fund kasi syempre each group have their own, you know, meron silang project kung saan nila gustong dalhin yung kanilang you know, na lilikom na pera po actually.
6: All right. Paano ang ano, nagbago ba ang pakikisama ng mga Hapones sa mga Pilipino throughout the years sa experience mo, Toots?
7: Actually po, hindi ko po nakikita na nagbago. Actually, mas ina-accept po nila ngayon recently. So, kasi nga po, yung before, napakahigpit ng culture ng Japanese.
6: Yeah, oo.
7: Kaya very, ano sila, may parang naka-cover eh, di ba? Pero ngayon, they open the door sa lahat ng mga countries actually. And we are fortunate actually, you know, kasi nakukuha nila, gusto nila ang Pilipino. Kasi ang Pilipino, kahit napapagalitan na, nakatawa pa.
6: Teka, you know? Maganda yan ha. Teka muna, Toots. maganda yan sinabi mo ha. Kahit na gustong-gusto ng mga Hapones, ang mga Pilipino, dahil maski na napapagalitan na, nakatawa pa rin.
7: Yes.
6: Tama ba?
7: Yes po. Yan po sinasabi. Karamihan po ng mga Pilipino na nasa factory, kung nasa ano, di ba? Pag mag-meeting po sila, mumurahin po sila. Tapos titi, nagtatawanan sila.
6: Okay. Eh, pero naiintindihan naman ng Pilipino kung yung, di ba, yung salitang yon. Pero tumatawa pa rin yung Pilipino. Parang, you know, trabaho lang to. Walang personalan. Parang ganun.
7: Yes, bro. Kaya po dyan nagugustuhan yung Filipino nating mga OFWs, even po yung mga residente na dito, nakagaya ko na nagtatrabaho dito. So, syempre, nagugustuhan nila kasi nga, walang tayong problema sa pagkain, walang kahit anong kinakain natin. You know? Then, we are open na, sabi pa nga nila, mababang raw mga Pilipino. Kasi
6: ganun. mababango mga Pilipino. Ganun, ha?
7: Eh, kasi nga po ngayon, may mga Pakistani, may mga may mga kung ano na. Di ba, meron silang prayers, yung mga ibang religion. So, syempre, dyan po tayo medyo nakakaangat. Kaya, ang Pilipino talaga. Kaya gustong-gusto po.
6: Alam mo naman ang mga Hapones, matindi sa disiplina sa katawan yan, pati sa kapaligiran. Di ba?
7: Yes po, talaga.
6: Malayo pa lang, may nasisinghot na yung mga yan eh. Anyway, sige, pero
7: malakas po ang pangamoy nila.
6: Lamang tayo kasi madalas tayo baligo, mga Pilipino, maski malamig na. Naliligo pa rin. Totoo ba na yung mga Hapones daw sa gabi lang naliligo? Totoo ba 'yon?
7: Yes po. Actually, siguro kultura na rin po nila 'yon na after ng work nila, iinom ng konti, magpapahinga, kakain, pagkatapos po noon mag-o-offro, lulubog sila sa mainit na tubig, then after noon po is matutulog sila. Which is actually parang sa nakita ko po Sir Ray, kasi gusto nila makatulog pa ng marami. Para kinabukasan, magbibilis na lang sila. Pag-aayos, then diretso na. Kasi anyway, malinis ka namang pumunta sa bed mo, di ba?
6: So,
7: mag-toothbrush ka na lang sa umaga, then ayos ng konti ng muka, ng buhok, then ready to go. They want the time na maraming sleep. Hindi katulad sa atin na hindi ka tayo maliligo sa gabi. Kinabukasan naman, madaling araw, gigising na. Maliligo, yes.
6: Nagkukumahog ka sa umaga, di ba?
7: Yes. Oo. Yun yung paligtaran natin sa kanila, actually.
6: Nagkukumahog ka na sa umaga, tapos mawawala ng tubig, di lalo na, di ba? Anyway.
7: Yes po. So, lahat po sila dito, halos ganun. And some of our Filipino, you know, kababayans also, is na nakukuha na po rin po nila yung ganung ano,
6: na-adapt na rin ng ating mga kababayan. Oh, okay.
7: Kasi talagang, syempre, di ba? Kesa gumising ka ng maaga, yung 1 hour mong ipag-prepare, itulog mo muna. Para kinabukasan, toothbrush ka na lang, then alis.
6: Yun.
7: Gawing trabaho.
6: Okay. Pero meron na rin tayong mga Pilipino na Pilipina o Pilipino na nakapag-asawa na ng Japanese national. How are they holding? Paano sila? Kamusta naman sila?
7: Yung dito po syempre ang pinakamarami po kasi noon na population is yung during the talent days.
6: Yes, okay.
7: 80s and 90s. So sila pa yung mga napag-asawa. And of course, by this time po, ilang taon na yon, di ba? How many days na yon? Sila po yung mga 60 years old na ngayon. Sila po yung mga 50 na, going to senior. So ang mga ito naman po, sila nga po actually ang mga active. These Filipinos actually, mga kababayan natin na residente na dito. Nung kaliliitan ng mga anak nila, hindi sila maka-attend sa mga gatherings kasi syempre nag-aalaga sila ng mga anak nilang Japanese, half of Japanese.
6: Okay.
7: Then ngayon, syempre, lumaki na.
6: Yes.
7: Kaya lahat po sila ngayon is andito. Yung sama-sama kami ngayon.
6: Wala,
7: kami
6: na, hindi sila bumubuo ng grupong Belias, walang ganon.
7: Wala po, sir.
6: Okay. Well, natutuwa lang ako dahil of course sa pamamagitan mo nakikita ko at sa nakikita kita na napapanood kita ngayon at nakikita ko yung narinig ko yung boses mo, yung enthusiasm, yung optimism at saka yung pagmamahal mo sa Filipino community diyan sa Japan Toots. Ramdam namin ni Step, ramdam ng mga staff natin dito. Dahil parang very light ang usapan natin, pero puno ng meaning, puno ng kaalaman, puno ng meaning. Meaning talaga nakatutok kayo sa kalagayan ng ating mga Pilipino diyan sa Japan. Yun.
7: Actually po noon, nakatutok kami sa Pilipinas. Yung mga bantay bata, yung mga ganun, nag-support kami, especially nung Yolanda po, nagbigay po ng 1 million yen ang Pilipinas Dance Group kay dating president Ninoy. Kay Pinoy. Kay Pinoy po, nagbigay po kami. Then, nagkameron din po kami ng lahat po kami, nag-donate ng mga damit, ng mga blankets, everything. Pero ang alam ko, hindi po yun napadala kasi wala po yatang susupport para sa mga container na ipapadala sa Pilipinas. So, ngayon po, nakatutok po talaga kami dito sa medical assistance at saka mga repatriation.
6: Okay. So, pero tumutulong pa rin, nagpapadala pa rin kayo ng assistance para sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas? O huminto na dyan na lang kayo nagpo-concentrate sa Japan?
7: Actually, ngayon po, yung binago po namin yung aming medyo policy na kailangan direct po kami ngayon tutulong sa Pilipinas kasi nung mga nakaraan kung kani-kanino na lang ibinibigay alam ko nakaka-reach yung nakaka-reach sa kanila. So ngayon po binalik po namin yung policy na okay, itong kung gusto mo makatanggap ng donation from PAG, actually last November po, last year, bali nagbigay po kami ng 500,000 yen sa Nueva Ecija under Nueva Ecijanos in Japan at yung pong another 500,000 yen binigay po namin sa Aklan.
6: Okay.
7: Aklan, yes po. Kasi meron pong association ng Aklan dito sa Japan din.
6: So in total 1,000,000 yen, tama ba?
7: Apo.
6: Oh, okay.
7: So dapat po 'yon. At nakikita po namin kung ano yung kanilang agenda doon. Ang alam ko yung Aklan po tinulungan nila yung mga mga handicap. Then dito po naman sa Nueva Ecija, nag-present po sila sa akin ng mga namili po sila ng mga makina na pantake. Binigay po nila sa mga senior citizen para magkameron po sila ng income at sila po ang nagtatahi ng mga basahan na bilog. Ano ba yun? So yun yung binibenta nila. So may income po silang pumapasok yung mga senior citizens sa Nueva Ecija.
6: Wow, okay. Pero ito, Tut, siguro, second to my last question ito. Alam naman natin yung importance ng mga OFWs, lalo-lalo na pagdating sa remittances. Yun ang laging binibigyang emphasis, yung kahalagahan ng pagsuporta ng mga OFWs and their remittances para sa ekonomiya, sa pamilya nila dito sa Pilipinas at sa ekonomiya ng bansa. Pero ang tanong is, tanungin naman natin yung mismong mga OFW, yung mismong mga kababayan natin Pilipino na nasa labas ng bansa na nagpapadala ng remittance, alimbawa dito sa Japan, kamusta ba ang living standard, ang living situation sa Japan? Kasi sinasabi dito, magpapadala ako ng yen. Siyempre, malaki, di ba, ang palitan. Pero dapat din isipin ng mga kababayan natin, yung yen, ginagastos ng kapwa natin Pilipino sa Japan as yen, as is, di ba? So, ang tanong is, kamusta ang living situation sa Japan para sa ating mga kababayan Pilipino? Hindi naman ba kayo nahihirapan sa kabila ng mga nagpapadala pa rin kayo ng mga remittances dito sa Pilipinas para sa inyong pamilya at tumutulong pa kayo sa mga nasasalantaan ng kalamidad?
7: Well, actually po, yung mga OFWs ngayon nai-involve dito sa PhilCom, very supportive po sila. So, siguro man, sa nakikita ko po naman, it depends sa pagkatao ng OFWs. Pero nagpapadala sila ng pera, of course, may iba-iba po kasi yung mga ano nila, yung mga kontrata. Yung iba po naman is pabahay sila, sila magbabayad ng sarili nilang bahay, then yung pagkain nila at saka yung mga utilities nila, sila yung gamit noon. Actually po, mapapagkasya po. Ang nakikita ko po dito na nahihirapan sila is, you know, yung ibang mga Pilipino kasi, alam niyo po yun, yung kukunti na nga yung kinikita, gumigimik pa.
6: Okay. mga mahilig sa nightlife. Okay, yes, sige. Yes.
7: So, syempre, umasa ka, pagka nagkaganon, masyashort ka talaga. Well, mabibilang mo naman sa kamay yung mga ganon kasi nga, you know, syempre, napapagsabihan ng mga kapwa natin din Pilipino. Then yung iba naman talaga, masino po. Even though talagang pinapadala nila ang mga pangalan nito, yung pangangailangan ng kanilang pamilya. Then, ang isa po kung nakikita ko kasi nga, yung mga Pilipino, ang bilis maniwala doon sa mga nai-scam, yung mga, you know. So, yun eh, yun yung nagiging ano nila talaga, nagiging problema nila kasi naloko sila. Ganito. So, siguro ito yung mga Pilipino na kababayan nating OFWs na kulang doon sa, alam niyo na po, lalo na yung mga bagong salita na OFWs. Pero at of now po, pagdating sa accident, kung halimbawa nakapatay yung OFWs, lahat po ito suportado na ng OWA.
6: Alright, okay. Sige. So, ito na lang. Ito na lang siguro my last question na Toots.
7: Apa.
6: Taga saan ka dito sa Pilipinas?
7: Taga Lemery, Batangas po.
6: Batangas.
7: Hello, Lemery.
6: Ayun, batiin mo. Taga Lemery, Batangas. So, pati si Rosalinda, tsaka ba si Pe, taga Batangas din? Si Pe Kapulong, Gatpayat, kaano-ano mo to?
7: Bunsong kapatid ko.
6: Ah, bunsong kapatid. Nasaan tong si Pe? Nasa US din?
7: Ah, nandito dyan po sa Lemery.
6: Ah, nasa Lemery. Oh, nandito ba? Para pala kayong triangulo, no? Si Pe nandito sa Lemery, si Rosalinda nasa US. Papa. Tapos ikaw nasa Japan, o, di ba? Papa. Oo, bakita nyo naman, ha? International. O, sige. Ano bang mensahe mong gustong iparating, Toots, sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas? Maging sa mga kababayan natin diyan sa Japan at miyembro ng inyong organisasyon. At bago ka magpaalam, halimbawa Toots, bagsakan mo kami ng isang pagbating Japanese greeting. Ano paano bagsakan mo kami ng record ni Step. Yeah. Sige Toots, go ahead.
7: Okay po. So, sa Pilipinas po, of course, lagi po namin kaming updated. Since marami po ngayon talagang mga fake news na, so talagang dapat malaman natin yung mga, you know, kung alin talaga nagbibigay ng tamang impormasyon sa Pilipinas. Yung kami naman po dito sa Japan, of course, nakatutok palagi sa trabaho. Usually, wala nang time para makinig. So, ngayon, yung iba naman kasi, pagbukas na ng Facebook, ng social media, fake news ang mababasa. Kaya yun yung tatatak sa ulo nila. So sana talaga mapagmasid at alamin or makinig or mag-search kung ano yung mga dapat talaga. Then mabangon sa makabayang serbisyong Katoliko. Hontou ni arigato gozaimasu ta. Minasan ganbatte kudasai.
6: Yun, talaga naman.
7: Banzai.
6: Okay. Thank you very much, Toots. Maraming salamat. Pero sana hindi itong una tuloy namin magkikipag-ugnayan sa iyo.
7: Sir Ray, sana makapunta kayo sa Philippine Festival ngayong November 28-29.
6: Okay, sige, sandali. Philippine Festival, kailan yung Philippine
7: Tokyo,
6: Festival?
7: November 28-29 sa Yoyogi Park po, malapit sa Shibuya.
6: Okay, ganito ang gagawin namin sa part namin ni Step. Makikipag-ugnayan ulit sa iyo si Step Toots para makakuha ng karagdagang detalye
7: tungkol sa... Para makita niyo po yung talagang lahat ng Pilipino. Meron kaming 500 Filipinos in and out sa event.
6: Oy, wow. Okay, sige. We will contact you again para naman dito sa Philippine Festival sa Tokyo.
7: Yes po, sir.
6: Toots, para mas mabigyan ng mas magandang ano to. Exposure at para ma-disseminate natin sa ating mga kababayan. Okay? Toots?
7: Marami po salamat, sir.
6: Salamat. Kami dapat magpasalamat sa iyo at sa ika nga makabayang serbisyong publikong binibigay mo sa ating mga kababayan Pilipino dyan sa Japan. Maraming salamat, Toots.
7: Ay. Domo arigato gozaimasu.
6: Maraming salamat po ang ating pong nakapanayam, of course, si Berlito Toots Kapulong, chairperson ng Philippine Assistance Group. Dyan po sa Japan, okay? Napakalaking ano pala nito, napakalaking organization. Umbrella organization siya. At under that umbrella organization, meron silang more than 24 Filipino community groups under that umbrella. At babalikan natin si Toots para sa ating Philippine Festival dyan sa Tokyo. Alright? Para malaman pa natin ang makaragdagan detalye tungkol dyan. At sabi nga ni Toots, maraming Filipino ang involved dyan. So dapat nating malaman yan. So maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa isa pang edisyon ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Layunin po naming mag-reach out sa ating mga embahada, sa ating mga Philippine consulates, maging sa ating mga Filipino community sa iba't ibang panig ng mundo upang sila'y mapag-ugnay, upang maihatid ang mga serbisyo ng gobyerno sa ating mga Filipino communities at malaman din naman natin ang kalalagayan ng ating Filipino diaspora, ang iba't ibang mga Filipino communities, maging ang mga overseas Filipino workers, land-based man o sea-based, sa kanilang kinaroroonan. Muli po, ito yung lingkod, Ray Sampang, sa ngalan ng ating Executive Producer Stephanie Vicente, sa Master Control Milo Dionela, sa Wirecast si JP Lumuntad. Again, ako po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat at ingat po tayong lahat.
3: Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
8: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
9: Uy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative? Or tropos at clickbait lang? Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan.
3: A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS, at Radyo Pilipinas.
10: The doctors are in. Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Isa pong malusog at maulan na araw sa inyong lahat. Andiyan na naman si Habagat, kaya maulan sa malaking bahagi ng Luzon. At kanina nga po naglabas ng heavy rainfall warning ang PAGASA at nasa ilalim ng yellow warning ang Metro Manila, kaya wala naman pong kaya doon sa mga wala namang mahalagang gagawin sa labas, manatili na lang po sa bahay, pero maging alerto po sa mga pagguho o pagbaha, lalo na doon sa mga lugar na prone sa mga ganitong klase ng mga disaster. Okay, ako po si Ched Oliva, nagbabalik para pag-usapan naman ang ating kalusugan. Pero bago ko pabatiin ang ating opisyal na manggagamot sa programa, ito, mapasukin natin ang isang mainit-init na balita mula sa ating kasamahan na si Raquel Bayan. Klase at pasok sa government offices sa NCR, Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Rizal, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro, suspendido na simula ngayong alauna ng hapon dahil sa inaasahan pang pag-ulan ayon sa Palasyo ng Malacañang. Ang detalye mula sa ating kasamang si Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
2: Yes, Chair, magandang hapon. Kabababa lamang na Malacañang nitong Memorandum Circular No. 132 kung saan sinususpende ng Palasyo simula alauna ngayong hapon, Biyernes, August 24, ang klase sa all levels ito, public and private at government offices sa Metro Manila. Kabihin dyan, yung mga government offices sa Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Rizal, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Bukas naman ang mga ehensyang nagbibigay ng basic at health services, disaster preparedness and response at iba pong mahalagang servisyo, kailangan silang magtalaga ng mga tauhan sa kanilang hanay. Maaari magpatupad ng karagdagang suspensyon ang mga lokal na punong ehekutibo, depende sa sitwasyon sa kanilang lugar. Habang ayon sa mga kanyang nakadepende naman sa pamunuan ng mga pabatong kumpanya ang suspensyon ng trabaho o papatupad ng alternative work arrangement sa kanilang hanay. Ito muna, Chad, yung pinakahuli mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, makalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
0: Maraming salamat, Raquel Bayan, sa mainit-init na balitang yan. Okay, sige. Pabatiin na natin yung ating opisyal na magagamot sa programa. Makakasama natin sa kabilang linya ng komunikasyon si Dr. Claro Cayanan. Hi, Doc. Isang maulan at malusog na hapon sa inyo.
3: Isang magandang hapon sa iyo, Chet, at sa lahat po ng mga nakikinig. Magandang hapon po sa inyo lahat.
0: Okay, punta na nga tayo sa ating health case. At ngayong buwan ng Agosto ay observance itong Sight Saving Month para bigyan pansin ang kahalagahan ng pangangalaga sa ating mga mata. Last time na pag-usapan na natin yung maaring makasira sa ating paningin, yun yung eye injury and infection. Ngayon, alamin naman natin ang isang problema sa mata na madalas mangyari sa mga nagkakaedad, at yan ay ang macular degeneration. Sagutin natin ano ba ang kaiba nito sa katarata, paano ito dina-diagnose, ginagamot o minamanage, at iba pang mahalagang bagay na kailangan nating malaman na sasagutin sa atin sa tulong ni Doc Claro. Right, Doc?
3: Tama ka dyan, Ched, at napakahalaga ng ating mga mata. Kung kaya yung kaalaman natin patungkol dito, napakahalaga para maiwasan natin yung mga posibleng kahihinatnan nito.
0: Mm-hmm. Sige, Doc, umpisa na natin yung ating talakayan. Siguro maiba sa atin na narinig na itong katagang macular degeneration. Pero ano nga ba ang macula na parte ng ating mata, at ano yung mahalagang papel nito sa ating pang-araw-araw na paningin, Doc?
3: Ang macula ay maliit ngunit napakahalagang bahagi ng retina. No? Ito yung responsable dun sa central vision. Ito yung malinaw na paningin sa na ginagamit natin sa pagbabasa, sa pagmamaneho, pagkilala ng mukha at paggamit ng cellphone.
0: Mm-hmm. Ayun. Okay, Doc. Kapag sinabing age-related macular degeneration o AMD, ano ba ang nangyayari sa ating macula?
3: Ang age-related macular degeneration ay isang sakit kung saan unti-unting nasisira yung macula dahil sa pagtanda. Ano? Dahil dito, humihina ang central vision habang kadalasang nananatiling maayos ang side or peripheral vision.
0: Mm-hmm. Ayun. Totoo ba, Doc, na pwedeng magkaroon ng malabo o madilim na parte sa gitna ng paningin kapag meron itong age-related macular degeneration?
3: Oo. Isa ito sa pinakakaraniwang sintomas, ano? Maaring parang may itim, kulay abo o malabong batik sa gitna ng paningin. Kaya hirap magbasa o makakita ng mga detalye.
0: Mm-hmm. Doc, ano naman yung pagkakaiba nito dun sa sa kondisyon na katarata na normal din habang tayo ay nagkakaedad?
3: Oo. Sa katarak naman, parang mahamog o malabo ang buong paningin dahil maulap ang lente. Ano?
0: Okay.
3: Sa age-related macular degeneration naman, ang problema ay nasa retina kaya mas apektado ang gitnang paningin at maaaring maging baluktot ang mga tuwid na linya.
0: Ayun, parang umaalon. Dok, ano yung paningin?
3: Oo, totoo yan.
0: Mm-hmm. Dok, meron palang dalawang klase itong AMD. May dry at wet. Ano yung pagkakaiba nilang dalawa, Dok?
3: Ang dry macular degeneration na mas karaniwan at mabagal ang paglala. Ang wet naman ay kung saan may abnormal na bagong ugat na tumutubo sa ilalim ng retina at maaaring magdugo o tumagas.
0: Mm-hmm. Ayun. Dok, pwede ba magsimula sa dry AMD at katagalan maging wet AMD na ito?
3: Hindi lahat ng may dry AMD ay magiging wet. Ano? Pero posible itong mangyari kaya mahalaga ang regular

0: medyo dim na yung ilaw, nahirapan na yung mata niya na makakope, ano?
1: Yes, oo, totoo yan.
0: Ayun. Doc, pwede ba magkaroon ng AMD kahit wala pang nararamdamang kakaiba doon sa paningin ng isang tao?
1: Pwedeng-pwede ito, ano, ang lalo na sa early dry AMD, maaaring wala mo nang napapansin, kaya mahalaga yung eye examination. Madalas din ito na napapansin dahil binabawi ng malusog na mata ang kakulangan dun sa kabila naman.
0: Dok, meron bang simptomas na dapat ituring na emergency sa AMD gaya nung bigla ang paglabo o na-distort yung paningin?
1: Once na nakita na, napansin na itong mga warning signs, ano? Lahat ng mga ito, ano na ito eh, sinyalis na kailangan magpatingin na kagad, ano? Lalo na malabo na yung gitnang paningin, nahihirapan ka ng magbasa maski na may salamin. Yung baluktot na, yung mga tuwid na daan at kailangan mo pa ng mas maliwanag. Itong mga bagay na ito, this will actually tell us na there is something wrong at hindi ito pwedeng ipagwalang bahala.
0: Dok, lahat ba ng nagkakaedad ay makakaranas itong AMD gaya ng katarata na sinasabing kasama na sa pagtanda?
1: Hindi naman ano, tumataas lang ang risk habang tumatanda, pero hindi ito otomatikong mangyayari sa lahat.
0: Ayun. Dok, anong edad karaniwan nagsisimulang tumaas yung risk sa AMD?
1: Karaniwan ay halos nakikita natin dun sa mga 50 years old pataas ano, at lalo pang tumataas pagsapit ng mga 60 to 70 years old. So pag nagkaedad na ano, pag may napansin na dun sa mga sintomas na nabanggit natin, mandatory na ito. Kailangan magpa-check up na tayo dun sa mga pinagkakatiwalaan nating ophthalmologist, ano, in this case.
0: Dok, meron din bang kinalaman yung paninigarilyo, high blood pressure, diabetes, cholesterol, o yung obesity sa pagtaas din ng risk ng pagkakaroon nitong macular degeneration?
1: Yung mga risk factors, ano, marami dito, ano, na pwede naman nating maiwasan, katakagaya ng paninigarilyo. Yung high blood pressure, pwede naman nating gamutin yan, along with yung mataas ang cholesterol. Pero syempre, yung obesity, napaka-hirap para sa iba, ano? Pero at least meron tayong pwedeng gawin, along with diabetes at saka yung sedentary lifestyle. Most of these risk factors, meron naman tayong pwedeng gawin.
0: Dok, paano kung may kapamilya na nagkaroon ng AMD? Ibig sabihin ba na mas mataas yung posibilidad na magkaroon nito yung isang tao kahit na bata-bata pa?
1: Mas mataas ang possibility kung may family history, ano? Kaya mas mahalaga yung tinatawag nating regular na screening. So whether or not meron tayong nararamdaman, it is still best na kahit papaano bumisita tayo, miski na healthy check-up, walang problema ito.
0: Susunod nating sasagutin yung tungkol sa paraan ng pag-diagnose, gamutan o management at mga bagay na magagawa natin para maiwasan na maranasan o tamaan ng ganitong kondisyon na macular degeneration. Hold on muna, Doc. Break muna tayo. Narito muna ilang mga paalala.
2: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Narito na ang ating kaalamang Asian.
4: Kaalamang Asian.
3: Alam nyo ba na sa mga kagubatan ng Malaysia, matatagpuan ang mga endangered species gaya ng pygmy elephant at ang Bornean orangutan? Kasama din dyan ang Sumatran rhinoceros. Sa ilalim ng Asian Wildlife Enforcement Network, binibigyang proteksyon ang mga hayop na ito sa pamamagitan ng sanibwersang pagtutok ng mga otoridad mula sa 11 bansang kasabi ng ASEAN. Mahigpit na binabantayan ang iligal na bentahan ng mga endangered species upang mapangalagaan ang biodiversity sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.

0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Health is wealth.
4: Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang.
5: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
6: Doctors, doctors on board.
7: Doctors on board.
8: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Meron na po tayo 18 minuto makalipas ang alauna ng hapon. Ako pa rin po si Ched Oliva, ang inyong nakakasama. At kasama naman natin sa kabilang linya ng ating komunikasyon, ang ating official na manggagamot sa programa, si Dr. Claro Kayanan. Hi Doc, isang magandang hapon po uli.
10: Magandang hapon muli sa iyo, Ched, at sa lahat po ng mga nakikinig. Magandang hapon muli po sa inyo.
9: Mm-hmm. At ang ating health case nga ay itong macular degeneration, particular itong age-related macular degeneration o AMD bilang pakikiisa nga ng ating programa sa buwan ng Agosto, taon-taon sa observance ng sight-saving month. At kanina na nasagot na natin na ano nga ba ang kondisyon na ito at ang kaiba nito sa katarata, ano-ano yung mga sintomas na dapat bantayan at ang mga nagpapataas ng tsansa na magkaroon ng ganitong klase ng karamdaman. Kaya punta na tayo sa diagnosis. Doc, paano ba na de-detect ng mga ophthalmologists itong macular degeneration? Ano-anong mga pag-usuri ang ginagawa?
10: Yes, sa comprehensive eye exam na may dilated retinal examination, ito yung isa sa mga unang-unang dapat mangyari. Ano? Maaari rin tayong gumamit ng mga imaging modality kagaya ng ocular CT scan at saka yung tinatawag nating retinal imaging upang makita ang kondisyon ng macula.
9: Mm-hmm. Doc, mayroong tinatawag na Amsler grid test na pwedeng gamitin para mapansin yung pagbabago sa central vision. Paano ito ginagamit ng tama?
10: Oh, yung Amsler grid test, ganito ang tamang paraan ng paggamit nito. Ano? Usually tinataktan ng isang mata, tignan ang gitnang tuldok mula sa normal na reading distance at ulitin sa kabilang mata naman. Obserbahan kung may baluktot o nawawalang linya. No? So ito yung usual na paraan na paggamit ng Amsler grid.
9: Ayun. Doc, kung may nakitang baluktot, putol-putol o nawawalang bahagi doon sa linya sa Amsler grid, ano yung dapat gawin?
10: Oo, ito, huwag na nating baliwalain ito. Ano, magpatingin na agad sa ophthalmologist dahil maaari itong sinyalis ng tinatawag nating wet macular degeneration.
9: Mm-hmm. Ayun. Doc, sapat na ba itong Amsler grid para masabing may AMD yung isang tao o kailangan pa rin ng comprehensive eye examination?
10: Oh, hindi pa. Ano? Screening tool lamang ito. Kailangan pa rin ang kumpletong pagsusuri ng espesyalista. Kaya pag merong ganito, ibig sabihin lang dito na screen ka na maaari or possible na merong kang macular degeneration.
9: Mm-hmm. Doc, gaano ba dapat kadalas magpa-check up ng mata ang mga tao na sa edad na mataas na yung risk na magkaroon itong AMD?
10: Yes, para sa mga 50 years old pataas, mas mainam ang regular eye examination bawat isa hanggang dalawang taon. O mas madalas kung mataas ang risk o may natukoy ng macular degeneration.
9: Mm-hmm. Doc, lipat na tayo dun sa paraan ng gamutan o management nitong AMD. Unahin natin dun sa wet AMD. May ano dito eh, merong ginagawa na eye injection o tinuturokan yung mata. Ano ba itong tinuturok, Doc, na gamot at paano nito napipigilan yung paglala nung nasabing karamdaman?
10: Karamihan meron tayong mga binibigay na mga eye injections dito. Ano? Pinipigilan nito ang pagtubo ng abnormal na ugat at ang pagtagas ng likido o dugo sa loob ng retina.
9: Mm-hmm. Doc, nakakatakot pakinggan yung turok sa mate. Parang masakit ano eh, parang masakit yung pakiramdam. Masakit nga ba ito, Doc? At kung namamanage naman, paano ginagawa ng mga ophthalmologists para maging komportable yung pasyente?
10: Oh, parang pag makita mo pa lang yung ringgilya, itutusok sa mata mo, parang medyo morbid ng konti. Karaniwang hindi ito ganong masakit dahil nilalagyan muna ng anesthetic eye drops. Ano? Mas madalas na pressure lang ang nararamdaman kaysa sa matinding sakit.
9: Oo, parang may dumidiin lang sa mata. Ganun lang yung mararamdaman.
10: Yes.
9: Doc, kailangan bang isang beses lang yung injection o kadalasan paulit-ulit to?
10: karaniwan ano ito, ano, hindi naman kadalasan ito. Maraming pasyente ang nangangailangan ng paulit-ulit na injection, depende sa tugon ng mata.
9: Ayun, okay. Do, kapag ka maagang nagamot itong wet AMD, posible bang bumuti o mapanatili yung paningin?
10: Oh, maraming pasyente ang napapanatili o minsan ay gumaganda pa ang paningin, lalo na kung maagap ang paggamot.
9: Mm-hmm. Dok, ano yung pwedeng mangyari kapag hindi magamot agad itong wet AMD?
10: Kapag napabayaan ito, maaaring magkaroon ng permanenteng peklat sa macula at tuluyang mawala, yung tinatawag nating central vision, no? Na hindi na ito maibabalik pa. Kaya it is still best na dapat pagdating ng mga sintomas na ito, magpa-check up tayo kagad.
9: Mm-hmm. Dok, paano naman dun sa dry AMD? Kapag meron ito yung pasyente, ano yung pwedeng gawin para maprotektahan yung natitira pa niyang paningin?
10: Wala pang lunas na nagpapabalik sa nasirang macula. No? Pero layunin nating pabagalin ang paglala sa pamamagitan ng healthy lifestyle, regular monitoring, at tamang payo ng ophthalmologist.
9: Ayun. Okay, Doc, ano naman itong tinatawag na AREDS2 formula para dun sa dry AMD?
10: Ito ay isang special na kombinasyon ng mga vitamins, minerals na napatunayang nakakabawas ng panganib ng paglala ng tinatawag nating intermediate hanggang advanced na dry macular degeneration. Sa mga piling pasyente lang ito ginagawa.
9: Mm-hmm. Doc, pwede bang basta-basta bumili at uminom nitong AREDS2 supplements o kailangang irekomenda ito ng isang ophthalmologist?
10: Hindi, no? Hindi ito para sa lahat. Pero ang dapat ay ophthalmologist ang magsasabi kung angkop ito sa iyong kondisyon.
9: Mm-hmm. Doc, totoo rin ba na yung pagkain daw ng dark, greasy, leafy vegetables at iba pang masusustansyang pagkain ay makakatulong sa pangangalaga ng ating mga mata?
10: Oo, ang mga malunggay, kangkong, pechay, spinach at iba pang mga dark green leafy vegetables ay may lutein at zeaxanthin na mahalaga dun sa kalusugan ng ating mga macula.
9: Mm-hmm. Ayun, so malaking factor yung ating kinakain din para mapanatiling malusog yung ating mga mata. Ito, Doc, yung kinakatakutan dito isa sa malaking pangamba o isa sa pinakamalaking pangamba ng mga pasyente rito, totoo ba na bulag na yung katapusan kapag nagkaroon ng macular degeneration?
10: Oo, hindi. No? Mahalaga ang tamang paliwanag. Ano? Ang macular degeneration ay kadalasang nakakaapekto dun sa central vision, hindi sa buong paningin. Marami ang nananatiling may peripheral vision at mas maganda ang result kapag maagang natukoy at maaga itong nagamot.
9: Mm-hmm. Dok, kapag nauwi na sa talagang nag-advance na yung ano, yung kondisyon na AMD, hindi na talaga maibabalik yung ano, yung dating paningin o yung para makakita pa rin ng malinaw-linaw o kailangan dumaan na sa surgery?
10: Siyempre, no, mahalaga na yung may paliwanag natin ng mas maayos ito. No? We exert a lot of effort na mas maaga ito sanang ma-prevent through constant check-up at kahit pa paano hindi tayo umabot dun sa mga surgical procedures. However, there are cases na kailangan talagang ma-operahan para lang mailigtas yung macula natin.
9: Mm-hmm. Ayun. Doc, may tanong dito, pwede pa rin bang magbasa, manood ng TV o gumamit ng cellphone ang taong may AMD?
10: Pwede naman, kaya lang umiwas tayo dun sa mga eye strain, kasi pag sobrang liwanag nung yung lalong-lalo na walang protection sa mata, hindi rin naman ito nakakabuti. However, usually, ang mga nagkakaroon naman ng mga ganito yung mga elderly na, kaya hindi na ito yung mga usual na gumagamit ng maraming mga electronics, mga gadgets, siyempre, yung pananood ng TV na yun na nga lang ang pwede nilang maging libangan, pwede pa naman ito.
9: Mm-hmm. Doc, sa kabuuan, ano yung pinakamahalagang bagay na dapat nating malaman tungkol sa AMD?
10: Ang macular degeneration ay hindi normal na bahagi lang ng pagtanda. Isa itong sakit na dapat matukoy ng mas maaga. Kung ikaw ay 50 years old, pataas, lalo na kung naninigarilyo o may family history, magpa-regular eye examination po tayo. Ano? Lagi nating tandaan, kapag ang tuwid na linya ay nagiging baluktot, huwag nang maghintay. Ano? Magpatingin ka agad. At alagaan yung ating mga mata. Ano? Protektahan ang malinaw na paningin. Ang maagang pagsusuri ng ay ang susi sa mga tinatawag nating sight saving. Ito po si Dr. Kayanan hanggang sa susunod na edition po ng Doctor on Board.
9: Maraming salamat, Doc, sa pagbabahagi ng inyong kaalaman at pabibigay ng mahalagang paalala sa ating mga tagapakinig. Ayan po, no? Diyan natin makikita na yung pangangalaga sa ating paningin ay hindi dapat hinihintay na magkaroon ng ano ng problema bago bigyan pansin. Lalo na habang tayo ay nagkakaedad, eh mahalagang maging mapagmatsyag, observant sa anumang pagbabago sa ating paningin at regular na magpatingin sa eye specialist.
8: Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Health is wealth. Totoo yan.
4: At hindi basta kasabihan lamang.
8: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
3: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
1: Maging panatag Pilipinas.
7: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
11: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars. 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars. Ito yung tinatawag nating mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
12: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isasarado mo yung, ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos doon mo na makikita kung baga meron siyang doon sa portal ng e-gov pag-register mo ng business permit. Nandoon din nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then after that, mga ilang minuto pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan, open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
13: sa tuwing bumabaha sa Metro Manila. Bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
14: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
13: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
15: Laging totoo,
16: impormasyon,
15: detalyado
16: at kumpleto,
15: serbisyo,
16: tapat
15: para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas.
16: Bagong Pilipinas,
15: tapat sa pag-uulat,
16: Radyo Pilipinas 1,
15: Radyo Pilipinas,
16: 738 AM.
17: Health is wealth.
4: Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang.
5: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
6: Doctors on board.
2: Doctors on board.
6: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Time check 1:36 ng hapon. At ako pa rin po si Ched Oliva, inyong nakakasama. Ngayon naman tagaba tayo ng mga karagdagang pang pag-uulat mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Nagbabalik si Raquel Bayan. Magkakaroon ng issue sa confidential at intelligence funds na kadepende sa gumagamit ayon sa Malacanang.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Malinaw ang mga patakaran sa paggastos ng Confidential at Intelligence Fund ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro kung susundin lamang ang itinakdang panuntunan sa Joint Memorandum Circular 2015-01. Walang magiging problema sa paggamit ng CIF. Ang pahayag na ito ni Castro kaugnay sa plano ng Commission and Audit na amyandahan ang umiiral na rules para sa paggamit ng CIF kasunod ng lumutang ng mga issues sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kung matatandaan isang Office of the President sa mga tumatanggap ng CIF sa ilalim ng national budget, sabi ni Castro, nasa taong gumagamit ng pondo ang problema. Lalo na kung sadyang mayroong balak na manamantala, ay magagawa nilang mapaikot ang mga patakaran. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
6: Report.
9: Sa punto na ito, narito na ang ating
6: Balitang Pangkalusugan.
2: Balitang Pangkalusugan.
9: Mahigit 9,000 bata sa Southern Leyte na bakunahan laban sa measles rubella. Si Aljon Malot ng Radyo Pilipinas, sugod sa balitang yan.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Pilipinas. Report.
21: Mahigit 9,000 na bata na sa Southern Leyte ang nabakunahan sa isinagawang measles rubella o MR supplemental immunization activity. Sa pinakahuling datos ng Department of Health o DOH Eastern Visayas, nasa 9,747 ang nabakunahan mula nang sinimula ng Naturang Ligtas Tigdas campaign. Ito ay katumbas ng 45.25% na vaccination coverage mula sa kabuuang 21,542 na target na actual population. Samantala, sa buong Eastern Visayas, umabot na sa 219,264 na eligible children ang nabakunahan laban sa measles o rubella, katumbas ng 75.58% na vaccination coverage mula sa kabuuang actual population na 290,122. Patuloy naman na hinihikayat ng DOH ang mga magulang at tagapag-alaga na pabakunahan ang kanilang mga anak bilang mahalagang hakbang upang maprotektahan sila laban sa measles at rubella, mga sakit na maaaring magdulot ng seryosong komplikasyon lalo na sa mga bata. Para sa Bagong Pilipinas, Alzon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Mula naman sa Kabikulan, Dengue Prevention Drive inilunsad ng Provincial Health Office sa Tiwi, Albay. Si Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Albay sa detalye.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Pinalalakas ng Albay Provincial Health Office ang kampanya kontra dengue sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Dengue Prevention and Control Information Drive sa Tiwi, Albay. Layunin ng aktibidad na palawakin ang kaalaman at kamalayan ng mga barangay official sa mga epektibong paraan ng pag-iwas at pagkontrol sa dengue sa kanilang mga komunidad. Binigyan din sa information drive ang mahalagang papel ng mga opisyal ng barangay sa pagpapanatili ng kalinisan, pagsasagawa ng regular na clean-up activities at agarang pagtukoy at pagtanggal sa mga posibleng pamugaran ng lamok. Samantala, na mahagiri ng Albay Provincial Agriculture Office ng mga halamang citronella sa mga kalahok. Nagbigay rin ng tanggapan ng gabay sa wastong pagtatanim at paggamit ng citronella bilang karagdagang hakbang na maaaring makatulong sa pag-iwas sa mga lamok. Ayon sa Albay Provincial Health Office, mahalaga ang sama-samang pagkilos ng pamahalaan, barangay officials at mga residente upang mapalakas ang dengue prevention efforts. Sa pamamagitan nito, layunin ng awtoridad na maisulong ang mas malinis, ligtas at mas malusog na mga komunidad sa Albay. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Hapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Pilipinas. Report.
9: Punta naman tayo sa Radyo Pilipinas sa Goo, mga senior citizens sa Caba, La Union na kinabang sa isang medical mission. Si Glenda Sarak ang may dala ng balitang yan.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Pilipinas.
23: Report. Upang mapanatiling malusog ang mga may edad, idinaos ang isang medical mission para sa mga residente ng Caba, La Union. Pangunahing nakinabang dito ang mga senior citizens kung saan naihandog sa kanila ang libreng konsultasyon, blood pressure monitoring, mga gamot at information education and communication o IEC sessions sa pamamagitan ng Caba District Hospital. Bilang karagdagan, idinaos din ang informative health education session para sa mga residente upang mapalawak ang kamalayan ng komunidad sa wastong pagkain at pagpili ng mga pagkain na nakakatulong sa nutrisyon. Ito ay alinsunod sa pagtataguyod ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pangangalaga sa kalusugan ng bawat mamamayang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Pilipinas. Report.
9: Ito naman mula sa Radyo Pilipinas, Kalbayog Kapul District District Hospital sinusuri para sa mas maasahang power supply. Si Suzette Pretensio ang maghahatid ng balitang yan.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Pilipinas. Report.
24: Sinusuri ng Provincial Economic Development and Investment Promotions Office o PEDIPO ang power requirements ng Kapul District Hospital sa Northern Samar upang matukoy ang angkop at sustainable power solution para sa pasilidad. Sa isinanggawang site survey, tiningnan ng PEDIPO team ang kasalukuyang electrical system ng ospital, antas ng konsumo sa kuryente, mga kagamitang ginagamit at iba pang kondisyon na maaaring maka-apekto sa magiging disenyo ng proposed power system. Ang mga datos na makakalap mula sa assessment ang gagamiting batayan sa pag-evaluate ng energy needs ng ospital at sa pagtukoy kung feasible at practical ang planong power solution. Layunin ng inisyatibo na makahanap ng mas maasahan at mas matatag na supply ng kuryente para sa Kapul District Hospital, lalo na dahil mahalaga ang tuloy-tuloy na kuryente sa operasyon ng mga serbisyong medikal at iba pang pangunahing pasilidad kalidad ng ospital. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Balik tayo dito sa Luzon. Provincial Government ng Mountain Province kinilala ang mga outstanding participant ng Lose to Win Provincial Government Weight Loss Challenge ngayong taon. Sa detalye mula kay Donalyn Balyo ng Radyo Pilipinas, Bontok.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Kinilala ng Provincial Government ng Mountain Province ang mga outstanding participants ng Lose to Win Provincial Government Weight Loss Challenge ngayong taon. Tumanggap ang mga awardee ng Certificate of Recognition at 500 pisong cash incentive bilang pagkilala sa kanilang dedikasyon at aktibong pakikilahok sa programa. Ang Weight Loss Challenge na isinagawa mula Mayo hanggang Setyembre ay inisyatiba ng provincial government upang itaguyod ang kalusugan at kagalingan ng mga kawani. Hinihikayat rin ito ang mga empleyado na magkaroon ng healthy lifestyle sa pamamagitan ng regular na physical activity, wastong nutrisyon at tamang weight management. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Kawisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Maraming salamat, RP Reporter.
0: Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
9: 16 na minuto bago mag-alas 2 ng hapon. Ito, meron tayong paalala mula sa Department of Health. Kung kayo po ay lumusong sa baha nitong mga nakarang araw, magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health facility o yakap clinic, lalo na sa loob ng 24 hanggang 48 oras, 24 to 48 hours, para mabigyan ng tamang reseta at gabay kung kinakailangan ng doxycycline prophylaxis. Pwede pong irekomenda itong doxycycline sa mga lumusong sa baha, may sugat man o wala. Pero huwag po tayong basta-basta uminom. Kailangan ng tamang assessment, reseta, dosage at gabay mula sa health professional. Hindi rin po inirekomenda ang doxycycline para dun sa mga buntis, nagpapasuso at mga batang edad 8 pababa. Kaya kailangan pong magpakonsulta muna at huwag mag-self-medicate. At yun nga po, no, hindi magandang malaman na ma-diagnose tayo na may leptospirosis. Lalo na nga po nababalitaan natin na marami-rami na ang tinatamaan ng ganitong klase ng sakit. Dahil ito nga pong mga nakalipas na linggo ay talaga namang inuulan tayo hanggang ngayong araw nga na ito. At di ba nga po, 2 linggo, itong incubation period para lumabas ano, o makita itong mga sintomas ng nasabing sakit. Kaya nga po ngayon, ano, talagang dinadagsa na yung ating mga ospital. Pero ang magandang balita dito, may mga benepisyo na ngayon ang PhilHealth para sa paggamot nitong leptospirosis. At depende ito sa tindi ng komplikasyon at sa tindi nitong kondisyon at mga komplikasyon, iba-iba rin yung halaga ng coverage. May 5 level o tiers ng coverage. Para sa mga pasyenteng kailangan ma-confine dahil sa moderate hanggang sa severe leptospirosis, hanggang 63,000 pesos ang coverage. Kung kailangan naman ng hemodialysis, umaabot sa 170,000 pesos. Kasi nga po itong bakterya na may dala ng leptospirosis ay tumatama yan sa kidney. No, sinisira niyan yung kidney, kaya may mga kaso na umaabot sa dialysis. Yung isang klase naman ng dialysis, yung peritoneal, kasama na dyan yung... kasama na dyan yung kinakailangang dialysis solutions, hanggang 230,000 pesos ang coverage ng PhilHealth. Doon naman sa nangangailangan ng kombinasyon ng hemodialysis at hemoperfusion, hanggang 325,000 pesos ang covered. At wag naman sana, pero doon sa mga critical cases na nangangailangan ng hemodialysis, ng mechanical ventilator at pulmonary rehabilitation. Kasi sinasabi nga po rin ngayon na itong bacteria na may dala ng leptospirosis ay tinatamaan hindi lang yung kidney kundi maging yung baga, kaya may mga pasyente raw na may nagkakaroon ng bleeding yung kanilang baga. Ayan, kaya yung iba, kinakailangan ng pulmonary rehabilitation. Umaabot hanggang 411,000 pesos ang PhilHealth coverage. Ang maganda pa rito, automatic na yung universal coverage para sa lahat ng Filipino citizens. Hindi na kailangan hintayin muna yung member data record bago ma-admit ng ospital. At kung basic o ward accommodation kayo, naka-confine sa isang PhilHealth accredited facility, sakop din po ito ng no balance billing. Ibig sabihin, wala lang kailangan na ilabas na dagdag na bayad para sa mga covered expenses. Samantala, para naman doon sa mild cases na hindi kailangan ma-confine, may coverage para sa consultation at preventive treatment kasama yung prophylactic antibiotics gaya po nung nabanggit natin kanina yung doxycycline sa ilalim ng PhilHealth yakap at gamot primary care programs.
3: Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
9: Okay, ang oras po natin 1:49 at ngayon naman ay alamin natin ang lagay ng ating panahon. Makakasama natin sa kabilang linya ng komunikasyon si Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja.
3: Radyo Pilipinas. Weather.
9: Benny, maganda at maulan na hapon. Ano ba yung taya ng ating panahon?
7: Hapon po, Ms. Chagin din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon ay meron tayong minomonitor na low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. 655 kilometers east-northeast ng Batanes as of 8 in the morning at merong katamtamang tsansa na ma-develop ito bilang isang mahinang bagyo or tropical depression. And po sa mga susunod na araw, at ito'y papangalanan po natin na pilandok kung sakasakal. Yung possible track ng low pressure area na ito ay west-northwest dito sa may North Philippine Sea papuntang ng Taiwan. So ibig sabihin po ay malitan chance na ito yung mag-landfall or tatama sa ating kalupaan. However, ito yung posibleng mag-enhance nga po ng southwest monsoon, hindi lang for today kundi maging hanggang sa matapos pa ang long weekend hanggang sa Monday. So we're seeing na magiging maulan pa rin dito sa Luzon including Metro Manila. Within the next 24 hours, pinakamaulan sa may La Union, ngayon yun sa Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. At aasahan din po yung occasional rains or paminsan-minsang malakas na ulan over the rest of Ilocos region, rest of Cordillera region, ngayon din ang natitirang bahagi pa ng Central Luzon, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro at ilang bahagi pa po ng Western Visayas. So mag-ingat pa rin po sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa at laging tumutok sa ating mga heavy rainfall warnings. The rest of Luzon plus the rest of Visayas, partly cloudy skies at may chance din po ng mga light to moderate rains dahil din po sa habagat whereas itong Mindanao is partly cloudy to cloudy at may chance lamang ng mga isolated na ulan at mga localized thunderstorms. Yung mga latest mula
9: Benny! Dito sa weather. So ibig sabihin itong long weekend natin ay maulan ang ating panahon.
7: Yes po, maulan po.
9: Oo, so hindi muna tayo makakapaglaba ngayong weekend na ito.
7: Depende po sa inyo kung kaya ng dryer pero unfortunately po hindi gaano maganda yung weather natin.
9: Ayan, oo, kasi natitipid ako, Benny eh. Ayoko muna magpalaba dahil medyo mahal kaya gusto ko sana magmano-mano. So, ayun ano. So, kung maganda-ganda yung natin, yung ginagamit natin na washing machine, makakapagpatuyo talaga tayo. Pero kung talagang tayo magma-manual washing, talagang malabo, nakapagpatuyo tayo ng ating mga damit.
7: Yes po, not anytime.
9: Benny, kamusta yung Zambales at Bataan na kanina isinailalim sa red rainfall warning? Sa ngayon ba ay nakikitaan nyo ulit ng malakas sa pag-ulan?
7: For the rest of the day, we're seeing na ito pa rin Zambales at Bataan, yung dalawa sa pinakang uulanin ng mga lugar. Kaya mataas po yung chance ng heavy rainfall warning at the same time, yung banta ng mga pagbaha at saka landslides.
9: Ayan, okay. So maraming salamat sa latest weather bulletin, Benny. At isang magandang hapon sa iyo.
7: Nakapon.
9: Mm-hmm. Okay, yan nga si Pag-asa Weather Specialist, Benny Estareja. Oo, pero balita natin na dun sa may San Marcelino Zambales, grabe no? Grabe na yung mga yung pagbaha diyan. Tsaka 'di ba may nabalita na lumubog na bangka no? Diyan din sa Zambales. So ayan, ingat po tayo mga kababayan natin, lalo na nga dyan sa may malapit sa western side. Kasi nga po talagang malakas at may pabugso-bugso itong hangin, ano? Itong panahon natin ngayong araw na ito. Okay, wala na po tayong sapat na panahon. Yan na po ang kabuuan ng ating Friday edition ng Doctor on Board. At kanina nga po tinutukan natin yung tungkol sa macular degeneration sa tulong ng ating opisyal na magagamot sa programa si Dr. Claro Kayanan bilang pakikiisa ng ating programa sa buwan ng Agosto taon-taon sa Sight Saving Month. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin at syempre sa lahat ng bumubuo ng ating production at technical side ng ating malusog team. Andyan si Master Rolly Bumatayo, Matet Segovia at sa ating napakahusay na executive producer si Miss Jam Season. Ako po si Ched Oliva. Have a safe and healthy weekend. Ingat po tayong lahat.
8: Radyo Pilipinas World Service is now fully digital. Delivering news, information, entertainment, and variety of programs through your social media app. Follow, like, and share Radyo Pilipinas World Service Facebook page and Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Download PBS Audio Receiver app for continuous audio streaming of programs 24 hours a day, 365 days a year. Radyo Pilipinas World Service Online. Serving the Filipino and the global community with unfading commitment. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines.
10: Hi, si Ding Dong Dates po ito. Nagsusunod ako ng script para sa isang pelikula ngayon. Tulungan mo naman ako sa scene na ito. So imagine, exterior. Tapos, kalsada sa tabi ng bundok. Umaga. Tapos, malakas ang ulan. Sobrang lakas ng ulan. Madulas ang kalsada. Nagmamaneho ngayon ng kotse si Eric. Habang iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Pilar. Ang sabi ni Pilar, "Hindi na kita mahal." Pero naisip ni Eric na balikan si Pilar, so inikot niya ang sasakyan. Kaso, nako, bago pa makatawid ng tulay, nakita ni Eric na gumuguo ang lupa sa dinadaanan niya. May landslide. So, itutuloy ba kaya ni Eric ang pagtawid sa tulay kahit na may landslide? Ano sa palagay niyo? Kung hindi ang sagot mo, magaling. Kaya sa mga kapwa ko driver dyan, beware of your surroundings kapag may pagkuho ng lupa. At kung may landslide, huwag na huwag tatawid sa mga tulay. So, babalikan ba ni Eric si Pilar? Abangan sa susunod na kabanata. Hashtag Tanatag ang may alam.
11: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Kabayan, OFW ka ba? Seafarer sa gitna ng karagatan? Mismo na ang Pilipinas? Hindi na kailangang malungkot. Radyo Pilipinas World Service Online will keep you company and informed sa mga balita at kaganapan sa iyong inang bayan. Pwede ka pang bumati at mag-iwan ng mensahe sa iyong mga loved ones. Tutok lang sa ating Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, type lang sa YouTube browser, Radyo Pilipinas World Service. At sa ating live audio streaming, sa inyong cellphone, download lang ang PBS Audio Receiver app at itap ang RP World Service. Bago, di ba? Ganyan tayo eh. Online at digital service na. Kaya't like, follow, subscribe, and download sa ating mga social media platforms ng Radyo Pilipinas World Service Online. Kasama mo kami 24 hours a day, 365 days a year. Yan ang serbisyo para sa Pilipino sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
1: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha?
3: Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
1: anytime, anywhere
0: from Manila, Philippines.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
0: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagalit sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
0: We say no.
6: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
0: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
6: Stop telling us fake news because you're wrong.
0: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.

0: Blessed Sunday at magandang araw po sa ating mga takapaginig, taga-subaybay dito sa ating himpilan Radyo Pilipinas World Service. Narito po tayo sa isang na namang edisyon ng ating programang Warm Heart kung saan pinapalaganap natin ang mental health awareness at education. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Drizzle Nanyong, at kasalukuyan po ninyong napapanood ang ating programa sa ating official Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Bukod sa Facebook page, maaari po ninyo kaming mapanood sa aming YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service via replays and re-uploads para pwede po ninyong balikan ang aming mga episodes. Samantala, meron din po tayong audio live streaming sa pamamagitan ng Evox PBS Receiver app. Paano ito ma-access? Magtungo lamang po sa Google Play Store para po sa Android phone users at mga App Store naman para naman sa iPhone users. I-download ang app at hanapin lamang ang logo ng icon na Radyo Pilipinas World Service upang live na live po ninyo kami mapapakinggan sa aming programang Warm Heart. Sa pagpapalawak ng ating reach na ibalik po natin sa shortwave radio ang Radyo Pilipinas World Service, ito ay naging posible sa pagtutulungan ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at United States Agency for Global Media o USAGM. Ang ating programang Warm Heart ay napapakinggan tuwing Lunes sa madaling araw, oras dito sa Pilipinas sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang ating replay sa katabing nating istasyon na Radyo Magazine 1278 kHz. Every Saturdays and Sundays po yan mula alauna hanggang alas dos ng hapon. Ngayon mga ka-Warm Heart, tatalakayin natin ngayong araw ang isang pinakamalalim at napapanahong paksa sa larangan ng psychology at relasyon o pakikitungo natin sa kapwa. Familiar ba kayo sa kwento ng Peter Pan? Kasi kung matatandaan ninyo, ito yung bata na lumaki na siya, nagkaedad na siya lahat-lahat, pero nananatili pa rin siya or tumatanggi pa rin siya na para mag-act nung age niya. Nananatili siya dun sa tinatawag na Neverland. At na-meet naman niya to si Wendy na ito yung tao na nag-aalaga at sumasalo lagi sa kanya. Hindi natin nalalaman na ang Peter Pan syndrome at ang Wendy syndrome ay isa pala itong totoo na na-apply sa buhay. Hindi lamang ito kathang-isip o mga kwentong pambata lamang. Ito ay isang psychological pattern na pinapakita sa pag-uugali habang tumatanda yung bata at higit sa lahat habang siya'y tumatanda, umiiwas siya sa responsibilidad ng pagiging adult habang ang kanyang kapareha naman tinatanggap ito na nagiging labis ang pag-aalaga o yung tinatawag ng mga Gen Z na enabler. Ano nga ba itong Peter Pan syndrome at saka Wendy syndrome? Dahil dyan, bibigyan tayo ng isang in-depth at formal na talakayan mula sa clinical perspective na makakasama natin ngayong araw na sa isang dalubhasa sa mental health na si Clinical Executive Director ng Abundo Psychological Clinic, Dr. Michelle L. Abundo Contreras, isang registered psychology at isang registered psychometrician. Doc, good morning po and blessed Sunday po. Welcome po sa Warm Heart.
1: Yeah, good morning din po at good morning din po sa ating mga tagapakinig. Isang rainy morning po sa ating lahat.
0: Ayan, Doc, sisimulan po natin yung pundasyon ng ating paksa. Mula po sa isang clinical perspective, ano po ang kahulugan ng Peter Pan and Wendy syndrome at paano po ito nakakaantala sa developmental or pagiging matured ng isang individual?
1: Okay, no? So, clinically siguro na I would be very careful in using the word syndrome, no? Kasi yung Peter Pan syndrome and Wendy syndrome, they are not formally recognized as psychological or psychiatric diagnosis, no? Siguro mas magandang tignan natin sila as descriptive patterns. Una, when we say Peter Pan pattern, no? So, we usually refer to an adult who chronically avoids responsibilities, no? Tulad nga po nung backstory no, na-mention natin paano siya na-derive dun sa ganun term, no? Na ina-avoid din yung accountability niya, commitment, or even yung roles na associated with adulthood. And then, hindi ibig sabihin na childish lang siya or mahilig siya sa youthful things. Ang concern ay kapag persistent na ang avoidance or nakaka-apekto na to sa trabaho, sa relationship, finances, or even independent functioning. On the other hand, no, yung Wendy pattern naman, It refers to someone na who tends to overfunction for another person. So, for example, na siya yung lagi niyang sumasalo, nag-aayos ng problema, gumagawa ng responsibility ng kanyang partner. And at the same time, minsan, nagkakasakripisyo ng sarili niyang pangangailangan. Ang difference nito sa normal delayed maturity, no, ay yung pattern and persistence and impairment, no? So normal sa younger adults na hindi agad ready, no, sa lahat ng adult responsibility. So nagiging concerning siya developmentally kapag paulit-ulit na yung avoidance at ibang tao na ang kailangang sumalo ng consequences.
0: So Doc, follow up ko lang, kung paano po ba natin masasabi na nagkakaroon na siya ng develop, parang nadidelay na yung pagde-develop niya. Diba po kasi we have this developmental age or developmental stages sa mga bata na nagkakaroon ng trust and mistrust, yung mga ganon. So, kailan po ito pumapasok? Kailan po ito nagmamanifest?
1: Okay. So, usually nagmamanifest siya kapag nandun na siya sa point na kailangan niya talaga niya ng decision making, no? Maaring nandun sa siya sa patterns ng early adulthood, na kung saan nandun na yung time na siya na yung mag-work, no? Kailangan na niya mag-decide ng for employment niya or even sa mga decision making, sa mga simpleng bagay na kailangan niyang gawin, no? So, kapag nandun din na yung maturity na tinatawag natin, so most probably doon sa and even emotional maturity, no? So, doon nagsisimula, no, yung tinatawag natin na developmental, na kailangan isang tao ay ready na siya, no, to proceed with other roles na ine-expect sa kanyang developmental age. So most probably mga nandun siya sa point ng 18 years old and above.
0: Oh, okay. So Doc, eto naman po, sa etiology o yung mga pinagmulan ng ganitong mga attitude, pwede po ba natin masabi na nakaka-impluwensya yung parenting style natin? Like for example, yung mga parents po na overprotective or nawawala na yung boundaries nila sa bata, lalo na kunyari ito growing age, mga teenagers sila o mga nasa pre-adolescence po?
1: Yes, possible din naman na ganun ka-early, no, dun sa stage ng tinatawag natin na identity versus role confusion, no, sa mga adolescent.
0: Sa inyo po bang clinical study bilang isa din po kayong clinical practitioner, may mga ganito po ba tayong kaso or may mga na-o-observe po ba tayo sa inyong profession po na nagkakaroon ng ganito po yung bata, nagmamanifest po siya?
1: Okay. So actually kasi, no, yung question nyo po kanina, yung parenting ba ay nakaka-influensya, no? So yung parenting kasi can actually contribute, no? Kasi part po siya ng tinatawag natin na biopsychosocial model, eh. For example, ayun nga, no, multifactorial kasi siya, no, but we should avoid saying na parenting alone yung cause, no? So for example po, may tendency kasi na kapag overprotective yung environment at laging nire-rescue yung bata, no, from the consequences, maaaring hindi niya fully ma-develop yung autonomy, no, sa kanyang sarili. Even the problem solving, frustration tolerance at confidence na kaya kong harapin to, no? So usually po kasi anong age ba na de-develop tong autonomy? Usually at age ng mga toddlers or even mga preschool, eh, na parang ako na yan, or may mga tendency na yung mga magulang kasi they are very protective na hindi na nila totally nabibigyan ng sense of independence or autonomy yung isang bata to decide kung ano yung gusto niyang mangyari until such time na nag-adolescent na, siya yung nag-isip ng course sa college, or siya na yung halos nagmamando or nagbibigay ng drive dun sa bata kung anong dapat niyang gawin. So at some point, nakaka-contribute talaga siya, no? At kapag unclear naman yung boundaries, for example, maaaring mahirapan siyang matutunan na may responsibility at consequences yung choices niya. So, interestingly, the opposite can also happen, no? For example, someone who experienced excessive responsibility very early in life, no, may later develop naman yung avoidance because adulthood becomes associated with burden and pressure. So, of course, no, hindi natin sinisisi ang parents, no? We look at the interaction of upbringing, temperament, attachment experiences, coping styles, and kasama na din doon yung relationship and present environment ng isang individual.
0: Doc, paano po ba natin pwedeng magandang bigyan ng approach yung mga bata while growing up at syempre nandun na sila sa point ng buhay nila na kailangan nilang magbigay ng choice para hindi sila maging dependent masyado sa magulang o sa mga kaibigan nila? Ano po ba yung magandang step or paano po magandang approach na ibigay natin sa kanila?
1: Okay. So, una kasi na, at a very common, especially with my patient, regardless sa age nila, sila man ay bata pa, or adolescent, or even matanda na, ang napakahalaga kasi na we teach them no, how to regulate their emotions, and at the same time, no, kung paano nila tinotolerate yung kanilang mga frustrations, and even, for example, yung mga uncontrolled natin, like criticism na ibang tao, or even failure. Kasi usually, kapag mababa yung frustration tolerance ng isang tao, no, even yung ordinary criticism can feel disproportionate for them, no, or threatening. So for example, may mga processing tayo ng feedback, no, na ay dapat may kailangan akong improve sa sarili ko. Or maaring ito ay maranasan ko as a failure, no, or failure ako. Mm-hmm. So ayaw nila sa akin. So kung mga ganung mga pakiramdam, so possible responses, nagkakaroon na ng mga defense mechanism, nagbe-blame na sila, nagpo-quit na sila. So technically, yun yung pinakamaganda rin na maitulong din natin sa kanila na how to regulate their emotions. For example, nakikita natin sila, how are you feeling? Can you tell me ano ba nararamdaman mo ngayon? Happy ka ba? Sad ka ba? Kasi at least doon, nagiging fully aware sila na, ito pala yung aking emotions, no? Although, mm-hmm. akala kasi ng iba, happiness lang yung pinaka-masaya or para pinaka-okay na emotion eh. But mm-hmm. of course, we have 7 basic emotions na dapat natin ay napifeel natin. Hindi porke malungkot ka or galit ka ay masama or negative emotions na yun, no? Kaya kailangan i-process din siya. Kasi may mga tendencies na, about parents, no? Huwag ka magalit, yun lang, huwag ka malungkot, yun lang. We should not invalidate yung emotions. But the thought behind it, no? Kung bakit ba naramdaman ng isang tao itong feelings na to, because there is also an underlying thought na kailangan i-check natin kung ito ba ay rational, irrational. And of course, kapag katrado na siya, doon natin siya totally i-process, no? Kung ano ba yung nagli-lead. Kaya nagkaroon siya ng ganong emotion based on that particular thought or happenings or event.
0: Mm. Doc, since kanina nasabi niyo po about the defense mechanism, no? So babalikan ko lang po yun. Ito po ba yung mga defense mechanism is usually, ano po yung mga signs or mga palatandaan na, okay, etong batang to, defense mechanism lang nito, etong batang to medyo natatakot pa tong mag-take responsibility, etong taong to ayaw pa niya talaga na tanggapin na okay, nandito na sa edad na to, I need to grow up, I need to man up or woman up.
1: Okay, no? So siguro developmentally, kasi nagkaroon din ako ng ganyan na case ng patient to, so parang yung magulang niya, adolescent na eh. So hindi niya alam kung bakit parang ayaw pa niyang maging independent. Yun pala, developmentally, meron din siyang concern. For example, individual with autism spectrum disorder. Again, although again, let's be clear na spectrum siya, maaaring hindi ito maranasan ng ibang may ASD, no? Although dun kasi nahihirapan siyang ma-differentiate na it's time na pala to be independent. So ang tingin niya ay kailangan na doon pa din yung mother niya all the time, tabi pa rin sila matutulog, no? Mm-hmm. So may mga ganun kasi tayong mga classified na mga cases. Pero to an individual, no, sometimes kasi avoidance function, no? Yung avoidance, it functions as a psychological protection, no? For example, yung adult confronts us with uncertainty. Halimbawa, katulad nga na-mention natin na it always starts with adolescent and early adulthood, no? So, for example, kung overwhelming yung isang tao para sa responsibilities niya, like career decisions, financial responsibilities, aging, or even commitment, no, yung mga failure, even the realization that our choices have consequences. So kung overwhelming kasi yon para sa tao, so remaining no independent or adopting a childlike role can temporarily reduce anxiety. So ganun paraan, masasabi natin na yung defense mechanism, medyo okay pa eh, no? Para kasi temporarily gusto mo lang naman na alisin or magbigay ng pahinga muna and then later on haharapin mo siya. Pero paano kung ito ay talagang totally defense na hindi na siya totally akma no, sa kanyang age? So for example, kung di siya fully responsible, hindi na rin kailangang harapin lahat ng consequences. But clinically, I would automatically label infantilization itself, no, as one specific defense mechanism. For example, no, kasi mas accurate sabihin na yung behavior ay may serve a defensive or avoidant function. Mm-hmm. So yung the problem is that something that reduce anxiety today can maintain anxiety tomorrow, no? So the more responsibilities you avoid, the fewer opportunities you have to learn. No, kaya yun yung mga bagay na commonly nagiging patterns ng defense mechanism ng isang individual na nagkakaroon ng Peter Pan or even yung Wendy syndrome.
0: Doc, meron po ba itong connection sa mga social media since nasa modern age tayo? So halos lahat nakadepende sa social media. Meron po ba itong impact na since pag nakikita nila, overprotective to, ganyan-ganyan, tutularan ko. May ganun po bang instances or may nakikita po ba kayo as a professional, as a psychologist, I mean, may nakikita po ba kayong ganun na parang trend or parang, oh, eto yung nangyayari sa social media, so eto yung nagiging defense mechanism nila, eto yung ginagaya nila, mga ganun po.
1: Okay. So sa Peter Pan kasi na pattern na maaaring ma-reinforce ng social media yung avoidance. So halimbawa, no, a constant yung entertainment, instant gratification. Kasi di ba with the social media ngayon, no, parang anytime na kailanganin mo siya, nandyan siya. No? Hindi katulad before na meron na tayong specific time talaga na yun nga sa screen time. No? So and even nandun din yung comparison, validation, and can make us actually uncomfortable and take yung adults, no, na less appealing. So that's why maaari ma-romanticize online na careful pala nung life nito, no? Yung avoidance of commitment or dependence. Pero again, hindi ibig sabihin na mahilig tayo sa, for example, yung mga app, no? Yung mga nagsasayaw tayo, gaming, social media ay immature, no? Kasi pwedeng ano lang naman din nila yun, no? Coping para sila ay maka-temporary aleso sa kanila mga stressful environment. So sa wedding pattern naman, of course, no, so social media can also reinforce yung excessive caretaking or validation. For example naman, yung excessive na yung validation seeking. So halimbawa, feeling na kailangan lagi siyang available, mag-fix ng problema. May mga ganun kasi tayong part, no?
0: Mm-mm.
1: So parang akala natin tayo lagi yung parang, hindi naman totally messiah syndrome, parang more on mother style, no? Na nurturing or i-maintain yung image ng perfect relationship. Pero of course, may isa pang importanteng angle, no, na kailangan natin tignan doon sa social comparison. For example, kapag nakakakita ng young adult na seemingly successful, no, na ang peers, so for example, may bahay na siya, may career na siya, or marriage and travel.
0: Mm-mm.
1: So of course, pwedeng tumaas yung anxiety, no, na parang feeling, ay, napag-iiwanan na pala nila ako. No? For someone already prone to avoidance, pwede maging response withdrawal yun eh. No, na parang ayun nga, withdrawal, and then procrastinate na sila, and then mag-escape na sila. So more on using social media. So nag-create siya ng cycle.
0: Doc, pumunta naman po tayo sa mga pang-araw-araw na pamumuhay at saka sa trabaho. Sa isang, doon muna po tayo sa Peter Pan, doon po sa main Peter Pan. Paano po ito nakaka-apekto sa kanila at saka paano po ito nakakasagabal sa everyday life nila, pati yung sa pakikitungo nila sa kanilang mga workmates, sa kanilang mga friends, mga ganun po.
1: Okay. Actually, one major na challenge kasi nito yung tinatawag natin na imbalance, no? So, for example, yun nga, no, sa work, no, pwede itong makita bilang procrastinations or pag-iwas sa difficulty. For example, nangangailangan ng leaders, no? So, they tend to be saying na sila na lang yung followers. But then, no, may tendency kasi na, alam naman natin, no, even in the Philippine setting, may tendency na even as a follower, hindi ka rin totally nagbibigay ng lead. So, wala din totally self-growth. So, hirap silang tumanggap ng feedback. May tendency na sisihin din nila yung circumstances or ibang tao kapag may mga problema. Or yun nga, difficulty making ng independent decisions. No? So, pagiging inconsistent sa commitment or yun nga, pag-quit kapag nagiging in-demand na yung mga trabaho nila. No? So, maaaring mausay sila initially, pero nahihirapan kapag dumadami ng responsibility o kailangan na maging accountable sa consequence. No?
0: Okay po. About naman po dun sa Wendy syndrome, 'di ba? Nasabi niyo nga po, nurturing, motherly like, ganun. So paano po 'to nakakaapekto once na isang tao po, especially siguro I think common 'to sa mga women if I'm correct po. Correct me if I'm wrong po. Common po 'to. Paano po 'to nakakaapekto sa everyday life at saka sa work din po nila, sa mga nakakasalumuha po nila?
1: Okay. So yun, no, since actually parang nagiging opposite din naman siya ni Peter Pan, no? So yun, no, sa araw-araw kasi pwedeng ganito yung manifestations. For example, inuunin na palagi yung needs ng partner, family, or even sa work niya, no? Imbis na yung kanyang sarili. No? So nahirapan sila totally magsabi ng no dahil nagkakaroon sila ng guilt feelings, no? Na pati, inaako nila pati yung problema at consequences na ibang tao. So lagi nagre-remind, nagde-decision para sa partner. So yun nga, nakakaramdam sila, kapag hindi ko ginawa to, walang mangyayari, no? So over time, amari itong humantong din sa emotional exhaustion naman, no? Ano pa, resentment, anxiety, at pagkawala ng oras para sa sariling needs, no? Mm-hmm. So of course, doon na mismong concern din sa guide, nangyayari na is about the emotional and mental health effect.
0: Paano po natin kaya ito ma-address, Doc Michelle, sa kanilang, sa pang-araw-araw, like, since nasabi nyo nga po, di ba, na pwede siya maka-apekto. So, paano po, paano po natin sila matutulungan or magandang maipapayo po natin sa kanila to set boundaries as well?
1: Mm-mm. So, yun na, para sa wetty pattern, of course, ang goal natin ay hindi maging less caring. Eh, no? Ang goal natin ay matutong mag-care without over-functioning or rescuing. For example, ito mismo ang mahalagang issue sa mga bagay na pagbasag ng unhealthy relational cycle, no? So, for example, sa intervention, pwede nating tutukan yung boundaries, self-awareness, at redistribution, no, ng kanilang responsibility. So, kailangan matukoy muna niya, no, alin dito responsibility ko, alin ang hindi, no? And then, kapag may problema ang partner, no, or halimbawa, yung sa katrabaho niya, so, pwede mabigay ng emotional support, no? Mm-hmm. Katulad ng mga psychologist, counselor. So, normally, ganun naman din. Pero, hindi automatic na siya ang gagawa ng solution, no? Mm-hmm. So, kasi mahalaga rin na matutong magsabi ng no without excessive of feeling guilt, no? Na magkakaroon ng sariling activities at priorities. At hayaan niyo bang tao na maranasan yung reasonable consequences ng kanilang decision.
0: Siguro, Doc, bago po tayo mag-break, isang tanong ko lang po, paano po to nagkakaroon or paano po bumubuo ng isang codependent and unhealthy loop ang isang may Peter Pan and Wendy syndrome, lalo na kapag nasa workplace or nasa corporate style?
1: Okay. So, you know, good question siya kasi imagine mo, no, yung partner mo consistently nag-under-function siya. Tapos yung isa naman nag-over-function siya, di ba? So, ang tendency, kapag hindi nagbayad ng bill, for example, no, yung partner A, si partner B yung nagbabayad. Kapag may problema sa trabaho, si B ang nag-aayos. And then yung mga consequences, si B din ang sasalo. So, initially, it can look like love and care, di ba? No? Pero, unintentionally, every rescue can remove an opportunity for partner A, no, to experience natural consequences and develop competence. Meanwhile, ito naman si partner B may become increasingly exhausted and resentful. So, nakikita natin yung loop dito ng avoidance and then may magre-rescue. So, temporarily nagkakaroon ng relief. And then continued dependence and then more rescuing. So, ibig sabihin, both roles maintain the relationship pattern.
0: Okay po. Doc Michelle, dyan lang po muna kayo, ha. Magkakaroon lang po tayo ng maliit na break. Mga ka-warm heart, magbabalik po ang ating programa matapos lamang po ang ilang paalala dito po sa ating himpilan.
2: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa PAGASA kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

Pag-aanin ang puso. Ingatan ang sarili. Alamin yan dito sa Warm Heart. Warm

0: huwag ka matakot, nandito lang din kami.
1: Okay, good question siya, no? So ano ba yung mga basic, no, kahit na totally wala pa naman din sa level ng psychologist pwedeng sa bahay. For example, sa Peter Pan, no, avoid natin excessive na rescuing. Bigyan sila ng pagkakataon na magdesisyon, gumawa ng task, na magkamali. At maranasan yung reasonable na consequence. Kasi the more na hindi natin sila pinapa-experience noon, hindi talaga nila din totally malalearn na ano ba yung mga possible consequences ng kanilang mga behavior or even decision. So of course, we start with manageable responsibilities at gradually increase them, no? So we reinforce yung progress rather than demanding instant maturity. And then para naman sa Wendy, no, sa Wendy pattern, no, encourage boundaries and self-care. So tulungan natin silang ma-recognize na supporting someone is different from taking over the person's responsibilities, no? Mm-hmm. So ito ang mahalaga para mabasag yung codependent or unhealthy cycle na kasama sa mga bagay na na-experience din nila.
0: Okay, bali sa panghuling katanungan ko lamang po, Doc, ano po ang closing message po ninyo para po sa mga nakikinig at nanunood po sa atin ngayon? At kung meron po kayong gustong i-shout out, please do so. Thank you.
1: Okay, no? So siguro pinakamagandang mensahe natin ay huwag natin gamitin yung Peter Pan or Wendy na label para mag-insulto o mag-diagnose ng partner or even workmates, no? So sometimes what looks like immaturity may actually involve anxiety, pwedeng trauma-related na coping, attachment difficulties, even executive functioning problem, depression, personality factors, or socioeconomic limitation. So of course, those are require proper assessment. So maturity doesn't having everything figured out. Psychological maturity is being able to acknowledge yung ating fear, uncertainty, and discomfort. And still, gradually, it takes responsibility for our choices and our lives. No? At sa relationship, love does not mean doing everything for another person. Sometimes one of the healthiest form of love is allowing someone to develop the capacity to stand on their own, no? So yan yung gusto din shout out ng aking asawa, Jared Contreras, ang aking anak na si Gerald Mateo, and of course yung family ko diyan sa Bulacan na ano po sila ngayon eh nasa taas na ng bahay dahil inabot na ng baha, no? So ingat po kayo diyan, kay Mama, kay Papa, kay Ate Cedric, kay Mocha. And of course po, no, kung for further consult and information, so, pwede po kayo mag-message po sa Abundo Psychological Clinic. And shoutout din po sa mga employees po ng Abundo Psychological Clinic and Abundo Playful Fabric.
0: Ayun. Maraming salamat po, Dr. Michelle, sa inyong panahon at napakahalagang in-depth na kaalaman na i-share nyo po na dito sa amin ngayong araw na to. God bless po and have a blessed Sunday po.
1: Thank you din po sa inyo at sa mga listeners po natin. Ingat po.
0: Ingat po. At ating nakapanayam po ang ating butihing Dr. Michelle Ann Abundo Contreras, ang registered psychologist at registered psychometrician and clinical executive director ng Abundo Psychological Clinic. Magkakaroon lang po ng short break ang aming himpilan. Magbabalik po ang Warm Heart.
2: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Eh di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips na ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. emergency na ito. Higit 30 mm ng ulan sa loob ng 3 oras.

0: o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
1: Warm heart.
2: Warm heart.
1: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health.
3: Alamin ang ilang mga self-help tips.
1: At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
2: Warm Heart.
4: At nang babalik po ang ating programang Warm Heart dito pa rin po sa Radyo Pilipinas World Service. At ito naman po ang ating mga public service announcement. Ang Philippine Mental Health Association o PMHA Incorporated ay magkakaroon ng one-day workshop na may temang Responding with Hope, Suicide Prevention and Psychosocial Support Skills for Natural Responders. Sa September 17 po yan, Thursday, 8 a.m. to 5 p.m. sa Nativity Hall Divine Word College of Legazpi, Legazpi City. Meron po itong registration fee, mangyari lamang pong hanapin lamang po sa Facebook po nila at inclusive po ito sa meals and e-certificates. Ang pangalawang public service announcement po naman natin ay sa Pag-asa para sa Bata at Kabataan Project Incorporated, A Biblical Approach to Depression and Suicide. Sa September 19 po ito, 8:30 a.m. to 11:30 a.m. sa Filipinas Hall Guiding Light Christian Church, Bukawan Road, Baguio City. Mangyari lamang po na pumunta sa kanilang Facebook page for registration fee, kasama po dyan ang snacks and mga handouts. Ang guest speaker po nila ay si Miss Elizabeth Lacarnaria. At ang huli nating PSA ay ang Binangonan Catholic College ay magkakaroon ng seminar na may temang Mental Health Matters, Building Resilience and Seeking Support sa September 5, 8:30 via Zoom. Imbitado po lahat ng mga students from grade 4 to 6, grade 7 to 10, grade 11 to 12 at mga college students. Ang kanilang guest speaker po ay si Engineer Ryan B. De Pedro, isa po siyang registered LPT. Ayun. Mga ka-warm heart, bago po natin tuluyang tapusin yung program, gusto ko lamang po sanang batiin ng happy, happy birthday ang number one na supporter, number one na guide, pinaka nagbibigay sa akin ng lakas sa everyday. Kahit napaka-busy niya, kahit napaka-dami niyang ginagawa, he's a full-time father, full-time husband, and he's a full-time brother and son sa amin. Sobrang thankful ako, Kuya, kasi you're the best brother ever. Brother Bear, Chevy Chase Nanyong, thank you so much. Happy, happy birthday. Salamat din po sa ating mga nakaagapay ngayon dito sa ating studio na si Steph Vicente, Ma'am Susan Aison, Sir Leo Magpayo, at si JP Lumuntad. At dito na po nagtatapos ang ating programang Warm Heart. Have a blessed Sunday, mga ka-Warm Heart. Ingat po!

0: sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
1: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Kabayan, OFW ka ba? Seafarer sa gitna ng karagatan? Mismo na ang Pilipinas? Hindi na kailangang malungkot. Radyo Pilipinas World Service Online will keep you company and informed sa mga balita at kaganapan sa iyong inang bayan. Pwede ka pang bumati at mag-iwan ng mensahe sa iyong mga loved ones. Tutok lang sa ating Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, type lang sa YouTube browser, Radyo Pilipinas World Service. At sa ating live audio streaming, sa inyong cellphone, download lang ang PBS Audio Receiver app at itap ang RP World Service. Bago, di ba? Ganyan tayo eh. Online at digital service na. Kaya't like, follow, subscribe, and download sa ating mga social media platforms ng Radyo Pilipinas World Service Online. Kasama mo kami 24 hours a day, 365 days a year. Yan ang serbisyo para sa Pilipino sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
0: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
6: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad po ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon.
5: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, Ang Pilipinas Ngayon.
6: Sa gitna ng mabilis na pagbabago sa teknolohiya at patuloy na panawagan para sa mas inklusibong pagkilala sa pagkakakilanlan ng bawat Pilipino, dalawang panukalang batas ang isinusulong ngayon sa House of Representatives na tumutugon sa mahalagang usapin ng karapatan, pagkakapantay-pantay at pananagutan. Kabilang dito ang House Bill Number 9929 o Lived Identities Recognition Act na kilala rin bilang Charmaine Bill na naglalayong gawing mas accessible ang proseso ng legal na pagkilala sa pangalan at gender marker ng transgender, intersex at non-binary na mga Pilipino. Kasabay nito, isinusulong din ng House Bill Number 10362 o Proposed AI Governance Act upang magkaroon ng bansa ng isang komprehensibong balangkas sa responsable, ligtas at makataong paggamit ng artificial intelligence. Kasama na natin ngayon sa ating linya ng komunikasyon si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, isa sa mga may akda ng mga panukalang ito upang talakayin ang kalilang layunin, mga proteksyong inilalagay at ang epekto nito sa karapatan at pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Kong Percy, welcome po sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service.
7: Magandang umaga, Steph, at magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapanood at tagapakinig sa isang makulimlim. At sana wag nang lumakas pa ang ulan na linggong ito.
6: Maraming salamat po, Kong Percy, for joining us dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Unahin na po natin itong House Bill Number 9929 o yung Lived Identities Recognition Act na kilala rin niya po bilang Charmaine Act. Ano po ba yung pangunahing suliranin o kakulangan sa kasalukuyan po nating mga batas at sistema po sa pamahalaan na nais tugunan ng panukalang ito, lalo na pagdating sa legal na pagkilala sa pangalan at gender marker po ng transgender, intersex at non-binary Filipinos?
7: Naku, Steph, napakaganda nung pagkabalangkas mo nung tanong. Yung sabi mo ay ano bang problema, suliranin o gap na gustong tugunan. Kasi ganyan ang attitude natin sa Akbayan Party List pagdating sa paggawa ng batas. Hinahanap natin ano yung mga problema ng ating mga kababayan. Ginagawa natin ito ng paraan para magkaroon ng solusyon. So in the case of the Charmaine Bill o yung Live Identity Recognition Act ay ang kinikilala natin dito yung pagkatao ng mga kapatid natin transgender kasi may malaki silang problema na kinakaharap araw-araw, no? So imagine an isa kang transgender woman na you live as a woman for more than a decade, tapos bigla kang pupunta sa isang opisina ng gobyerno para mag-access isang dokumento. At pag tinawag ka, gagamitin ang pangalan ay yung iyong nasa pangalan na nasa public documents tulad ng mga public ID. So, halimbawa, you lived as a transgender woman by the name of Rufa. Pero ikaw ay isang junior na ang pangalan mo ay Ranulfo. At tapos tatawagin ka sa PA system o Ranulfo. Tapos lalapit ka ngayon doon sa counter to claim or process your request. So grabe yung humiliation na nararanasan ng mga kapatid natin transgender women, transgender men, at yung mga non-binary individuals in the LGBTQIA community. So simple lang naman ang gustong gawin ng panukalang batas natin. May ganitong problema, pabilisin natin yung solusyon. Mas mabilis, mas madaling paraan ng pag-align ng lived identity ng mga kapatid natin, ng mga transgender, non-binary, at kahit yung mga intersex persons. Nang sa ganun ay hindi na sila pahirapan pa ng proseso na magpalit ng pangalan. Kasi napakahalaga ng pangalan. At tingin ko, itong nangyari nito nakaraang buwan kung saan nakilala ng sambayanan si Charmaine, naintindihan natin how important a name is. Napakahalaga na yung pangalan that you lived with and live by every day ay yung pangalan na kinikilala kung sino at ano ka.
6: At dahil ito nababanggit natin na tinatawag nga itong Charmaine Bill matapos ang isang viral na meme na nagpasimula rin ng malawak na usapan tungkol sa pagpapalit ng pangalan, paano niyo po ba eksaktong ginagamit ang isa tilang tila magaan at viral na usapin para ilapit sa publiko ang mas malalim na diskusyon tungkol sa legal identity, dignity at karapatan ng isang tao na makilala ayon sa kanyang lived identity?
7: Sa totoo lang, Steph, itong viral meme na ito, yung video ni Charmaine, laking tulong do sa ating advocacy. Kasi matagal na pinapanawagan ng mga kapatid natin sa LGBTQIA community na dapat magkaroon ng ganitong panukalang batas. At perfect yung timing kasi nagkaroon ng isang national conversation tungkol sa paggalang at pagkilala sa tao bilang siya, yung pagkilala niya sa sarili niya. Sabi ko nga palagi, kung si Charmaine nakaramdam tayo ng compassion o pagmamalasakit o awa doon sa isang prutas, sana ganun din sa kapwa natin tao at kapwa natin Pilipino. At itong panukalang batas na ito, hindi lamang ito para sa members of the LGBTQIA community, kahit yung mga biktima ng pang-aabuso sa kanilang mga pamilya na gusto magpalit ng pangalan kasi halimbawa sila ay junior at yun ang abuso sa kanila ay yung kanilang tatay, imagine living with the pain of being called by the name of your abuser every day. So, bahagi din yan nung gusto natin ibigay na pagkakataon sa ating mga kababayan to live their truth nang sa ganun ay mas maging magaan kahit papano yung buhay na pinagdadaanan nila araw-araw.
6: Kong Percy, ito naman po yung sunod ko pong katanungan para sa inyo. Sa ilalim po kasi ng panukalang batas na ito, na is magtatag ng administrative process sa halip na dumaan sa mahaba at magastos na proseso sa korte. Ano po ba mismo ang magiging proseso para sa isang kwalipikadong individual na nais mag-update ng kanyang legal na pangalan at gender marker? At ano-ano po yung mga safeguards upang matiyak na magiging maayos, legit at hindi maabuso ang sistemang ito?
7: Tama ka, no? Mas pinapadali nito. Kasi ngayon meron naman na tayong mechanisms for changing one's name na medyo mahaba at masalimuot yung proseso. At ang nangyayari, yung may mga kaya lamang sa buhay na kakagawa nito kasi kaya nila magbayad ng abogado o isang law firm para iproseso yung masalimuot na prosesong ito. So this process gusto natin gawing mas administrative na lang yung proseso ng application at processing ng pagpapalit ng pangalan ng mga kapatid natin na gustong kilalanin by their lived identities, mas lalo doon sa kanilang lived names. No? So, mainam at nabangit mo, Steph, yung ano yung safeguards. Kasi kahit anong batas, maaaring maging subject to abuse. So talaga, tiniyak natin na ang panukalang batas na ito, ang Charmaine Bill, ay may mga safeguards. No? Yung una, dapat ay kung sino man na mag-a-apply, dapat walang pending na kaso na maaaring nasa NBI o gumugulo ngayon sa korte. Kasi maaaring gamitin yung pagpapalit ng pangalan para makatakas sa responsibilidad. So yun yung unang hurdle. No? So dapat walang kasong kinakaharap. Dapat hindi gamitin ito para makatakas sa responsibilidad. Tapos pangalawa, hindi ito dapat ginagawang habitual. So once every 10 years lang, pwede mag-apply. Ibig sabihin, kung nag-apply ka this year, after 10 years, yung kung sakali man mag-decide ka to apply for another. Tapos yung pinakamahalaga din na ginagamit natin dito ay kung sino man, ang pinakamahalaga natin na guardrails na nilagay na kung sino man ang gagamit ito para abusuhin other than yung papapalit ng lived identity to evade accountability, mayroon ding parusa doon sa magagamit ng Charmaine Bill para gumawa ng mga illegal na bagay. So tiniyak at pinag-aralan talaga natin na dapat merong guardrails, meron tayong protection mechanism para hindi maabuso ang ganitong very innovative na batas.
6: Kong Percy, isa po sa mga sensitibong usapin, no, na kumbaga iniugnay dito sa Charmaine Bill ay yung privacy at protection laban sa discrimination. Paano po ba tinitiyak ng Charmaine Bill na ang personal na impormasyon at dating records ng isang individual ay hindi basta magagamit upang i-out, i-discriminate o ilagay ang isang individual sa panganib, sa trabaho, paaralan, serbisyong pampubliko at iba pa pong aspects ng kanyang buhay?
7: Alam mo, sa community natin, sa LGBTQIA community, kadalasan ang ginagamit ng mga tao to insult a transgender woman or a transgender man ay para i-dead name sila. Ibig sabihin ng pag-dead name ay paggamit ng kanilang name assigned at birth, yung nakalagay sa birth certificate nila, para sila ay pahiyain. Ano? So, yan yung isa din na tinitingnan natin na may mahalagang papel itong panukalang batas na ito para tiyakin na yung proseso na pinagdaanan, particularly yung paggamit ng dead name para hiyain ang isang transgender woman or transgender man or non-binary persons, ay meron din kaupulan accountability at redress mechanism para sa kanila. Kasi madalas ganyan ang ginagawa ng mga tao. Pag meron silang kinakaasaran, isang transgender woman or transgender man, tatabagin nila by their dead name para ipahiya, lalo na sa publiko at sa maraming tao.
6: Moving forward to another topic, ito nga po nga House Bill number 10362 o yung proposed AI Governance Act. Bakit yung nakitang mahalaga at agaran na kailangan ng ating bansa ang isang unified national framework para sa artificial intelligence, lalo na ngayong malawak na ang paggamit ng AI sa mga negosyo, trabaho, edukasyon at maging sa paggawa ng mga mahalagang desisyon?
7: Alam mo, Steph, yung nakita natin kasi madalas ang nangyayari sa governance, nauunahan tayo lagi ng technology. No? Para nandiyan na yung technology at saka naghahabol ngayon yung governance. Ang problema kasi kapag namayagpag yung technology without the necessary governance framework, madalas nagiging subject ito to abuse. Tapos may mga nadi-displace na hindi natin natutugunan yung kanilang mga pangailangan. At hindi natin napoproteksyonan yung ating mga mamamayan. At kapag hindi napasa sa lalong madaling panahon, itong panukala nating National AI Governance Bill, mangyayari uli yan. Mauna yung technology kesa sa governance framework, tapos ang mangyayari, maaabuso at may mga madi-displace na hindi na proteksyonan ng gobyerno. So with this bill, gusto natin na yung gobyerno kinakailangan at this point, kahit na medyo, sa totoo lang, medyo huli na nga kasi namamayagpag na talaga ang AI sa industriya, sa ating social media, sa eskwela, kinakailangan talaga mag-develop na isang national AI governance framework. Una, para tiyakin na hindi ito maaabuso. Kasi sa ngayon, nakakakita na tayo ng abuse sa paggamit ng AI. Tapos pangalawa, mapoproteksyonan yung mga sektor na maaring tamaan kapag mas lalo pang namayagpag ang AI, lalo na sa industriya at sa workplace. Kasi hanggang sa ngayon, niwala nga tayong datos. Ilan ang Pilipino na wala ng trabaho dahil sa AI? Dahil yung dati nilang trabaho, ginagawa na ngayon ng AI. So, kinakailangan merong just transition para maproteksyonan yung mga kababayan natin na mawawala ng trabaho because of the shift to AI ng kanilang industriya ang pinagtatrabahuhan. Kasama dyan, ano yung reskilling na kailangan nila para sa ganun mas maging competitive sa workforce pagpasok nila muli. At pangatlo, kinakailangan din na magkaroon tayo ng mas strictong mekanismo para makita paano ba nito i-enhance ang industry, ang education, etc. Pero at the same time, paano ito ipapreserve integrity ng education system na hindi ito magiging subject to abuse? Kasi nakita natin, uso-uso ngayon yung mga synthetic media na tinatawag. Ito yung altering ng mga photos, ng mga videos para gamitin sa pagpapakalat ng fake news. So, sa ngayon, wala pa tayong mahusay na monitoring mechanism. Paano masasawata, mare-regulate, at eventually mapipigilan itong ganitong klase ng panlilinlang sa ating mga kababayan. So, with the National AI Governance Bill, gusto natin magkaroon ng capacity ang gobyerno para gawin ang mga ito. At madalas sinasabi natin, capacity, kailangan ng investment, kailangan ng budget, no, para makapagdagdag ng skills yung mga government agencies. And you can only do that kung may legal basis yung pag-build ng capacity ng ating mga ahensya. And we hope that this bill will provide that legal basis. Nang sa ganun, mabigyan ng pondo, ma-investan ang mga government agencies para una, protection ng ating mga kababayan. Tapos pangalawa, para ma-harness yung industry na ito. Kasi it's here to stay. Wala na tayong takas. Talagang nandito na tayo sa panahon ng AI.
6: At nabanggit niyo na rin po no itong reskilling, upskilling and all. Paano niyo po ba eksakto nga nakikita na maisasalin ang mga prinsipyo under the proposed law sa mga konkretong programa na ng pamahalaan at aling mga ahensya ng gobyerno, just for the information of everyone, ang dapat manguna upang matiyak na walang manggagawang basta na lamang maiiwan dahil sa technological change?
7: Well, nakikita natin pangunahing dito role ito ng Department of Labor and Employment kasi sila lagi din yung kausap ng industry. May role din dito ang DTI at lalo may role dito ang DICT. So ngayon, tingin ko yung pinakamahalaga, gumawa ng National AI Situational or National AI Study para i-determine ilan na yung na-displace, bakit sila na-displace at nasaan yung mga workers na ito. Tapos pangalawa, ilan pa yung nanganganib na ma-displace because of the onset of AI technology. Kasi kung maalala natin dati, Steph, di ba, yung isang naging employment boom ng ating bansa ay yung BPOs, yung mga call centers. Marami, at least ito in the metropolis at sa iba-iba pang mga urban centers sa Pilipinas, maraming pamilya ang umaasa dito sa mga BPOs para sa trabaho ng kanilang mga pamilya na bumubuhay sa kanila. No, while this is a very lucrative in the street, nakita natin ito rin yung isa sa pinaka-apektado ng AI. Maraming redundancy na nangyayari. Ibig sabihin ng redundancy, yung dating trabaho na ginagawa halimbawa ng isang agent, pwede nang gawin ng AI ngayon. O yung dating trabaho na ginagawa ng isang grupo ng tao o isang departamento, AI na yung gagawa. So ibig sabihin, may displacement, may nawawala ng trabaho. So kaya na kailangan yung gobyerno tiyakin na una yung nawawala ng trabaho, nasasalo natin by re-entering the labor market. Tapos pangalawa, dapat may just transition. Dapat hindi bigla-bigla yung transition to AI. Para nasa ganun, may pagkakataon din yung gobyerno na hanapan ng ibang mekanism para tiyakin na hindi drastic na mawala ng trabaho yung ating mga kababayan. Step.
6: Kong Percy, iminumukahi rin no under this House bill na magbigay ang employers ng hindi bababa sa 6 na buwang abiso, ito nga ang mga transition na ito, bago mag-deploy ng high-impact AI systems na makakaapekto sa mga empleyado. Bakit po ba mahalaga ang meaningful worker participation sa ganitong mga desisyon at paano makatutulong ang advance notice upang magkaroon ng mas maayos na transition para sa ating mga manggagawa?
7: Napakahalaga ng just transition, kasama dyan yung dapat may ample time for them to be able to find a new career path or to find a new job para tiyakin yung economic security ng kanilang mga pamilya. Siyempre, kinakailangan ang batas to be able to enforce this. Kasi kung isang executive order lang, isang memorandum circular, pwedeng tumakbo sa korte yung kumpanya at sabihin na hindi, gagawin na namin to kasi kailangan namin para mas sumaki yung kita namin, no? Para mas maximize namin yung profit. But with a law like this, mas enforceable na dapat merong at least 6 na buwan na notice yung ating mga kababayan bago sila mag-shift to the AI platform or AI technology that will eventually have their jobs taken away from them. So mahalaga na may ganitong bahagi ito ng mekanismo ng just transition, yung pagtiyak ng economic security at stability ng ating mga kababayan. Kasi pag pinabayaan natin na basta-basta na lamang lagi ang mga kumpanya ay mag-shift to AI at tatanggalan ng trabaho ating mga kababayan, we're looking at thousands ng mga Pilipino na hindi natin mamamanage yung kailangan re-entry into the labor force.
6: At hindi lamang po social at labor concerns na tinututukan ng panukalang ito dahil may mga provisions din tungkol sa environmental impact ng data centers at AI facilities. Ito na pag-uusapan na dahil mayroong PAC silica gaya ng energy at water consumption, environmental assessments at consultation, no, consultation sa mga communities po natin. Bakit mahalagang isama ang environmental accountability sa usapin ng AI governance, lalo na habang lumalawak ang digital infrastructure dito sa Pilipinas?
7: Well, nangyayari kasi yung paggamit natin ng AI sa level ng platforms sa technologies, hindi natin makakaila na kinakailangan nila ng physical offline facilities to be able to power this industry. So, halimbawa ito, lumabas yung usapin ng PAC silica, kaya nga nag-file tayo na resolusyon sa Kongreso na dapat sa lalong madaling panahon imbestigahan yung agreement para malaman natin ano ba yung provisions nitong agreement na ito. Tapos pangalawa, nabanggit mo yung usapin ng consultation, napakahalaga para sa atin noong free and prior informed consent, no, yung FPIC ng mga communities that will be affected. Kasi we're not talking about small industries, ito ay malalaking mga plots of land na gagamitin kung sakali man na magkaroon ng ganitong mga klase ng facilities sa ating bansa. At malaki ang impact nito doon sa environment, doon sa community na nakatira doon, at pangatlo, doon sa usapin ng resources, energy and water. Sa ngayon kasi, sinasabi ng DTI nung huli namin pagdinig, and this is something that I raised during the budget hearing, sabi nilang ganun, malinaw naman daw doon sa agreement that the industry will be responsible in bringing in their own water, their own power source, to build their own roads and then also to develop their own water source. At niraise ko nga yung issue dito nung sa water, lalo na sabi ko napakatindi ng pangangailangan sa tubig, yung cooling mechanism para sa ganitong mga planta. Pero sabi ko sa kanila, pinaalala ko sa DTI, kung sila ay hindi nila kaya magdala ng sarili nilang tubig, ang gagawin nila, they will build a facility that will tap into our own water table na siya din pinagkukunan ng tubig na ating mga kababayan. Kaya mahalaga talaga na meron tayong matindi environmental safeguards para tiyakin na hindi lamang nadi-displace yung mga, na hindi nadi-displace yung mga community, number one, at number two, hindi inagawan ng mahalagang resources sa ating mga kababayan tulad ng tubig at kuryente.
6: Mm-mm. Ah, siguro ito na lamang po ako ang Percy bago ko po kayo pakawalan from this interview. Kung titingnan po itong dalawang panukala na natin na ating diniscuss sa edisyong ito ng Ang Pilipinas ngayon, ito nga po nga Charmaine Bill and the proposed AI Governance Act. Pareho silang tumatalakay sa mga pagbabago sa lipunan at sa pangangailangan protektahan ang dignidad at karapatan ng tao. Ano po ang mas malawak na legislative vision ng Akbayan Party List sa pagsusulong ng mga batas na tumutugon sa identity, equality, privacy, labor rights, at technological change? At ano po ang inyong mensahe sa publiko tungkol sa papel ng Kongreso sa paglikha ng mga batas na handa para sa mga hamon ng kasalukuyan at hinaharap? Go ahead po, Kong Percy.
7: Maraming salamat, Steph. Marami sa ating mga kababayan iniisip nila malayo sa sikmura yung mga ginagawa sa Kongreso. Pero sa totoo lang, nakatali po sa ating sikmura ang mga batas na ginagawa ng Kongreso kasi may epekto po yan sa ating buhay at kabuhayan. Halimbawa, itong Charmaine Bill, alam natin yung discrimination may economic cost. May mga tao na nahihirapan pumasok sa eskwela kasi nakakaranas ng discrimination on the basis of being transgender or gender binary. So ibig sabihin, pag di ka nakapag-aral, di ka nakatapos, mas magiging mahirap yung social mobility mo o yung pag-angat mo sa buhay. Ganun din, marami din nahihirapan pumasok ng trabaho o kaya nakakaranas ng discrimination sa trabaho, kaya bumababa yung kanilang well-being or wellness and eventually, even their productivity. Dito naman sa AI Governance Bill, gusto natin tiyakin na sa panahon ng AI, hindi maaagawan ng trabaho na kailangan ng ating mga kababayan ng teknolohiya. Hindi sila maagawan ng kanilang pangangailangan for resources every day. So yung vision ng Akbayan for a legislation is ano yung makakatulong para una, pag-aanin yung mga problema ang hinaharap ng ating mga kababayan. Tapos pangalawa, mabigyan ng pagkakataon ang bawat Pilipino na mabuhay ng disente at magkaroon ng trabaho na kabubuhay sa kanilang pamilya, Steph.
6: Mm-mm. And with that po, maraming salamat po Kong Percy for joining us dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
7: Mabuhay po kayo at mag-ingat po tayo mga kababayan, lalo-lalo na po yung mga nasa danger zones.
6: Maraming salamat po. At atin nakasama sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon, si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Magbabalik ang ating programa makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon!
6: Nagbabalik na po ang programang Ang Pilipinas Ngayon at tayo dadako na sa bugso ng ating mga balita. Isang low pressure area o LPA ang namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR, ang may mataas na posibilidad na maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras, yan ay ayon sa PAGASA. Huling namataan ang weather disturbance sa layong 1,545 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Ayon sa PAGASA o ayon kay PAGASA weather specialist Daniel James Villamil, maaaring makaranas ng pagbaha at pagguho ng lupa sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, malaking bahagi ng Central Luzon, Metro Manila, Calabar Zone at ilang lugar sa Mimaropa dahil sa malalakas na pag-ulan na pinalalakas ng hanging habagat. Kapag naging tropical depression ang LPA at pumasok ng tuluyan sa PAR, tatawagin itong pilandok. Sinabi ni Villamil na inaasahang magpapalakas ang posibleng bagyo sa southwest monsoon o habagat na magdudulot ng mas maulang panahon sa ilang bahagi ng bansa. Hanggang Lunes, inaasahan ang malalakas na pag-ulan sa Metro Manila, Central Luzon at malaking bahagi ng Southern Luzon. Simula naman Lunes, inaasahang lilipat ang sentro ng malalakas na pag-ulan sa Northern Luzon.
5: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
6: Samantala, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. iniutos ang pagpapalabas ng 1 bilyong pisong pondo para palakasin ang Project NOAA. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar.
9: Nagbigay na ng kautosan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa pagpapalabas ng 1 billion peso allotment na magagamit para sa Project NOAA. Itong Nationwide Operational Assessment of Hazards na isang mahalagang disaster risk reduction and management program na magpapalakas sa kapasidad ng bansa para ma-monitor, ma-assess at makaresponde sa mga natural hazards. Ayon kay Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro, may direktiba na si Pangulong Marcos kay DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon para maipalabas na ang pondo na gagamitin sa proyekto na sa pamamagitan ng artificial intelligence ay maisasagawa ang real-time hazards monitoring at maagang pagtukoy sa posibleng pagbaha. Makakatulong ni Castro ang programa para sa mas maagang paghahanda at mabilis na kilos ang pamahalaan bago pa lumala ang sitwasyon dulot ng mga kalamidad. Gagamitin din ang pondo para sa pagbili ng mga kinakailangang kagamitan at teknolohiya, ganun din sa pagkuha ng mga eksperto na kailangan para maisakupatuparan ang naturang proyekto. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
6: Sa kaugnay na balita, Negros Solon itinutulak na gawing isang permanenteng institusyon ang Project NOAA. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes.
10: Ikinalugod ni Negros Occidental Representative Javi Benitez ang paglalabas ng DBM ng 1 bilyong pisong pondo para sa Project NOAA ng University of the Philippines System. Ayon kay Benitez, mahalaga ang pondo para sa flood modeling, LIDAR mapping at real-time hazard assessment na makatutulong sa mga lokal na pamahalaan sa paghahanda at pagtugon sa mga kalamidad. Gayunman, sinabi ni Benitez na mas mainam kung maisa sa batas ang kanyang House Bill 2577 upang hindi na kailangang umasa ng Project NOAA sa paglalaan ng pondo kada budget season. Sa ilalim ng panukala, gagawing UP National Climate Resilience Institute. Ang kasalukuyang UP Resilience Institute na nagpapatakbo sa Project NOAA, magkakaroon ito ng sariling line item sa General Appropriations Act, permanenteng research positions at resilience knowledge platform na maaaring gamitin ng mga lokal na pamahalaan para makakuha ng hazard data. Ayon sa mababatas, sa halip na 1 taon lamang na may sapat na pondo ang Project NOAA, mas makabubuti kung magkakaroon ng bansa ng permanenteng institusyon para sa climate resilience. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
6: Samantala, Department of Health o DOH nagbabala laban sa maling impormasyon kaugnay ng patuloy nitong imbestigasyon sa naiulat na nasawi matapos ang pagpapabakuna kontra measles rubella. Ang detalye ng balita ihatid sa atin ni EJ Lazaro.
11: Naglabas ng payag ang Department of Health o DOH kaugnay ng mga kumakalat na ulat ng mga umano'y pagkamatay na inuugnay sa Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRSIA at tiniyak na masusing iniimbestigahan nito ang bawat kaso. Ayon sa DOH, naikirama ito sa mga pamilya ng mga batang nasawi at nakikipag-ugnayan na sa mga lokal na pamahalaan at iba pang kaugnay na ahensya upang alamin ang tunay na sanhi ng bawat insidente. Sinabi ng kagawaran na sinusuri sa imbestigasyon ang medical records, vaccination history, laboratory results at iba pang mahalagang impormasyon. Binigyang diin ng DOH na ang seryoso o hindi pangkaraniwang pangyayari matapos ang pagbabakuna ay hindi otomatikong nangangahulugang ang bakuna mismo ang sanhi ng pagkamatay at kinakailangan pa itong mapatunayan sa pamamagitan ng masusing pagsusuri ng mga eksperto. Hinihikayat ng DOH sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon habang nagpapatuloy ang investigasyon. Muli rin itong tiniyak na mananatiling ligtas at epektibo ang mga bakuna laban sa mga sakit na maiiwasan tulad ng tigdas at rubella. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
6: Sa iba pang mga balita, recantation ng mga testigo, posible pang maging dagdag na ebidensya sa kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ito ay ayon sa Ombudsman. Ang kabangula-tihati naman sa atin ni Mary Ann Bastasa.
12: Tinabla ng Office of the Ombudsman ang pahayag ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na dapat nang ibasura ang kaso laban sa kanya kasunod ng pag-recant ng ilang testigo sa umano'y anomalya sa flood control projects. Sa isang pahayag, iginiit ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na hindi otomatikong nabubura ng pag-atras o recantation ng mga testigo ang kanilang mga naunang testimonya. Sa halip, itinuturing pa itong karagdagang ebidensya ng Ombudsman na kailangan suriin kasama ng original na pahayag para matukoy kung alin sa dalawang bersyon ang totoo. Kaugnay nito, kinwestiyon din ng Ombudsman ang mga ulat na may ilang testigong nagtago matapos bawiin ang kailang mga pahayag at may mga ilang binayaran umano para mag-recant. Giit ng Ombudsman, hindi dapat lituhin ang publiko sa tunay na kahulugan ng recantation. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
6: Sa iba pang mga ulat, sinabi naman ni Senador Panfilo Lacson nitong Sabado na apat na parsela ng lupain sa Taguig City ang umano'y illegal na na-reclaim ay saklaw ng mga titulong lupa na peke o mapanlinlang na na-issue. Inilabas ni Senador Lacson ang paunang resulta ng pagsusuri bilang tugon sa mga paratang na fake news. Ang kanyang mga naunang ibinunyag tungkol sa umano'y illegal na reclamation sa lugar. Ayon sa Senador, kabilang sa mga nasuring ari-arian ang isang lupang may lawak na 9,204 na metro kwadrado na saklaw ng administrative patent at nabigyan ng original certificate of title o OCT. Ang ikalawang parsela ay may lawak naman na 5,000 metro kwadrado at dumaan sa judicial o ordinary land registration, habang ikatlo ay may sukat na 100

0: Now na lang hiniling ng senador sa Land Registration Authority o LRA na balikan ang kasaysayan ng mga nasabing titulo upang matukoy kung paano umano ito na proseso at minanipula, habang maaari ring ideklarang walang bisa ang mga titulo mula pa sa simula kung magsasagawa ang Philippine Reclamation Authority ng forfeiture proceedings alinsunod sa batas.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, plano ng Department of Science and Technology o DOST na palawakin sa 2027 ang STEM Scholarship Program nito upang mas marami pang estudyante ang mabigyan ng pagkakataong makapag-aral sa larangan ng Science, Technology, Engineering at Mathematics. Inaasahang lalampas sa 67,000 scholars sa buong bansa ang mapopondohan sa ilalim ng panukalang budget ng ahensya para sa susunod na taon. Sa 30.9 billion pesos na panukalang pondo ng DOST sa 2027 National Expenditure Program, 8.67 billion pesos ang inilaan para sa Philippine Science High School System at Science Education Institute, mas mataas kumpara sa 8.31 billion pesos ngayong taon. Tinatayang aabot sa 67,504 DOST scholars ang makikinabang dito o dagdag na 2,407 kumpara sa 65,097 student beneficiaries ngayong taon. Sa kabuuang alokasyon, 1.12 billion pesos ang mapupunta sa Philippine Science High School System, habang 7.55 billion pesos naman ang ilalaan sa DOST SEI para sa mga scholarship at iba pang suporta sa mga kumukuha ng STEM-related programs. Malaking bahagi rin ng panukalang budget ng DOST ang nakalaan sa Grants in Aid Program para pondohan ang research and development, innovation, training at mga proyektong magpapalakas sa productivity at competitiveness ng industriya. Bukod dito, 2.28 billion pesos ang inilaan para sa research programs sa food and nutrition, advanced technology, nuclear research, gayon din sa mga industriyang metal, textile at forest products.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga balita, hinimok naman ng Public Health Advocates na Healthy Philippines Alliance o HPA at Health Justice ang mga mababatas na magpatupad ng buwis na hindi bababa ng 80 pesos para sa mga vapor products o vape. Ayon sa mga naturang grupo, kailangan lang mas mataas na buwis upang mapigilan ang paglaganap ng vaping sa mga kabataan at mabawasan ang pangmatagalang panganib nito sa kalusugan. May panukala ang Department of Finance at Department of Health na gawing 72 pesos and 93 centavos ang iisang tax rate para sa sigarilyo, heated tobacco products at vapor products pagsapit ng 2027, ngunit iginiit ng mga health advocates na hindi ito sapat upang mapigilan ang paggamit at pagkagumon. Nagbabala rin sila na kapag mababa ang buwis, mas magiging abot-kaya ang vape sa mga kabataan na maaaring magdulot ng mas malaking gastusin sa healthcare system sa hinaharap. Ayon kay dating Health Secretary at HPA Lead Convenor, Dr. Jaime Galvestan, hindi ligtas o harm-free ang vape dahil maaari itong maiugnay sa maagang pagkakaroon ng chronic heart at lung diseases. Samantala, tinutulan din ng Health Justice ang mungkahing ibaba sa 15 pesos kada milliliter ang buwis sa vape na tinawag nitong mapanganib at hindi katanggap-tanggap. Iginit ng grupo na mas mababang buwis kasabay ng itinuturing nilang maluwag na regulasyon sa vape sa Pilipinas ay maaaring magbigay daan sa mas agresibong marketing at mas malawak na paggamit ng nicotine products, lalo na sa kabataan.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga

0: ang Pilipinas ngayon.
1: Sa iba pang mga balita, binigyang diin ng Commission on Elections o COMELEC ang kahalagahan ng Random Manual Audit o RMA upang matiyak ang katumpakan ng automated vote counting. Ayon kay COMELEC Chairperson George Irwin Garcia, magsisilbing pagsusuri ang RMA kung tama ang pagbibilang ng mga vote counting machine at kung maayos na naipatupad ang sistema at proseso ng halalan. Aniya, kapag naisagawa na ang iba't ibang testing at nakakuha ng international certification ang automated election system, mahalaga pa rin ang manual audit bilang karagdagang validation. Isinagawa ni Chairperson Garcia ang pahayag sa seremonyal na paglagda sa Memorandum of Agreement para sa RMA sa unang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Layunin ng audit na matukoy ang anumang pagkakaiba sa pagitan ng resulta ng machine counting at manual na pagbibilang ng mga balota. Sa May 2025 midterm elections, iniulat ng COMELEC na umabot sa 9.99% ang accuracy rate ng automated counting na pinakamataas na naitala ng poll body. Tinatayang 2.3 milyong botante ang boboto sa BARM parliamentary elections sa Setyembre 14 para pumili ng 80 miyembro ng BARM Parliament.
0: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
1: At yan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayan na naman ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng ating mga regional news.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Dumako muna tayo ngayon sa rehiyon ng Luzon. Mga magsasaka sa lungsod ng Tugigaraw, nakatanggap na ng ayudang fertilizer ayon sa Department of Agriculture o DA. Ang kabuang ulat ihatid sa atin ni Dina Villacampa mula sa Tugigaraw.
2: Naitanak nga na na Department of Agriculture Regional Field Office 2 iayuda nga abono tamin na kusecha iran ang may ta syudad na Tugigaraw. Turi Biyernes, turi umayda nga nayawa irayaw ang abono kofun is City Agriculture Office. Iga isa isyentos na litro na foliar fertilizer sa isyentos na pakete na wetable powder at resyen na nakasakong ammonium sulfate inayawa dat na kalipikado nga minakusetya ta amay no sitaw ialakosyon e pare-parehas miske ani katagal na komada yaw ay tepeno patas laman ipangitanek ta ayuda. Ikaya may patumpal na yaw nga programa ay mapasikan iproduksyon na amay antare mafunan iminakusetya kusetya ira na malapawan tapaggatang tausad data komadda. I-distribusyon, inatendaran ga pa ni Mayor Myla Tingke ante karwan ira nga konsehal ante opisyal na gafu ta Department of Agriculture. Yato ni balita na gafu ta syudad na Tugigaraw yaw si Dina Tudaw Villacampa, Radyo Pilipinas, World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Dina Villacampa mula sa Tugigaraw. Punta naman natin ang Baguio City. Baguio City Disaster Risk Reduction Management Office na nanatiling naka-red alert dahil sa enhanced habagat. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Joseph Cabanas.
3: Agtatalinaed ang nakaibayog ti red alert status iti panagsagana ti City Disaster Risk Reduction Management Office gapu iti tuloy-tuloy at tudo gapuanan iti enhanced habagat sigun kini CDRRMO Chief Engineer Charles Karame nang isayangkat dagitoy iti pre-disaster assessment kadwada dagiti official iti barangay tapno kitayon dagiti lugar a posible a pakapasamakan tilayos ken panagriggaay iti daga iti assessment dagitoy fully saturated dagiti banbantay gapuanan iti nakaro at tudo. Binalakadan na dagiti opisyal di barangay ang mga ipatumpal iti preemptive evacuation kadagiti pamilya nga adda kadagiti Peligroso a lugar. sigon kini Engineer Larry Esperanza ti pag-asa Baguio. Katukad ti innam abulan a volume ti todo, tinapasaran ti syudad iti unaglaeng ti makabulan. Kinunana nga awanan ti kapasidad dagiti banbantay amang tengel iti danom a posible amang itunda iti landslide. Iti forecast dagito ay nakaingato iti orange rainfall warning ti syudad iti sumaruno adwa nga aldaw. Kabayatan na inwaragawag ni City Social Welfare Development Officer Lisa Bulayungan ang nakasagana dagito ay amang ipaay ititulong kadagiti maapektaran a residente. Manipod dito'y Radyo Pilipinas Baguio. Siak ni Joseph Cabanas para iti Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Joseph Cabanas mula sa Baguio City. Punta naman natin ang Bontoc, Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR Imus Cavite, nagbigay ng mga ICT at electronic equipments sa Sagada Mountain Province. Narito si Arlene Fagian para sa balita.
4: Ang inawat iti munisipyo ti Sagada Mountain Province, itang aldaw August 28, 2026 iti donasyon nga 20 nga unit nga ICT ken electronic equipments manipod Philippine Amusement and Gaming Corporation wenno PAGCOR sa JPAGCOR Imus Complex iti Imus Cavite. Inawat mismo ni Mayor iti Sagada Felicito Dula, kadwana ni ABC President Pio Wadingan, PTA Federation President Sammy Buyagan, Honorable Joseph Aklupan, ken Manarley Buwaken. Dagiti na idunar, kat sangapulo nga unit nga 43 feet digital smart TV LED set, sangapulo nga desktop computer set nga adanti LED monitor, USB ken keyboard. Kat na impuswan mo, iti panagyaman ni Sagada Mayor Dula, iti PAGCOR gaputa dakkel atulong da ito yung maipaay kadagiti recipient, kanda ito'y magkat may isang support initiative nga mangi promote iti panakagunod iti digital technology kan informasyon iti munisipyo. Manipo dito'y DCRK Radyo Pilipinas Bontoc, Arlene Fagian para iti RP World Services.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Arlene Fagian mula sa Bontoc. Tutungo naman tayo sa Virac Animal Quarantine Checkpoint, itinatag sa Virac Contra African Swine Fever o ASF. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Rosie Nieva.
5: Pigtatag kan lokal na gobyerno kan Vera Catantuanes ang Animal Quarantine Checkpoint komo dagdag na lakdang nganing mapugulan ang paglakop kan African Swine Fever o ASF sa Banuaan. Katabang ka Municipal Administrator, Mayor's Office as in Municipal Agriculture Office ang Virac Municipal Police Station, Catantuanes Police Provincial Office as in Philippine Army sa pagpapautob ng checkpoint. Napag-arama nagikan sa Sarong Farm sa Barangay Hikming ang blood sample na enot na nagpositibo sa ASF sa Virac. Sigun sa LGU, obeto kan mga lakdang na makontrol ang sitwasyon as in maibuelta ang Virac gikan sa pink zone pasiring sa green zone. Nangapudan man ang administrasyon ni Mayor Pusoy Sarmiento nin pakikipagtabangan kan mga residente as in hog racers kasabay kan pagsisyerto na padagos na pigtututukan kang lokal na gobyerno ang sitwasyon. Gikan sa RP Virac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dadako na tayo sa Kabisayaan. Lalawigan ng Bohol nagdeklara ng dengue outbreak. Dengue Task Force mas pinaigting. Pakinggan ang ulat ni Jessa Aguilanan mula sa Cebu.
6: Pormal nang gideklararan dengue outbreak sa lalawigan sa Bohol pinaagi sa Executive Order Number 40 Series of 2026 nga permado ni Governor Erico Aristotle Omentado tibuok lalawigan ang naka-alerto tungod sa padayong pagsaka sa kaso sa dengue sa Bohol. Matod sa datos gikan Enero 4 hangtod Agosto 22 tuig 2026 mukabat na sa 1,863 ang kumpirmadong kaso sa dengue samtang 21 niini ang nakalas. Suportado ang deklarasyon sa DOH-7 aron mas mapalan ang mga intervention sama sa subsub nga paghawan sa mga posibleng puyan sa makatakod nga lamok ingon man ang pagsigurong matubag ang medikal nga panginahanglanon sa matag mahiagom niini. Dunod sa dengue outbreak declaration paligunon pa sa matag LGU sa Bohol ang monitoring og preventive measures aron malikay ang mga residente labi na kadtong anaa sa vulnerable sector sama sa mga bata, senior og immunocompromised. Gimando usab ubos sa EO ang enhanced 4S strategy, reactivated local dengue task force ang pag-awhag sa komunidad nga batasanon ang paglimpyo sa posibleng breeding areas sa lamok, sa ilang panimay, tunghaan ug trabahuan ug ang pagpatuman sa 137 intensified vector control strategy for confirmed dengue cases. Panawagan ni Governor Omentado magtinabangay ang mga bulaanon nga labi na kadtong anaa sa mga komunidad nga duna na gitaho nga pagsaka sa kaso sa dengue fever. Gikan sa RP1 Cebu sa Aguailanan para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo. Iloilo at Board of Investments o BOI pinatibay ang partnership para mapalakas ang investment sa lalawigan ng Iloilo. Ang detalye ng balita ay hahatid naman sa atin ni Hope Torrechante.
7: Ginpabaskog sang Iloilo Provincial Government kag Philippine Board of Investment ang ila partnership agud mapabakod kag mapadasig ang investment kag mapaayo pang serbisyo para sa mga investors pinaagi sa Memorandum of Agreement ginpirmahan ang kasugtanan bilang kabahin sang BOI Local 2026 Learning Festival on Local Economic Development nga gintambungan ni Congressman Ferge Piron bilang guest speaker. Ginalauman niya pinaagi sa MOA mas mangin mahapos ang proseso so para sa mga negosyo nga mag-operate sa Iloilo. Lakip na diri ang pagbulig sa mga investor sa pagkuha sa mga permit kag license kag pagpatukod sang green lane para sa strategic investment agud mapadasig ang pagproseso sa mga kinahanglanon. Magahatag man ang BOI sang suporta sa probinsya paagi sa investment seminar, business matching activities kag technical assistance sa pagpaayo sang lokal nga mga polisiya para sa investment. Nagtambong sa pagpirma sang kasugtanan Sunday Attorney Bobby Fondivilla, Executive Director sa Investment Assistance Center sa DTI-BOI, Aulin Yusin, Provincial LEDIP Officer sa Iloilo Provincial Government, kag Ernesto de los Reyes Jr., Director sa Investment Assistance Service sa DTI-BOI. Mula sa Iloilo, ito si Hope Torrechante para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Hope Torrechante mula sa Iloilo. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Mindanao, East Mincom, ipinagdiwang ang ika-20 anibersaryo na Insurgency Free. Ang detalye ng balita ay hahatid sa atin ni Armando Fenequito mula sa Davao.
8: Gisaulog sa Eastern Mindanao Command kon East Mincom ang ilang ikabainting anibersaryo kun asa ilahang gibida ang kalampusan sa pagkapot sa insurgency free status sa mga lugar nga ilang ginsakupan. Mismo si East Mincom Commander Lieutenant General Adonis Ariel Orio ang nangulo sa maong kasaulugan kun asa nahimong dinapit nga bisita si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Antonio Navarrete sulod sa Camp Felix Apolinario Naval Forces Eastern Mindanao sa Davao City niadto Agosto 28, 2026. Sa iyang mensahe, gipa si Garbo ni Orio ang baguhay lang nga nakabot nga kalampusan sa ilang hutong, partikular ang pagpuhag sa Northeastern Mindanao Regional Committee kon NEMRC nga matud pa haliging komitiba sa New People's Army kon NPA sa norteng bahin sa Mindanao. Matud sa opisyal, karong tuig 2026 miabot na sa 84 ka mga syudad ug lungsod sa ilang tibok areas of responsibility ang nakabuot ang insurgency free status, samtang 79 ang nakakuha sa stable internal peace and security, kunasa nagpakita kini sa ilang seryoso nga kampanya batok insurgensiya pinaagi sa pakigtambayayong sa ubang ahensya sa gobyerno, pribadong sektor o komunidad. Giday ko sa nina Farete ang nahimong kalampusan sa East Mincom tungod sa dedikasyon sa kasundaluhan nga mabantayan ang katawan batok sa bisan unsang hulga sa ilang seguridad. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, ako si Armando Benigito para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Armando Fenequito mula sa Davao. Dito na nagtatapos ang bugso ng ating mga regional news. Narito naman ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports na ihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Magbabalik ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
0: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
9: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
10: At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Nakikita ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na mananatili sa pagitan ng 5.5% hanggang 6.5% ang antas ng inflation ngayong Agosto. Ayon sa BSP, patuloy na nagtulak sa presyo ang bigas, gulay, prutas, isda at lokal na petrolyo na bahagyang dulot ng masamang lagay ng panahon. Gayunpaman, nakatulong ang pagbaba ng presyo ng karne, mas mababang singil sa kuryente at ang pag-appreciate ng piso upang maibsan ang pagtaas ng bilihin. Sa pulong nitong Huwebes, itinaas ng BSP ang interest rates ng 25 basis points sa 5% bilang tugon sa patuloy na pagbago-bago o pagbabago ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ang opisyal na datos ng inflation para sa Agosto ay ilalabas sa Biyernes, Setyembre 4.
9: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
10: Humina muli ang piso sa ikalawang sunod na araw at tuluyang bumagsak sa lampas 62 pesos kada dolyar, ang pinakamahinang antas sa kasaysayan. Sa pagtatapos ng kalakalan nitong Biyernes, lumubog ang piso sa 62 pesos and 265 centavos matapos magbukas na mahina sa 62 pesos and 5 centavos, mas mababa pa kaysa dating record na 61 pesos and 888 centavos. Sa pagdinig sa Senado, sinabi ni BSP Governor Eli Remolona Jr. na mahirap pigilan ang pagbaba ng piso dahil sa current account deficit ng bansa. binanggit niyang posibleng mag-intervene ng BSP sa merkado sa pamamagitan ng pagbebenta ng dolyar, ngunit hindi ito praktikal dahil maubusan ang bansa ng reserves. Bilang pangmatagalang solusyon, iginit ni Remolona ang pagpapalakas ng export sector kabilang ang mga proyektong gaya ng Pax-Silica Hub at Luzon Economic Corridor. Ayon sa pahayag ng BSP, mahigpit nilang minomonitor ang galaw ng piso at kontra-dolyar dahil maaari itong magpalala ng inflation. Samantala, pansamantalang nakikinabang ang mga pamilya ng overseas Filipino workers dahil mas maraming piso ang nakuha sa bawat dolyar na padala. Ngunit mabilis ding kinakain ng mataas na presyo ang kanilang purchasing power.
0: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
10: Magkakaroon ng rollback hanggang 4 piso kada litro ngayong Linggo ayon sa Jetty Petroleum. Bababa ang presyo ng diesel ng 3 pesos and 50 centavos hanggang 4 pesos kada litro habang mababawasan ng 25 sentimo hanggang 75 sentimo kada litro ang presyo ng gasolina. Ayon kay Jetty Petroleum President Leo Belias, bumaba ang presyo ng langis ngayong Linggo matapos mabigo ang bantang US sanctions na magdulot ng mas matinding pangamba sa merkado. Nagbigay ng pag-asa ang muling pagbubukas ng usapan ng Iran at Oman kabilang ang posibilidad na muling buksan ang Strait of Hormuz. Gayunpaman, binigyan din ni Belias na ang pagtaas muli ng world oil prices matapos tanggihan ng US ang ceasefire deal sa Iran ay maaaring mag-limit sa rollback at posibleng bumaba sa pinakamababang dulo ng tinatayang bawas presyo.
0: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
10: At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod na po ang sports balita.
0: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
10: Matapos ang makapagpigil hiningang panalo ng Gilas Pilipinas kontra Jordan 82-81, agad na nagpaalala si Coach Tim Cone na hindi pa tapos ang laban. Para sa kanya, nasa kalahati pa lang ng trabaho ang koponan at kailan pang makuha ang isa pang panalo laban sa Iran ngayong Linggo, Agosto 30 sa SM Mall of Asia o Mall of Asia Arena. Ang Nationals ay may 3-4 record matapos putulin ang 4-game slide habang ang Iran ay nasa 5-2 at kasalo sa 2nd-4th spots. Malaking hamon ang susunod na laro lalo't galing sa overtime loss ang Iran at tiyak na babawi. Muling aasa si Cone sa liderato ni Kai Soto kasama sina Kevin Kiambao at Dwight Ramos habang si CJ Perez ay inaasahang magdadala ng kumpiyansa matapos ang kanyang matinding performance kontra Jordan. Sa kabila ng morale boost, paalala ng coach na wala pang kasiguruhan ang World Cup ticket ng Gilas at kailangan pang tapusin ang buong laban.
0: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
10: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, nakatakdang makaharap ni Alex Ayala ang dating nakalaban na si Mary Stoyana sa unang round ng US Open sa New York. Ito na ang ikalawang beses na magtatagpo ang dalawa matapos ang kanilang laban noong 2024 sa ITF Landisville, Pennsylvania, kung saan tinapos ni Ayala ang American qualifier sa straight sets. Malaking bentahe ang hawak ng Filipina na kasalukuyang nasa career high number 18 at galing sa makasaysayang panalo sa Mubadala DC Open. Nais niyang lampasan ang kanyang best Grand Slam finish na 4th round sa Wimbledon. Kung mananalo, makakarap ni Ayala sa mananalo sa pagitan ni na Oleksandra Oleinikova ng Ukraine at wildcard Reese Brandmeier ng Estados Unidos. Ngunit hindi basta-basta si Stoyana. Umakyat siya mula number 378 noong nakarang taon tungo sa number 122 ngayong linggo at nakapasok sa main draw matapos talunin sina Harmony Tan, Katie Swan at Yue Yuan sa qualifying. Ang laban ay magiging mahalagang hakbang para sa kampanya ni Iyala na makapasok sa mas malalim na yugto ng Grand Slam.
0: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
10: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Steph Vicente.
0: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: At inyong napakinggan ang mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports na inihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na si Namilo Jonela, Susan Aison, Hiro Lucero, John Paul Muntad at Anthony Pimentel. Salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Drizel Nanyong. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutan mag-like, mag-follow at mag-subscribe. Subscribe na sa mga social media account page o channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino.
0: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!
11: PBS, Radyo Pilipinas, World Service. Mas pinalakas, mas pinalawak. Bukod sa shortwave broadcast, mapapanood at mapapakinggan din ang Radyo Pilipinas World Service gamit ang social media platform. Panoorin at subaybayan ang mga programa sa Radyo Pilipinas World Service sa live broadcast sa Facebook page at YouTube channel at sa Radyo Pilipinas World Service live audio streaming. Pinagsanib na pwersa ng shortwave broadcast at social media platforms upang mas makapaghatid ng balita, impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas World Service, ang international broadcast station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Para sa Pilipino, saan man sa mundo.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
3: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
3: ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
4: Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
4: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pangungunahan ang pagdiriwang ng araw ng mga bayani ngayong araw.
0: Headlines.
4: Sitwasyon sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na pag-ulan dulot ng habagat at mahigpit na minomonitor ng Pangulo.
0: Headlines.
4: Weather Bureau Pag-asa nagbabala sa posibleng malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa sa mga susunod na araw dahil sa patuloy na epekto ng habagat.
0: Headlines.
4: Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police tumugon sa mga lugar na apektado ng masamang panahon dulot ng habagat.
0: Headlines.
4: Mahigit sa 71,000 food packs na ipamahagi na ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng habagat.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
0: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas News.
0: News Nationwide.
4: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po'y araw na Lunes, August 31, 2026. Muling sumasa inyo ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po ang tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
4: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pangungunahan ang pagdiriwang ng araw ng mga bayani ngayong araw mula sa Malacanang. Narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
7: Report. Alas 8 ng umaga, inaasahan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa libingan ng mga bayani sa lungsod ng Taguig. Ito yung pangunahan ng pagdiriwang ng National Heroes Day o araw ng mga bayani na kung saan tema ng pagdiriwang ngayong taon ay diwa ng kabayanihan, lakas ng sambayanan. Ilan sa mga inaasahang makakasama ng Pangulo sa okasyon ay si Executive Secretary Ralph Recto, ganun din si Defense Chief Gilberto Teodoro, PCO Secretary Dave Gomez, at AFP Chief General Antonio Navarrete, ganun din si National Historical Commission of the Philippines Chairperson Regalado Jose Jr. Karaniwang bahagi naman ng palatuntunan sa National Heroes Day ay ang pagbibigay ng pagpupugay ng Pangulo sa ating mga bayani maging sa mga sundalong hindi nakilala na namatay sa paglilingkod sa bansa sa pamamagitan ng pag-aalay ng bulaklak sa Tomb of the Unknown Soldier. Inaasahang magbibigay din ng mensahe ang Pangulo sa pagdiriwang bilang pagkilala sa sakripisyo para sa bansa ng ating mga bayani. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.

0: Mahigpit na minomonitor ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sitwasyon sa mga lugar na naapektuhan ng malalakas na pag-ulan dulot ng Southwest Monsoon o habagat ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Tutok ang Pangulo sa kalagayan ng mga Pilipino sa mga komunidad na nakakaranas ng epekto ng tuloy-tuloy na pag-ulan at pagbaha. Iniutos din ni Pangulong Marcos sa mga ahensya ng pamahalaan na tiyaking mabilis ang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga residenteng naapektuhan ng sama ng panahon. Patuloy ang pagbuhos ng malakas na ulan na dala ng habagat na nagdulot ng pagbaha sa ilang lugar sa Luzon, partikular sa Central Luzon at Metro Manila. Samantala, patuloy naman ang koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan para sa agarang paghatid ng tulong at iba pang kinakailangang serbisyo sa mga pamilyang apektado ng pagbaha.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagbabala naman ang pag-asa sa posibleng malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa sa mga susunod na araw dahil sa patuloy na epekto ng Southwest Monsoon o habagat. Inaasang makapagtatala ng 100 hanggang 200 millimeters ng ulan ngayong araw, Agosto 31, sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, Abra, Benguet, Bataan, Zambales, Tarlac at Pampanga. Nasa 50 hanggang 100 millimeters naman ang posibleng pag-ulan sa Metro Manila, ilang bahagi ng Cordillera, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at Occidental Mindoro. Mula bukas ng hapon hanggang September 2, inaasahan pa rin ang 100 hanggang 200 millimeters ng ulan sa ilang bahagi ng Ilocos Region, Abra at Benguet, habang nasa 50 hanggang 100 millimeters naman ang iba pang lugar sa Northern at Central Luzon, kabilang ng Metro Manila at Cavite. Ayon sa PAGASA, maaaring mas mataas na rainfall sa mga bulubundukin at matatas na lugar, lalo na sa mga lugar na nakakaranas ng matinding pag-ulan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police tumugon sa mga lugar na apektado ng masamang panahon dulot ng habagat. Iyan po ang balitang atin sa atin ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Tuloy-tuloy ang isinasagawang disaster response operations ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police, partikular na sa mga lugar na matinding na apekto ng masamang panahon dala ng habagat, partikular na nagpadala ng mga tauhan ng AFP sa mga lalawigan ng Tarlac, Pampanga at Bataan na nakaranas sa matinding pagbaha. Bukod sa search and rescue operations, naghatid din ng family food packs ang mga sundalo sa mga apektadong lugar sa Central Luzon, habang ang PNP naman ay nagbigay ng libreng sakay sa mga stranded na commuter. Nagbigay din ng tulong at tiniyak ang seguridad sa mga evacuation center. Mahigpit naman ang ugnayan sa pagitan ng AFP at PNP sa mga lokal na pamahalaan at disaster response agencies para tiyakin ang mabilis sa pagtugon sa mga lugar na apektado ng habagat. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagsagawa ng relief operations ang Philippine Air Force para maihatid ang mga family food packs sa mga pamilyang naapekto ng patuloy na humanitarian situation sa Northern Luzon. Pinungunahan ito ng Tactical Operations Wing, Northern Luzon, kasama ang 600 Air Base Group at 700 Tent Special Operations Wing ng Philippine Air Force, katuwang ang Office of Civil Defense, Department of Social Welfare and Development at mga lokal na pamahalaan. Gamit ang KM-250 trucks ng Philippine Air Force, sinakay at inihatid ang mga pangunahing relief supplies para sa agarang pamamahagi sa mga pamilyang nangangailangan. Ayon sa Philippine Air Force, bahagi ang operasyon ng patuloy nitong pagtugon sa humanitarian assistance and disaster response. Patuloy naman ang koordinasyon ng Air Force sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa paghatid na tulong sa mga naapektuhan ng habagat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Rescue operations ng Philippine Coast Guard mas naging epektibo dahil sa suporta at tulong ng Marcos Jr. Administration. Narito ang balitang atid ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
3: Report. Mahigit sa 15,000 residente sa iba't ibang bahagi ng Luzon ang nasagip at nailikas ng Philippine Coast Guard o PCG dahil sa malawakang pagbaha dulot ng pinaigting ng habagat. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, nagsagawa ng sabayang rescue at preemptive evacuation ang mga tauhan ng Coast Guard katuwang ang mga lokal na disaster risk reduction and management office. Sinabi ni Cayabyab na maagang ipinwesto sa mga high-risk areas ang mga tauhan sa sakyang pandagat at panlupa at rescue equipment upang mapabilis ang pagtugon sa mga komunidad na nangangailangan ng tulong. Ayon naman kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hill-Gavan, nakatulong sa mas mabilis na disaster response ang patuloy na modernisasyon ng ahensya sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kabilang ang pangdagdag ng kagamitan, tauhan at peak response fund. Patuloy namang naipag-ugnayan ng PCG sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya habang nagpapatuloy ang masamang panahon sa ilang bahagi ng Luzon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mahigit sa 71,000 food packs na ipamahagi na ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng habagat. Narito ang report ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Kasunod ng malawakang ulan na dala ng habagat, agad na kumilos ang Department of Social Welfare and Development para mahatira ng tulong ang mga pamilyang naapektuhan sa iba't ibang panig ng bansa. Sa tala ng ahensya, may inisyal niyang 71,000 family food packs ang naipamahagi sa mga komunidad sa Carr, Central Luzon, Metro Manila at Calabarzon. Pinakamarami ang naihatid na food assistance sa mga pamilyang apektado sa Central Luzon na nakakuha ng 63,000 na food packs na sinundan naman ng 6,000 food packs sa NCR, 2,000 sa Carr at 141 sa Calabarzon. Ang mga food packs ay naglalaman ng mga paunahing pagkain na maaaring makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga pamilya habang nakararanas sila ng epekto ng kalamidad. Patuloy naman nakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga LGU para matukoy ang pangailangan ng mga apektadong residente at maipaabot ang kinakailangang food assistance. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Patuloy naman ang pagpapakawala ng tubig sa Buklaw at Binga Dam sa Benguet. Batay sa pinakauling dam status ng National Power Corporation o NAPOCOR sa Ambuklaw Dam sa Bukod, nasa 751.84 meters above sea level ang water level, malapit sa normal high water level na 752 meters. Limang gate ng nakabukas na may kabuang opening na 2.5 meters at may spill discharge na 335.5 cubic meters per second, kabilang sa mga downstream community ang barangay Ambuklaw. Samantala, nasa 574.49 meters above sea level ang tubig naman sa Binga Dam kumpara sa 575 meters na normal high water level. Anim na gates ang bukas na may kabuang opening na 3.5 meters at naglalabas ng 458.29 cubic meters per second. Maaring maapektuhan ang barangays Dalupirip at Tinungdan sa Itogon, Benguet. Sa San Roque Dam naman, nasa 275.89 meters ang water level habang nasa 280 meters ang normal high water level. May low level outlet discharge itong 121.11 cubic meters per second habang sarado ang lahat ng spillway gates. Sarado naman ang lahat ng spillway gates ng Angat at Kaliraya Dam.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nagbigay ng paalala si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa publiko ukol sa epekto ng basura sa mga pumping station. Ito'y kasunod ng mga naranasang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bunsod ng umiiral na Southwest Monsoon o habagat, ayon sa kalihim, bagamat tuloy-tuloy ang pagbomba ng tubig sa mga pumping stations, nananatiling banta sa pagkasira ng mga makinarya ang mga basurang bumabara sa pasilidad. Yet pa ni Secretary Dizon, hindi naman pwedeng mantala ang operasyon ng mga pumping station dahil sa mga basura. Anya, kailangang humanap ng paraan para mabawasan ang mga nagkalat na basura sa mga lugar na ito.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, binunyag ni DPWH Secretary Vince Dizon na ang pagnanakaw sa mga specialized electrical cable ang pangunahing dahilan kung bakit hindi naging ganap ang operasyon ng flood control pumping station sa Maynila sa kasagsagan ng malakas na pagulan. Ayon kay Dizon, labis na perwisyo ang hanggang baywang na baha na dinulot ng naturang insidente sa mga residente matapos na maparalisa ang mga pasilidad. Bukod sa mga specialized cable sa Maynila, iniulat din ng kalihim ang pagnanakaw ng mga check valve sa Marikina River na pumipigil sana sa backflow ng tubig, maging ang pagkawala ng manhole cover sa Roas Boulevard. Agad namang naisaayos at napalitan ng mga kable sa tulong ng lokal na pamahalaan at MMDA, kaya ganap nang muling umandar ang pumping station kaninang madaling araw, partikular sa Sunog Apog Pumping Station. Maring binalaan ni Dizon ang mga kawatan at iniyak na pananagutin ang mga ito sa batas, habang nagpapakalat naman ng mga tauhan mula sa Coast Guard at barangay upang maigpit na bantayan ang mga pasilidad laban sa mga nagsasamantala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Philippine Reclamation Authority naglabas ng cease and desist order sa Department of Public Works and Highways upang ipahinto ang reclamation project sa Laguna de Baí. Narito ang report ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Yes, Alan, naglabas na ng cease and desist order ang Philippine Reclamation Authority o PRA sa Department of Public Works and Highways upang pahinto ang reclamation project sa Laguna de Baí. Sa isang sulat na ipinadala ni Engineer Cesar Siadal Jr., ang General Manager at CEO ng PRA sa kay Secretary Vince Dizon, na nagbibigay nga ng atas dito na magpalabas ng cease and desist order sa mga lokal na pamahalaan na may proyekto ng reclamation sa Laguna de Baí. Una na nga rito, Alan, ang lungsod ng Taguig kung saan may sinasagawang reclamation site sa Laguna de Baí. Paalala naman ng PRA sa DPWH na kailangan ipatupad ito sa loob ng 15 calendar days kapag na-receive na nila ang naturang dokumento o sulat. Alam, wala pa rin dito sa lungsod na Makati para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 18 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
7: Kaalamang ASEAN.
6: Alam niyo ba na ang Cambodia ay sikat sa kakaibang street food na aping o fried tarantula? Sinasabing nagsimula ang pagkain ito nang magkaroon ng taggutom noong 1970s. Ngayon, itinuturing na itong delicacy na mayaman sa protina na ayon sa marami ay lasang manok o alimango. Gusto niyo bang tikman? Dahil sa pagiging bahagi natin ng ASEAN, mas pinadali na ang travel nating mga Pinoy para i-explore ang ganitong mga kakaibang adventure. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Tuloy-tuloy ang suporta ng lokal na pamahalaan ng Balanga sa lalawigan ng Bataan para sa mga mamamayang pansamantalang nananatili sa evacuation center bunsod ng epekto ng habagat. Ayon kay Balangan Mayor Raquel Garcia, na bahagi ang lokal na pamahalaan ng hot meals para matiyak na sila ay may mainit na pagkain habang nananatili sa ligtas na lugar. Nagpabot naman ang pasasalamat ang alkalde sa City Social Welfare and Development Office, City Mayor's Office, ganun din ang General Services Office, City Peace and Order Office, City Disaster Risk Reduction and Management Office, sa mga barangay officials, volunteers at mga katuwang ng pamahalaan na patuloy na tumutulong sa paghahanda at pamamahagi ng pagkain sa kanilang bayan. Sa pinakauling update sa official Facebook page ng alkalde, tuluyan na anyang humupa ang tubig sa mga pangunahing kalsada na naapektuhan ng patuloy na pag-ulan at maayos ng nakakaraan ang mga sasakyan. Patuloy naman ang monitoring ng mga otoridad sa mga daan upang mapanatiling updated ang mga kababayan sa lagay ng mga kalsada. Nagpaalala naman ang lokal na pamahalaan sa mga motorista na mag-iingat sa pagbibiyahe at dahan-dahan sa pagmamaneho habang patuloy ang pag-ulan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kabuang 1,630 na paaralan ang naapektuhan ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay, Neneng at Obet. Ito ay ayon sa Rapid Damage Assessment ng Department of Education o DepEd. Batay sa pinakauling situation report ng DepEd, nasa 5,666 classrooms ang may minor damage, 2,029 ang may major damage, habang 2,034 classrooms ang totally damage. Tinatayang abot sa 6.4 billion pesos ang kabuang pondong kailangan para sa cleanup, minor at major repairs at reconstruction ng mga paaralang na pinsala. Samantala, 323 na paaralan ang ginamit naman bilang evacuation center na nagsilbing pansamantalang kanlungan ng mahigit sa 10,000 pamilya. Pinakamaraming paaralan ang ginamit bilang evacuation center sa Region 3 na may 188 schools. Sinundan ang Region 4A na may 57 at Region 1 na may 37 schools.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa gitna ng matinding pinsala dulot ng pagbaha at landslide, Bartolet Solon naghain ang panukala na ipatigil ang earth balling o paglilipat ng mga bakawan o mangroves. Mula sa Kamaran, darito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Sa gitna ng matitinding bagyo, habagat at banta ng climate change, nanawagan si House Senior Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party Leader Representative Lila De Lima sa Department of Environment and Natural Resources na suspindin ang earthballing o paglilipat ng mga bakawan o mangroves. Kinwestiyon ni De Lima ang DNR Memorandum na inilabas noong October 8, 2025 na nagbibigay ng interim guide guidelines sa pag-earthball ng mga bakawan para sa mga flagship infrastructure projects. Binigyan din ang mambabatas na dapat munang suriin at tiyakin ang survival rate ng mga inililipat na bakawan bago maglabas ng naturang utos lalo't napakababa o halos walang nabubuhay sa mga ito matapos ilipat. Una nang naghain si De Lima ng House Resolution No. 1206 noong July 2026 upang imbestigahan ang nasabing memorandum. Ayon sa kanya, dapat munang kumonsulta sa mga dulubhasa at magsagawa ng scientific study bago ginawang de facto policy ang paglilipat ng mga bakawan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagpaalala ang Department of Health o DOH sa publiko na iwasang maligo o maglaro sa mga ilog at baha upang maiwasan ang leptospirosis. Ayon sa DOH, mas mataas ang panganib na magkaroon ng leptospirosis kapag nakapasok sa katawan ng bakterya na karaniwang matatagpuan sa tubig baha o tubig na kontaminado ng ihi ng mga infected na hayop. Dahil dito, maaaring pinayuhan ng publiko na huwag lumusong sa baha kung hindi kinakailangan, lalo na kung may sugat o galos sa balat na maaaring maging daanan ng bakterya. Pinaalalahanan din ng mga residente na manatiling malinis ang katawan at agad na maghugas gamit ang malinis na tubig at sabon kung aksidenteng nakalublob sa baha. Samantala, inikayat naman ang sinumang nakakaranas ng mga sintomas na maaaring kaugnay ng leptospirosis na agad na kumonsulta sa health center o pinakamalapit na paggamutan. Paalala ng DOH, maaaring maging malubha at nakamamatay ang leptospirosis kapag hindi naagapan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Posibleng bawasan pa ng House Prosecution Panel ang kanilang mga testigo sa Article 1 o isyu ng confidential funds ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y kapag nakumpleto ng tinatawag nilang evidentiary puzzle sa confidential funds issue. Ayon kay House Trial Spokesperson at Impeachment Advisor Robert A. Barbers, patuloy na sinusuri ng prosecution kung kailangan pang lahat ng natitirang testigo habang nadadagdagan ang ebidensyang inihaharap sa impeachment court. Una nang nagbawas na mga testigong prosecution sa Article 4 na tumatalakay naman sa umano'y grave threats matapos nilang makitang sapat na ang mga ebidensyang nasa record. Sinabi ni Barbers na maaari nang gawin ang parehong hakbang sa Article 1 kung mapagpapasyahan ng prosecution panel na hindi kailangan ng karagdagang testimonya. Dagdag pa ni Barbers, nice din nilang matapos agad ang paglilitis lalo't abala na ang Kongreso sa paghahanda sa 2027 National Budget.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hinggil pa rin sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Inimok ni House Trial Spokesperson at Impeachment Advisor Robert H. Barbers ang media, ang social media vloggers at mga spokesperson na gawing mas maikli at mas madaling maintindihan ang mga ulat ukol sa nasabing pagdinig. Dahil kay Barbers, mahalagang gawing simple ang pagpapaliwanag sa mga teknikal at legal na usapin upang hindi mawalan ng interes ang ordinaryong mga Pilipino sa paglilitis. Sinabi pa niya na nasa 20th hearing day ng impeachment trial kung saan malaking bahagi ng mga pagdinig kamakailan ay nakatuon sa Article 1 at sa mga dokumento, audit rules at proseso ng confidential funds. Aminado naman ang mambabatas na maaaring mainip ang publiko sa mahabang pagdinig, lalo na kapag teknikal o legal ang mga tinatalakay. Hiniling din ni Barbers na manatiling nakabatay sa mga aktwal na nangyari sa impeachment court ang pagpapaliwanag ng media at iba pang tagapagsalita, lalo na't mabilis kumalat online ang mga clips at magkakaibang interpretasyon sa mga testimonya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kailangan munang makita ng Malacanang ang mga pagbabago sa planong ipatupad ng Commission on Audit sa mga lituntunin sa paggamit ng confidential at intelligence funds. Payag ito ni Communications Undersecretary at Balas Press Officer Claire Castro nang tanungin kung paano makakaapekto sa intel gathering ng pamahalaan ang plano na ito ng COA. Ayon kay Castro, wala pa silang natatanggap na proposal tungkol dito, kaya hindi pa makakomento ang palasyo. Kaugnay nito, ginit ng opisyal na malinaw ang nakasaad sa MC 2015-01 kaugnay sa paggamit ng confidential at intelligence funds. Kung susundin lamang kasi ani ang batas, wala naman dapat na problema sa paggastos nito. Paliwanag pa ng Palace Press Officer, ang nagiging problema lamang ay kapag mayroong mga nagpapaikot ng batas para gamitin ito sa pansariling interes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hinikayat ng Armed Forces of the Philippines sa mga botante sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na huwag matakot at gamitin ang kanilang karapatang bumoto sa kauna-unahang parliamentary election sa rehiyon. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Franchelle Margaret Padilla, makasaysayan ang halalan dahil maigpit itong minomonitor ng international community kabilang ang United Nations. Sabi pa ni Padilla, mahalagang parliamentary elections sa pagpapatuloy ng peace process at pagpapatatag ng pamahalaan o pamamahala sa Bangsamoro. Pangungunahan naman ng Commission on Elections ang paghahanda para sa halalan sa BARMM habang nakatutok ang Philippine National Police sa law enforcement at ang security forces sa peace and order. Samantala, hinigpitan ng mga otoridad ang seguridad sa rehiyon kasunod ng nangyaring pananambang sa Chief Minister ng BARMM.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga manunulat at mananaliksik, ginawaran ng pagkilala. Yan ang balitang atin sa atin ni Charmaine Cristobal.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Ginawaran ng pagkilala ang mga manunulat at mananaliksik sa bansa sa katatapos lamang ng selebrasyon na ikalimang anibersaryo ng Eduhart Publishing Incorporated na ginanap sa Vivery Hotel Alabang, lungsod ng Muntinlupa. Nagmula sa iba't ibang universidad at institusyon sa Pilipinas ang mga ginawaran ng pagkilala bilang guro at mananaliksik. Ang mga libro na kanilang naisulat ay nagsisilbing instrumento ng mga estudyante at profesional upang makagawa ng pag-aaral na may kaugnayan sa kalusugan, hanap buhay, edukasyon at negosyo. Kabahagi ng Eduhart, ang National Book Development Board o NBDB sa pagsasakatuparan na makapaglimbag ng mga libro at babasahin. Nagpapatuloy ang hangarin ng mga manunulat at mananaliksik na maibahagi pa ang kanilang husay at talento para mas mapatibay ang sektor ng edukasyon. Mula Radyo Magazine, Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Target ng Philippine National Police na makabili ng 10,000 hanggang 20,000 AI-enabled body cameras para mapalakas ang police operations at pagdodokumento ng mga insidente. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, nasa 2,000 lamang ang kasalukuyang body cameras ng PNP para sa mahigit sa 300,000 na police. Bukod sa kakulangan sa bilang, sinabi ni Remulla na mababa rin umano ang resolution ng mga naunang body cameras na ginagamit ng kanilang mga tauhan. Sinabi ng kalihim na obsolete na rin ang ilan sa mga lumang unit kaya kinakailangan itong palitan at dagdagan. Target ng PNP na gumamit ng AI-enabled body cameras na may mas mataas na resolution at mas advanced na capabilities para sa police operations at digital evidence. Bahagi ito ng pagpapalakas sa kagamitan at kakayahan ng PNP para mas maging mabilis at epesyente ang pagdugon ng mga pulis sa mga insidente.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita naman sa iba yung dagat, 7 katao na sawi, 23 nawawala sa pagdaob ng pampasaherong bangka sa hilaga ng Cyprus. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Ray Sampang.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Nasawi ang 7 katao, samantalang 23 pa ang nawawala sa hinang paglubog ng isang pampasaherong bangka sa hilaga ng Cyprus. Ayon sa ulat ng BBC News, pinagbigay alam ng Turkish authorities na nagsimulang lumubog ang bangka nang pumasok ang tubig 4 nautical miles mula sa Kirinya Port. Patuloy naman ang search and rescue operations sa mga otoridad sa 23 nawawalang pasahero ng nasabing bangka. Samantala, update sa Tibet Nepal flash flood at landslide, umabot na sa mahigit 790 ang naitalang nasawi at 2,500 pa din ang nawawala sa Nepal. 16 naman ang naiulat na namatay sa Tibet at 546 ang nawawala ayon sa Chinese state media. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, Ray Sampang para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Alex Ayala, makakaharap si Mary Stoyana sa pagsisimula ng United States Open 2026 Women's Singles. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
12: Makakatapat ni Alex Ayala ang wildcard qualifier na si Mary Stoyana ng Estados Unidos sa first round ng 2026 US Open, ang panghuling Grand Slam ngayon taon. Ayon sa website ng US Open na usopen.org, magtutuos sina Ayala at si Stoyana sa araw ng Miyerkules dakong 8 a.m. Philippine Time sa Louis Armstrong Stadium sa Flushing Meadows sa New York. Seeded 17th si Ayala sa paparating na women's singles, samantalang nanggaling sa qualifier si Stoyana at may ranking na 122 sa WTA. Noon na rito, lumahok si Ayala sa mixed doubles kasama ang kanyang partner na si Felix Oje Aliassime, ngunit nasirat sila sa unang round noong nakaraang linggo. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 34 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
14: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon na yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
13: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
15: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirements. At saka yung tila, mahaba ang tila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pag-collecta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
1: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
16: Magandang buhay, ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanjatu, Nagota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanjatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na gagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
17: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga updates mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Batanes Booth kumita ng nasa 300,000 pesos sa natapos na Regional Trade Fair. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes. Narito ang report ni Mean Bata.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Mean.
18: Muling nakibahagi ang lalawigan ng Batanes sa taunang Paday na Lima Regional Trade Fair ng Department of Trade and Industry na ginanap nitong August 24 to 30 sa Festival Mall, Alabang, Muntinlupa City. Umabot sa mahigit kumulang 300,000 pesos ang kinita ng Batanes Pavilion Booth na kinabibilangan ng nasa 11 micro, small and medium enterprises o MSMEs na mula sa lalawigan. Itinampok ng mga iba't ibang MSMEs ang iba't ibang mga food at non-food products ng lalawigan. Layon ng taunang aktibidad na ito ng DTI na makapagbigay daan sa mga negosyante na maipromote ang kanilang mga produkto, makipag-ugnayan sa mga mamimili at makabuo ng koneksyon sa mga potensyal na mamimili sa labas ng lalawigan. Nagpasalamat naman ang mga ito sa mga tumangkilik at sumuporta sa mga produkto mula sa lalawigan at inaanyayahang patuloy na suportahan at tangkilikin ang mga lokal na produkto. Samantala, bukod sa mga kinatawan ng Department of Trade and Industry o DTI Region 2 Batanes at ng Batanes Provincial Heritage and Tourism Office, dumalo at nagpakita din ng suporta si Batanes Governor Ronald P. Aguto Jr. at DTI Region 2 Batanes OIC Provincial Director Randolph B. Cacacho sa naturang aktibidad. Ang tema ngayong taon sa naturang aktibidad ay 20 Years of Vibrant Hands, Crafting a Sustainable Legacy of Culture and Community. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mayan Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mountain Province at DPWH nanawagan ang ibayong pag-iingat habang nagpapatuloy ang habagat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Bontok. Narito ang report ni Donalyn Kawis Balyo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Dona.
19: Pinapayuhan ng Mountain Province PDRRMC ang publiko na manatiling alerto at maging handa sa posibleng preemptive o forced evacuation dahil sa tuloy-tuloy ng pag-ulan dulot ng habagat. Pinapayuhan din ang mga residente sa mga lugar na nanganganib sa baha at landslide na sumunod sa mga abiso ng kanilang lokal na pamahalaan. Samantala, ayon sa DPWH na nanatiling nasa open-close status ang bahagi ng Baguio Bontok Road sa Tikitik Bontok Ili, habang one lane passable naman ang iba pang apektadong bahagi ng Halsema Highway dahil sa landslide at patuloy na pagbagsak ng mga debris. Nakaantabay ang mga tauhan at heavy equipment ng DPWH upang agad na magsagawa ng clearing operations sa sandaling maging ligtas ang lugar. Pinapayuhan din ang mga motorista na mag-ingat sa pagbibiyahe at sundin ang mga abiso ng mga otoridad habang nagpapatuloy ang epekto ng habagat. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Kawisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ilang pangunahing kalsada sa Cordillera pansamantalang nagsara dahil sa landslides, rock slides at mud flow. Bunsod ng tuloy-tuloy na ulan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang balitang hatid ni Joseph Cabanas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Joseph.
20: Maraming kalsada sa Cordillera Administrative Region ang pansamantalang isinara bunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa rehiyon. Batay sa ulat ng Department of Public Works and Highways, ilang pangunahing lansangan ang naapektuhan ng serye ng landslide, rock slide at mud flow. Kabilang sa mga isinara ang Ken Road at Tubabenguet na hindi muna pinadadaanan sa publiko maliban sa mga residente ng lugar. Nakakaranas din ang pagguho ng lupa at bato ang ilang bahagi ng Marcos Highway at Naguilian Road na kabilang sa mga pangunahing lansangan papasok at palabas ng Baguio City. Nagkaroon din ng serye ng landslide at mud flow sa Halsema Highway at Benguet Nueva Vizcaya Road. Sa pagtutulungan ng Provincial Equipment and Maintenance Services Office at ng DPWA na itatag ang mga alternate route at nagpatad ng one lane passable sa ilang lugar upang magtuloy ang daloy ng transportasyon. Pinapayuhan ang mga motorista na manatiling alerto at mag-ingat sa kanilang paglalakbay lalo na sa mga lugar na madaling maapektuhan ng pagguho ng lupa. Inabusuhan din ang mga motorista na hanggat maaari ay bumiyahe lamang mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon para sa mas ligtas na paglalakbay. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang kondisyon ng mga kalsada habang nagpapatuloy ang masamang panahon sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Karagdagang 24,000 family food packs dumating sa mga warehouse ng DSWD sa Ilocos Region upang ipamahagi sa mga apektado ng kalamidad. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo, La Union. Narito ang report ni Glenda Bakungan Sarak.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
0: Glenda.
21: Patuloy ang pag-imbak ng DSWD Field Office 1 ng mga family food packs o FFPs at mga non-food items upang ipamahagi sa mga nangangailangan sa Ilocos Region. Matapos makapamahagi ang kagawaran ng 450,000 na food at non-food items sa mga lokal na pamahalaan, agaran itong naghanda ng replenishment ng mga relief goods. Dumating sa regional warehouse sa City of San Fernando, La Union ang 10 trucks mula sa DSWD National Resource and Logistics Management Bureau na may kabuang karga ng 17,150 na FFPs habang dumating naman ang 5,179 na FFPs sa Lawag City, Ilocos Norte at 1,700 na FFPs sa Vigan City, Ilocos Sur. Sa kabuuan, mayroong karagdagang 24,029 na FFPs ang DSWD na nakahandang ipamahagi sa mga mamamayan sa Region 1. Ito'y katuparan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na pagkakaloob ng tulong sa mga biktima ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mga kalsada sa Agno, Pangasinan, naapektuhan ang pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang report ni Ricky Casipit.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
0: Ricky.
22: Patuloy na tinutugunan ng lokal na pamahalaan ng Agno, Pangasinan ang mga epekto ng habagat sa ilang lugar at kalsada sa bayan, kabilang ang mga naapektuhan ng pagbaha at pagguho ng lupa. Batay sa ulat na inilabas nitong 30 ng Agosto 2026, hindi pa rin madaanan ang ilang bahagi ng mga kalsada sa bayan dahil sa matinding pagbaha. Na itala rin ang mga pagguho ng lupa sa ilang kalsada sa bayan na agad namang tinugunan sa pamamagitan ng clearing operations sa personal na sinuring ni Agno Mayor John Celeste ang pagguho ng lupa sa Barangay Boboy at nakipag-ugnayan sa Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office para sa pagpapadala ng heavy equipment na gagamitin sa clearing operations. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang Agno MDRRMO sa Pangasinan PDRRMO, iba't ibang ahensya ng pamahalaan, emergency response teams at mga volunteers upang tugunan ang mga pangangailangan sa mga apektadong lugar. Ayon sa MDRRMO, nananatiling maagap ang mga response teams sa pagbibigay ng agarang tulong, pagsasagawa ng cleaning operations at pagsubaybay sa mga lugar na maaaring pang maapektuhan ng pag-ulan at iba pang insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: DMW Region 8 inanunsyo ang government-to-government hiring program para sa bansang Croatia. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod. Narito ang balitang hatid naman ni Ruel Bugnos.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Well,
2: inanunsyo ng Department of Migrant Workers Regional Office 8 ang government-to-government o G2G hiring program para sa mga kwalipikadong aplikanteng interesado sa mga oportunidad sa trabaho sa bansang Croatia. Layunin ng nasabing programa na magbigay ng ligtas, legal at direktang proseso ng pagtatrabaho sa ibang bansa para sa mga kwalipikadong Filipino worker. Isinagawa ang pagsusumite ng mga dokumento at evaluation mula noong Agosto 26 hanggang Setyembre 2 ng taong kasalukuyan, habang inaasahang isasagawa ang mga interview sa ikatlong linggo ng buwan ng Oktubre. Maaring mag-apply ang bawat aplikante hanggang sa tatlong employer o recruitment specification form at hanggang dalawang posisyon bawat employer. Paalala ng DMW na kinakailangang magkaroon ng online appointment at personal na magsumite ng kumpletong dokumento sa DMW Regional Office 8 Second Floor o Tingkok Building, Senator Inahi Street, Tacloban City. Tanging mga aplikanteng may kumpirmadong appointment at kumpletong dokumento ang maaring i-endorso para sa shortlisting. Para sa karagdagang impormasyon at kopya ng recruitment specification form, maaaring bisitahin ang opisyal na website ng DMW sa dmw.gov.ph o tumawag sa numero 0919-067-4045. Para sa Bagong Pilipinas, Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mayigit sa 12 million pesos na presidential assistance pinamahagi sa 61 barangay ng Bacolod City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo. Narito report ni Janelle Baclay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Janelle.
3: Formal lang ipinamahagi ng Bacolod City Government, Department of Interior and Local Government o DILG at Office of the President ang 12.2 million pesos na financial assistance sa 61 barangay sa Bacolod City. Ang tulong ay bahagi ng bawat barangay makikinabang program sa ilalim ng Local Government Support Fund, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na suportahan ng pag-aaral ng mga estudyante at punduhan ng mga prioridad na proyekto ng mga barangay. Bawat barangay nakatanggap ng kabuang 200,000 pesos kung saan 100,000 ang hatiin sa 5 presidential scholars, habang ang natitirang 100,000 naman ay ilalaan para sa mga proyektong pang-barangay. Para maiwasan ng conflict of interest, inatasan naman ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya ang lahat ng punong barangay na magsumite ng signed certification na nagpapatunay ng kanilang mga napiling scholar ay hindi miyembro ng pamilya o kamag-anak ng sinumang incumbent barangay officials. Para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Buntis Forum, sinagawa sa Bislig, Surigao del Sur. Mga buntis na bigyan ng maternal milk at health and hygiene kits. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag. Narito ang balitang hatid ni Raymond Aplaya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Raymond.
4: Isinagawa sa lungsod ng Bislig, Surigao del Sur ang Buntis Forum bilang bahagi ng pakiisa sa pagdiriwang ng National Breastfeeding Awareness Month nitong buwan ng Agosto. Pinangunahan ito ng City Nutrition Committee sa pamagitan ng Nutrition Division. Umabot sa 67 mga buntis mula sa 24 na mga barangay ng lungsod ang nagtipon para sa isang forum tungkol sa wastong nutrisyon at pagpapasuso. Inalakay ng mga naimbitang resource speaker ang mga usapin tungkol sa kalagayan ng wastong nutrisyon habang buntis at ang first 1,000 days of life ng bata. Ipinakilala rin ang pinggang Pinoy at ang 10 commandments bilang mga praktikal na gabay sa malusog na pagkain. Bilang suporta sa aktibidad, ang City Nutrition Office ay namahagi ng mga maternal milk at mga health and hygiene kits sa mga kalahok upang magkaloob ng mga mahalagang kagamitan na sumusuporta sa kalusugan ng ina at sanggol. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Lanao del Sur, inflation umakyat sa 9.7% noong July 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang report ni Johania Yusuf.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Johania.
5: Umabot na sa 9.7% ang year-on-year inflation rate sa Lanao del Sur nitong July 2026 para sa lahat ng income households ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA ng Lanao del Sur. Batay sa inilabas na datos na itala sa 135.1 ang Consumer Price Index habang nasa 74 centimos naman ang purchasing power ng isang piso. Ibig sabihin, ang dating isang piso halaga noong 2018 ay katumbas na lamang ng tinatayang 74 centimos ngayong Hulyo. Pinakamataas ang inflation sa restaurant and accommodation services na umabot sa 16.1% at sinunda ng transport sa 15.7% at health naman sa 14.5%. Bagamat wala pang nailalabas na datos ay para sa mga consumer at daily wage earners, malaking hamon ang patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain, pamasahe, kuryente at iba pang pangunahing pangangailangan kaya umaasa sila sa mas epektibong price monitoring, livelihood opportunities at iba pang suporta mula sa pamahalaan. Sa sinagawang press conference, ipiniliwanag ng PSA ang pinakahuling inflation figures at ang epekto ng mga pagbabago sa presyo sa mga kabahayan at lokal na ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusuf, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Lunes, August 31, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alianige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo?
2: Inspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
6: Dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
7: Nakakapagbigay
6: siya ng pera sa kanyang magulang.
8: Nung natutunan ko po yung paggawa,
9: sino nagturo sa
8: nag-training po kami sa DOST.
9: Sa DOST.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
10: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
3: Philippine Standard Time. 6 na minuto makalipas mong alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Araw po ng Lunes, August 31, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alanige. Tayo po'y sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Napapanood naman sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Pambungad natin ngayong araw na ito ng Lunes, mga kaibigan. Traffic update muna, direkta mula po sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
3: Ihatid sa atin ni Faye Karinan. Faye, good morning!
4: Yes, magandang umaga po sa inyo, Sir Alan, at sa lahat na kikinig po ng Radyo Pilipinas. Umpisahan po natin southbound ng EDSA. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Ortigas, yung packet po ng flyover ng Ortigas. Pero ato po yan, bibilis na po ang daloy ng masasakyan. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito po sa may loading bin ng Magallanes. Pero pagkakiat po natin, mabilis na po yan. Tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating na po tayo sa MOA. Then punta naman tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa may area po ng Pituwason hanggang dito na po sa intersection po ng Aurora Cubao. Pero ato po yung bibilis na po ang daloy ng masasakyan hanggang makarating na po tayo dito sa may monumento. Then punta naman tayo sa Kati po ng southbound kung galing po tayo ng Commonwealth. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito. Papalapit po tayo dito sa may Bonifacio. Pero ato po yung bibilis na po ang daloy. Magkakaroon naman po tayo ng moderate heavy. Yung paakyat po tayo ng bagong Ilog flyover. Pero ato po yung bibilis na po ang daloy ng masasakyan hanggang makarating na po tayo dito sa may SLEX. Then punta naman tayo sa northbound ng C5. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Bonnie Serrano, pero ato po yan, bibilis na po ang daloy hanggang makarating na po tayo dito sa may Katipunan o hanggang paglabas po natin ng Commonwealth. Punta naman tayo sa Commonwealth. Kung galing naman po tayo ng Quirino Highway, makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa may area po ng Batasan, pero ato po yung bibilis po ang daloy hanggang makarating po tayo dito sa may elliptical. Ganun din po yung kabilang bound po ng Commonwealth na mabilis po ang daloy. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa may area po ng Mindanao Extension, pero ato po yung bibilis po ang daloy. Paalala sa mga motorista, ngayon ay Lunes, wala po tayong coding kasama na po yung Makati. At kung meron naman po mga katanungan o na-encounter siya na kailangan po ng emergency assistance, pwede tumawag sa Flight MMDA 136. Yung po ang litas ng traffic mula dito sa MMDA Metro Bay.
3: Faye?
4: Yes, sir?
3: Okay, so walang coding ngayon, ano? Pista official?
4: Yes po.
3: Okay, salamat na marami, Faye.
4: Yeah, welcome po, Sir Alan.
3: Thank you. Good morning, Faye Karinan. Mula po yan sa MMDA Metro Bay.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Para doon sa mga bibiyahe naman panorte, hindadaan ang North Luzon Expressway o kaya galing norte patungo dito sa Metro Manila, ilang bahagi po dyan, ng North Luzon Expressway. Diyan sa San Simon, baha pa rin ang karagdagang detalye tungkol diyan. Yatid sa atin ni Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mary.
5: Alan, patuloy na pinapalalahanan ng NLEX Corporation ang mga motorista kaugnay nga sa pagbaha at mabigat pa rin daloy ng mga sasakyan sa ilang bahagi ng North Luzon Expressway, partikular sa San Simon, Pampanga. Bate kasi sa road and traffic condition kahina alas 6 ng umaga ay pansamantalang sarado pa rin sa lahat ng uri ng sasakyan ang Libtong Exit Northbound dahil sa pagbaha. Mabigat naman ang trapiko sa Candaba Viaduct, gayon din sa Tulaok kung saan may naitalang water build up sa lahat ng lanes. Sa Tulaok at San Simon Interchange, bukas ang lane 1 para sa lahat ng uri ng sasakyan at lane 2 para sa class 2 at 3 vehicles, habang hindi madaanan ng lane 3 dahil sa water build up. Pinapayuhan ng mga motoristang papalapit sa San Simon, kapwa northbound at southbound na gumamit ng San Simon exit at muling pumasok sa NLEX sa pamamagitan ng San Simon entry para maiwasan ang bahang bahagi ng expressway. Para naman sa mga southbound na motorista na nais bumalik ng northbound, maaaring gamitin ng U-turn slot bago ang Tulaok overpass at bago ang San Simon Interchange. Ayon naman sa NLEX, passable ang mga bahagi ng Balintawak, Valenzuela, Meycauayan at Pukawe, bagamat may ilang lugar na nakararanas ng water build-up. Nakadeploy na rin ang mga patrol officers ng NLEX Corporation sa mga apektadong lugar para umalalay sa mga motorista. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Thank you so much, si Marian Bastasa, mga kaibigan, nagatid ng update sa kalagayan po ng NLEX dyan sa San Simon. Meron pa rin mga areas po na lubog sa baha. Philippine Standard Time, meron tayong 13 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga, bibigyan daan muna natin ang ilang mga paalala.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
7: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
6: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Philippine Standard Time, meron ho tayong 16 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Makikipag-ugnayan tayo sa National Irrigation Administration. Makikibalita tayo sa status ng mga pangunahing dam na pinamamahalaan ng DIA. Nakakausap natin Administrator Eddie Guillen. Engineer Guillen, sir, magandang umaga po.
8: Ay, sir, na yung pagkabigat.
3: Yes, sir. Nako, hingi lang kami ng update, sir. Base po sa latest development at na mga reports na nakakarating sa inyong tanggapan, kumusta po mga major dams natin dito sa Luzon? Yung pong mga pinamamahalaan, ika nga ng ating National Irrigation Administration, sir.
8: Ito pong ating mga high dam, sir. Ano po? Kagaya po na itong... ito pong Pantabangan at saka yung Magat ay medyo malayo pa po ano, para mapuno yung mga yan. Ano? Despite po sa sunod-sunod na mga pag-ulan ay medyo mataas pa po yung level para po mapuno lahat. Ano? But of course, itong ating mga diversion dams, yung mabababang mga dams natin, yung mga hindi ho siya impounding dams.
3: Opo.
8: Ay marami po ang nag-overflow dahil mababa nga po itong mga to. So ito po yung ating monitor, ano? In fact, dito po sa Pampanga, dito po sa Region 3, ano po, and then sa Occidental Mindoro, may mga damage po yung ating mga irrigation facilities. Pero yung irrigation facilities lang po, ano? Ibig sabihin yung mga irrigation canal, yung mga slope protections, pero wala pong damage yung ating mga dams mismo.
3: Mm-hmm. Okay, Engineer Guillen, itong nabanggit mo sir na yung mga irrigation facilities na damage, gaano po katindi ang magiging epekto nito kung sakali sa mga taniman natin doon sa mga areas po ninyo nabanggit, sir?
8: Ano dali naman namin itong mga repairs, ano mga tos, lalo ngayon po tag-ulan ay marirepair po natin itong mga tumuna. So, hindi ho ba kapit po sa ating mga standing crop, ano po. Mm-hmm. At marami naman pong mga equipments na naibigay ng ating presidente sa NIA. At ito ay malaki po ang maitutulong sa ating pagsasayo sa ating mga sistema. Ang nagiging problema lang po natin pagka yung mga high dams natin ang nagkakaproblema, pero awa naman ang Diyos, ano po? Gaya na nasabi ko kanina, wala naman pong damage yung ating malalaking dams.
3: Ayan, at napapag-usapan natin yung mga dam in relation to malakas na pagbuhos ng ulan. We understand of course na nariyan din ang plano na magtayo ng mga dams dito sa upstream ng lalawigan naman ng Pampanga, Engineer Guillen, sir.
8: Tama po yan, Pampanga at Bulacan po. Ano? At in fact, buong Region 3 ay pinag-aralan po ng NIA.
3: Opo.
8: Kung saan ho magandang magtayo ng mga dams at mga impounding reservoir po natin. At nasimula na po natin, ano? Na-prioritize po ng ating presidente ang pagbibigay po ng pondo sa mga ito, kagaya po dito sa parteng Bulacan, ano? Yung Bulacan po kasi, sir, ay apat po na ilog ang bumabagsak diyan eh.
3: Opo.
8: Yung Norsagaray, ito pong Bayabas River, ito pong Ipo River at saka yung Matiktik River, ano? Pero ang malakas po din itong of course pinakamalakas yung Norsagaray, mm-hmm. Pero nandiyan naman na po ang Angat Dam. Sunod po na malakas na ang flow ay itong Ipo River natin. Unfortunately, yung Ipo River natin, yung Ipo Dam na nandyan ay mababa lamang po, katulad lamang, parang diversion dam lamang po yan. So yung ito pong Bayabas Dam ay nagtatayo na po ng NIA dyan ng Earth Dam, ano? At ang laman ng Earth Dam na pinapatayo ng NIA dyan ay around mga 54 million cubic meters, sir. So medyo malaki rin, ano?
3: Opo.
8: At nag-release na rin ang ating Pangulo ng Pondo para po sa repair ng Bustos Dam. Yung masira po na rubber dam po dyan ay mapapalitan na po. At ang ilalagay na po ng NIA dyan ay yung bakal na hydraulic dam para mas mahirap po masira. At magtatayo rin tayo ng isa pang After Bay Dam after ng Bustos. By the way, yung laman na kubiko po ng Bustos Dam pag na-repair natin is around 17 million cubic meters.
3: Mm-hmm.
8: At yung impoundment po na itinatayo natin sa baba ng Bustos Dam ay naglalaman din po ng 2 million kubiko. Ano? So, matatapos po yung Bustos Dam at saka yung After Bay Dam by next year. Ano? Ito namang Bayabas Dam, matapos po natin yan by 2028. So, makakatulong po yan na mabawasan yung baha sa Bulacan. You know? Marami po ang nagtatanong, sir, kung gaano ba talaga ka-epektibo itong mga malalaking dams na sinasabi ng ating Pangulo.
3: Opo.
8: Ay, example na lang po yung sa may Bulacan. In fact, parang nasa almost 20 meters pa yung hindi mapuno ng angat. Ano? So, ibig sabihin, during po ng kalakasan ng mga pag-ulan, hindi po nag-release ang tubig ang angat dam. So, yung nire-release po ng Ipo ay galing po dito sa Ipo River. So, ibig sabihin po niyan, kung lahat lamang po sana itong mga ilog na ito ay may maitayong ang high dam sa kagaya ng sinasabi ng ating Pangulo, malaking kabawasan po sa pagbaha po sa Bulacan. Ano po? Dito naman po sa Pampanga, kasalukuyan po na ginagawa ng NIA yung impoundment dyan sa Cabiao. Ano po? At hinuhukay natin dyan yung mega dike para ho pag-imbakan ng tubig. At upstream naman po ng Talavera River ay meron na rin pong proposal ang NIA dyan na dam. Mm-hmm. Ang tawag natin dyan is Maringalo Dam, ano? Pero ang pinakamalaki po na ilog,
3: opo,
8: na bumabagsak po dyan sa Pampanga River ay itong Sumakbaw, ano? Sumakbaw River, babagsak po yan sa Peñaranda, tapos babagsak po sa Pampanga River.
3: Mm-hmm.
8: By the way, sir, ang bumabagsak na tributaries or ilog dito sa Pampanga River ay 15, ano? So napakarami, ooh, po talaga. But dyan sa Sumakbaw ay may proposal na rin po ang NIA dyan, yung tinatawag namin Balintingon Dam, ano? So General Tinio itatayo, at ang laman po nun ay 540 million cubic meters. You know, para maintindihan ho ng ating mga kababayan kung gaano ho kalaki yan, ay yung sinasabi ho nila na malaking pangangailangan ng tubig, yung itatayo na Pax Silica sa Region 3,
3: opo,
8: kapag yan po ay naitayo, ay kahit mahigit ho 20 na ganun, kaya niyang suplayan ng tubig. So ganun po kalaki yung ating ano, halos kalahati po ang laman niya nung Pantabangan Dam. Ganun po kalaki yung itatayong dam po diyan, yung proposed natin. Kaya and then ang highways naman po tutulong, magtatayo sila ng mga sabo dams para po tulong-tulong kami na magtayo ng infrastruktura para makatulong po sa pagbaha niya sa Central Luzon.
3: Opo. Itong mga sabo dams, I understand ito yung nabanggit din mismo ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nang siya bumisita dyan sa gawin ng Central Luzon. Mga sabo river dams na itatayo sa Nueva Ecija na makakapagpabagal sa daloy ng tubig. Ika nga, papunta sa mas mababang mga lugar, Engineer Gillian, sir.
8: Tama po yan. Napansin kasi ng Pangulo dun sa mga report na ibibigay sa kanya na sobrang malaki po ang damage na nagagawa nung rumaragasang tubig galing po ng bundok, ano?
3: Mm-hmm.
8: Bumabagsak sa ating mga ilog. Kapag may sabo dam po kasi na sasalo sa mga tubig na ito, magkakaroon po kasi ng vertical drop. Ano? Eh, alam naman natin, simple physics yan.
3: Opo.
8: Pag nagkaroon ng vertical drop, ay hihina po yung daloy ng tubig. Ano? By the way, ang number one purpose po ng sabo dam is to control sediments, yung sedimentation. Ano? Dahil kapag kamabilis din po ang agos ng tubig, ay napupuno po ng debris, yung mga aggregates, yung siltation, itong mga ilog natin. So yan po talaga ang purpose ng sabo dam, to control yung sedimentation. Ano po? Pero, kagaya po ng proposal namin sa highways, the same na sabo dam, pwede rin gamitin kasi ng NIA para sa ating irigasyon. So ito po ay magiging convergence natin with DPWS. Ano po? At ang hindi po nababanggit ng ating Pangulo, ang mga sabo dams po ay mabisa po na recharge point ng ating underground water. Dahil alam niyo po, kung wala yung mga dams na ganyan, mabilis po aragasan ng tubig, ay yun ang kukunti na po ang pumupuntang tubig dito sa ating groundwater. Ano? O, kaya pagka nandyan na po yung ating mga dams, pag hinarang niya yung tubig, nagiging injection point po siya, injection well para sa ating mga, magiging recharge well para po sa ating underground water. So yan din po isang malaking tulong ng sabo dams na sinasabi ng ating Pangulo, katulong po sa pagpapabagal ng tubig, nakokontrol ang sediments na gagamit namin sa irigasyon, at nagiging recharge point po, strategic recharge point para sa ating mga groundwater.
3: Ayun. Okay. At saka kanina, napapag-usapan natin i-Administrator Gillian, sir, yung lalawigan ng Pampanga. May nabanggit kayo, 15 rivers ang mga tributaries na nagbubuhos ng tubig dyan sa gawin ng Pampanga, sir?
8: Tama po yan, sir. Ano?
3: Opo.
8: Ang pinakamalaki po dyan ang mga ilog, itong Talavera, itong Chico. Chico River sa may itong Talavera River, you know, medyo papasok po siya sa Pampanga River dito sa parteng Cabiao, San Antonio. San Antonio, ganyan na po. Ito naman pong Chico at itong Sumakbaw diyan sa papasok po siya diyan sa Peñaranda River, and then yung Peñaranda River babagsak po sa Pampanga River. Yung po yung mga lalaking tributaries diyan, ano po. And you know, fortunately, nandiyan na yung ating Pantabangan Dam na humaharang naman dito sa Pantabangan River. Kagaya po ng nasabi ko, yung Pantabangan Dam natin hindi ho nag-release ng tubig during po nitong kalakasan ng ulan. Ano po? In fact, mahigit 20 meters pa ang kailangan namin punuin dyan. So just imagine, sir, ano? Ang gusto kasi pagka lahat yung mga dams natin na yan ay nasarahan natin, yung mapanirang tubig dito sa baba na nagkukos ng baha sa atin, nagiging resource kasi yan eh.
3: Opo.
8: Nagiging asset natin dahil pwede na natin gamitin po sa irrigation, sa power production, ano po, hydropower, bulk water. Again, nagiging recharge point po ng ating mga underground water, yung ating underground water. Tandaan natin, yan po sa Pampanga, lumulubog na rin po yan, ano, sa pag-aaral dahil sobra pong pag-extract nila ng tubig sa yung underground water na tinatawag natin dahil wala naman po silang kinukuha ng iba dyan ng inumin, ano po. So, na-overdraw nila yung underground water natin. Pag ginawa mo yon, talagang lulubog po yung area ng yung pong area kung saan ka nagkumukuha ng tubig. So, again, malaking tulong po itong mga dams na ito. Bukod po dyan, sir, ano, tinatayo na rin natin yung ongoing construction na po, yung matagal na nabinbin na dam dyan sa Tarlac, yung Balog-Balog Dam, ano?
3: Apa.
8: Napakalaki po noon, natulong din para dito po sa Tarlac.
3: Ayun, okay. Nako, Engineer Eddie Gillian, sir, salamat po na marami sa mga update at mga impormasyon na ito mula sa National Irrigation Administration, sir.
8: Just lang yun po. Thank you so much.
3: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Ang administrator po ng NIA, National Irrigation Administration, si Engineer Eddie Gillian.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Maya-maya sa pagbabalik po natin pagkatapos ng ilang mga paalala, mga update mula naman sa Office of Civil Defense. Ang ating makakausap mismo, si OCD Administrator at NDRRMC Executive Director, si Undersecretary Harold Cabrero. Sandali lang, ilan muna ang paalala.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 31 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Office of Civil Defense. Makakausap natin OCD Administrator at NDRRMC Executive Director, si Undersecretary Harold Cabrero. Sir, magandang umaga po.
10: Magandang umaga rin po, Sir Alan, at sa lahat ng iyong nakikinig sa atin sa oras na ito.
3: Yes, sir. Una, sir, hingi kami ng update sa assessment po sa mga naapektuhan itong nagdaang matinding pagulan dulot ng habagat at itong very recent na sunod-sunod din na mga bagyo. Sir, please.
10: Maraming salamat sa pagkakataon na maiulat natin sa ating mga kababayan kung ano na ang mga nangyayari sa panahon ng habagat. Sa ngayon po, meron na tayong mga 6,100 families na preemptive evacuated at naapektuhan na po yung mga almost 8,600 na persons. And nasa evacuation centers ngayon, nasa 1,378 with 50,000 inside families or inside the evacuation centers. So meron din tayo na itala na 32 na namatay sa sakuna at meron pang 19 injured at 3 na missing. So kabuuan nito, meron ding mga mahigit 3,000 na damaged houses at meron ding naitala na natin na 6.1 billion na infrastructure damages at 2.3 billion na sa agrikultura naman. So, sa ngayon po, kasalukuyan po ang ating response operations at nagbibigay tayo ng assistance sa lahat ng naapektuhan at nakapagbigay na tayo ng mahigit kumulang na 1.7 billion sa lahat ng affected families at sa ganun din sa ating mga LGUs. Yan po sa ngayon ang sitwasyon sa ating nakaraan na kasalukuyan na habagat.
3: Opo. Sir, Yusek, sir, hingi na rin kami ng update, sir, sa bilang ng mga casualties na nai-report na dyan po sa inyong tanggapan sa kasalukuyan, sir, please.
10: Katulad na nabanggit ko kanina na meron na tayong 32 na namatay sa sakuna na ito at 19 ang injured at 3 pa po yung missing.
3: Meron pang 3 na hanggang ngayon pinaghahanap, Yusek, sir?
10: Meron pa po, 3 na pinaghahanap po. Ito po yung nasa Tarlac na na-aksidente yung nahulog yung sasakyan nila doon sa may tulay.
3: Opo. Okay, sir, kumusta naman ang pagsasagawa ng mga clearing operation, yung pag-aalis ng mga debris at mga civil works na sinasagawa ng ating civil works cluster? Lalo tigit dyan po sa gawin ng Central Luzon, Yusek Cabrero, sir.
10: Bago pa mag-umpisa ang ating ganitong sitwasyon sa atin mula nung mag-umpisa itong mga dumating na bagyo, meron na po tayong mga sinasagawang mga debris clearing, tree pruning at saka iba pa para paghandaan ng ganitong tagulan. Ngunit meron pa rin mga lugar na talagang naapektuhan ng pagbaha. Kaya tuloy-tuloy po ang ating debris clearing. Pinamumunahan po ng Department of Public Works and Highways. Nagkaroon ng mga landslide at agaran din pong naaayos ng ating mga kasamahan from Department of Public Works at ganun din po ang lokal na pamahalaan na sila ay nagkakandak ng mga debris clearing sa mga nasasaradong mga kalsada at ganun din sa ating mga tulay na inaayos kaagad para maging accessible ang ating mga daanan.
3: Ayun. And so far, may mga reported pa ba na mga limbawa, barangays, USEC, or towns na may tuturing na hindi pa rin marating, inaccessible pa rin hanggang sa kasalukuyan, sir?
10: Meron pa rin po. Sa kasalukuyan po, marami po pa tayong mga flooded areas at medyo dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, nababawasan naman po yung ibang area, pero meron din po yung lugar na nagkakaroon ng flooding. Kaya hindi pa rin po natin ma-access yung iba maliban kung gagamit tayo ng bangka o kaya yung mga malalaking truck.
3: Ayun. Sa ngayon ba, sir, hingi lang kami ng update. Of course, earlier meron ng mga municipalities, cities, and even provinces na nagdeklara na sila ay nasa ilalim ng state of calamity. Hingi lang kami ng update tungkol dito. Yusek Cabrero, sir, please.
10: Sa mga marami na po mga munisipyo natin at probinsya na nagdeklara ng state of calamity is nasa 117 na po. Combine na po yun sa cities, municipalities at saka mga probinsya po.
3: 117 combined na po so far.
10: Opo.
3: Ayun. Opo. Okay. At syempre, of course, ang ating Office of Civil Defense ay patuloy ang pagtutok, ano? Hanggang diyan sa mga level mismo ng ating mga LGU, cities, municipalities, and even down to the barangays. Kumusta po ang aspeto ng koordinasyon sa pagtulong sa ating mga kababayan down to the level of the municipalities and barangays, sir?
10: Sa ngalan po ng ating NDRRMC, dahil ang ating NDRRMC ay coordinating agency, kaya lahat ng ginagawa nating pagtulong, pagtugon sa mga pangangailangan sa ating mga kababayan na naapektuhan ay nagagampanan po ng iba-ibang ahensya ng ating gobyerno.
3: Opo.
10: Katulad po ng DSWD para sa pangangailangan ng pagkain, ng mga ayuda at ganoon din po ang DPWH, yung nabanggit natin kanina, mga debris clearing,
3: mm-hmm,
10: at iba pa. At tuloy-tuloy po ang koordinasyon natin na na-establish na natin yung mekanismo mula national hanggang sa local. Kaya meron po tayong dito sa national, pababa po tayo sa region, na sila po yung nangangasiwa doon sa mga LGUs, yung sa region natin, hanggang doon sa provincial, municipal, at sa barangay po. So, yun po yung mekanismo na sinusunod natin at yung mga pangangailangan doon sa at ng ating mga kababayan na naapektuhan ay ipinaparating po mula sa national.
3: Ayun. At sa kasalukuyan po, Undersecretary Harold, sir, anong level of alertness na po mayroon ang ating Office of Civil Defense? Dahil bahagya naman nag-improve, ika nga, ang weather conditions, sir.
10: Sa ngayon po, nasa red alert pa rin po ang ating NDRRMC. At although medyo gumaganda na po yung panahon sa ngayon, pero tuloy-tuloy po ang ating pagtulong at paghatid ng mga tulong sa ating mga kababayan. At alam po natin na sa kasalukuyan, marami po pong flooded na areas o binabaha pa, kaya kailangan matugunan pa rin natin ang pangangailangan nila.
3: Ayan, okay. Isa pa, Yusek, sir, itong nagdaang mga linggo, di ba? Pag nagkakaroon ng mga rainfall warning, halimbawa, sa mga particular na lugar, ano, ay nakakatanggap ang marami ng itong mga alert messages galing sa NDRRMC na bigla nagtutunugan kahit na, ika nga, kahit na naka-silent yung mga phones, ay tutunog. Ito ay napakalaking bagay para maiparating ng mabilisan sa ating mga kababayan. Ika nga, itong mga alerto na galing po sa inyo, halimbawa, kahit na hindi nanonood o nakikinig ng radyo at telebisyon, pero kung hawak ang cellphone, ay makakarating kagad sa kanila yung mga text blast. Naging textmate na, ika nga, ang NDRRMC, sir.
10: Ito ang pinakamaganda na gawa natin ngayon ay magbigay ng NDRRMC alert.
3: Yes.
10: Dahil ito po ay pinagkaloob sa ilalim ng Republic Act 10639 o Free Mobile Disaster Alerts Act. Kaya ito po ay mga alerts natin nang gagaling po sa ating mga science-based agencies katulad ng PAGASA, PBOLS, NGB, at iba pa, at na pinaparating na pinoproseso po dito sa NDRRMC Operation Center at pinaparating natin kaagad sa mga telcos, at sila po ang nagdi-disseminate ng ating NDRRMC alert. At gusto ko lang iliwanag na yung NDRRMC alert ay specific area.
3: Mm-hmm.
10: Ibig sabihin kung saan lang po merong alert na nangangailangan, doon lang po tumutunog yung ating cellphone. Hindi po sa buong bansa. Kundi kung sinabi natin red rainfall warning dito sa Central Luzon lang po ang makakatanggap, o kung Pampanga lang po yung makakatanggap. Yun po yung kainaman ng ating NDRRMC alert dahil area specific na po siya.
3: Okay. Yes, sir. In closing, Yusek Cabrero, sir, mensahe lamang po sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayon pong umaga. Please go ahead, sir.
10: Maraming salamat Sir Alan, sa pagkakataon na makapagpaliwanag tayo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ganitong pangyayari. Alam niyo po, medyo nasa El Nino period na po tayo, na pag sinabi nating El Nino ay extremes po yung weather conditions.
3: Opo.
10: Either malalakas po ang pag-ulan o kaya napakainit po. Sa ngayon po, sa buong kapuluan, sa buong bansa, malalakas po ang nararanasan natin pag-ulan dito sa Luzon, particularly sa Northern and Central Luzon, including NCR. Pero doon po sa parting Mindanao at parting Bisaya, ay medyo mainit na po doon, nakakaranas na po sila ng matataas na heat index. Kaya po sa amin, sa NDRRMC, at kasama na lahat ng ating mga kawani sa DRRMO from region down to provincial, municipal, ay lagi pong naka-prepare para po tumugon sa mga ganitong sitwasyon. Kaya ang hinihiling lang po namin sa ating mga kababayan ay ang kanilang kooperasyon. Ang kailangan po natin ngayon ay kailangan lagi tayong nakahanda sa anumang mga pangyayari. At alam natin na mayroong mga ganitong darating na sitwasyon na kailangan nating paghandaan. We keep ourselves informed, sabi nga.
3: Opo.
10: Lagi nating subaybayan kung ano po yung mga pangyayari, mga announcement po ng ating NDRRMC, at ganun din po yung mga sa probinsya, sa local government units, dahil may sarili po silang mga announcement din sa kanilang lugar. Kaya yun po ang hinihiling natin, na makinig lagi sa mga abiso ng ating mga ahensya. At gusto ko rin iparating na sa ngayon po, lahat ng ating mga local government and national government agencies ay laging naghahanda para maipaabot ang tulong sa kanino man, lalong-lalo na po yung mga naapektuhan na ating mga kababayan at mga komunidad. Kaya yun po, ulit, sa ngayon, magsasagawa tayo ng tuloy-tuloy na pagtulong doon sa ating mga naapektuhang mga kababayan. Itong habagat na ito na napakalakas, at alam natin, marami pong nangangailangan ng tulong. Kaya asahan niyo po, sa ngalan po ng NDRRMC, ang ating chairperson, si Secretary Teodoro, at ganun din po sa pangalan ng ating presidente na si Presidente Marcos Jr., ay pinaparating ang lahat ng makakaya ng ating gobyerno para matulungan ang ating mga kababayan. So yun po, maraming salamat muli, Sir Alan.
3: Yes, sir. Thank you, sir. Yusek Harold Cabreros, good morning po.
10: Magandang umaga rin po.
3: Yes, sir.
10: God bless and keep safe.
3: Thank you. Thank you, sir. Office of Civil Defense Administrator at NDRRMC Executive Director, Undersecretary Harold Cabreros.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Mga kaibigan, 46 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa FIVOX, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Baka kausap natin Director Teresito Bacolcol. Sa pagbabalik po maya-maya ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Hingi tayo ng update, mga kaibigan, direkta mula sa FIVOX. Makakausap natin Director Teresito Bacolcol. Director Bacolcol, sir, magandang umaga po.
11: Yes, sir. Magandang umaga din po sa inyo.
3: Yes, sir. Well, of course, itong weekend, matindi mga pag-ulan. Pero hingi muna kami, sir, ng update sa monitoring ng FIVOX sa ating mga active volcano sa bansa. Sir, please.
11: Okay, so for Taal Volcano, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 13 volcanic earthquakes. And right now, nasa alert level 1 pa rin yung Taal Volcano. Ang ngayong volcano naman, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 14 volcanic earthquakes, and then wala tayong rock salt events na na-observe sa Mayon Volcano for 8 straight day na. And then yung pyroclastic density current o yung uson, 33 days na rin tayong wala nang na-observe.
3: Opo.
11: Yung medyo elevated pa rin yung sulfur dioxide niya, nasa 5,749 tons per day kahapon. And then for yung Strombolian activity or yung short explosive burst of lava, 34 straight days na tayong walang activity na na-observe. So right now, nasa alert level 2 pa rin ang Mayon Volcano. Ang Canlaon Volcano naman, for the past 24 hours, nakapagdala tayo ng dalawang volcanic earthquakes lamang. And yung kahapon, yung sulfur dioxide niya, medyo mataas pa rin, nasa 2,709 tons per day. And wala tayong ash emission activity, 6 days na in a row. And similar to Mayon Volcano, nasa alert level 2 ang Canlaon Volcano. Now for Bulusan Volcano naman, for the past 24 hours, isang volcanic earthquake lamang yung naitala natin. And yung last measurement natin sa sulfur dioxide ay nasa 161 tons per day. And right now, nasa alert level 1 pa rin yung Bulusan Volcano.
3: Mm-hmm. Opo, Director, nitong nagdang weekend, particular nung Sabado, ay matinding pag-ulan in most parts of the country, at merong lahar advisory. Ika nga, hingi lang kami ng update, sir, lalo na dito po sa gawi ng Pinatubo, ano, at Taal Volcano na rin, sir. Nagkaroon po ba ng yes, sir.
11: Dahil sa prolonged heavy rainfall from Habagat, na-remobilize yung old volcanic deposits sa Pinatubo. Sa Taal, wala tayong na-report.
3: Opo.
11: Wala rin tayong na-report sa atin. So may na-observe tayo na hyper-concentrated sediment flow sa may Santo Tomas Marilla at sa may Bucao River System sa may Zambales.
3: Mm-hmm.
11: So magkakandak tayo ng ngayon, ngayong araw na to, may team kami na pupunta. Kakaroon ng field assessment para malaman ang lawak at kapal ng deposito at kung may pagbabago ba sa river channels.
3: Okay. Well, of course, in closing, Director Bacolcol, mensahe, paalala sa ating mga kababayan na dapat palaging alerto. Yes, sir, please.
11: Yes, so yung communities around Pinatubo should remain vigilant habang nagpapatuloy ang malalakas na ulan. Huwag pumasok sa active river channels at huwag umasa lamang sa mga nakikitang water level dahil maaaring mabilis mabuo ang sedimentary flow stream. So, dapat sumunod sila sa kanilang official, sa mga official advisories and the instructions na nanggaling sa kanilang LGUs at saka sa kanilang local BRRM officer.
3: Okay, yes sir, Director Bacolcol, salamat po ng marami for the update sa mula sa Phoenix.
11: Maraming salamat po.
3: Thank you sir, good morning mga kaibigan, Director Teresito Bacolcol ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLX. Oras natin sa buong Pilipinas mga kaibigan, meron tayong 52 minutes na makalipas po ang 7 a.m.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
3: Hoy mga kaibigan, paalala muna mula sa Department of Health, particular kay Health Secretary Edwin Mercado. At habang nagkakaroon pa rin ng mga matinding pagbuhos ng ulan, ito paalala mga kababayan. Ngayon pong panahon ng tag-ulan at may pagbaha sa ilang lugar, paalala sa lahat. Hanggat maaari, huwag na huwag lulusong sa baha kung hindi naman ho talaga kinakailangan. Ang tubig baha po, maaaring may halong pasintabi sa mga nag-almusal. Ihi ng daga at iba pang hayop na may dalang bakterya na tinatawag po na Leptospira. At kapag yan po'y pumasok sa sugat o galos o kahit na sa mata, sa ilong o bibig, ay ito, maaaring magkaroon ng Leptospira. Pyrosis. Kaya paalala sa mga magulang at mga guardians, ito, huwag hayaang maglaro o kaya lumanghoy ang mga bata sa tubig baha. Mukha man na masayang playground, maaari namang maging dahilan para magkaroon ng malubhang sakit. Kapag may baha mga kaibigan, mas mabuting manatili sa loob ng bahay at iyaking balinis ang kamay at ang paa. Ito ho, ang leptospirosis ay maaring makamatay. Kapag kumalat ang bakterya sa katawan, maaari itong magdulot ho ng pagkasira ng bato, kidneys, pinsala sa atay, paninilaw ng balat, komplikasyon sa puso, pagdurugo sa baga at maging pagkamatay. Ayan. Kung nakalusong ho kayo sa tubig baha, nabago lang, bantayan ang mga sintomas tulad ho ng biglang matas na lagnat, matinding pananakit ng ulo at kalamnan, o kaya ay pamumula ng mata. Ganon din ang paninilaw ng balat o mata at may itim na ihi. Kapag nakaramdam po o nagkaroon ng ganitong mga sintomas, magpakonsulta kaagad sa pinakamalapit na health center o kaya yakap clinic. At kung talagang hindi maiwasang lumusong sa baha dahil po sa trabaho o kaya emergency, gumamit po tayo ng bota o kaya protective footwear upang maiwasan ang direktang pagdikit ng tubig baha sa balat. Pag-uwi, hugasan ng mabuti ang mga paa, binti, gamit ang malinis na tubig at sabon. At higit sa lahat mga kaibigan, pumunta kagad sa Barangay Health Center o kaya Yakap Center para sa consultation at tamang payo. Mahalaga yan, tamang payo tungkol sa prophylaxis. Kabilang po ang doxycycline kung ito ay re-recommenda ng health worker o kaya ng doktor. Huwag basta uminom ng gamot ng walang tamang payo o reseta. So mga kabarangay, iwasan po ang baha, protektahan ang pamilya at kumilos ka agad-agad kung may sintomas. Ang pag-iwas po sa baha ay pag-iwas din sa leptospirosis. So, maging ligtas tayo ngayon pong panahon ng tag-ulan. Philippine Standard Time, meron tayong 55 minutes. Makalipas po ang ganap na alas 7 ng umaga. Oy, good morning muna. Good morning na nanonood, nakikinig. Sina Ruth, Ivy, Monette at Gail. Good morning sa inyo. Salamat sa panonood at sa pakikinig. Wala po dyan sa Fix to Fit Alteration Services sa Robinson's Place, Las Piñas. Thank you sa inyong panonood. Ruth, Ivy, Monette at Gail. Thank you. Bye-bye time once again. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayon pong umagang ito ng Lunes, August 31, 2026, National Heroes Day. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, Glory Fe Bagon. Thank you! Ang ating mga co-pilot sa technical side, Arnel Villamor, Mark Buqueron, Mary Ann Villos. Thank you! Kapalam po, pansamantala. Ito po si Alan Alyanige. Teka muna, magte-thank you very much tayo sa napakasipag nating executive producer, si Ali Gumatay. Si Ali Gumatay. Ali ha, si Ali ho kasi ay mangingibang landas na. Yun. Ah, Ali, we wish you all the best, of course, mula sa tropa ng Boses at ng Radyo Pilipinas. Ha? All the best, Ali. Babalik ka rin. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
14: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste. Palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
13: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
15: Rice farmer, sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
14: Pati bamboo?
16: Sa dumulong dito nila.
14: Kasi maniling bagaan.
13: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
14: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. Nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
17: Nung natutunan ko po yung paggawa,
14: sino nagturo
17: sa training po kami sa DOST.
14: Sa DOST.
13: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
18: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Eh, hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Na ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.